0: horas. No. Pilipinas.
1: Yan, nagbabalik ang oras na Pilipinas. Kami pa ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez.
1: Ngayon po'y September 8, International Literacy Day. 60 years matapos itong ideklara ng UNESCO noong 1966. Ang literacy po ay hindi lamang kakayahang bumasa at sumulat, kundi ang kakayahang umunawa at gumamit ng impormasyong nababasa at naririnig sa pang-araw-araw na buhay. So mahalaga po ang usaping ito dito sa atin dahil ayon sa EDCOM 2, nasa 88% ng mga estudyanteng pumapasok sa grade 7 ang nahihirapang bumasa sa kanilang inaasahang antas. Tapos sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 70.8% lang ng mga Pinoy ages 10 to 64 ang functionally literate o may sapat na kakayahang bumasa, sumulat, mag-compute at umunawa. So, para pag-usapan natin ito via Zoom, Pastor A.
2: Yan, kasama natin si Dr. Ched Arsadon, faculty po, College of Education, University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Dr. Arsadon.
3: Yeah, magandang umaga po, Pastor Eric and Sister Heidi.
1: Hi, Doc Ched. Good morning.
3: Good morning.
2: Doc Ched, can we say na nasa learning crisis na talaga tayo? Ano ba ito? Yung ano na, nasa point of no return na ba tayo o pwede pang bumawi?
3: Historically, talaga namang tumataas ang literacy rate natin, ano? Unlike no mga unang panahon na less than 50% lang yung nakakabasa, no? Noon nga hindi ka pwedeng bumoto pag ka marunong bumasa, no? Napaka-konti. But through the years, pataas ng pataas. So, siguro lang lately, kasi for a long time, nung based dun sa lumang definition ng literacy, mas mataas sa 90%. Kasi noon, hindi tinitignan kung naintindihan ba niya yung binabasa niya. Ngayon, binago nila, no? may konting comprehension, lalo na sa functional literacy. Kaya parang bumaba siya. No? So, I think, historically, big picture, tumataas. Pero dahil nagiging mas mahigpit ang definition ng literacy. So parang bumababa. At syempre naka-affect yung pandemic. Ano? Syempre ba naman yung mga bata online or puro yung binibigay na papel. Yun lang yung nanay ang nagtuturo. Yan, ganyan. So nagkaroon ng crisis as a result pa yan ng pandemic na yung learning crisis. Kaya buong mundo yon. Kaya nagkaroon ng mga after school program, ano, yung aral program ang tawag natin sa Pilipinas. So yun po.
2: Opo, ma'am, yung tungkol dito, no, katulad ng online, kahit yung isang guro na sabi sa akin na mayroon din talagang kalimutan ko exact term niya eh, pero kumbaga merong loss pa rin ng learning kapag online. Hindi pa rin siya totally kagaya ng live.
3: Oo. Kasi nung before pandemic, yung online, para lang yan sa mga older students. Kasi nagtuturo kami ng alternative delivery mode. Hindi yung online, kundi remote. Yung remote na hindi mo pinupuntahan yung school araw-araw. Kunyari, nagtatrabaho ka. So, para lang yun sa mga grade 5, ganyan, ano? So, pwede nilang dalhin yung kanilang modules, pupunta sa school, sa community. Pero yung online, that time, para lang yan sa mga open universities talaga. At saka yung mga may program sa high school, para sa magagaling. May tinatawag dyan na independent readiness test. So, titest mo na nila ikaw kung kaya mo mag-aral online. Pang high school to, ano? Before the pandemic. Kaya talagang theoretically and in practice before the pandemic, para talaga lang to sa ready at sa mga older students. So talagang it was not meant for younger ones. Pero yun nga, nakita natin na you know, pwede naman ganun, nangyari naman, nakaraos naman tayo ng pandemic, pero dapat hindi 'yon ang maging main modality. Okay.
2: Oo, kasi ang sabi naman ng iba, eh nanonood nga ng video 'yan eh, TikTok 'yan eh. So,
1: oh, kaya baka, nanonood ng ano, English na mga kaya nga, children's mga, program.
2: Kaya nga ang kanilang accent ay British accent na eh.
3: Yeah, yeah, oh, so, YouTube. Oh, YouTube English. So, YouTube English yan.
2: Bakit sasabihin natin ngayon itong mga batang
1: ito? Di ba nakocompensate yun?
2: O na hindi ganun ka-effective ang online learning sa mga batang kasi, ito na babad sa video?
3: Oo, may tinatawag nilang YouTube English. Kasi ano yan is, maybe social language. Ano? Yung hello, how are you? Ganyan, ano? Pero kasi iba yung academic language sa school.

0: ano yan, nagbabahay-bahay yan. At tinatanong na kunyari bibili ka ng bigas, ganito ang presyo ng bawat kilo, meron kang ganitong pera at bumili ka ng bigas, so ilang kilong bigas ang nabili mo, magkano ang iyong sukli. So ganun ka-elaborate yung mga literacy tests. So hindi siya yung parang pang-entertainment lang na napapanood ng mga bata.
1: Eh, sabi nila mas effective daw yung kasi entertainment nga.
0: Yeah.
1: Kasi laking Sesame Street ako eh.
2: Ako din. Sila Big
0: Bird. Pero ilan bang bata ang merong access sa YouTube sa buong Pilipinas?
2: Meron pa rin liblib.
0: Pinaka lowest ang literacy rate ay sa Barm at saka sa Zamboanga Peninsula. So, nandun nga kami sa Barm, like Tawi-Tawi, wala pang kuryente sa mga ibang island. So, talagang kuryente pa nga, wala na sila. So, internet pa kaya. So, dapat we should look at it from the whole perspective, I mean, the whole population.
2: Doc Chad Benjo, gusto ko lang i-relate, ano, Pastor Aiden, yung itong discussion natin about literacy sa usaping political din. Kasi ano ang kinabukasan, Doc Shed, ng isang bansa if mataas yung porsyento ng mababa yung literacy?
1: Yung versus, comprehension.
2: Oo, diba? Kasi kung ang literacy critical ay kakayahang umunawa, gumamit ng impormasyon na nababasa or naririnig sa araw-araw. So, ano yung kinabukasan ng isang bansa kung yun na nga hindi na-address? Sabi mo nga, historically, tumataas naman yung literacy. Doc Shed.
0: Kasi may tinatawag na basic literacy, nakakabasa ka lang, konting simple. And then, functional literacy, yung sinabi mo na nagagamit mo yan sa hanap buhay mo, ano? Na-apply mo sa pagbabasa ng kuryente, yung bill ng kuryente. Tapos may tinatawag na critical literacy. So yung pinromote ito ni Paulo Freire that you can read the word and read the world, ano? Kasi ginamit itong approach na to sa mga illiterate na adults noon na mga farmers sa Brazil na hindi sila pinapayagan bumoto dahil hindi sila nakakasulat. So tinuruan sila na dapat ay you have to advocate for yourself. So, ginang hintayin na iligtas kayo ng mga politiko or sa sino-sino dyan, na dapat kayo mismo ay i-assert ninyo ang inyong karapatan. Alam ninyo kung ano yung best sa inyong livelihood, sa inyong bansa, no? So, yun ang purpose ng critical literacy at adult literacy nung panahon ni Freire para makita nila na may mga politicians or may mga social sector na gusto nilang angkinin lang ano yung kayamanan, yung resources ng bansa. Therefore, para magkaroon ng democratic processes, magkaroon ng equality, ay dapat maintindihan ng mga bumoboto, ano? So, hindi lang sila nakakabasa para pwede silang bumoto, pero naintindihan nila kung ang nangyayari sa kanilang ekonomiya, sa kanilang social life, at sa kanilang political life para makapili sila ng mga tamang politician leader. Yun ang originally, original na function. And even sa Christian world, actually kung titingnan mo yung history ng literacy, talagang yung mga sa reformation period yan. Kasi noon, ang pwede lang matuto magbasa ay yung pari, yung mga na elite, konti lang. Tapos, dahil nga na naniniwala para basahin mo yung Bible, para ikaw ay makilala mo ang Diyos, magkaroon ng kaligtasan, kaya tinuro yung literacy, tinuro magbasa. You know, the priesthood of all believers.
1: Yes.
0: Kaya nagkaroon ng eskwelahan sa Europe kung saan kumalat yung Reformation. So kaya dun sa lugar na mataas ang yung movement, malakas ang movement ng Reformation, yun ang pinakamataas ang literacy sa buong mundo nung panahon nila. So yun. And then later on, ayaw na nababasa lang yung Bible, dapat naintindihan mo yung source. So si Wycliffe, una si Calvin, and of course si Martin Luther, and then later on si Wycliffe, gusto niya maintindihan. Kaya gusto niya i-translate sa wika,
1: Oo.
0: Yung popularization, para mabasa

0: mo yung Bible sa sarili mong wika, no? Kaya sa Pilipinas, yung SIL na Wycliffe group yan, sila yung nag-promote ng mother tongue literacy, you know?
1: Yung mga Tagal, so, yung mga Hiligaynon na mga translation ng Bible at iba
0: yan,
1: pa.
0: Hiligaynon, mga IP languages, yan, sila talaga. Dahil ang root talaga nito ay para sa, ano, no? Sa, you know, sa, para makilala natin ang Diyos, maintindihan natin yung scriptures, hindi lang tayo umaasa sa tinuturo ng iba. So yun ang purpose ng literacy, para sarili mo mismo ay naintindihan mo yung binabasa mo, hindi ka lang umaasa sa ini-explain ng iba at tagakinig ka lang. Ano? So mayroong transformative power talaga ang literacy.
1: Well, yung Sunday school sa mga churches, di ba? Ang Sunday school ay binuo yan para yung hindi yung katulad ngayon lang, no? Yung noon talaga para mag-compensate sa matuto yung bata magbasa, magsulat, di ba? Kaya nga tawag dyan Sunday school to compensate sa pagkukulang ng mga school. Ngayon ba, do you think kailangan i-overhaul ang Sunday school system natin para makatulong
0: yan,
1: sa crisis na to?
0: Tama, no? Kasi dapat talaga yung Sunday school tinuturuan niya ng ano kasi nung panahon noong ano no mga 16th century may ginawa silang horn book and then primer para sa bata, ano, and then kahit sa Mindanao yung Lobach method sa Marawi, talagang drawing yan, ano, tapos may mga nakakatawang Q&A na may kinalaman din sa spiritual life mo, pero nakakatawa, very fun, child-friendly, para mainganyo yung bata na magbasa, no? So, talagang, yun ang original talaga na, ano, no? Yung that time, of course, catechist pa ang tawag, kasi kahit sa Calvinist, and then later on, naging Sunday school movement, so talagang it was meant to compensate kung ano yung pagkukulang. Kasi maraming hindi nakakapasok sa eskwelahan noon, ano? Konti lang naman nakaka-afford.
1: Yan ang history.
0: So talagang Sunday school was the only means talaga for their education. So I hope na ganoon din sa Pilipinas, na hindi lang natin kinekwentuhan yung mga bata sa Sunday school, pero pinapabasa, ano?
1: Oh.
0: Like sa amin sa Navigator Ministry kami, may mga maliliit na TMS, ano?
1: Topical memory system.
0: Topical memory system na pinapamemorize sa mga bata sa iba't ibang week or Tagalog tsaka English. So talagang nakakatulong yun, ano?
2: Hindi lang pala storytelling dapat ang Sunday.
1: Yung Sunday school, hindi lang crafts. Although kasama yun, dapat may crafts. Pero yung talagang yung bata, hindi passive learner. Kundi katulad nung Sunday, nagkaroon kami ng Bible quiz. Yung mga bata, although ibang klase, high-tech kasi may kanya-kanyang cellphone, tapos naka-app yun.
2: Wow, tapos, doon nagsasubmit ng answers.
1: Oo, doon nagsasubmit ng answers. At tapos naka-categorize na sino yung una, sino
2: pero
1: yung pangalawa.
2: Pero wrong spelling, wrong.
1: Hindi, hindi ka lang ng kulay. Alibawa, ang sagot, ang letter A ay red, blue.
2: Okay.
1: Tapos yung mga bata talagang active. Kapag kami yung mga matanda nakasali, nanonood kaming ganyan eh. Dahil ang galing talaga at we have to be creative talaga sa Sunday school system natin. Kasi yun yung magagawa ng church to help in this education crisis.
0: Yes, lopo, opo. Yung aral program talaga, after school program yan, community-based dapat yan. Sa ibang bansa, community-based.
2: Opo.
0: So, dapat talaga, kasi nga tuwing ano, September 8, may binibigyan ng award yung mga NGO, yung mga community. Sana nga, sabi ko, sana may bibigyan na award na Sunday school, kasi kinikilala nila paano itong Sunday school program ay nakakatulong sa literacy. Ano? Eh kaso, wala pa akong nakitang award. Ano? So baka maganda na magkaroon yung mga ano, children education ministry sa Pilipinas, ano, mag-isip paano ba kami makatulong sa literacy crisis para hindi lang puro kwento, kundi nagtututong magbasa. No? Kasi sa amin ministry, yung mga batang dumaan sa campus ministry na nagbabasa ng Bible, ibo, nagtumasagot ng mga materials, mayroong study na mas magaling sila later on sa career nila. No? Mas nagiging, you know, may leadership sila. Kasi ine-expound nila yung scripture, di ba? Pag mga campus Bible study.
1: Okay, kasi
0: so talagang
1: tama
0: may
1: dun,
0: effect yan.
1: Teaching them not just what to think, but how to think.
0: Yes.
2: Doc Shed, dahil gusto natin na makatulong tayo kahit papaano. What if, halimbawa, may student ako sa Sunday school, na ini-encourage ko siyang magbasa sa harap ng klase. Mm-hmm. Pero alam niya sa sarili niya na hindi pa siya magaling magbasa kaya nahihiya siya. Mm-hmm. Paano ko siya ma-encourage to do so?
0: Yeah, oo. Totoo yan. Ano? Mm-hmm. Maraming ganyan. Kasi yung hiya, yun ang number one na nag-hinder sa reading. Mm-hmm. Kasi yung una mong ituro, confidence. Kaya ang ginagawa, parang choral muna. Kunyari, mm-hmm. isang buong, isang, hatiin mo yung
2: sabay-sabay
0: class.
2: Sabay-sabay muna.
0: Babasahin mm-hmm. nila. Later on, smaller group, lima sila, tatlo mm-hmm. sila, dalawa sila, ganyan, ano?
2: Galing.
0: So parang, ano, tulungan sila. So ginagaya muna niya yung kaklase niya until later on, kaya na niyang mm-hmm. magbasa, no? Or mm-hmm. pwede naman na oral muna, no? May tinatawag na orality. So kunyari, ipaliwanag mo nga kung ano nakikita mo sa larawan. Mm-hmm. So, pwede niyang express orality para magkaroon siya ng confidence.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang pagbabasa kasi, pag-decode ng text, ano yan eh, kailangan niya ng confidence kasi baka mm-hmm. magkamali ka. Kaya yung bata kung mahihiyain na siya, natatakot na mm-hmm. pa siya, so talagang i-build mo yung confidence niya slowly from
2: galing.
0: Orality. And then you move na to literacy kahit na simple lang muna, no? Maybe mm-hmm. letters or, you know, mm-hmm. Syllables, ganyan, hanggang one sentence.
2: Mm-hmm.
0: And then you start with something na alam niya. Kunyari, mahilig siya sa Pokemon o mahilig mm-hmm. siya sa, ano, no? Sa mga drawing-drawing ng mga, ano, mga hayop, ano, mm-hmm. animals.
2: Mm-hmm.
0: Anong favorite niyang animal? So, yun ang drawing. So, motivated siya kasi yung favorite niyang pet, mm-hmm. favorite niyang pagkain, favorite niyang cartoon character,
2: mm-hmm.
0: yun ang pinag-uusapan, ganyan. O kaya familiar sa kanya. Mm-hmm. Hindi yung winter ang setting, kundi sa Pilipinas tuwing Pasko.
1: Well, kami nung apo ko, si JJ, 2 years old, mahilig siya kasi doon sa isang kanta, The Lion Sleeps Tonight. Lahat na ng version na pakinggan ko. Ang ginagawa namin, meron isang video kasi nung kantang yun na may mga iba't ibang hayop.
2: Mm.
1: So ginagawa ko, ina-identify ko yung hayop. Tapos kapag kumakanta, na kinakanta namin yun, tinuturo niya yung hayop.
2: Mm.
1: Tapos sinasabi niya yung pangalan.
2: Ah, yeah.
1: Ganun ang ginagawa ko.
2: Tsaga-tsaga talaga.
1: Oo.
0: Yeah, so nagpa-participate siya.
1: Yes, diba? Ganun ang ginagawa ko para hindi passive yung bata sa napapanood na video.
0: Tama. Kasi literacy is an active practice.
1: And it is something na transferred, not imitated, not just taught, di ba? So, dapat kami mga magulang, palabasa din. Pinapakita
0: dapat
1: na yung babasa.
0: Kahit na sabihin mo, basahin mo yung Bible mo, mag-devotional ka, mag-quiet tank ka, hindi ka naman nila nakikita na ginagawa mo yun.
1: Hindi nakikita nagbabasa.
0: So, talagang, it is taught. I mean, it is caught than yun. Taught.
2: Yun. Thank you, Doc Shed. Bitin,
1: na,
2: pero ang daming natutunan.
1: More caught than taught.
2: Mm-hmm.
0: Yes, okay.
2: God bless you, Doc Shed.
1: So, ulitin po,
2: stay safe
0: okay,
2: po.
0: Okay, bye-bye.
1: Ang bigat talaga nito. No? Mm-hmm. Actually, ako, papasok sa isip ko, kaya rin tayo kami, na mga makangaral, pag nagturo tayo, huwag tayo yung performative level lang, yung parang galing mo magsalita, na yung mga tao, paglabas ang nasa isip, ang galing ng speaker.
2: Mm.
1: Ang pinakamaganda dun is yung matuto yung tao, kaya we take time to express. Ito, sa context, galito yan. Yung word na yun, itong kahulugan, or expository preaching.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nga, you're teaching people not just what to think, but how to think. Kaya,
2: maganda yung mapupukaw mo yung kanilang kaisipan.
1: Yan. Diba? Sa Facebook page ko, makikita po ninyo.
2: Mm.
1: Sa dating na October, magtuturo po ako sa Nueva Ecija ng how to interpret the Bible.
2: Nice. May date na yan.
1: Nandun.
2: Sa
1: may poster na. May poster na sa CLC. At isang book na malaki na itulong sa akin on learning na dapat magulang mabasa po para alam nila paano turuan ang kanilang mga anak. Ganon din sa church para malaman nila paano tama pagtuturo. 7 Laws of the Learner.
2: Mm-hmm.
1: Ang laki nang nagawa sa akin sa buhay ko.
2: 7 Laws of the Learner.
1: By Dr. Bruce Wilkinson.
2: Alright. Pastor A.
1: Sige, tayo manalangin.
2: Alam mo na, mananalangin na tayo.
1: Sige
2: Let's
1: po.
2: Pray.
1: Dako po tayo sa panalangin. Panginoon, kawing-kawing itong aming naging paksa. Bagamat iba-iba. Politika, yung food safety, at itong literacy. Alam namin, Panginoon, na kaya ganon ang mga nababasa naming comments sa Facebook, ay kulang sa critical thinking ang mga tao. Na kaya ganon na lang ang kawalan ng pakialam sa kaligtasan ng iba, kaya nasasalaula ang mga pagkain sa convenience store. Alam namin, Panginoon, ang isa sa ugat niyan ay kawalan ng kaalaman. At ang panalangin po namin na katulad ng aming naging devotion din today sa aming kawikaang kayamanan, I pray that you will give us the hunger and thirst for your word, for learning, for knowledge as a country and as individuals. Gamitin nyo ang aming eskwelahan at ang aming iglesia para po talagang ang mga tao po ay mapahalagahan ang kaalaman. Gaya ng inyong utos, mali ng Diyos ng buong pag-iisip. Salamat po sa pagkakataon mapaglingkod sa pamagitan ng radyo sa inyong aming papurit pagsamba. Amen.
2: Amen. Amen. Thank you, Pastor A. Naging malawak, magkakaiba, pero magkakasanga ang mga pinag-usapan natin ngayong Tuesday dito sa Oras na Pilipinas. Salamat din kay Nati Boy. Thank you kay Ara, kay Phil, kay Desa, kay Shaira, kay Shekina. Salamat din kay Jabez sa ating engineering at Bukawa Tech People. Wag po kayong bibitaw. Susunod na agad ang servisyong OFW. Para po sa Oras na Pilipinas, kami ito, Heidi Bernardo Sampan.
1: At Pastor Eric Cortez. Na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Tulungan ninyo ang mga doktor upang masuri at malapatan ng lunas ang aming mga kababayan na naging biktima ng leptospirosis. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay. Ngayon po ay September 8, 2026. Nagmamagandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, nag-aanyaya po kami, samahan kami sa paglilingkod para sa ating overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga pamilya. At naway na sa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito, bagamat ang ibang lugar ay nagsuspindi, walang mga pasok, especially yung mga lugar, Metro Manila at iba pang lugar. Kaya pero alamin niyo po sa inyong LGU ho, kung paano yun ipapatupad. Pastor Joe Biasong po, magandang araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa opportunity na makapaglingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Kasama na po natin si Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
4: Magandang araw, partner. Magandang araw po, mga kaagapay. Ito ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita. Sumasagot po kami sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala sa amin patungkol sa concerns nyo po sa inyo pong overseas work. Kaya po, tutok na po kayo. 1 hour po ito. At baka yung inyo pong question ay masagot na namin ngayong araw na ito. At dalangin namin na kayo po ay safe kahit ngayon ay mga maraming lugar ang paulan-ulan pa rin at may mga pagbabadya ng pagbaha. Kaya ingat po tayo, huwag po tayo basta lulusong sa baha, lalong-lalo na mayroong threat na magkaroon po tayo ng leptospirosis. Huwag po tayong basta kumbaga lumakad sa baha. Ano po, partner?
3: Yeah. Huwag daw tayo magtampisaw yan sa baha dahil talaga naman naitatala ngayong partner sa lugar diyan sa mga ospital natin, napakadaming kaso ng leptospirosis, ano. Mayroon mga partner yung isang

madali, hindi normal na buhay. Anyway, magpapatuloy po tayo sa pamamagitan ng pagbasa at konting pagpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw na ito. Itong talatang ito, lagi niyong nababasa, lagi niyong nameditate. Magandang pag-usapan natin at the same time ay ating bulay-bulayin muli mula sa Philippians chapter 4, mula po sa Amplified Bible na nakalagay po, "Do not be anxious and worried about anything, but in everything or every circumstances and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God." And verse 7 says, "And the peace of God, that peace which reassures your heart," or the heart, "that peace which transcends all understanding, that peace which stand guard over your heart and your minds in Christ Jesus." Ayan. Mga kapatid, ang hanap talaga ng tao ngayon, kaya nga mas sikat ho ang mga lugar na pasyalan, mga out of town para makapagpahinga sa kapaguran, sa stress na dinadanas ng tao, lalo na sa mga may kakayanan, mag-out of town, ano ho. At talagang gumagastos, maring airfare, ticket, at hotel, just to find peace, temporary peace, at least ilang araw na naandoon, panatag, payapa sila. Wala hong masama, mga kababayan, sa pagpapahinga, since ang ating katawan ay templo ng Panginoon, kailangan pagpahingahin. Pero ang kondisyon ng puso at isip ay hindi ho pag-aalala ay hindi ho na papalitan ng kapayapaan na permanente dahil tayo'y nag-out of town o kumain sa magagandang lugar na kung saan ay parang sa tingin natin nagkakaroon tayo ng pansamantalang kapayapaan, which is true naman, pansamantala. Pero alam niyo, ang tunay na nag-assure ng ating kapayapaan, ang sabi rito ay pagkilala. Nakalagay dito, "Do not be anxious." The word "do not be anxious" is a command, mga kababayan, by Paul. Tinuturo ito na huwag kayong, sa banal na kasulatan, pag hindi siya sinasuggest, hindi siya option, kundi huwag. Ibig sabihin, pag nilabag mo ito, ito'y kasalanan. Kasalanan niya, sapagkat sinasabi, huwag mag-alala. Habang tayo nag-aalala, nagkakasala ka sa Panginoon. Bakit? Alam mo na dapat hindi nag-aalala dahil kasama mo siya. So, para bang sinasabing parang wala akong kasama, kaya nag-worry ako, kaya nag-aalala ako kasi parang wala akong kasama. Mga kapatid, ang Diyos para sa akin personal, nakakainsulto yan sa Panginoon. Nakakainsulto na kasama mo siya, pero you act like walang kasama. Di ho ba? Ang sakit ho nun, mga kababay, sa tao lang eh. Dalawa kayong naglalakad, dumating yung kaibigan mo, nakipag-usap ka, hindi mo man lang inintroduce yung kasama mo. It is an insult sa friendship pa lang yan. How much more ang Diyos? Kaya para di tayo nag-aalala, una, makita natin that God is with us kahit anong pinagdadaanan, hindi lang sa magandang sitwasyon, hindi lang sa magandang pagkakataon, kundi kahit anong kalagayan, kasama natin ng Diyos. Number one, assurance na God is with us. Number two, kung kasama mo siya, di ka na dapat nagwo-worry, pero may kailangan kang gawin. Ang sabi roon, "But in everything, by prayer." Yes, God is with us. Pero kailangan mong kausapin, "Lord, hindi ako mag-aalala. By prayer, hindi ako magbabalisa dahil kasama kita." Yun ang nakalagay kay Apostle Anne sa sinasabi ng salita ng Diyos. Prayer and petition with thanksgiving. Isama mo na.

0: Mga kapatid, bukod sa nananalangin kayo, nagpapasalamat din kayo. Kasi marami tayong panalangin, bihira ang pagpapasalamat. Mas madaming hingi kaysa appreciation, kaysa pagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, at ang sabi ng Panginoon dito, sabi ni Apostle Paul, and the peace of God, may available na peace of God. Because you have relationship with Jesus, of course, the result of that is the peace of God. Kaya nga, peace of God, hindi peace from vacation, kundi peace of God. Sabi ng John sa Banal na Kasulatan, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan na hindi galing sa sanglibutan, kundi peace of God that passeth all understanding. Pumapasok po yan sa ating kaisipan, sa ating puso, at ang ating puso pinapayagan ng Panginoon na maging panatag dahil kasama mo siya, nanalangin ka, at nagpasalamat ka. A short reminder sa salita ng Panginoon, huwag tayong mabalisa kahit anong paman. Kasama natin ng Diyos, you have prayer and you have thanksgiving sa atin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang kapayapaan available sa lahat na may kaugnayan sa iyo, sa lahat ng nananalangin sa iyo, sa lahat ng nagpapasalamat sa iyo. Pangunahan niyo po ang mga kapatid na nakakaranas, mga kaibigang nanonood na nakakaranas ng kaguluhan ng isip. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At
1: amen.
0: Amen. Okay, partner, magandang araw uli sa iyo at sa lahat ng ating nanonood. Ngayon po, ulitin ko, Martes, September 8. At kayo'y nanonood sa servisyong OFW. Kung meron po kayong mga katanungan, please share nyo lang po. Baka yun ang katanungan yung masagot. Partner, babati muna tayo. Ikaw na ang magsimulang magbati.
1: Kabay, siyempre, babatiin natin yung mga may birthday dito. Ngayong araw na ito, na September 8. At alam mo ba kung sino babatiin ko? Binabati po natin si Pastor ni Kuya Kaloykaw Jr.
0: Wow.
1: Nagse-celebrate ng birthday niya ngayon. Pastor ni, happy birthday po.
0: Happy birthday, Attorney Kaw. But hindi nag-ano sa pop up sa, di ba minsan lumalabas sa Facebook yan, yung my birthday. Parang,
1: yes, sa akin lumabas yan dito.
0: Hindi lumabas dito, kaya hindi ako aware. Anyway, happy birthday po, Attorney Kaw, at magpalakas po kayo at excited to see you soon dito sa programang Servisyong OFW.
1: Ayan. At patuloy lang tayo, no? Mabati na tayo sa mga nakikinig at nanonood na, whether kayo ay sa PM Radio. No? Sa PM Radio po, kanina in-announce na mas madali nang kumuha ng PM Radio ngayon. Sa PCBS, pwede ho kayong kumuha.
0: Exacto yan, sa Pasko, partner, yung gift. Pag Pasko, o kahit hindi Pasko, pwedeng ibigay yan.
1: Tama. Si Rado Austria, nanonood na rin siya. Sabi niya, mapagpalang morning po sa ating lahat. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Joe. Pastor Rene, nakikinig na po sa radio. Ay, si Apriniel Del Yoro, si Epifanio Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio.
0: Ayan. Nakita ko rin, parte, aking may bahay, nanonood kasama natin ngayon, Banji Biasong. Tayo, mga panabati mo, maraming salamat po. At please like and share po. Ako ngayon, isi-share ko ang broadcast para mas maraming makapanood. Ayan. Okay, partner. Siyempre, ngayong araw na ito ay may mga sasagutin tayong katanungan at siyempre, ikaw na ang babasa at pagtulungan natin
1: okay.
0: At masagutan.
1: Okay, ito naman ay galing sa isang OFW na nasa bansang Saudi Arabia, sa Riyadh. Ito ang kanyang mensahe. Sir, tulungan niyo po ako. Sir, gusto kong makaalis dito sa amo ko po. Both agency po, alam na nila ang reklamo ko. Kaso, hirap umasa sa agency po. Alam ko po na may mali ako. Kasi sabi niya, maki. Alam ko pong may mali ako kasi po naka-advance po. Kasi ako dito, sir, 2 months po. Kaso po, suko na po ako talaga dito. Sir, hindi sana naka-advance ako, sir. Basta na lang ako aalis, sir. Lahat po, emotional, mental, pagod, sir. Kasi ginawa mo na lahat, mali pa rin. Ginawa mo na lahat, mali pa rin dito. Di pa sapat kay madam, tapos sabihin hindi ko nilinis at kulang sa kain, sir. Kasi pinapamukha pa sa akin ni amo na sila nga ay isang indomie lang tanghalian. Okay na sila. Okay. So, yan ang ating
0: Partner,
1: case
0: may
1: ngayon,
0: pangalan yan.
1: partner.
0: Pwede naman sabihin, may pangalan yan sa babae na pinadala ko sa
1: Ah,
0: inyo.
1: okay. So, nagpakilala siya. Ako po si Aisa Obial, nasa bansang Saudi Arabia, Riyadh, sir.
0: Yan, si Aisa Obial. Ano? Kalimitan to, partner, eh, na natatanggap natin ito mula sa mismong OFW, sometimes pamilya ng OFW. At ang reklamo, ito nga, no, yung unang nating tingnan, no, yung kanyang nauna kasing isinaysay niya yung nag-advance siya, no, partner, ng sweldo. Medyo mabait yung amo niya na pinayagan siyang mag-advance, no, kasi bihira yan, partner, eh, di ba, na magpapa-advance, kaya
1: 2 buwan yata,
0: dalawang
1: oo.
0: buwan in advance siguro may pangangailangan at naintindihan ng employer yung kanyang sitwasyon. So dahil naintindihan siya, kaya pinag-advance siya. So that's one. Pero ako, partner, dapat hindi natin ginagawa yan sa ating employer, no? Kasi
1: Oo.
0: dalawa
1: Pag
0: ang pwede.
1: bumali, partner.
0: Bumali. Sanay tayo, partner, sa ating bansa na. Sa ibang bansa, partner, walang ganyang
1: Oo nga.
0: kultura, no? Yung kulturang nabali dahil sa pangangailangan. Maring legit yung kanyang reason, pero sa kultura ng mga ibang bansa, hindi po yan kultura nilang nagpapabali. Di ba? So, mukhang nadala ni Kabayan, partner, yung ugaling yon, o yung practice. Okay, pangalawa, ang problema niya ngayon, by the way, yung pagbali pa lang, huwag nating practice yan kung may mga nanonood ngayon, nakikinig na mga. Dahil una, pinagmumulan niya, partner, hindi pagkakaunawaan. Kasi nasa thinking, sa dami ng ating nakakausap ng ganyan, simula daw nung bumalis sila, partner, naging masungit na yung employer. That's one. So, naging mainit na ulo sa kanila, tapos ipinipressure sila magtrabaho ng gusto. Dahil nga, nagbalik ka. Di ba? Para bang meron na silang reason para ipressure kang mag-double time ka kasi meron kang inutang. Eh, alam naman natin yon, partner, sa atin parang kung tutusin, parang ganun din. O, hindi ka pwedeng basta-basta umalis kasi may iniwang kang utang. Di ba? So, pangalawa, nagagamit nila yan para pag-isipan ka ng hindi maayos, hindi tama, no? Sa mga nakakausap natin, may mga naganyan tayo din. After that, partner, tinerminate sila. Pinaalis. Pinaalis na. Kasi parang tinitest. Lalo na kung bago pa lang sila sa
1: Yeah.
0: trabaho na. Sa trabaho. At yun ay ituturing nilang hindi maganda sa kanila. Kaya
1: Partner,
0: yes,
1: baka singit lang ako, partner. Eh, kahit naman dito, kung ikaw ay bagong empleyado o bagong worker, expect mo na susubukin ka talaga.
0: Yes, oo.
1: Meron nga tayong probationary period eh.
0: Yung 3 months,
1: eh,
0: no? 6 months.
1: Hindi, sa atin,
0: atin
1: 6 months.
0: Sa labor kasi 5 months lang eh. Pwede ka nang...
1: Ibig sabihin, yung panahong yun, doon talaga susubukin kung yung kakayahan mo. Tetestingin ka talaga. Hindi ko maalam kung bakit, hindi ko alam, dapat kasama ito
0: sa orientation, sa PIDOS.
1: Orientation. Huwag naman ko kayong basta kakalas sa usapan na hindi man lang ano eh. Hindi man lang uminit, ika nga yung
0: partner, yung bali, wala yan sa contract, di ba? Yung pagbali,
1: wala
0: sa contract, yung
1: oo.
0: Advance. Sometimes yung relationship, nag, nag, ano yan, nag, na pumapasok kapag ganyan. Pero Partner, share ko lang, sa tagal ko sa GFM, hindi ako bumali, hindi ako nakabali dahil mahihiya ka, di ba? For 5 years and 5 years and 3 months ako diyan sa GFM. Kahit may kakapusan, partner, di ba? Kahit tayo, pastor, kahit may kakapusan, pero hindi sa punto na kailangan mong mangutang sa tanggapan para sa pangangailangan. Hahanapan mo sa iba, partner, dahil nakakahiya, bukod sa nakakahiya, hindi maganda na practice para sa kinakapos at ang puntahan. Halimbawa, pupunta ka kay Pastor Rene na COO ng GFM at si Pastor Rene, pwede bang mangutang? So, anong iisipin kaya, di ba, ng Pastor Rene kung siya ang magpapasya sa pag-utang mo. Kumbaga, applying that ano sa Pilipinas maging sa iba, mas lalong hindi tanggap, partner. Mas lalong hindi tanggap na mangyari. Okay. So, okay na siguro eh. Pangalawa, siya raw ay indomie lang ang kinakain at pinamumukha pa, partner. Hindi ko alam kung anong kahulugan. Baka yun lang din ang kinakain ng mga employer para
1: Ay,
0: ipamukha
1: oo.
0: sa kanya.
1: Eh, yun lang sabi nga dito na
0: Oo.
1: Indomie lang daw ang tanghalian ng kanyang employer. So, pinapamukha sa kanya.
0: So, ang ibig sabihin nun ay magtiis ka kung paano kami nagtitiis o ito lang ang pagkain namin, dapat ganyan ka. So, papasok dito, partner, yung differences, cultural differences, yung eating habit o yung paraan o uri ng pagkain. Kaya pag
1: Yes.
0: OFW tayo, nako mga kababayan, humanda ka na tinapay lang talaga at yun ay pagkain sa kanila at hindi pwede tayo talagang maghanap ng pagkain maliban na intindihan ka ng employer na kanin ang kinakain, may ulam, pero diyan papasok
1: Mag-a-adjust ka talaga, partner. Lalo-lalo
0: mag-a-adjust.
1: na kung Middle
0: That's the
1: East.
0: word. Mag-a-adjust ka, lalo Middle East. Kaya mahalaga, partner, yung advanced na pag-aaral tungkol sa pagkain, anong kinakain, paano sila natutulog, anong oras ang tulog. Kasi may mga adjustment talaga, kaya mag-abroad ay hindi talaga biro. Partner.
1: Partner, yung dahil ito ay Saudi Arabia. Alam nyo, ang sleeping habits ng mga taga Saudi Arabia ay talagang tanghali yan kung gumising, no? At gabi na o madaling araw na makumatulog. Kaya talaga ang pattern ng eating diyan, ang pinakaunang meal niya
0: Yung breakfast,
1: is
0: partner.
1: yung breakfast, walang breakfast.
0: Ah, wala.
1: Late late lunch yan, partner.
0: Late lunch. Anong oras ng
1: Late
0: lunch
1: lunch
0: yan? Mga alas
1: ay
0: dos.
1: mga alas dos.
0: Alas tres.
1: Oo, eh ngayon, ang sunod na kain yan ay ano na, yun, gabing-gabi na.
0: Oo.
1: Kasi nga, may habit sila na gano'n. Eh, so, syempre, ikaw na katulong, dahil katulong ka, they expect you to, ano, to do the same.
0: Tama,
1: Ay,
0: tama.
1: kaya nga, kasama yan dapat sa orientation. Eh, kaya nyo ba talaga na pag-domestic dito sa Saudi Arabia? Kasi talagang liba na lang kung kayo ay magluluto ng inyo.
0: Okay.
1: Okay? So, at pero namang ano yan eh. Dapat nga yan, kasama yan sa mga tinatanong eh. Do you allow us to cook, for us to cook our own food? Will you give us the, ano, the, kumbaga the budget? Ika nga.
0: Nako, eh, pag tinanong mo yan, partner, parang una hindi niya itatanong yan ng mga
1: Yes,
0: baguhan,
1: hindi
0: di
1: yan.
0: ba?
1: Yeah.
0: Hindi ka
1: Hindi yan, hindi
0: magtatanong.
1: magtatanong eh. Hindi talaga magtatanong. Eh, ang problema nga, eh, pagka hindi ka na nga magtatanong, tapos maghihintay ka na nga lang, eh talagang nga.
0: Oo, na mag-e-expect ka na naunawaan ka, na
1: Oo.
0: iintindihin ka, mukhang hindi po nangyayari po yon sa particularly ha, hindi sa lahat ng bansa, particularly Saudi Arabia, na naintindihan ka, na kumakain ka 3 beses isang araw, na natutulog tayo ng alas 9 ng umaga at gigising ng alas 7 ng umaga. Nako, opposite po yan sa practice ng Saudi Arabia. magkaiba po, bukod sa oras ay magkaiba yung mga practices. So ang payo natin, partner, dyan ay kung talagang kasi ang tanong niya eh, gusto ko na pong umuwi pero nagtitimbang-timbang pa si kabayan dahil nga may utang siyang sa kanyang employer. Pero mukhang mas matimbang na partner yung pag-uwi base doon sa request niya. Sa ngayon, ang hirap base sa aking assessment diyan, partner, parang ang hirap mag-terminate ng kontrata diyan na kung siya magpuputol ng kontrata dahil sa Indomie lang yung pagkain, hindi na bang kaya ay dahil sa hindi niya nakaya ang trabaho. Malamang ito, partner, ay first time, ano, hindi na nabanggit ng
1: Baka nga, oo nga, hindi
0: maaaring
1: kasi
0: first timer,
1: nabanggit eh.
0: maaaring first timer, at kagaya namin sinasabi ni Pastor Rene, kailangan talaga mag-ready kayo. Kasi kuminsan sa PIDOS, hindi pinag-uusapan na partner yung ano eh, yung inaano diyan, yung bangko, paano mag-remit, paano makisama lang, paano magluto, pero yung character. Dapat talaga JFM will enter into a PIDOS ano no, yung ministry na makapag-PIDOS on the character side ng OFW, kasi yun ang strength ng JFM eh, yung character building, paano maging matatag, paano maging mapagtiis. Kasi kahit sabihin mong yung pagtitiis parang hindi nakikitang importante, pero pag naroon na partner eh, talagang anong masasabi mo diyan, partner?
1: Eh, well, in terms of character, eh, dito nga, actually, pagka sa PIDOS, dito sa DMW, binibigyan tayo ng 15 minutes to discuss yung sa dapat na maging attitude ng ating mga OFWs kung sila ay na doon sa papunta na doon sa bansa kung saan sila magtatrabaho. Kasi nga aming sineshare nga yung four aspirational values eh ng GFM, yung pamilyang buo, maayos na pamumuhay, kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang pinaglilingkuran, at higit sa lahat yung malalim na pananampalataya. Just four aspirational values na kapag ka naintindihan ng ating mga kababayan, eh makakaano sila eh. Magandang giya siya na kumbaga masunod mo o hindi ka gagawa talaga ng bagay na ikaw na rin ang kumbaga ang magsisisi sa huli. Eh, katulad nito, eh kung sana naintindihan niya, mental, emotional stress kasama po 'yan eh diyan sa anong 'yan eh. It's the way you will handle it, no? Yung ipapamukha sa iyo, kung marunong ho tayong makipag-usap, no, matutulungan ho natin yung sarili natin na maialis tayo sa sitwasyon na maaring temporary pa lang naman. Kaya hindi ko alam, again, I don't want to judge itong ating si Aisa ay kung sana ay nabigyan mo pa kami ng iba pang detalye dito sa iyong sitwasyon, ay napaigi pa sana ang iyong kalagayan, partner.
0: Pero maganda yung sinabi mo, no, bago tayo mag-station break, yung malalim sa pananampalataya. Kasi bahagi noon sa malalim na pananampalataya ay yung pag-intindi na mayroon tayong bunga ng Espiritu Santo, di ba? Pag-ibig, pagtitiis, pagtsatsaga. Ako, di ba? Yung long suffering, hindi lang suffering, kundi long
1: long
0: suffering,
1: suffering.
0: Di ba? Long suffering, di ba? At higit sa lahat yung pag-ibig. I think ito nga, yung I believe that this is important sa PIDOS, yung values, character na dapat ng sa isang trabahador, dahil kahit anumang sabihin, may pananampalataya ang bawat umaalis, partner, anuman ang kanyang reliyon, Muslim man siya, Katoliko man siya, o anuman, basta yung pananampalatayang bit-bit niya tiyak incorporate doon, partner, yung karakter ng isang tao na magtatrabaho sa ibang bansa. Kasi kahit dito sa Pilipinas, yung karakter matters, partner. Character matters. Kahit local employment yan. Di ba na andyan din, inaapoy mo pagmamahal, pagtitiis, pagtsatsaga. Kasi nagpasya kayo na magtrabaho dyan. Maliban na lang siyempre yung abuse ng na pinagtatrabaho ka na more than what is expected. Di naman kaya sinasaktan ka, pinapahirapan ka. That's beside the point. Pero ang importante dyan ay itong character na bit-bit nyo, dala-dala nyo pagpunta sa ibang bansa. Yun, maraming salamat, partner. At mag-station break lang tayo, mga kababayan, at babalik po kami. Dahil meron pa akong katanungan. Partner, may tanong ha? May nag-bigay ng katanungan sa ating mismong FB Live at sasagutin din natin siguro yan. Okay, sure. So babalik po kami. Diyan lang po kayo. Huwag kayong alis.
2: Servisyong OFW. Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Pax Silica. May mga grupo ring nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
5: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
4: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
5: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
4: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
5: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
4: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
6: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
5: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
6: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
4: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Himpilang
7: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. It's 904 na po para sumagot sa mga katanungang inyo pong pinapadala sa amin. Yan, wala pa si Pastor Rene, nintay-intay lang natin sandali. Ngayong umaga, mga kababayan, ay sumasagot tayo sa mga katanungan at bibigyan po natin partner. Sabi ko kanina ay may katanungan, bigyan natin ng pagkakataon ito kasi bagamat may nakalista pa tayong sasagutin, pero unahin na natin, i-prioritize na natin yung tanong ni Ma'am Anita
1: Yes.
0: Tejada Colon. Paki-basa partner, pagtulungan natin.
1: Okay, ito ang sabi niya, ask ko lang po tungkol sa anak ko na malapit nang umalis papuntang Middle East. Nagwo-worry po ako para sa kanya about sa tirahan niya, pero ang sabi niya, kumpleto na daw doon, merong tirahan, factory worker daw po magiging work niya. Middle East factory worker. Dapat po ba mag-photocopy din sa passport o mag-photocopy din siya ng passport or ano po ba pwede niya iwanan sa family niya? First timer po siya at ngayon lang siya sasakay ng airplane, kaya po ako nagwo-worry.
0: Okay. Partner, di ba? Nabasa mo agad nung factory worker sa Saudi, di ba? Napakin ka. Diba?
1: Parang hindi ako una-una, parang first time ko na dinig na merong factory worker na item. No? O okay. Baka naman ano, o baka helper or ano, hindi ko sure ano, kung anong ano niya. Pero doon muna sa concern niya na first timer ito, kung ano yung dapat niyang pa-photocopy. Tama po, if photocopy yung passport, mag-photocopy din ng kontrata, no? Lahat ng any documents that may ano that may help, no? Dahil yung pong kontrata, doon mo malalaman kung nasaan siya pupunta, sino ang agency niya dito sa Pilipinas at doon sa Saudi Arabia. Madaling ma-contact o madaling kumbaga mapagkuhanan ng information kapag ganon.
0: Of course,
1: tapos yung worry.
0: Yeah,
1: oo.
0: Yeah.
1: Yung worry niya na pagsakay ng eroplano ay minsan nga ho eh mas exciting pa sa eroplano eh kaysa sa yung land travel. No? Safe, no? Relatively very safe.
0: Walang baha, partner. Walang baha doon.
1: Walang baha, oo. Talagang makakarating ka doon sa iyong paroroonan. Kaya ito lang yung medyo question ko eh. Yung factory worker nga ba talaga? Pero kung ano yan, kung yan eh mag-work sa isang ano factory, eh may barracks yan. Doon yan titira sa barracks. Tapos, sa akin, huwag mo nang mag-worry. Huwag mo nang mag-worry. Hayaan mo na natin, makarating siya doon. And then, very important, ano pa yung dapat iwan? I-open na lahat ng communication. Like kung merong WhatsApp, yung Messenger, no? Hindi ko alam kung lalaki ito, babae ito, partner eh.
0: Hindi, walang nabanggit, partner eh.
1: Oo. Eh, sa akin, ano, have a backup, ano? Backup cellphone unit na pwedeng pang backup siya for emergency purposes. Na kung minsan, di ba, nako-confiscate. Eh, ito para sa mga domestic worker eh. Sinasabi ko na to partner eh, kasi ganun pa rin eh. Parang hindi pa rin naalis yung pagkuha ng mga cellphone at saka ng mga passport. Oo. So yeah. Sinasabi natin palagi eh, ano, kung maari, kung may kakayahan magdala ng extra phone na itatago na merong active na ano ha
0: SIM card
1: na SIM card na at i-instruct sa kanyang mahal sa buhay na kapag kaya ng ginamit no na number ibig sabihin emergency yan
0: okay
1: may ibang
0: ganda yun. Magandang signal yon partner na uy, emergency ito dahil ang usapan, kumbaga mayroong planadong...
1: Yes, may backup plan ka.
0: May backup plan, oo. Partner, idagdag ko lang doon sa maganda yung sinabi mo na yung backup plan. Tapos, at sinabi mo rin tungkol sa kontrata, ma'am, para hindi po kayo nagwo-worry, una, tiyakin nyo na yung kontrata, normally okay naman pag kontrata kung galing agency yan. Doon nyo rin po mababasa kung factory worker or domestic helper.
1: Correct.
0: Kasi I'm thinking partner kanina yung reaction mo tama yun eh na ako actually yun agad ang pinansin ko. Wala hong factory worker sa Saudi Arabia. That's one. So, maaaring partner, eh, baka naman hindi Saudi ang punta nitong ano. Kaya malalaman yan, Ma'am Anita, sa kontrata. Nakalagay kung saan ang bansa, nakalagay ang kanyang posisyon, ang trabaho at ang address nakalagay po doon. So, palagay ko okay na yun. Pangalawa, yung photocopy, okay na yun. I-photocopy nyo po, iwanan nyo sa inyo at bigay picturean bago sumakay ng bago mag-immigration, picturean na para ipadala sa inyo. Kasi kung minsan partner, yung kontrata hindi hawak ni OFW. Pagdating sa immigration, sakalang binibigay. Diba? Kaya better na napicture ng OFW, hindi lang excitement na ikay aalis, kundi mga preparation o mga dapat na gawin bago ma-deploy, dahil para maiwasan yung mga pwedeng mangyari. Binanggit pa niya yung first time partner, ngayon lang sasakay. Don't worry po, tama sabi ni Pastor Rene, okay po yun. Pag-eroplano, safe po yan. Safe naman po yan sa biyaya ng Panginoon. Okay. Partner, meron pa ditong nagtatanong. Ano, sabi niya, gandang umaga po. Magtanong lang po sana. Papunta po ng Dubai. Pamangkin ko sa September 12. At sa grocery daw po work niya. Totoo kaya na libre pagkain? Ba, maganda sagutin to.
1: At tirahan.
0: May ganun po ba talaga? First time po ang pamangking ko sa pag-abroad. Ayan, partner, sagutin natin yan.
1: Okay. Kaya maganda na i-check mo yung standard employment contract. Dahil doon po sa kontrata, doon nakalagay talaga, nakasaad doon kung ano yung mga libre o yung mga benefits niya. Aside from the basic salary, meron niyang mga transportation allowance, no, tapos yung tirahan libre, at isasaad yan kung saan sila ano, libre ang pagkain at tirahan
0: at pamasahe minsan, partner.
1: At pamasahe, no, kasama po yan, naka-factor in yan dun sa ano,
0: kontrata,
1: dun sa kanyang kontrata, no. So kapag ka nakasulat ng ganon, at least kampante ka na, may assurance ka na talagang sasagutin lang. Ngayon, as to its truthfulness, may malalaman natin kung pagdating doon, talagang libre o mangyayari. Kasi usually, partner, pagdating ni OFW doon, pagdating niya doon sa kanyang pagtatrabahuhan, pipirma uli yan ng ano eh, ng contract doon. Oo, magsasign sila yung actual na contract.
0: Company na contract, partner.
1: O company contract na nakasaad doon, both in English and Arabic yan. Standard yan, na pipirmahan nila.
0: Okay.
1: At doon nakasulat din kung tama ba yung kanyang sweldo, yung kanyang benefits, yung mga day off, yung transportation allowance, yung housing allowance, yung
0: overtime,
1: food allowance. Oo, so nakalagay yan dyan.
0: Okay. Partner, binanggit mo na mayroong separate contract o yung contract with the company. Baka po ganito ang mangyari dyan. Ano ho? At yung contract ng company, sinubmit yan, partner, eh. Yung job offer ang tawag dyan. Job offer, pina-approve yan sa Migrant Workers Office. So yung contract na yan ay magte-take effect pareho dapat doon sa Philippine contract signed by the employer at saka approved contract ng DMW. Kasi sometimes, partner, may discrepancy, di ba? Sasabihin na ang pinirmahan mo sa Manila ay hindi talaga ganon. Yan ay pinapirmahan lang para ma-approve at saka para makuha kayo. Pero hindi yan. Ito ang tunay na kontrata. Mali po yun. Maling-mali po yun.
1: Correct.
0: Sapagkat ang standard employment contract, bago i-approve ng the Migrant Workers Office sa ibang bansa, ang isang kontrata ng kumpanya na sinubmit as JO o yung kaniyang job offer, ay hindi yan niya approve kung taliwas sa standard employment contract ng Pilipinas. Kaya ine-expect natin na ang nasusunod na kontrata hindi po yung pinapirmahan sa iyo ng kumpanya pagdating, kundi yung standard employment contract na approved by DMW, yan ho ang kasi may mga kaso tayong ganyang partner na iba ang company na iba ang contract ng kumpanya kaysa doon sa pinirmahang una, kaya nagugulat ang OFW, bakit ganito, ba't ang liit kaysa doon sa akin pinirmahang, kaya nagkakaroon ng problema. Yan po yung reminder lang sa atin. So, grocery, okay yan partner, kasi sa Dubai talaga may grocery partner, yung mga ano dyan, mga kontrata, pero yun nga, nakalagay dapat sa kontrata na sa grocery ka magtatrabaho para tiyak na, kasi ang tanong duda niya partner, nag-iisip siya, ganun po ba talaga? Ayan, sa grocery daw po, totoo kaya? Ayan, nagdududa siya kung libre nga o hindi. Nasa kontrata, sabi ni Pastor Rene, nasa kontrata po yon, at makikita niyo kung, ngayon kung hindi stipulated sa contract, ay huwag mag-expect, partner, no? Kung hindi nakalagay sa kontrata, huwag pong mag-expect na libre, na maaring, maaring sinabi lang ng agency sa Pilipinas na hindi, pagdating mo doon, libre lahat. Pero sa kontrata, mababalidate mo kung totoo, kasi hindi sila pwede magsinungaling at hindi nila pwedeng ilagay na alam nilang hindi. Alam nilang pwedeng singilin yan ng OFW pagdating sa Pilipinas, violation of the contract, di ba? Breach of contract o hindi pagsunod sa kontrata. Partner.
1: Having said that, ang pinakamainam talaga diyan ay tingnan ang kanyang standard employment contract, kung maayos ba, kung tama ba, i-check din yung kanyang kasi sinasabi yan partner usually ha sa interview pa lang, no? Bago pa siya tanggapin, partner, usually, ano yan, sinasabi
0: briefing,
1: na yan.
0: No? May mga briefing, orientation.
1: May briefing na yan, partner. Nalalaman mo na yan eh. Mm-hmm. No? Nalalaman mo na yan. And syempre, ikaw naman, dahil kung pinagpaliwanagan ka ng ganun, you will trust.
0: Okay.
1: You will trust that yung sinabi nila ay totoo.
0: Mangyari.
1: Mangyayari. Kumbaga, pagtitiwalaan mo yun dahil sinabi nila eh.
0: Pero dapat, ngayon, partner, dapat, stated sa contract.
1: Yan yung ibig ko sabihin.
0: Oo.
1: Dapat pagka binasa mo sa kontrata kung ano yung sinasabi, halimbawa dapat sa interview. Dapat parehas.
0: Ayun.
1: So, yan din yung una kong chinek, partner. You know? First time naging OFW ako. Nag-work ako as a graphics operator or graphics specialist, no? Tiningnan ko yung kontrata. Nung tiningnan ko yung kontrata, sige, pinirmahan ko yan. No? Dala-dala ko yan. Pagdating doon sa kumpanya, on my first day, ay in-introduce ako doon sa mga kasama ko doon. Tapos andun, ang kuya ko ang kumuha sa akin eh. Kaya siya yung manager ko doon eh.
0: Okay.
1: Tapos sa hapon, pinatawag ako sa opisina nung aming boss, nung aming yung may-ari ng company. At doon, pinakita sa akin yung kontratang pipirmahan ko doon.
0: Okay.
1: At parehas.
0: Pareho.
1: Parehas, yo. Partner. O, pareho.
0: Taba.
1: Kaya, kumbaga, naalala ko eh, nakampante ako doon, partner.
0: Good.
1: Nakampante ako kasi nakita ko, parehas.
0: Parehas.
1: O, parehas. Parang feeling ko pa nga, hindi ko maalala, parang medyo mas mataas nga ng konti.
0: Aba, maganda so, yung gano'n, no?
1: So, ibig sabihin,
0: advantage
1: yun. Kaya kailangan mo talagang hawakan yung yung kontrata mo.
0: Yeah,
1: At
0: binabasa yung kontrata, ha? Binabasa
1: ang kontrata, o. Binabasa ang kontrata.
0: So, maganda yung model yan. Maganda yung ginawa mo, partner. As new OFW, ay talagang tiningnan mo kung magkapareho, kasi hindi lahat partner tumitingin ng ganyan. Ang excitement ang nauuna bago yung mga legal na mga basihan bakit nagtatrabaho. So maganda yung example na si Pastor Rene mismo.
1: Yes. So kay Evelyn, sana na ano to no, na nakatulong ito sa inyo. At kumbaga best advice talaga is really keep a copy of your contract no, at mag-iwan ng kopya kung sa asawa o sa nanay or sa tatay, sa lolo o sa lola, basta meron kayong pag-iiwanan kasi okay. Napaka-importanteng dokumento niyan.
0: Okay, partner, may last tayo. Alam ko, maikli lang yung last question natin. Pakisagot natin yan.
1: Alin dyan? Alin ba yan?
0: Yung huli mo, yung sinasabi mo kanina.
1: Ah, okay. O, sige.
0: Ang mahirap na tanong ata ya. Baka na pakilungan natin yan.
1: Ito, galing to sa tanong kahapon eh. Ang tanong kasi kahapon, ang isang utility worker ba nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Saudi Arabia, pwedeng ma-terminate dahil umiinom lamang siya ng kape during work hours.
0: Mm-hmm. Parang hirap sagutin yan. Ano kayong kape partner ang ininom?
1: Partner.
0: May brewed coffee, 3-in-1,
1: baka
0: bakit terminate?
1: O baka naman kasi bawal daw.
0: Partner, hindi kaya kape ng manager o may-ari yung ininom?
1: At baka naman ininom yung kape ng manager, kaya ano to. Pero hindi, ito, simpleng ano lang to eh, na kakatumang isipin. Ha? Kumbaga, napaano ko, ha? Bakit? Utility worker, nagkape lang during work hours, tinerminate.
0: Partner, sa experience mo, di ba, sa company, may coffee, parang area ng kapihan, yung lounge.
1: Yes.
0: Diba? So, ang utility ba ninyo allowed magkape?
1: Partner, oo, sa amin ha.
0: So allowed.
1: Partner sa amin kasi meron kaming meron kami tinatawag na na mismo ang tawag namin yung T-boy.
0: T-boy.
1: Oo, T-boy. Ano 'yan? Ang T-boy namin Indian. Mm-hmm. At pagdating mo lang pag-upo mo pa lang, tatanungin ka na kaganya, tea or coffee?
0: Aha.
1: So, ibig sabihin tapos sila
0: pwede rin.
1: Pagkatapos na sila,
0: yon.
1: No? Pagkatapos na sa wala namang inuutos, halimbawa,
0: wala nang ginagawa.
1: Walang ginagawa. Pwede silang magkape. Ibig sabihin, it should not, no? It should not deter it should not be an issue. Ang simpleng sagot ko dito, hindi lawful ground for termination ang pag-inom ng kape.
0: Kahit na partner yan ay nagtatrabaho ka pero sumingit ka ng inom ng kape. Pangalawa, yung boss yung kape ng boss mo ang ininom niya, o di naman kaya ay ang ginamit mo ay kaping ito, lahat ito sa pantaha lang ito, pero ano pa man lahat ng sinabi namin hindi ground. Wala yan sa standard employment contract. Yan ang maliwanag. So,
1: ito pa, may karugtong na kaunti yung partner. Ito nga, nung nalaman na makikipag-usap sa MWO, kinakausap kasi nag-1 year pa lang ito, partner eh.
0: May 1 year pang contract.
1: 1 year pa lang. Ngayon, parang kumambyo. Sabi niya, huwag ka na makipag-usap sa MWO. Pero ibibigay namin sa iyo yung sweldo.
0: Ayun.
1: Medyo matagal na siya dito ha.
0: Okay.
1: Matagal na siya dito. So ibibigay namin sa iyo pati yung ESB mo.
0: Mm-hmm.
1: Huwag ka lang magsusumbong.
0: Ayun.
1: Kaya ibig sabihin, partner, alam nito na mali yung ginagawa nila. Bakit nila areglo eh, di ba?
0: So may pinanggagalingan. May pinanggagalingan kung bakit gusto siyang i-terminate. Hindi lang dahil sa kape yan. Hindi lang
1: ito,
0: dahil
1: partner,
0: sa kape.
1: Ito ang pinanggagalingan. Ito suspension ni worker. Kasi matagal na nga siya, mahabang panahon na.
0: So hindi ito bagong worker sa kumpanya.
1: Hindi new hire ito.
0: Ayan,
1: kasi parang feeling niya dahil tumataas yung kanyang sweldo.
0: May naamoy ako partner dyan.
1: Tumataas na yung kanyang sweldo, parang nililet go na lang.
0: Yun. Yun na, napunto na natumbok mo partner.
1: Partner, may ganyang nangyari sa isang kasamahan ko.
8: Oh.
1: Na imbis na i-ano siya, i- anong tawag dito, hindi siya tinaasan.
8: Uh-huh.
1: Eh, kaya napilitan yung aking kasama na mag-design.
8: Okay. Oo. Mm-hmm. Ako eh, so, pag ganyan, yun. Pag ganyan eh, partner, yung ganyan, napaka-importante nung alam nung OFW ang kanyang karapatan. Yan, napapasok dyan yung awareness
1: yan.
8: Sa protection ng mga worker sa kasi bihirang nagbabasa partner ng ano eh, ng mga batas tungkol dyan o ng mga guidelines or mga rules and regulations sa OFW na meron ng DMW, no? So, right. Mga kapatid, kailangan naming magpaalam. Naniniwala kami, nasagot namin yung tanong na akala ko napakahirap sagutin. Kapilang pala yun. Pero tama ang ating kabayan, nagreklamo siya agad sa DMW. Kaya kapag may karapatan kang, alam mo ang iyong karapatan, huwag kang mapipigilan sa pagreklamo. Anyway, manalangin na tayo, partner. Panginoon,
1: amen.
8: Salamat amen. Po sa oras na ito, sa sandali na nasagot ang mga katanungan na wapo, nagliwanag at nakatulong sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa at mga katanungan na napakinggan ng aming mga kababayang nasa Pilipinas o nasa abroad. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa mga OFW. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At mga kababayan, kung meron pa po kayong ibang mga concern, maaari lang po ipadala sa Global Filipino Movement sa 702-DCAS, sa inyong mga lingkod. Pansamantala nagpapaalam, ito po sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. na may birthday ngayong araw na ito.
1: Happy birthday po
8: ulit. Attorney Cao at sa pamilya, maraming salamat. Ito po si Pastor Joe Biaso.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy, nagpapaalala na at panalangin na pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po. God bless,
8: araw. Pastor Joe. God bless, Pastor Rene. God bless you.
9: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
10: Servisyong OFW!
11: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
12: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
13: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
14: more sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
14: Himpilang.
15: 702 DZAM.
14: Agapay ng sambayanan.
16: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
17: Magandang mabagyong umaga po muli, mga kaagapay. Ngayong umagang ito po, karamihan ay mga estudyante natin ay nasa kanilang mga tahanan. Dahil madaming LGU na naman po, ang nag-cancel na naman po muli ng classes natin, yung face-to-face. So, nag-aagawan sa karamihan eh naka-online ang mga classes. Ako po, pag ang mga anak ko ay naka-online, natataranta na ako kasi ang daming agawan sa mga gadget. Eh, hindi naman lahat merong, yung mga maliliit natin walang gadget. Tapos, having to log in. Pero magandang maulang umaga po sa inyong lahat. At mga kaagapay, kayo po muli ay nakikinig sa programang Family Matters ngayong Martes ng umaga na naman po, September 8, 2026, dito po sa station po ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ayan, pagdire-diretso yung mga Tagalog natin, nabubulol na tayo. So sa ating pong mga nakikinig at nanonood po sa ating Facebook Live ay pakilakin share na po ang ating program for today. Very timely na naman po ang ating topic. Ako kaninang umaga ay nung binabasa ko uli itong ating topic, again, parang lagi kong sinasabi ay parang para sa akin na naman ito, no? May mga points na naman doon sa ating discussion for today na reminder po sa akin. Alam niyo naman po tayo, when we discuss things dito po sa ating program ay hindi po dahil eksperto po kami doon, kundi patuloy po, you know, as we parent our children, wala pong katapusan po ito, eh, no? Tuloy-tuloy po, kahit na mga adults ng ating mga anak, may mga apo na tayo sa ating mga anak, eh, we continue to be parents to our children, not only to our biological children, but dito po sa ating Tuesday edition po ng Family Matters is we talk about mga not just the biological parenting, kundi parenting in every shape and form. Maging ito po ay adoption or foster care in a formal manner or informal manner. Dahil tayo po mga Pilipino ay ano ba tawag dito? Yung ating kultura ay talagang...
18: Shame culture.
17: Hindi shame culture. Yung pagpe-parenting. Like, anak ng iba, inaalagaan natin.
18: Extended family tayo.
17: Sobrang extended, no?
18: Super extended family tayo.
17: So, yun po. So, yung sa ating topic today ay napakaganda po muli. Paki-like and share na po sa inyo. So, magandang umaga po, lalo na dun sa mga nagbabiyahe. Ingat-ingat po. Kanina on our way here, sabi namin, bakit traffic? Wala namang pasok, no?
18: Sobre, pero, no? Paglabas natin, bumper to bumper.
17: Oo, medyo matindi po yung traffic ngayong umaga ito. So, ingat lang po kayo. And of course, my favorite set of people, yung mga nasa tahanan po na nakikinig through the transistor radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririnig niyo po ang tinig ni Ate Isa Tika ngayong umagang ito. Pastor James!
18: Yes, magandang umaga po. Pastor James Lee Tika po. Ngayong umaga, kami po ay natuto. Pagpasa ko dito sa studio, may Christmas tree na.
17: I know! Ito po, sa likod ko, may mga
18: na
17: angels. Oo. Pa.
18: Kaya alam niyo yun ang aking favorite time of the year, no? In fact, doon sa Bonnie Market, noong isang gabi, sino ba kasama ko noon? Anak natin, nagbebenta na puto bumbong.
17: Oo. ako yung kasama mo noon, napadaan tayo, tapos nakita mo isang corner, ang daming tao.
18: Yes, yes. Oo, wow, may puti bumbong na.
17: Oo. Yan ang ano. Ano,
18: magandang ano, maligayang Pasko po sa kanilang lahat. Kami po ay natutuwa, nakasama namin kayo ngayong umaga sa Family Matters Tuesday Edition. Bago ko makalimutan, ay salamat po kay Bishop Ray Nogoy at kay Pastora, no? Sa pag-invite po sa akin para magsalita sa kanilang 15th year anniversary. No? 15

0: namang nakaka ang ganda ng blessing ng Panginoon din doon sa ano. Alam mo yung nangyari sa kanila, nakakatuwa eh. Kwento ko ng konti, kwento kami ni Bishop Ray. Nakabili sila ng lupa. Mm-hmm. After many, many years, nakabili sila ng lupa diyan po sa ano, sa Baliwag, Bulacan. Tapos, bilang nag-COVID. So, kailangan na nila mag-build. So, and mag-build sila. And it so happened na nung COVID pala ay maganda tumawad. Kasi hindi masyadong maraming competition. So, nakapag-build sila during COVID. And
1: wow,
0: ang ganda ng kanilang bagong building. Siksika na kagad eh. Nung, ano, pero congratulations po sa 15 years, Pastor Ray. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon.
1: And salamat po sa basket ng prutas, no? Pag-uwi, sobrang excited ng aking mga anak eh.
0: Ano po, tawag dito, hindi po nagtagal ang...
1: hindi nagtagal, agawan agad eh, no?
0: Hindi po nagtagal ang padala ninyong prutas, no? Pero salamat po dahil natuwa po ang aming mga anak at may remnants pang naiwan. So, again, happy 15th anniversary po sa Rise Up Family Community Church. at Bishop Ray and Pastora, salamat po sa inyong pag-entertain sa amin. So gracious. Napakabait ng mga tao dun sa lugar na yon. Parang ayoko na umalis sa Baliwag, kaso mababaha ako.
1: Buti nga, nakarating ka eh, di ba? Kasi the day before, inisip mo, baka i-cancel nila.
0: Yes, opo.
1: And also, Pastor James, meron na po ba tayong update doon sa rescheduling ng ating...
0: Yes po. Well, una sa lahat, ang Mandaluyong Christian Churches Association po ay magkakaroon ng monthly meeting bukas sa IBC po. So sa mga kapastora natin ng Mandaluyong, kami po ay natutuwa pero nare-remind din na ang atin pong Mandaluyong Christian Churches Association ay magkakaroon ng monthly meeting dyan po sa IBC bukas po ng alas 8 ng umaga pasulong. Actually, 9 o'clock yun, pero fellowship yung mga pastor ng 8 o'clock. So, salamat po sa inyo. And then, yung tahanan po ay ating hindi na nga training it. Well, training / launching, no? Dahil nakapagpirmahan na po tayo ng MOA with the DepEd of Mandaluyong. So, game na to sa mga volunteers natin from the Ministerial Association na mag-reach out sa mga campuses natin. Napaka-appropriate time po nito.
1: Curious lang ako dun sa ating MCCA, sa Mandaluyong Christian Churches Association, kung hindi pa sila nakaka-attend nito, hindi pa sila nakakasali, anyone ba is welcome to attend?
0: Yes, I mean, po, pwede
1: paano ka maging part nito?
0: Contact lang po kayo sa amin or sa Transformlit sa Facebook nito. And then, kung hindi pa kayo nakapag-attend, no, hindi pa kayo nagiging part nito, pwede po. No, pero yung pong mga nag-attend na nung training,
1: no, I mean that,
0: at may libro na kayo, punta pa rin kayo dahil ito po yung ano assignment na kung saan kayo pupunta.
1: Hindi na, I'm not talking about the ano yung na ano to sa program natin, hindi sa tahanan kundi sa MCCA. Like kung let's say merong churches in Mandaluyong,
0: open po, we encourage kung kayo po ay taga Mandaluyong, kayo po ay in-encourage natin, you are more than welcome to join us. Mm-mm. Lumilipat po kasi yan buwan-buwan, no? Lumilipat po buwan-buwan every second Wednesday of the month.
1: Mm-mm.
0: Lumilipat po ang MCCA meetings na hino-host ng mga iba-ibang churches in the area. So, yes, opo, kung kayo taga Mandaluyong, we would love to have you join us. You know, malaki-laki po yan. It's about 35 churches po in Mandaluyong.
1: Ayan. Oo, kasi...
0: At isa lang po ang ministerial ng Mandaluyong.
1: Yeah. Yes. Kaya ko nabanggit yun, ano. Kasi sobrang na-appreciate ko po talaga ang MCCA. And katulad nga po ng sabi ni Pastor James, isa lang po ang ministerial group po namin dito sa LGU na ito. Pero na-appreciate ko kung paano nagtutulungan. Alam mo yun, we recognize our gifts, we recognize our calling. So kahit na minsan magkakapit bahay, minsan magkakatapat pa ngayon mga simbahan, hindi po kami agawan. Nagtutulungan tayo.
0: Nagtulungan po tayo. Nakakatuwa po yan, no? Dahil ibang laki ng mga churches. You know, meron mga malalaking church sa Mandaluyong, nandyan. Meron ng mga startup churches, yung mga ganun ba. Magtulong-tulungan po tayo. No? Yeah.

0: Napakalaki po ng potential pa na maabot ang city natin ng Mandaluyong. Now, of course, you know, while we say, you know, going into all the world, you know, and I'm okay, obviously, missions, you know, missions, missionary kid ako eh. Pero, you know, sa akin po kasi, Jerusalem muna, abutin natin, no? Mm-mm. And ang Jerusalem po natin ay ang Mandaluyong. So, abutin natin ang Mandaluyong.
1: Alright, so sa ating pagpapatuloy, batiin ko lang po just a few people na gusto kong batiin this week na magse-celebrate ng birthday. But before that, gusto ko pong i-congratulate. Ano po, i-congratulate po ang isa po sa aming napakasipag at napakabait na registered social worker ng Generations Home, si Alia Escalon, na the other day finally got married, no? So kino-congratulate po namin si Kuya Arnold and Ate Alia. Ngayon ay Diamante na ang kanyang apelido, no?
0: Na-promote na.
1: Oo.
0: Dati
1: so,
0: na Alaska lang siya, Escalon. Ngayon Diamante.
1: Ngayon Diamante na siya. So ko very very happy for you. Congratulations. Alam mo tong mag-asawang to, napakatapat nito sa gawain eh. And they actually met in ministry, missions po. Ang reason kung ba't sila nagkakilala and ngayon po ay finally got married. And binabati ko din siya kasi birthday din ni Alia on the 11th.
0: Ah, sabay sila ng ating ano.
1: Sabay sila.
0: Pangalan ng lalaki, si Pastor Andrew.
1: Yes, sabay sila. Actually, saktong-sakto yan. September 11, 1999, pinanganak yung dalawang yan. So, kaya nagbibiroan sila palagi na twins daw sila. So, binabati din namin ang aming panganay na anak na lalaki na si Pastor Andrew celebrating his 27th birthday. Lagi yan binibiro nila, si 5 months daw. Kasi miracle po talaga na he survived because he was 1 week short of 6 months, no? Pero talagang the Lord is good sa kanyang buhay na ngayon ay ginagamit po siya ng Panginoon. And also on that same day, on the 11th, si Ate Rowena or Ate Wiwit kung aming tawagin, Raimundo Olino, very faithful listener din po natin yan dito sa DZAS. On the 13th, I would like to greet happiest birthday to our Kamang Gagawa and lalo na po din sa Orphan Care Ministry. Kasama po natin yan si Ate Julian Pabuaya Bacani, also celebrating on the 13th, and si Miss Kat Henson na ngayon ay nagre-ready na rin na bumalik dito sa Pilipinas, no? Ating kapartner din yan sa ating Orphan Care Ministry and other ministries involving the vulnerable sector po ng ating mga kabataan. So yun po, binabati ko po ng happy birthday. And unahin ko na po before I go to my Bible reading, Kuya Alex Fajardo, good morning sa'yo. Nanay Lita Peran, good morning. Ate Juliet Mendoza, pareho naka-jacket. Opo, ang lamig po ngayon dito. Hindi ko nga po nahinaan bago magsimula eh, no? At napakalamig dito sa loob ng ating studio. Ate Luz Farinas, Bel Baroa, nakikinig din daw sa 702 DZS. Thank you po. Ate Rosalinda Manzano, from the radio siya nakikinig. Kuya Romy Salazar, naku, kung malamig dito, siguro doble, triple pa dyan sa'yo sa ano, Canada, British Columbia. Chingby Hernandez, good morning daw mga kaagapay. Uy, Joy De Guzman, parang kilala ko to.
0: Parang
1: first time
0: yan, no?
1: Ka atang nakinig sa ate mo, di ba? Ito po ang aming bunsong kapatid na malapit na rin mag-birthday next month na rin. Good morning, watching from Pampanga.
0: The island of Pampanga.
1: The island of Pampanga. Hindi po yan makaluwas dahil sa sobrang baha po dyan, ano? Pakisabi na rin, good morning na rin sa aking cute na pamangkin kay Leah. Ate Josie Mingala, watching po from Nueva Vizcaya. Ate Thelma Manjares, makulim dim daw sa kanila. And ayan, okay, so good morning
0: binabati
1: po sa inyo
0: din
1: lahat.
0: Ang ating anak na si Lucas na kasalukuyan nakasakay sa bullet train.
1: Ah, nakikinig ba siya? Nakikinig daw siya.
0: Lucas, kamusta? Kaila Tito Jeff, Tita Babs at kanyang mga angka na nandyan. Magpaka-Japan ka muna dyan for a week.
1: Ayan po. So, ang ating, wow, yung ating topic for today, actually, nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko, parang medyo kakaiba to ng konti. Parang first time talaga natin na minsan
0: purely scriptural ang ating mga sagot.
1: Well, it's awesome, no? Eh, very, ano, in fact, kanina may mga ninote pa ako na mga kalagdagang passages from the Bible. But ang title po ng ating conversation or ating topic for today is Five Lies That Keep Parents Stuck. Kung saan daw po tayo ay naiipit or kumbaga hindi tayo makaalis dun sa lugar na yon, no? Because of five things na pinapaniwalaan natin na hindi naman daw totoo.
0: Mga maling kapaniwalaan.
1: Mga maling kapaniwalaan.
0: Dahil sa pinapasa ito to generations, nagiging totoo. Mm. May kasabihan yan sa philosophy and social. Sabi niya, if you tell a lie often enough, you begin to believe it.
1: Mm-hmm.
0: So, marami tayong mga kwento. Actually, sa historical context naman, ang tawag dyan, historical revisionist. Ibig sabihin, mga tao nagkukwento ng hindi naman totoo, not totally true, about our history, sinusulat pa sa mga libro natin. Yung mga bata, you know, pansin nyo pa mga magulang, yung mga anak ninyo, tanungin nyo yung history nila about what their books say about certain events in the Philippine history. Tapos bigla maisip mo, teka, hindi naman ganyan yung panahon namin. Mag-iiba yung kwento. Kasi nga, you tell a lie often enough na culturally speaking, marami po tayong ganyan.
1: Mm-mm.
0: No, na hindi lang po ito yung, ano bang tawag doon? Yung pamahiin. Of course, yung mga Pilipino, ganun eh, no? Alala ko dati, yung si apo ni Mang Tasio, yung driver niyo ng mga bata kayo, no? Dinala yung anak nila, nung apo niya. So, yung daughter niya hawak yung bata, no? Sabi ko, ang cute-cute naman na bata nito. Tapos pinisil ko pa yung pisngi. Sabi nun babae, pero usog. Tapos nilagyan ng bulak ba yun? O may sinulid sa noo buong araw. Sabi ko, ano ibig sabihin? No? Kasi nga, you know, malas or whatever it means, you know. Nung nagpunta kayo sa Patay, dati, no? Ang daing-daing pagkain, bawal iuwi. Kasi daw, malas. Susundan ka daw, you know. Pero hindi lang po yun. Even how we believe, sabi nga dito, core beliefs natin have a distinct effect, great effect on how we become parents and how we parent our children.
1: Mm-mm.
0: And kaya nga sobrang scriptural po ang ating topic, ang answers natin today. Kasi, you know, all philosophies, all teachings, all cultural practices and norms, I need to bow down to the scriptures and to the Bible.
1: Mm-hmm.
0: Yung final authority natin.
1: Okay, at ang verse natin for today ay very, very familiar verse, but angkop na angkop din po sa ating topic ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Roma or Romans at ang 12th chapter po at ang 2nd verse po. Basahin ko po ang Tagalog version. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
0: Sabi po sa Romans 12:2, do not add from the NLT, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Mm-hmm. Minsan po, pagka nagbabasa tayo ng principled verses in scripture, yun bang may nagtuturo ng pathway o ng landas, no? Maganda po siyang binabasang paatras. Nagiging mas malinaw. Babasahin ko paatras, no? I reward natin. You will know the will of God, the good, pleasing, and perfect will of God, if you don't copy the behaviors and customs of the world, and you let God transform you into a new person by changing the way you think. Di ba? Yun po kasi lahat ng tao, gusto natin ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang ano eh. Number one topic yan, mapalove life, I want God's will, no? In fact, I remember nung mga dalagat binata pa kami ng aking asawa dito, kinorder niya ako. Tapos sabi niya, alam mo, tingin ko ikaw ang God's will sa akin. Sabi ko, pagpe-pray ko muna. But I mean, lahat ng tao gusto ng will of God. And the Bible says in James chapter 1, God will give you wisdom to know the will of God, basically. Di ba? Pero bakit hindi natin ito nakikita? No? Itinatago ba ni Lord ang kanyang kalooban sa atin? Yun ang tanong. Does God hide His will from us? And that is not true at all based on sinasabi dito. The reason why hindi natin nakikita ang kalooban at wisdom ng Panginoon para sa ating buhay, na sabi niya sa James, He gives liberally and hindi siya tinatago. No? Kaya ito yung naging parang treasure hunt yung kalooban ng Panginoon. Dahil po hindi natin sinusunod ang formula being mentioned here in Romans 12:2. Na kung gusto po nating malaman ang kalooban ng Panginoon, ay kinakailangan po nating hayaan na baguhin ng Panginoon ang ating isip. No, ang ginamit po dyan ay changing the way you think. Ang Greek word po ay metamorpho, which means mag-iba, mag-ibang anyo. Para yung caterpillar maging butterfly, ika nga. Paano po natin gagawin yun? Una, sabi niya, don't copy the behavior of the world. Sabihin, kung ano yung asal ng mundo, huwag natin gayahin. Kasi po may panibagong may ibang asal po at pakikitungo ang Panginoon at ang Biblia na itinuturo sa atin. Pangalawa, don't copy the customs of the world. Ayan po ang ide-deal natin today. Hindi po palibasa ito po ay custom o kulturang Pilipino na ating kinalakhan, ay ito po ay tama. No? Lalo po sa atin na we live in a very Asian culture, even in the most modern time today, very Asian-minded pa rin tayong mga Pilipino. Sabi niya, don't follow the customs of the world. Hindi palibasa custom ay naging tama na. No? Dalawa lang yun na don't. But let God transform you. No. Ibig sabihin nun, hindi yung mahiga ka, Lord, baguhin mo isip ko. Hindi po. Kailangan bago magkaroon ng pagbabago, meron ka muna kailangan tanggihan. Sa lahat po ng bagay, palating ganun. No, kung may nais kang bagay na bago, no, eh, kailangan may tatanggihan ka muna. Diba? Hindi po pwedeng sabi nga ng Panginoon hindi ka pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos, sa tao at sa akin. Kailangan po, there has to be a turning away from one in order to embrace the other. Diba? Problema natin po, very few people, lang na mga Kristiyano, ay tumatalikod sa Panginoon. Hindi na tumatalikod sa Panginoon. Pero ang ginagawa natin, kinukuha natin ng Panginoon, tatuturo niya, hinahaluan natin ng kung ano-ano pang mga comfort and preferences natin, no? Hinahaluan natin para ano, para para yung mga dessert ng Pilipino. Hindi naman tataas ang sugar ko dito, hindi naman masyadong matamis.
1: Tamang-tama lang.
0: Tamang-tama lang. Pagtingin mo, blood sugar mo, 500 na. Hindi naman masyado. Delikado yung hindi masyado eh. You know? Yung marami tayong hindi masyado. For example, wag lang sosobra. Diba? Wag lang sosobra. Lahat na yan. Sa paglalasing, sa pagbibisyo, sa pagano, wag lang sosobra. Diba? How do you know kung sumobra? Pag sumobra na. Wala naman tayong gas gauge sa atin na, oy, tama na. Diba? Ganon din po dito. You know, customs and behaviors are powerful. Na it actually literally changes yung the way we think of ourselves and the way we behave towards others. And higit sa lahat, the way we parent. No? The way we parent our kids. Lalo na sa parenting. Ako'y lumaki ko sa ganito. Parang okay naman ako. Ayan. Yung mga ganun po ba? No? And so today, pag-uusapan natin yun. Ano ba yung merong limang main na kasinungalingan na atin madalas na sinusunod? Tapos, pagsinunod natin, magkakanda gulo yung buhay natin. Lalo na yung buhay ng mga mahal natin sa buhay. No?
1: Natawa ako sa comment ni Nanay Lita eh. Sabi niya, ang ganda daw ng topic. Babawasan ko na muna ang panonood ng impeachment. Thanks.
0: Alam niyo, totoo po yan eh. Alam niyo, totoo po yan. Ako po, nag-aaral po ako ng abogasya, ano? Pero hindi ako talaga nag-keep up with the whole thing. Muna sa lahat, kung ano man ang magiging resulta niya, wala naman tayo magagawa dun. Ano po ba magagawa natin din, di ba? Mm-hmm. Pero kung minsan nagde-develop tayong kultura natin, no? Sabi ko nga nung Sunday, marami matatanda dito, galit ka sa anak mo dahil social media ng social media, Facebook ng Facebook, Instagram. Eh meron din pong bisyo matatanda, yung pag-isi sa umaga, bubuksan ang radyo. Di ba? Tapos magtataka ka, bad mood ka kaagad. Eh pambira, radyo muna binuksan yun bago salita ng Panginoon. You know? So, I mean, customs yan, culture yan, nakasanayan natin.
1: But you know, nalalaman itong huling trip when we went to Turkey, no? So it was a global meeting. So iba-ibang mga partners ng Live Song na nagkita-kita po kami sa Turkey. And doon ko talaga nakita yung kung gaano kalakas ang effect ng culture. No, kasi although
0: hinuhubog ka talaga eh.
1: Although ito ay labas sa topic but concerning the effects of culture. See, I remember there was a speaker na was sharing something about marriage, no? And yung nagsishare na to, she was sharing how to keep the marriage stronger, lalo na because it was a group of people who care for the vulnerable children through mainly adoption and foster care. So sinasabi nung speaker how sometimes nga talaga naapektuhan ang marriage ng isang couple when they welcome a child into their family, right, na hindi biologically, no? Pagkatapos, meron siyang mga shinare na mga tips na it's good to do this, it's good to do that, ganyan. And then after noon, I think it was on the same day na nagkaroon kami ng smaller workshops na kung saan may nagsalita na isang couple na sabi nila parang medyo kinorek nila yung taong nagsasalita sa harapan. Right. Kasi sabi nila, oh well, what you were sharing, that's
0: sa
1: your
0: culture mo yan.
1: Culture mo yan. Sabi niya, kultura mo yan. Sabi niya kasi sa amin, actually it was more of she said something about
0: parang marital relationship ata yun.
1: Yung mag-asawang nakaupo beside each other, right, pagdating right, po sa church service. Uh-oh. Tapos parang she made a comment about na bakit daw kung ang asawa mo ay nasa harapan tapos ikaw ang layo mo, hindi mo man lang daw tabihan. But doon sa culture nila, nung couple, hindi ganon. Walang yung physical proximity ng mag-asawa. In fact, sa kanila, yung kultura, which nagulat ako, wow, oh, ganun pala yun. Sabi ko, ako hindi ko naisip yun eh, na with you pay respect to your spouse na yung lalaki nasa harapan, ang mga babae nasa likuran. Wala palang kinalaman doon sa kanilang relationship, kundi it was part of
0: yan,
1: their culture.
0: For example, sa Japan, no, a long time ago, alam ko doon may isang pastor, no, nasa Panginoon na siya noong time na yon, ay ang babae bawal lumakad ng katabi ng asawa, nasa likod ka parati. At ang babae nagdadala ng bag at saka ano. Eh, yung tatay ko naman, the ultimate gentleman, nalakad siya sa Pilipinas, nagpunta. So, yung nakita nung father ko na yung asawa ni pastor ay may dalang bag. So, nag-offer siya na siya magdala para maliit na maleta bagali sa airport. Dinala niya, no? Tapos, di ganun. Tapos na. Pagdating naman nila sa Japan, yung babae lumalakad katabi na ng asawa. Tapos pinahawak sa asawa niya yung maleta. Mm. Sabi nung asawa niya, bakit mo ginagawa yan? Di naman tayo ganyan. Sabi niya, sa Pilipinas, pwede to. Kasi nga, yung nahubog ng kultura, kung ano yung na-affect yung
1: Kaya yung sinasabi ng lesson natin today, okay, you can have a different culture, iba-ibang kultura. That's not to say na isa mali, yung isa tama. Right. Kaya always tayo, kasi only one thing is constant naman eh. Yung sa, totoo yung salita ng Panginoon eh. So talagang we have to go back and see, regardless of what your culture and belief is, yung kinalakhan mo, always tayo, babalik po tayo sa salita ng Panginoon kung ano po yung sinasabi doon.
0: Right.
1: Kahit ano pa ang kinalakhan
0: po natin.
1: Kahit ano pa
0: kultura o tradisyon ng pamilya.
1: Yes. Oo. So, yun po ang ating pag-uusapan sa pagbalik po natin. Ayan, tamang-tama. 10 o'clock po. Magbabreak po muna tayo. Pagbalik po natin, babasahin ko yung mga huling bumate. And then, diretso na po tayo sa ating topic for today.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ganda po ng awit natin during the break, ano? So kung kayo ay nasa Transistor Radio, narinig nyo po ang magandang awitin po ng papuri. Sabi, saan ka pa daw pupunta, no? Pag nangangailan ka, kundi kay Lord lang talaga. And ayan, bumati sa'yo, Daddy, si Bishop Ray.
2: Oo, sabi mo, Bishop Ray. Happy birthday nga. Birthday, birthday din niya. Birthday din na yun. Happy birthday po.
1: Ilang
2: happy,
1: taon na siya? 100?
2: 185 na po si Bishop Ray. Tapos si Ate Reg Nogoy, again, from Rise Up, and si, ayun, si Ate Floserfida Fernando Velasquez from Rise Up. Magandang araw po sa inyo lahat at salamat po again sa inyong pag-invite sa amin para pumunta. Sayang, di ka nakasama. Oo, dahil
1: oo nga,
2: may doktor po yung aming anak nung araw na yon.
1: Ganun din po ay good morning kay Ate Nora Cabantog, kay Ate Leonida Rubio, kay Ate Vicky Quijano, Tristan Gulay, Ate Loisa or Ate Wanda Rayo, Nona Docor, Jennifer Arabiana, Edgar Campos, IMG Abigail Camacho Alilano, napakahabang pangalan. Good morning, Caleb! Nakikinig po sa atin ngayong umaga. Caleb, tawagin mo yung two boys para makinig din sila. Baka may matutunan kayo dahil walang pasok ngayong araw na ito, no? Ma'am Jennifer Arabian, ayan, good morning. Ate Gloria Del Valle and Perlita Hinahon Takneng Novello. Okay, balik po tayo sa ating topic. Ang sabi po natin, ang pag-uusapan po natin ay yung limang hindi katotohanan daw po, five lies that keep parents stuck. And then, pag-uusapan po natin, ano po yung five biblical truths na makapagpapalaya sa atin doon sa maling kaisipan na yon. Na po? So, Daddy, ikaw na nga magbigay ng, ang ganda ng introduction mo dyan eh. Pakisimulan mo na nga dyan sa intro mo na yan.
2: Ang atin pong topic ay limang kasinungalingan, the five lies, no? Usually culture to. Sabi dito, the importance of core beliefs. Ano ba yung core belief? Ito po yung ating mga kaisipan na paniniwala na nahubog sa atin ng culture, ng tradition, country tradition, family tradition, mga kapaniwalaan na maybe hindi natin napapansin pero it actually shapes the way we parent our children. To the point where sometimes, madalas, no, yun ang nagiging basihan ng ating action pero hindi naman pala biblical.
1: Mm-hmm.
2: O meron mas tama na principle ang Bible dito. Sabi niya, as humans, we sometimes act unpredictably and irrationally.
1: Mm.
2: Walang sense. But every action has a purpose rooted in the underlying core beliefs. Our core beliefs are what guide our behavior.
1: Mm. In-underlinean ko yan.
2: Oo. If you're a parent who is struggling with shame and confusion about the gap between the parent you want to be and the parent you are day to day, it's probably time to get curious about your core beliefs.
1: Mm.
2: What are core beliefs and how do they affect our parenting?
1: Mm-mm.
2: Sabi dito, core beliefs deeply affect our parenting. For example, maganda example niya eh. If conflict was treated as a problem and swept under the rug, kasi hindi pinansin, kung kayo ay lumalaki, pinapalagpas nyo lang, malamang kayo din po ay ganun din.
1: Mm-mm.
2: So, hindi madalas po nagtatago tayo sa hindi kasi ako non-confrontational.
1: Mm-mm.
2: Ako. Yung iba naman, hindi kasi ako prank ako. Mm-mm. Sinasabi ko nasa isip ko.
1: Mm-mm.
2: Right? Pero non-confrontational ka ba o kinalakhan mo lang yung ganun?
1: Mm-hmm.
2: Kasi may mga turo tayong ganun eh, na nag-expand. For example, kung wala kang masabing maganda, huwag ka na lang magsalita.
1: Mm-hmm.
2: Tama ba yung principle na yun? Tama naman.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ibig sabihin no, na papanahon na magsalita, kahit hindi ka na hindi magsasabi. Maganda yung dapat sabihin, pero totoo, ay hindi mo sasabihin.
1: Mm-hmm.
2: Diba? habat this one, ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Maganda po yan. Wala ang dishonesty, ika nga. Pero, hindi po ibig sabihin ng pagsasama ng tapat ay pagsasama na may pananakit ng salita. Kasi marami po nagtatago naman doon sa aspeto na sinasabi ko na yung nasa isip ko. Mm-hmm. Yung ganon. No? So, ang sabi dito, people should be nice and not have conflicts, kapares nun.
1: Mm-hmm.
2: Right? Explore natin, we can invite God to keep transforming our beliefs in order to align with truth.
1: Mm-hmm.
2: We can learn to live by the new grace-filled truth rather than the old lies.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang sinasabi. At meron pong lima from connectedfamilies.org. Sa mga pastor po, gusto nyo makahanap ng magagandang mga topics on family and the biblical family setting. Of course, ang favorite ko ay standard na yan, no? focusonthefamily.org.
1: Yes.
2: And then, ayan ang pioneer, no? And then, connectedfamilies.org.
1: Mm-mm. So, madagdag ko lang dun sa introduction mo na tama nga, no, yung kinalakhan mo.
2: Right.
1: Na, so, are you really like that? Or dahil lang natutunan mo, naisip ko tuloy kasi yung sinasabi mo about confrontation, ano. Kasi iniisip ko kanina, sabi ko, kanino ko nga ba nakuha yun? I guess nanay ko, no?
2: Uh-oh.
1: Kasi ang mami ko, ano siya non-confrontational siya.
2: Ayaw ni mami, parang
1: hayaan mo na lang, okay. No? Tapos inisip ko, ganun din yung lola ko na napakatahimik.
2: Yung nanay ko naman po ay Ilocano pero ugaling Waray.
1: Sobrang opposite, ano?
2: Sobrang opposite.
1: So like ako, yun din yung natutunan ko, which sometimes hindi siya good kasi nga, in your effort na wag na lang magkaroon ng conflict, na sabihin mo hindi ka na nga non-confrontational, kapababayaan mo na lang, but deep inside hindi ka naman talaga okay kasi
2: right.
1: Talagang nagbo-boil pa rin siya inside.
2: Kinimkim ko pero sasabog ka naman.
1: Lalabas siya in a not good way pag napuno ka na, di ba? And yun nga, sometimes in your avoiding ang confrontation na ayaw mo na sana kasi magulo, pero hindi naman talaga naaayos. Kasi there are
2: Plus
1: things
2: iniimbak na... Iniimbak mo lang na iniimbak. Okay. No? So, sasabog na lang yun.
1: Yes. So, ano...
2: Ano kasi yan eh. Alam mo, lalo sa lahat. Mamaya, madi-deal natin ng konti ito eh. Ang Asian culture kasi ay deeply rooted in shame culture.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw natin ang kahihiyan. Yun ang number one ano ng Pilipino. And of course, wala namang gusto mapahiya.
1: Mm-mm.
2: Pero ayaw natin ang kahiyan. Ayaw natin. So, kuminsan, mas concerned pa tayo dun sa anong tingin ng iba.
1: Yes.
2: Diba? Kesa sa ano yung tama.
1: Mm.
2: Ano yung tama. Ang problema po, pag hindi natin tinama ito, papasalat sa mga anak natin.
1: Mm-hmm.
2: Papasalat sa kanila. Magiging generational yan. No, I understand the teaching of the generational curse. Naintindihan ko po yun. Pero ako po ay hindi, I try not to over-spiritualize things. No? I don't believe in the generational curse to where pinapasa ito ng magulang. Kasi panahon pa ni Adan, sabi sa Romans chapter 5 already, ang kasalanan nasa atin eh.
1: Mm-hmm.
2: Right? Kaya lang yung kasalanan nagiging generational curse kapag ka, inuulit din natin ito tinuturo. Pinapasa natin ito sa ating mga anak.
1: Mm-mm.
2: Diba? Kaya sabi ng Deuteronomy 6, ang ipasa mo is ano eh, love the Lord your God, the Shema, with all your heart, soul, and might. Kasi pag hindi mo pinasa yun, iba ang mapapasa mo.
1: Mm-hmm.
2: Iba ang mapapasa mo. Yeah.
1: Mm-mm.
2: So, tingnan natin yung lima.
1: Mm-mm.
2: The top five. Say number one. Ready?
1: Okay, five common lies that keep parents stuck. So yung number one, sabi po dito, yung paniniwala na you are most loved when you behave well.
2: Mahal ka lang kapag ka mabait ka.
1: Now, may mga parents, they will deny na ginagawa nila to.
2: Ay, nako. Walang aamin
1: po na ano, na conditional yung ating pagmamahal.
2: Hindi, mahal ko kayo no matter what.
1: No matter
2: pero
1: what.
2: Kaya nga nakatago core belief.
1: Yes, pero when our children do something na hindi tayo natutuwa,
2: right,
1: wini-withdraw pa rin natin ang affection. Ako, sobrang guilty ako dyan. Siyempre, upset. Ayan, di mo? Gumagawa na naman ako excuse, di ba? I'm making my own excuse. Kasi nga, pag upset ka...
2: Kinakausap po niya ang kanyang sarili.
1: Apa, yung kinausap ko, tapos sinagot ko po yung sarili ko. Kasi nga, yun nga, pag may ginawang hindi maganda yung ating anak, when I withdraw natin yung affection, minsan di natin kakausapin, di natin babatiin, hindi natin mag-withdraw din tayo minsan ng mga bagay from them. Not because you want to teach them a lesson, but because upset ka.
2: Oo, galit ka.
1: Galit ka. Hindi, so yung iyong reaction ay nawawala tayo doon sa pagiging objective natin na dapat itama yung mali, but rather we are responding because of how we feel,
2: right,
1: about nung sa ginawa.
2: Anong bugso ng damdamin? May dalawang talong ang ganda eh. Doon sa you, do you have a hard time forgiving yourself for mistakes? Pag nagkamali ka ba, although ngayon, uso yan sa entitled mind, you have to forgive yourself. Teka muna. Ikaw ba nagsastruggle ka? Pag pumalpa ka, how do you look at yourself?
1: No?
2: Ako, I used to when I was young. Pagka talagang hindi maganda yung outcome, for example, sa mga bata, hindi gusto yung grade ko, disappointed ako sa sarili ko, I had a hard time. And then my dad changed the way I think. And since then, sa mga estudyante ko, sa mga tao, that's what I teach them. Sabi ko, if you fail, for example, sa pag-aaral, pumalpa ka, bumagsak ka, no? Intindihin mo, ba't ako bumagsak? Kulang ba ako sa aral? Kulang ba sa ganito? If you fail and you have to take it all over again, uulit ka, huwag mo tingnan yan as a simple just failure. Unless nagpabaya ka talaga, ha? Alam mo na kagad, ba't po sumabit dahil nagpabaya ka eh. And even then, but rather tingnan mo as a fresh chance to do better. Diba? Tingnan mo sa fresh, kung ang score mo ay 50, sa next exam mo, at least alam mo may 50 points ka na. Okay, yun lang, pag naging 45 after the exam, wala. Pero, ha, do you feel God is upset with you for your failings? Na may dakilang scoreboard sa langit na, sablay si James ngayon, oy good boy, oy bad boy, oy good boy, oy bad boy. Conditional yung love.
1: Which balik tayo, no? So tama nga eh, kasi yung maling paniniwala mo sa sarili mo na ipapasa mo dun sa parenting styles mo, kasi again, pasensya na po ha, kasi ang example ko sarili ko, kasi guilty po talaga ako dito eh. Iniisip ko lang, okay, like kapag may ginawang hindi tama yung anak ko, I want to make him or her feel, no, pinaparamdam ko sa kanya na mali talaga yung ginawa niya, na kaya hindi ko siya kakausapin or wini-withhold ko yung affection. But come to think of it, ganun din nga ako sa sarili ko. Pag meron akong maling ginawa, feeling ko wala akong karapatang maging masaya noong araw na yon. Kailangan, meron akong self-punishment, no?
2: May self-flagellation
1: So kaya tuloy yung paniniwala
2: ko. That's a religion na culture natin yan. Diba? Sa mga kinagis ng reliyon at sa other religions, pag may atraso ka sa Panginoon, kailangan gumawa ka ng something, parusahan mo sarili mo, magdasal ka ng ganito, even in the evangelical Christian realm, no? Para makabawi ka kay Lord, damihan mo yung offering mo.
1: Nagiging
2: ganun yung dating natin, hindi lang po ito sa ano, kasi kaya nga core beliefs are rooted in it. I'm sure inisip to yung magulang, ano yung gagawin ko, pastor? Pag yung anak ko may maling ginawa, hindi ako magpapakita ng displeasure or galit o something. Hindi po 'yon. Pero magkaiba po yung ang tingin mo ay mahal mo lang, mahal ka ng Diyos kapag ka mabuti yung ginagawa mo.
1: Gusto ko sana idugtong kaagad yung itatapat ko siya dun sa scriptural truth eh. Kaya lang magugulo po yung ating
2: magugulo yung outline na.
1: Yung outline natin. Sige, go. Let's go to the second
2: one. Number two, pangalawang lie. The way things look is what matters. Naku, yun ang Pilipino. Do you deal more harshly with your kids' misbehavior in public than in private?
1: Yes.
2: Pag nagwala sa Mega Mall, mas galit ka ba kaysa nag-misbehave sa bahay?
1: Mm-mm.
2: So pag ganun, ang ating pong kinagagalitan o root ng ating disappointment ay hindi na po ay yung kanyang
1: behavior,
2: misbehavior, kundi anong itsura. Ano?
1: Anong look. It's a bad sa iba.
2: Look, yes. Sa harap ng mga tao.
1: Yes.
2: Right? Mas galit ka ba dun sa maling pag-uugali?
1: Mm-mm.
2: O dun sa imaheng ipinoproject na maling ugali?
1: Yes.
2: Oh, wag po kayo sasagot kagad. Isipin niyo mabuti yun. Kasi ang Pilipino, gano'n, nakakaya sa kapitbahay. O, di ba? Nakakaya sa ganito, nakakaya sa ganyan. Mga magulang, guidance counselor po ako, may mga tao kami na ano, umalis sa eskwelahan dahil yung anak nila parati na to trouble.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may kahit ilipad niyo po anak niyo sa Mount Everest, matotrouble pa rin yan pag matotrouble yan.
1: Mm-hmm.
2: Right? So we are addressing the look, the visuals, but not necessarily
1: Mm-mm.
2: the misbehavior.
1: Yes.
2: So yung anak mo ngayon, ulit ng maling ginagawa kasi you're only addressing anong itsura nito sa mata ng ibang tao.
1: Mm-mm.
2: Ang Filipino culture po, very rooted dyan sa number 2 na yan.
1: Yeah. Very much rooted. And maganda yung sagot natin dyan mamaya. May dagdag pa nga ako dun sa outline.
2: Number 3,
1: parents are responsible for their children's behavior. Actually, kadugtong to nung number 2. Kaya po tayo sobrang concerned about anong tingin ng ibang
2: anong
1: tao.
2: Reflection sa anong reflection
1: sa'yo? Because nga, ang pakiramdam po natin is that yung behavior ng anak po natin, tayo ang
2: nagmumukhang pangit.
1: Oo, no?
2: Walang kwenta magulang to.
1: Sabi po dito, ang tanong ay, do you worry that your children's behavior reflects badly on you? No? O di kaya, sabi dito, another question is that, or another sentence, sabi dito, if I cannot control my child's behavior, I must be failing as a parent.
2: Yes. Very common yan. Very common yan. Lahat tayo, ako dumadaan dyan. Pag yung anak natin pumalpak, na I understand parental responsibility. In fact, may batas yan, di ba? Recently, sa lahat ng violence na nangyayari, sabi, hold the parent accountable. Mm-hmm. Sa Amerika, sa Western world, ginagawa yan. Pag may krimen na ginawa and the parent ay neglect yung duty niya to, ano, ang mananagot yung magulang. Mm-hmm. Nagigets po namin yung part na yon.
1: Mm-hmm.
2: Pero sinasabi natin dito, hindi dapat itong motivator natin na magturo ng tama sa ating anak.
1: Mm-hmm.
2: Na kasi ayaw nating mag-reflect sa atin
1: right.
2: na failure tayo bilang magulang.
1: Mm-mm.
2: Kung tuturuan po natin siya, turuan natin siya ng tama.
1: Mm-mm.
2: Hindi dahil sa pangit ang magiging imahe natin sa ibang tao.
1: Correct. Ano naman yan? Point number 3, ako na naman
2: ang Pilipino po may obsession sa visuals. Sa lahat ng bagay, tumingin sa kultura natin and traditions natin, no? Hindi lang sa pagtatama eh. For example, ito sa bagay Western world, ganito rin. Yung pakikibagay.
1: Mm-hmm.
2: No? Nauso ganito. Kunyari, nagkaroon ng kinasal ang anak nyo. Marami kong mga magulang nagkakanda baon sa utang.
1: Mm-hmm.
2: No? Nagkakanda baon sa utang, mangungutang para magpakasal ng kanilang anak.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga ibang tao, magarbo yung kasal. So dapat sila din tatapatan nila.
1: Mm-mm.
2: No? Tatapatan nila.
1: Tapos idagdag mo pa to ha. Idagdag mo pa na kung kayo po sa mga nakikinig po, you are in a position na talagang tinitingnan kayo ng mga tao, and then sa ating pong mga kabaro dyan na nasa ministry, sobrang ingat na ingat tayo sa imahe, image po natin, na minsan talagang na yung objective,
2: nauuna yung image
1: rather than dealing with kung ano talaga yung dapat mong itama or ayusin. Right. Nauuna po yung anong sasabihin ng ibang tao. Ang hirap po kasi nga we feel tayo po mga nasa ministry, nasa loob tayo ng ano yun, no? Ng fishbowl where or aquarium
2: lahat,
1: na
2: ano?
1: Lahat ng tao nakatingin, tinitingnan bawat galaw mo. So ingat na ingat tayo dun sa imahe natin na yon.
2: But again, culture tayo. For example, kinasal ang anak nyo. Ginagawa niyong ninong yung mga sikat. Di ba? Si mayor, si vice mayor, si president, si senator, si ganito, si ganito, si ganito. Bakit?
1: Mm.
2: Bakit?
1: Mm-mm.
2: Bakit yun ang kinukuha nyo? Hindi lang dahil para malaki yung mabigay na regalo. Pero ba't nyo kinukuha? Hindi nyo naman kilala yung mga yun.
1: Mm.
2: Naalala ko nung tayo kinasal, di ba? Pinapili tayo ng ano. Sabi namin sa aming mga magulang, kami po ang pipili. At ang pipiliin namin ninong at ninang ay yung mga tao na aming tunay na nakakausap.
1: Yung nakakapag-guide sa ating married
2: right. Ayan,
1: life.
2: Ayan, tuloy. Walang sikat yes. Sa ano namin. Ne, meron man, pero talaga nakakausap natin.
1: Mm-hmm.
2: No? I remember, ninong natin, si Gerald Adjong ng PNP. I mean, sa bahay namin sa Amerika, tumitira yun eh, dati, di ba? Pero because of tradition, gusto natin ganon. Di ba? Para yung visuals nga ng, uy, ninong mo si ganito, ninang mo si kapitan, si ganito, si ganito, si ganito. You don't know those people. Pag nagka-problema kayo mag-asawa, hindi nyo naman sila malalapitan, mapupuntahan. Pero ba't natin kasi culture, visuals, maganda yung tingin ng mga tao. Diba?
1: Okay, number four.
2: Nakasinungalingan. God's blessings make life work smoothly. Ibig sabihin, kapag ka pinagpapala ka ng Panginoon, ay kasi mas maganda ang takbo ng ating buhay. Do you question God's character when life is hard? No, sabi ko nga nung Sunday sa Rise Up Church, sabi ko, the promises of God is just as faithful in your past victories, even in the dark present. No? Kung ang Panginoon ay nagpakita ng kagalingan sa nakaraan, magaling pa rin siya kahit di mo maintindihan yung present natin. Pero sometimes, yun ang tingin natin, no? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, ayan, bakit nagpe-pray po kayo, ano? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, mas aayos ang buhay natin. Eh kung minsan po, totoo lang po, ay pagpangit yung nangyari sa buhay natin, looking back, mas mabuti pala yun sa atin kesa naging pangit. Diba?
1: Right.
2: Yeah.
1: Right. Okay, and then ang number five po natin ay,
2: naku!
1: Kids should obey the first time every time.
2: Naku, oo. Dapat daw. And I understand obedience. I understand obedience. Pero kung minsan, masyado tayo nagiging, ako as an authoritative approach as a parent, kung minsan masyado natin nagbibigay diin sa dapat mag-obey ka agad, para military ba?
1: Mm-mm.
2: Obey first before you question.
1: Mm-mm.
2: No? Tapos di naman natin pinapaliwalag sa mga anak natin.
1: Mm-mm.
2: So,
1: nakakapagod kasi.
2: Ha?
1: It takes time, tapos it takes nakakapagod.
2: It takes time, ipapaliwanag mo pa.
1: Oo.
2: Diba? Sundin mo na lang.
1: No? Mm-mm.
2: Pero kung minsan kasi, masakit din sa ulo.
1: Mm-mm.
2: Kapag nung Sunday, si Angelo, di ko na tawa kami ang tawa ni Marcos, kumain kami sa ano fast food, tanghalian. No? Dumaan lang kami. Dahil maaga yung biyahe na papunta kay La Bishop Prey. Daan kami sa fast food, no? Sabi ko, eh kasi yung meal kasama ay soft drinks. Mm-hmm. Eh hindi sugar free. Bawal po sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko sa kanya, pag upo namin, binigyan ko siyang pera. Mm-hmm. Sabi ko, bili mo ako nung zero.
1: Mm-hmm.
2: Eh, bili mo ako nung zero. Binigyan ko sa kanya. Tata kami, tagal-tagal.
1: Mm-hmm.
2: Ang tagal niya. Kumakain na kami. Ang tagal dumating ni Angelo.
1: Mm-hmm.
2: Pagbalik niya, nakalata. Sabi ko, bakit nakalata? Hinanap ko pa po yung 7-Eleven. Kaya pala tingin kami tingin, eh yung counter nung bilihan, meron naman doon sa kainan. Ako, takot, ang layo nung bilihan, ba't doon? Kasi po naalala ko, pag inuutusan niyo ako sa eskwelahan, ito yung binibili niyo, eh nasa loob na tayo ng restaurant. Di ba? Kuminsan ang hirap magpaliwanag. Kasi bilang magulang, yung iisa-isahin mo pa ba sa dami ng ginagawa mo, isa-isahin mo pa, di ba? Mahirap, pero kailangan. Kailangan po.
1: Okay.
2: Napakalaga po niyan sa atin.
1: So punta tayo ngayon sa five scriptural truths to replace yung mga kasinungalingan po na ito.
2: Tulad ng sinabi ko kanina,
1: Anumang
2: tradisyon o culture o kaisipan o practice, kailangan po lumuhod sa salita ng Diyos. Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Siguro maganda, ano, pagbabasahin ko yung unang lie, yung heading lang, tapos sagutin mo yung ano,
1: okay,
2: yung sagot
1: po
2: ng Bible.
1: Okay.
2: Yung unang lie kanina sabi natin.
1: Yung kanina, no? Right.
2: You are most loved when you behave well. Mas loved ka pagka ikaw ay nagiging mabait. Anong sagot ng Bible?
1: Pero dyan? Ang sabi po ng Bible dyan ay, each family member is beloved and treasured by God.
2: Wow.
1: Despite failings or imperfections. Mm. Sabi po yan sa Romans 8:1, ano? Sabi dyan sa verse na yan, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And right. Then another po is, pagdating po sa Romans chapter 8, verses 37 and 38, diba? Walang kahit anuman.
2: Ang
1: sabi
2: pwedeng
1: po dito,
2: magwalay sa iyo sa pag-ibig ng
1: Panginoon. In English, basahin ko yung buong verse. Ano? Oh, kasi salamat po, fina-flash nila dito kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
2: Yan ang pinakapaborito kong verse sa Bible. Dahil po, ang dami kong sabit sa buhay. Pero di ba, ang ganda eh, walang pwedeng magwalay sa iyo. So kung ganun pala, din mali pala yung ano, mas love lang ako pag tama yung ginagawa ko. Wow. Kung isipin po natin yon sa ating sarili at pagtingin ng Panginoon sa atin, mag-iiba din po ang ating pagtrato sa ating mga anak.
1: Right.
2: At ang maipapahiwatig natin sa kanila ay, anak, oo nga, pumalpa ka. Anak, ilakad natin to, itama natin ito. Anak, ito yung tamang daan. Anak, sobrang pangit yung ginawa mo. Anak, disappointing yung ginawa mo. Anak, masakit yung ginawa, malaking damage yan, pero lalakad tayo ng sabay para itama yan.
1: Right.
2: Hindi natin sa ating effort to correct and teach our children, ay nayayapakan naman natin sila. You can be very disappointed, of course. I'm sure si Lord, matagal na akong gustong kutusan minsan sa kakulitan, di ba? But sabi, neither, ano, ang daming neither angels, demons, wala pwedeng magwalay sa atin sa Panginoon.
1: Actually, alam mo, itong part na to, I try to, ito yung something na medyo natutunan ko na rin over the years, no? Na pag naisip ko po yon na how God is so patient with us and forgiving, no? So, lagi ko naisip, kapag merong, nadidisappoint po ako sa isang behavior ng isang tao, specifically our children or mga kids who we care for, lagi ko naisip, wait, si Lord nga eh, grabe nga mag-forgive sa akin eh, di ba? Pero minsan may excuse pa rin ako. Pero tao lang ako, nadidisappoint ako.
2: So, favorite ka na, tao lang.
1: So kailangan, parang bang kailangan dagdagan mo yung negative feeling na nararamdaman ng anak mo.
2: Para may paramdam mo
1: para
2: sa kanya.
1: Para maparamdam mo sa kanya na mali siya. Kasi para mas ma-realize niya na mali siya.
2: And wala pong mali, makita niya na disappointed ka sa kanya. Hindi po yung sinasabi. Pero magkaiba po yung disappointed na kaysa sa may pahiwatig natin na mahal lang kita pag tama ang ginagawa mo.
1: Right. Oo. So, i-remind po natin na ating mga sarili, no, na si Lord, unconditional talaga eh.
2: Uh-oh.
1: So, dapat tayo din po.
2: And hindi, praise God na unconditional pagmahal ng Panginoon
1: yes,
2: sa atin.
1: Yes. Otherwise.
2: Yeah. Yari tayo. Line number two.
1: Yan.
2: The way things look is what matters. Anong itsura ng lahat ng bagay? Yun ang mahalaga. Ang sagot ng Bible ay,
1: sabi po ng Bible is what matters is what is real. Ano ba yung katotohanan? Hindi po kung ano yung nakikita ng tao.
2: Hindi ano yung itsura.
1: Okay? The things rooted in faith and love and not pretense. Ang gaganda po ng mga verses na shinare po dito sa ating point number two. Ano? Pero meron pa akong nahanap na idadagdag ko rin. Ang sabi po dun sa unang verse po natin, Galatians chapter 5, verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. No? So, hindi yung basta kung ano lang yung nakikita ng tao. And then,

0: ng kanyang pangalan eh. But it's a couple na very, very well known in their, not just in their ministry, but in the country. No, kasi itong itong taong ito, yung the man of the home, he is also involved in the government.
1: Right.
0: And then suddenly, one of their children made a wrong decision in life na talaga naparewara po talaga. And kailangan po nilang harapin po ito. Pero yun nga, bumalik na naman doon sa yung nanay talagang, syempre, very, very torn siya and broken siya, right? Pero ang iniisip niya, kasi nga, mas napapangunahan siya again, uli, doon sa sinisisi niya yung sarili niya, doon sa mga ano. So, nahihiya siya ngayon na malaman ng ibang tao kung ano yung nangyaring
1: mas
0: decision.
1: Mas affected pa siya doon sa
0: sobrang,
1: ano.
0: Sobrang, oo. Kasi, but she was more affected not because, sabi niya, am I really broken because of the decision of my child? Or am I broken because of what people are thinking about us?
1: Right. So, anong nangyari yung focus mo, instead of raising your child properly, you are raising yourself.
0: Mm-mm.
1: And it doesn't address the problem.
0: Mm-mm.
1: And pag ganun po ang gagawin natin, eh, lalaki ating mga anak without a proper context of the way they, ano, they should live their life. Diba? Kasi masyal tayong concern primarily dun mismo sa mga bagay na hindi dapat sila ang primary concern. No? Pag nagka-problema tayo sa ating anak, ang number one duty natin, yung ating anak.
0: Mm-mm. Right.
1: Sa kanya yung visuals ng iba.
0: Mm-mm.
1: But also understand that our own child, you know, sila po ay mananagot sa Panginoon in their blessings and in their mistakes on their own.
0: Mm-mm.
1: With God.
0: Ayan, meron tayong mga ibang nag-comments dito, basahin ko lang ano. Madami nag-amen. Praise God po, no? Dami po nating mga reminders muli ngayong araw ito. Sabi ni Sir Eduardo Magudayaw, I appreciate the topic. Thank you po. Ako din po kasi again po, reminder po ito talaga sa aking parenting po. Sabi ni Ate Thelma Manjaris, mas gusto ko po yung simpleng kasal, yung sa ano, sa mga kasal. Oo nga, no? Kasi nga yun nga yung imahe na iniisip po natin. Pero maraming po salamat sa mga, kay Sir Epifanio, sabi niya, share na po. Yes po, if you are being blessed sa ating topic for today, after po, i-share niyo po sa ating mga, sa inyong mga kamag-anakan, mga kaibigan po na you think will benefit from our topic for today. Number four po, Dad. Go
1: number
0: ahead.
1: Number four lies, God's blessings make life worth smoothly.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga ay natutuwa lang tayo kapag ka maganda yung takbo ng ating buhay. Pero ano ba sabi ng Bible doon?
0: Okay. Ang sabi po ng Bible dito is, God is present and working even in our worst situations and
1: in
0: will
1: fact,
0: guide and counsel
1: fact,
0: us.
1: He works, and the way I see it, no? God works even greater in our worst situation.
0: Mm.
1: Kasi madalas pag okay lahat ng bagay, hindi naman tinaisip si Lord.
0: Nakakalimutan natin siya.
1: Oo. Diretso tayo sa mall. Pagka maganda yung sweldo, maganda yung kita, takbo doon, right?
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ko nga sa church, eh, you know, pag may problema ka, may sakit o ano man, nung unang panahon, nung COVID, no, wag na wag kang ahatching eh. Halalagot. You know? Lord! Mm-hmm. You know, ganun tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Sabi nga dito, teka,
1: ayan. Philippians 2.13.
0: Okay, Philippians 2.13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.
1: Wow.
0: And then another one in 1 Corinthians 3, chapter 3, verses 6 and 7. I planted the seed. Apollos watered it. But God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow.
1: Ang
0: you know,
1: verse na yan.
0: Sige, go ahead. Papalawakin
1: yeah, kasi
0: mo
1: ang sinasabi po dito ay ano eh. Una, hindi natin makokontrol ang dami o konti ng blessing.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi ni Paul dito ay, ang Panginoon lang. In His wisdom, in His omniscience, alam niya yung timing ng lahat ng bagay.
0: Mm-hmm.
1: No? At siya, sabi nga dito eh, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Panginoon ang ano. So, pagka po hindi masyadong maganda yung nangyari sa buhay nyo, hindi po ibig sabihin galit sa'yo si Lord.
0: Mm-mm.
1: Unless meron kang alam mo na pinapakita ng Panginoon na anak, parang hindi okay ito, huwag mong gawin ito.
0: Mm-mm.
1: No? Ganon din, pag ganon isip po natin ay ganito, ang ating turo sa ating mga anak ay magiging ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi sometimes our children feel na pagka okay sila, then siguro magbe-bless si Lord pag okay sila. And I understand. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. You know, but the faithfulness of God is not only in the good times.
0: Mm-mm.
1: In fact, most especially seen in the bad times.
0: Mm-mm.
1: Pag pumalpak right. tayo, ang biyaya niya ay mas higit. Ang sabi, when we need grace, He gives us even greater grace no, na binibigay ng Panginoon sa atin. So, intindihin po natin yung concept na yun.
0: Eh, kasi nga, yun nga eh, yung paniniwala ni ng ano, ng mga panahon na to eh, di ba? If things are, na si Lord talaga ang gusto, lahat ay maging masaya tayo, which is not true.
1: Not true.
0: Not true. Kala po natin kapag merong trouble sa ating family, kapag napapariwara yung ating mga anak, parusa yun sa atin ni Lord, or ano, you know, negative agad ang tinitingnan natin. But you're right, God is present nga even in dun sa pangit na mga pangyayari, much more pa nga kasi nga yung biyaya po niya talaga ay nandoon para tulungan po tayo. Sabi ni Ate Luz Aguilar, nice topic, so encouraging listening from Katanduanes po ito. Thank you po. God bless you po. Sabi ni Ate Marivic Dechoso, ang ganda ng topic. Wake up call sa mga parents like me. Same po. Same po with me. It is not really a wake up call but a reminder sa akin po ito personally. And then the last one, Dad.
1: Last line po is ulit, kids obey the first time, every time. Anong sabi ng Bible doon?
0: Learning obedience is a process
1: yun.
0: For us and our kids.
1: Yes.
0: Quickly obeying God out of love and talking about the blessing of that is our best way to teach our kids to do the same. Ikaw nga, Dad, ang magbasa ng mga verses
1: na yan. Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, ito yung key doon eh. Bring them up in the training and instruction of the Lord.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin ko, minsan may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Minsan din natin makita yung sense. No? O parang bakit, ba't ganito? Pero the more we obey God, the more we trust God, the more mas lumilinaw sa atin na pagkakatiwalaan natin. Diba? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, ang pagsunod po natin sa Panginoon is based on the process.
0: Mm-hmm.
1: No? The more you follow, the more you obey, the more you begin to learn na dependable pala ang Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Na pwede mo pala siyang pagkatiwalaan.
0: No?
1: And sa ating mga anak, yes, we want our children to obey. But take time to explain why.
0: Yes.
1: Bakit?
0: And walang masama pag nagtanong sila.
1: Oo, anong wisdom nito?
0: Uh-uh.
1: Bakit ganito? And even in yourself, you have to say that, okay, anak, ako nga eh. Di ba? Mm-hmm. Anak, ako nga, ganito yung inisip ko. Anak, ganito, ganito yung inisip ko.
0: Mm-hmm.
1: You know? And pag na, ang sabi doon, modeling obedience. When our children see that we model obedience, minomodel natin obedience, then they'll say na parang, ah, okay. You know, I remember my own father and mother, di ba? They walked in obedience with God. Not perfect, pero I saw kung paano silang mabuhay. And so, all of those things. And when I was a child, a lot of things didn't make sense, no?
0: Mm-hmm.
1: For example, sabi ng daddy ko, anak, yun bang si Marisa ay gusto mo? Sabi ko, opo, dad. Ah. And throughout my life, even lalo mami ko, always, naipag-pray mo na ba yan? Ano sabi ng Panginoon dyan? No? Ano sabi ng Panginoon dyan? And you know, as a young child, teenager, sabi ng Panginoon, eh, parang wala man ako nakikitang mali. Diba? But every time, as a child, ano sabi ng Panginoon? And then I look at their life and how they are, and I see that's how they followed. Now, what did the Lord say? What did the Lord say? Kung minsan yung decision nila I don't like and did not agree at that time, then looking back, I was like, that was the right decision to make.
0: Mm.
1: So, when it came time for me as a young man to start making right choices, nakikita ko eh na, you know, and though I wasn't perfect, I understood na tama yung ginawa nila. And mm-hmm. I can do the same thing. I will, you know, I'll follow the same way. Mm-hmm. It was modeled for us.
0: Wow, grabe. Sobrang dami pong naming learnings for today. I hope po, maraming po salamat din po sa mga sumama po sa aming discussion this morning. I pray na naging blessing po ang aming topic for today. So ngayon, talagang kailangan po natin ng prayers bilang mga magulang, no? So Pastor James, go ahead and pray for our listeners.
1: Yes po, manalangin po tayo ngayong umaga, Panginoon. Kami po ay natutuwa at nagagalak. Nakasama namin ikaw ngayong umaga na may bad weather incoming, classes are suspended, at kung ano-ano pa. Lord, we understand and we are reminded that you are in control of everything. Ngayong umaga, Lord, we pray for the parents, Lord, na nakikinig. Some of them, Lord, are listening, Lord, with a heavy heart. Meron siyang pinagdaraanan, Panginoon, na hindi maganda, pangit, Lord, sa kanilang pamilya. Give them wisdom, Lord, sa kanila pong pamumuhay. Give them wisdom na sa paggabay sa kanilang mga anak, Lord. Help them, Lord, to have a heart na sumusunod sa iyo so that our children will also have a heart to follow you kasi nakita po nila na iminomodel namin to bilang mga magulang. Ngayong umaga, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Salamat po, Ama. Napakabuti mo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
0: Amen. Maraming salamat po mga kagapay for joining us today ngayong September 8, 2026. Ngayong umaga ay nagpapaalam sa inyo, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman ho. Pinayagan din naman ho ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ho ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5, talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
7: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Tuesday sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, kaagapay, welcome po dito sa programang May Dalang Pag-asa, Kaalaman at Inspirasyon sa Larangan ng Negosyo. Ito po ang Entre Pinoy Espesyal. At ako po ang kaagapay nyo ngayong Martes ng umaga. Yes, ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes, ano ba ang iyong ganap? I-share mo naman sa akin yan, kaagapay. Pero bago yan ay batiin muna natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong mga portable missionary radio, sa mga PM radio nyo o sa mga transistor radio nyo, o baka sa mga kaagapay nating ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Syempre, ang ating team online, di rin natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay nating nakatutok na sa ating YouTube live streaming and Facebook live streaming sa 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang i-like, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng komento o mensahe at mag-subscribe sa ating mga social media accounts. At i-share mo na rin kaagapay ang ating episode for today, o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala para naman sila rin po ay matuto sa ating pag-uusapan maya-maya lamang. At syempre, hindi rin po nating nakakalimutang i-shout out ang mga kaagapay nating nakatutok sa pamamagitan ng ating official mobile app. Hello, ang 702 DZAS mobile app. Yan nga po, kaagapay, ay available pa rin sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yung pong merong orange na logo, yan na yun, kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh salamat po sa pagtutok dito sa Entre Pinoy Espesyal. At maya-maya nga po ay meron po tayong makakaagapay. Kaya naman natutok ka lamang kaagapay dahil for sure ay matututo tayo sa ating pag-uusapan ngayong Martes. Kumusta ka, kaagapay? Muli ang aking pangangamusta sa'yo, no? Ngayong medyo makulimlim dito po sa taloktok ng One Corporate Center ay kita po namin ang pagkulimlim ng kalangitan. Nako, ingat po tayo, no, kaagapay. Siguraduhin may dalang payong, oo, kaya naman ay jacket, kapote, para hindi tayo maulanan dahil pag mga gantong season, no? Usong-uso ang sakit, kaya naman doble ingat, mga kaagapay. Eh, san ka man ngayon, ano man ang iyong ganap, baka ikaw ay nasa bahay at nagluluto ng pananghalian, eh i-share mo naman sa akin, kaagapay, lunch check tayo. Ano ba ang iyong lunch for today? O kaya naman ikaw ay nasa opisina at kasalukuyang gumagawa ng iyong mga nakalista sa iyong to-do list na task, eh salamat po na ginagawa po ninyo kaming background. Ano ang baon mong lunch today? O uwi na naman tayo sa pagtatanong ng lunch. O kaya naman nga ay ikaw ay nasa biyahe papunta sa iyong destinasyon. Maraming salamat po na ginagawa po ninyo kaming background. Salamat at sinasamahan po ninyo kami ngayong umaga dahil I'm sure ay exciting po at kapupulutan ng aral ang ating usapan maya-maya lamang. Dito po sa ating ongoing Facebook live streaming ay meron ng mga nag-attendance check, mga early bird sa ating programa. Si Ate Sonia Eusebio Casera ay nanonood na daw at nakikinig sa kanyang radyo. Sabi niya ay September 27 daw ang anniversary ng Unchangeable God Commission Church UGCC. Shoutout daw kay Pastor Diomedes at Pastora Tess Jose. Happy birthday po. Ah, happy anniversary po sa inyong iglesia. Happy birthday din, no, sa mga nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Si Federico Termolo ay nag-hello na rin sa atin at nagluluto daw ng chili peanut. Wow, chili peanut. Ngayon ko lang po ito na rinig, na basa, Kuya Federico. Ano po ang lasa ng chili peanut? Natikman mo na ba yun, Kuya Nat? O, manito nuts. Nasa isip ko kasi peanut butter. Chili nuts, oo. Natikman ko na yun. Pero yung peanut butter na maangang, hindi ko rin ma-imagine. Sorry po, kaagapay. Sorry po, mga kaagapay. Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nag-good morning na rin sa atin. Everyday daw siyang nakikinig at ang kanya daw ulam ngayong Martes ng umaga ay ginisang upo na mayroong pritong isda. Sa Marikina daw ay makulimlim ngayon. Oo, Ate Faustina, ilang ano lang yan, ilang minuto nga biyahe lang, no, from Ortigas ay makulimlim nga po ngayong Martes. Ingat-ingat po, Nanay Faustina. Si Joy Ranola ay nakatutok na rin sa atin from Bulihan, Silang Cavite. Uy, kapitbahay po, kapitbayan. Oo, halos katabi nga bayan lang. Pakigreet daw ng happy birthday si Tatay Dulfo Ikan from Kainisas, Bailen, Cavite. At pinapashoutout din niya si Nanay Amor, Tatay Mando, Daddy Eman, si Jeho, si Josiah at si Maya. At ang kanya daw lunch ngayong Martes ay bulanglang at pritong manok. Oo, yun daw ang menu nila ngayong Martes. God bless daw sa ating lahat. Maraming salamat po, Ate Joy Ranola, ang aking kapwa Cavitenia. Hello po sa mga kaagapay natin from Cavite. Si Jennifer Arabiana ay bumabati na rin ng good morning. And of course, ang ating suking kaagapay from Calamba, Laguna, si Nanay Thelma Manjares ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Aba, dun din daw ay makulimlim. Kahapon daw 9 a.m. pa lang ay umuulan na hanggang sa gumabi. Ay, totoo po. Ako po ay naka-duty sa Senado ay maghapon talaga ang ulan. At pagdating ng hapon, nung ako ay pauwi na, umuulan pa rin at
1: oh, no!
0: Matik, traffic. Ang tagal ng biyahe from Pasay to Makati. Oh, imagine, malapit lang pero ang tagal ng biyenahe ko. Ang kanya daw ulam, si Nanay Thelma ay chicken menudo. Uy, ilang araw ko nang, Kuya Nat, ilang araw ko nang kinikrave ang menudo. Pero kagabi ang kinikrave ko, hating gabi ang hinahanap ko, sardina. Oo, yung sardinas na ginisa, tapos may itlog, tapos may miswa. Yun yung mga nai-imagine ko mamaya pag uwi ko. Si Cecilia Gatbunton ay nag-good morning na rin sa atin, na maging si Epifanio Salvador ay nakikinig na sa ating good morning, listening daw sa kanyang PM radio sa Molino 3, Bacoor, Cavite. Uy, kapwa Caviteño din, no? Ang ulam daw niya ay pork tocino sa lunch at sopas. Uy, bagay, sa makulimlim na panahon ang sopas. Si Ate Cecilia daw ay nakikinig from Arayat, Pampanga. Kumusta po kayo dyan sa Norte? Kumusta po ang weather dyan? Hello, hello po sa mga kaagapay natin from Northern Luzon. Si Bebot Dakara, nakikinig mula sa Iriga City. At mula naman sa Iloilo, nakatutok na si Ate Rochelle Salazar, uy, isa yan sa mga paborito kong napuntahan ng Iloilo dahil ang sarap ng mga seafoods and ang ganda ng dagat. Oo, looking forward ako na makabalik dyan sa Iloilo. Ang kanya daw ulam ngayon ay ginataang labong at grilled fish. Oh, kakasabi ko lang, oo, talagang ang seafood dyan ay napakasarap. Si Ate Cecilia Gatbunton, may pahabol siyang pagbate. Happy birthday daw sa kanyang pinsan na si Raul de la Cruz Gatbunton. Shout out sa hipag ko na si Nelda Santa Maria from Dasmariñas, Cavite. O yan, daming nakikinig from Cavite. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. At binabati ko rin ng happy listening ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship dyan sa Batangas, Cavite. And Laguna area, mga kapastoran natin dyan, si Pastor Eli Ilagan, si Pastor Suarez, si Pastor Saniwane. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy listening po. And of course, happy listening din sa Caballero Laksa and Company CPAs. Shout out po sa inyo dyan. At si Ate Cecilia, may pahabol pa, ulam daw niya ay Bicol Express. Kuya Nat, kapag ba Bicol Express, dapat sa Bicol niluto. Ang cool. Pag sa Ortigas siya, Ortigas Express na siya. Bicol Express, ang sarap nga naman niya, no? Tapos yung medyo maanghang-anghang, no?
1: Tama!
0: Si Sweetheart Bernardo, good morning daw. Ang kanya daw ulam ay daing nabangus na mayroong ensaladang pipino. Yan, salamat po sa inyo mga attendance check dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Aba, si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay humabol at bumabati rin ng good morning. Palagi daw siya nakikinig sa radyo. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate, komento at ating puyang babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon ay tungo po muna tayo sa pagbate ng ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary.

0: Yes, happy happy birthday po sa mga kaagapay nating nagdiriwang ng kani-kanilang mga kaarawan. Bumabati po tayo ng happy birthday kay Jomar Villanueva at sa ating host kapag Thursday edition ng Heartline, si Ate Benny Guillermo. Happy birthday, Ate Benny. Happy birthday din kay Dex Daryl Garcia Dacumos at sa aking tita Len Nagichua na nagdiriwang din ng kanyang birthday ngayon. Eh, happy happy birthday po sa inyong lahat at happy anniversary na rin sa mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Padalangin po namin na patuloy po kayong pagpalain, patuloy po kayong samahan ng Panginoon at enjoy your day po ngayong inyong special day. At pinapabati ni Ate Belle Baroa ang kanyang anak na si Yuan ng belated happy birthday noong September 6. Happy happy birthday, Yuan! Belated happy birthday. Again po, happy birthday po sa mga kaagapay natin nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. At sa puntong ito, kaagapay, bigyan daan naman po natin ng ating baon for today.
1: It's baon time!
2: Kapag may bagyo o ibang sakuna, hindi lang kuryente at tubig ang nawawala, pati ang pagkakataong makapagluto ng masustansyang pagkain. Hello kaagapay! Meron na tayong Pinoy Made Solution. Inilunsad kasi ng DOST-FNRI ang iba't ibang ready-to-eat at ready-to-cook food technologies na maaaring iimbak at gamitin sa panahon ng emergency. Kabilang dito ang Champ Pro Plus, high-protein chocolate porridge, kain na, pouch meal na may kanin, manok at gulay, at na meat, chicken at kamote na may reduced sodium adobo-style sauce. Mayroon ding Enerbisque para sa mga bata habang ang Oriza at Maizi ay instant rice alternatives na ilang minuto lang ang kailangan para maihanda. Ang ilan sa mga produktong ito ay may shelf life na hanggang 12 buwan kaya maaari ring maging bahagi ng household emergency supplies. Hindi lang basta pantawid gutom, Pinoy science ito na naglalayong gawing mas masustansya, praktikal at pamilyar ang pagkain sa gitna ng sakuna. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Salamat Phil sa iyong pabaon ngayong Tuesday morning. At sa puntong ito kaagapay ay dadako po tayo sa ating Action Line segment para ihatid po ang mga mahalagang impormasyon and the job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. At kung ikaw naman ay isang Entre Pinoy o Entre Pinay at nagdanais kang magbahagi ng job openings o business opportunities, maaari po kayong makipag-ugnay ayan sa aming himpilan para malaman kung paano po namin ito maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Pwede po kayong mag-send ng message sa ating official Facebook page 702-DZAS-FEBC Radio o kaya naman po ay mag-send po ng email sa dzasinfo@febc.ph. Muli po, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page 702-DZAS-FEBC Radio o sa ating email address na dzasinfo@febc.ph. Dahil dito po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At dito po sa FEBC Philippines, kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi po ng ministeryo ng FEBC Philippines, ay meron po tayong ilang hiring. Dito po sa DZAS, kami po ay naghahanap ng staff assistant at maging sa iba pang head office and the regional office ng FEBC Philippines, ay meron din pong mga job vacancy kung kayo po ay nais Kita po ninyo yung iba pang detalye, bisitahin po ninyo ang FEBC Philippines Facebook page. I-type nyo lamang po FEBC Philippines o kaya naman po ang aming website na www.febc.ph. Maaari po ninyong isend ang application sa email address na recruitment@febc.ph. Muli po, kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi po ng ministeryo ng FEBC Philippines, bisitahin lamang po ang aming official Facebook page o ang website na www.febc.ph. At ang Open Doors ay hiring din po. Sila po ay naghahanap ng regional director na magpo-provide po ng strategic, spiritual, and operational leadership para po sa Open Doors Ministry sa Asia. Kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi po ng Open Doors, sila din po ay naghahanap ng finance officer na mag-oversee ng day-to-day financial operations ng organization. Muli po, sila po ay naghahanap ng regional director at ng finance officer. Kung interested po kayo, ay pwede po ninyong i-search sa web ang kanilang website o kaya naman po dito po sa ating ongoing Facebook live streaming ay naka-flash po ang detalye ng open position na yan ng finance officer and regional director at maaari po ninyong isend ang inyong resume sa jobs -asia@od.org. Muli po, pwede po ninyong isend ang inyong resume sa jobs -asia@od.org. Yan po ang hiring ng Open Doors. At isa pong paanyaya sa atin, nag-iimbita po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas sa kanilang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Ito po ay magaganap sa October 23 mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom ng Shangri-La The Fort dito po sa Maynila. Para po sa pagpapatala o sa other information, bisitahin lamang po ang leadershipsummit360.org. At dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming ay naka-flash po ang poster ng Leadership Summit 360, Thriving in Family and Business. Muli po, yan po ay sa October 23 mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga sa Shangri-La The Fort sa Maynila. At tampok po natin dyan si Honorable Gregory Slayton at si Sir Glenn Yu. Para po sa other details, bisitahin nyo lamang po ang, ito po yung poster, meron pong QR code dyan para po sa registration link and sa other details. At kaagapay, para po sa mga nagnanais na mag-avail o magkaroon ng PM Radio, available na po yan sa mga piling PCBS and CLC Bookstore branches. Ang PM Radio po, yan po ay naka-preaching na sa inyong Agapay ng Sabayanan sa 702 DZAS. Hindi nyo na po kailangan maghanap ng istasyon dahil naka-preaching na po yan sa 702 DZAS para po mapakinggan ang mga napapanahong impormasyon at pag-asa. Available po for cash transactions only at para po sa other information at listahan ng participating bookstore branches, bisitahin lamang po ang ating website na pmradio.febc.ph. Ayan, at basa lang ulit ako ng ilan pa nating kaagapay, no? Si Ate Cecil Abustan, nakikinig mala sa Louisiana, Laguna. Si Bebot Dakara, pinapa-shoutout si ang kanilang church na Jesus Christ Our Provider Novaliches Area at ang kanila daw ulam ngayon ay ginataang labong na merong chicken inasal. Si Kuya Jojo Simbulan, nakatutok na rin sa atin, umaambun na daw doon sa Antipolo at shoutout daw sa mga kapatiran sa JIL Kaisakat, Antipolo City. Patuloy po ninyong padala ang inyong mga mensahe at pagbate at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon, kaagapay, tayo po ay tutungo na sa ating usapang buwis at negosyo.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
5: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Yes, kaagapay, today tayo po ay matututo tungkol sa buwis. Oo, kapag ba narinig mo, kaagapay, ang salitang BIR audit, ano ba ang pumapasok sa iyong isip? Maaring naisip po na meron bang problema sa tax ko? May kailangan ba akong bayaran? O baka ma-audit ang business namin? Baka ganyan yung nasa isip mo, no, kaagapay. Pero ngayon may bagong development po sa paraan ng pagpili at pagsasagawa ng BIR audits. Today po ay pag-uusapan natin ang bagong BIR audit program at syempre ang pinaka-importante sa lahat kung paano magiging handa at magiging compliant pa rin ang ating mga entrepreneurs at mga negosyo natin pagdating dito sa usapang buwis, no? Kaya naman, syempre, kapag sinabi nating usapang buwis, ang ating kapartner natin dyan, ang President ng Philippines Association of Management Accountants, makakasama po natin today, ang lagi po nating kaagapay dito sa Entre Pinoy Espesyal, si Ma'am Lorna Caballero Laksa. Good morning po, Ma'am Lorna.
6: Good morning. Blessed morning to everyone. Lalo na sa iyo, Kyla. Maganda umaga at excited ang lahat na marinig, pangpawala ng stress daw. Ang marinig pa lang na love letter sa Bureau of Internal Revenue, lahat ay kinakabahan na. At iyan ang aalisin natin, yung mga kaba nila, no? Siyempre, shout out sa aking office staff, sa aking mga interns, sa aming on-the-job trainees, sa Caballero Laksa and Company, at sa lahat ng aming clients na patuloy na sumusubaybay sa Entre Pinoy Espesyal. So, today ay mahalaga ang ating pag-uusapan, di ba, Kayla? Ano ba yung nandiyang mga katanungan mo? Ihanda mo na.
0: Yes, Ma'am Lorna, totoo po, no, kapag po narinig ng ating mga kaagapay, yung buwis, yung BIR audit, parang merong takot na nabubuo. At salamat po na nandyan kayo para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na ito sa ating mga kaagapay. Ma'am Lorna, sa simpleng salita, ano po ba ang ibig sabihin nitong bagong BIR audit program?
6: Oo, pero for the reference muna, no? Ang bagong audit program na ibinaba sa Revenue Memorandum Order number 22-2026. Kailan lang 'yan? August 24, 2026 at i-implement nila ng Bureau of Internal Revenue sa madaling panahon. So, kaya nakaka-excite. This is the first time that we have this new audit program na sinasabi nila na hindi pa nangyari itong klase ng pagpili kung sino ba ang uunahin na i-audit. So, syempre kami din, kami as external auditor ay ka-partner ng aming mga kliyente pagdating sa annual audit. This is a parang SOP na yan, standard operating procedure. So itong consolidated, itong audit program na to ay consolidated at revised the set na ng patakaran ng BIR or Bureau of Internal Revenue sa pag-conduct ng audit. Pinagsama-sama nila yung mga Revenue Memorandum Order number 1, number 6, at saka number 14 sa iisang uniform framework. And layunin nito maging pare-pareho ang proseso sa audit sa lahat ng revenue district offices or large taxpayer service at saka sa investigating offices sa buong bansa mula sa pagpili ng taxpayer, pag-assign ng examiner hanggang sa pag-report ng findings.
0: Mm-mm. Ayan. So talaga pong uniform na po yung framework nito dahil nabanggit nyo nga po na pinagsama-sama po yung RMO 1, 6, and 14. Pero Ma'am Lorna, pwede po ba nating balikan yung dati po? Ano po yung pagkakaiba nitong bagong...
6: Dati ang sistema ng letter of authority or magpapadala sila, ang examiner, pwede silang mamili, no? Parang random. Titingnan nila kung dahil palagi silang na-audit on a year-to-year basis, so parang suki na sila. So, alam na rin ng ating mga taxpayer na may darating sa kanilang letters kasi bakit taon-taon na lang na-audit sila. Yan ang tanong ng marami, Kayla. Mm-hmm. Bakit ba palagi na lang silang na-audit? No? So, mayroong mahalagang dahilan kung bakit sila ay na-audit. Pero sa audit program na i-implement ngayon, may kakaiba, malaking kaibahan. Ang dati kasi ang selection, malaking bahagi kasi ng audit selection ay based sa discretion o manual na pagpili ng examiner. So, ngayon ang electronic letter of authority ay i-issue based sa system-generated risk. Yan, yung risk indicators. Halimbawa, malaki ang pagbaba ng benta mo o hindi tugmang input bat or output bat o malaki increase ng exempt sales, ang taxpayer selection ay ginagawa ng BIR sa digital system gamit ang verifiable data mula sa mismong tax returns na isinubmit ng tax o taxpayer o ng mga businesses, no? So, mismong tax returns at third-party information na tinatawag at hindi na puro manual judgment. Yun yung dati, yung manual judgment.
0: Okay po. So, dati po ay manual judgment. Ngayon po, Ma'am Lorna, ano po yung ibig sabihin ng risk-based audit at paano po ito naiiba sa dating approach?
6: Oo. Kasi yung risk-based audit, nakikita agad nila yung ano, masyado silang, nakikita na agad nila yung risk. Masyadong obvious, ayun, tinatawag. And base dito sa system-generated, compare with system-generated risk, mismo ang binabasa ng system ay yung mga deficiency. Mm. So, kita na agad nila bakit sila uunahin kasi nakita nila na mayroong mga third-party information na hindi sila magkakatugma. No? Yun. So, hindi na sila basta-basta pipiliin ang business for audit. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng mandatory, unless na lang talaga, meron kasi tayong tinatawag na mandatory cases, no? Ibig sabihin nun, no choice ka, i-audit ka talaga. Tulad ng sa ONET, yung mga tax, estate tax, ayan. Dahil maglilipat ka ng property, mandatory yan, i-audit yung property. I-audit yung nagpapamana, ganun. Mm-mm. So, yung mga tax refund claims, yung mga bumabawi ng kanilang mga VAT input kasi as far as Republic Act is concerned, entitled sila to refund. O kaya naman, may tax clearance request na required at talaga bago i-process ang mga ano na yan. There are priority cases na dapat dumaan sa defined selection criteria na naka-embed na sa BIR system, no?
0: Okay.
6: At anonymize pa ang pagkuha ng listahan ng taxpayer bago pa ma-assign ang isang revenue officer Kaya hindi na pwede basta random o personal na pagpili na lang. So, again, several years ago, ang sistema ay hindi na-assign ang isang audit ng business nang magkasunod sa isang examiner. Siyempre, hindi natin alam how the BIR choose, pero meron din silang tinatawag na benchmark o tinatawag nila na merong nagsumite ng ibang information from different government agency at doon nakita nila na meron this deficiency or discrepancy at uunahin silang i-audit. Ika nga, ipa-prioritize nila.
0: So talagang

0: mas mababa ang risk profile na tinatawag sa system. So, ang isang electronic letter of authority lang ang ano generally ang i-implement per taxable year. Kaya hindi na dapat marami o hindi na dapat haharapin nila ay maraming audit teams na para sa pare-parehong taon. So halimbawa, mas mahigpit na nga lang ang timeline at documentation requirements. Kaya kailangan mo mabilis at organized sa pagsagot. Hindi katulad dati, may iba income tax audit, meron pang VAT audit, meron pang ibang klase ng audit, all internal revenue taxes audit. So ngayon, pinagsama-sama na. Isang team, audit team na lang ang makakaharap nila. In fact, ano, Kayla, sa last year ba yun, na-dissolve, o nitong May, na-dissolve yung batas na tinatawag, yung VAT audit section ng Bureau of Internal Revenue, kasi isinama na sila sa Income Tax Division. Dati meron ka pang audit sa regional office, sa Makati halimbawa, meron ka pa sa Las Piñas, so dala-dalawa yung haharapin mo. So ngayon ay pinag-isa na. Kung ikaw ay registered sa Las Piñas, Las Piñas na lang. Kung ikaw ay registered sa Makati na lang. O kaya sa Cavite. Hindi na yung marami pang lugar na pupuntahan ang taxpayer, haharapin ang iba't ibang klaseng letter of authority.
1: So talaga pong mas structured na at predictable nga, sabi nga ni Ma'am Lorna, yung process dito. Kaya mas madaling ma-anticipate ng mga business owners and entrepreneurs yung kung bakit ka na-audit. Ngayon po, Ma'am Lorna, given po na ito po yung bagong audit system, ano po yung pwedeng o dapat gawin ng mga negosyo, ng mga negosyante para po masigurado na yung kanilang tax records at mga dokumento po ay audit ready na?
0: Yan, oo. To be audit ready, i-reconcile ang kanilang benta, yung tinatawag na sales, sa VAT returns at sa income tax returns. Maraming business owners na hindi nakakaalam na ito palang dalawang business or tax returns na to ay dapat magkatuma ang number sa lahat ng filing. So, yung sinasabi natin na VAT returns, yun ay business tax. At ang income tax returns, kung ano yung dineclared mo sa VAT returns, ay dapat ay the same amount sa income tax returns. Siyempre, depende yan sa industry. Kasi meron talagang merong nagkakaiba yan. So, nadya-justify yan ng accountants, ng auditor, pagdating sa audit, o bakit ang income tax returns mo hindi ka pareho doon sa VAT returns? Kasi hindi basta-basta magkakaiba yan unless you are under a different industry like construction industry. Kasi siyempre sa construction, meron silang tinatawag na recognition based on percentage of completion. Halimbawa, ang kanilang project ay 3 years to complete. So, hindi ibig sabihin, maghihintay ka ng declaration yan tatlong taon. So, meron siyang progress na tinatawag. Pero, iyan ay ano, pero in general, dapat ang VAT returns at ang income tax return ay dapat reconciled. So, kukompletohin mo ang supporting documents tulad ng invoices at contracts at kaya yung official receipt kasi is a proof of payment na, no? Supplemental ano na lang forms ng BIR yan, ng Bureau of Internal Revenue. Ang tinitingnan ngayon, yung invoice mo at kontrata. So, ayusin maayos na filing system. Dapat i-review din ang mga red flags na tinatawag, no? Tulad ng pagbaba ng sales or substantial na pag-claim ng VAT input. At mag-designate din ang point person tulad ng accountant o kaya naman authorized representative na pwedeng humarap agad pag dumating ang electronic letter of authority. So dito pa lang sa reconciliation na to, dapat kita na agad ni Bureau of Internal Revenue sa system kung hindi nagtutugma. At kung hindi magtugma, sila yung uunahin.
1: Okay po. So maganda.
0: Na i-audit.
1: So magandang reminder po talaga, no, sa ating mga negosyante, sa mga entrepreneurs na

0: dapat po talaga ay tugma yung numbers po ng VAT returns at income tax returns. At yung sabi nga ni Mama Lorna, kumpleto dapat yung mga supporting documents, no, para ready, audit ready yung mga records and the documents. Ngayon naman po, Ma'am Lorna, under po ng single instance audit framework, isa lang po yung ELA, di ba po, na generally per taxpayer per taxable year. Ano po yung ibig sabihin nito para po sa mga kagapay natin na ordinaryong taxpayer?
1: Oo, ang single instance audit framework na tinatawag, isang electronic letter of authority na lang. Ibig sabihin, isang audit authority lang covering lahat ng applicable taxes, no? Tax type ang dapat i-issue sa iyo para sa isang particular na taxable year. Hindi ka na dapat maharap, hindi ka na dapat haharap ng magkakahiwalay na audit team, isa para sa VAT, isa para sa income sa parehong taon. So, layo nito, iwasan ang duplication or fragmentation ng audit authority. So, hindi katulad nga nung nasabi ko na ang dami mong kinakaharap na, na letters at hindi mo na alam lahat ano uunahin at hindi mo na rin alam bakit ganun hiwa-hiwalay pa. So, kaya maganda itong audit program na to.
0: Okay po. So, ibig sabihin po ay isang audit authority lang po ang magko-cover ng lahat ng applicable tax types. Yan kaagapay ang ibig sabihin nito. May mga exemption po ba, exceptions po ba, Ma'am Lorna, yung single instance audit rule na dapat po nalalaman ng mga negosyante?
1: Oo, pinapayagan pa rin ang continuation ng reassignment o consolidation ng electronic letter of authority para sa pare-parehong taxable year para sa continuity ng audit. Siyempre, merong mga ongoing audit na hiwa-hiwalay. So, this time, may replacement ang electronic letter of authority kapag nagbago ang assign examiner dahil sa transfer, pwedeng nag-resign, pwedeng retirement. So, tinatawag yan na consolidated electronic letter of authority na pinagsama-sama ang dating hiwa-hiwalay. Ito ay one comprehensive authority na lang at may separate treatment para sa mga kaso ng national at regional investigation division na may prima facie evidence of fraud. Iba naman ito. Siyempre, pagka fraud, iba ng usapan yan. Meron talaga naman kasing mga kaso na katulad ng run after fake transactions, run after tax evaders. Iyan yung mga nakakaraang ongoing BIR activities.
0: Okay po. So, pero ang malinaw po dito ay pinapayagan pa rin po yung continuation, reassignment, and consolidation po ng ELA para po sa mga parehong taxable year para po sa continuity ng audit. Ma'am Lorna, kapag po may dumating na revenue officer, ano po yung dapat unang i-check ng taxpayer bago po mag-submit ng kanilang mga dokumento?
1: Oh, siyempre, huwag mag-panic, ano? Kasi pag dumating yung officer, hindi na alam ang gagawin, ano? Natatakot sila. Dapat i-verify muna kung may valid talagang electronic letter of authority or tax verification notice o mission order. Marami kasing klase ng love letters na dumarating sa business location, ano? Minsan hindi na nga nila alam ba't may tax verification notice, meron pang mission order. Dahil walang visa ang anumang audit na walang authority. Walang ganitong authority yung ELA. So, i-check din kung tugma ang pangalan. Dahil nga minsan sa sobrang panic, ay hindi pala niya pangalan yon. Hindi siya yung taxpayer. Iba ang tax identification number. iba yung taxable period at covered ng tax type sa electronic letter of authority. At dapat nakalista rin ang pangalan ng revenue officer sa mismong electronic letter of authority o tinatawag na tax verification notice. Baka naman yung kaharap mo, siyempre magpapakita yun ng ID to prove na siya talaga ang authorized auditor ng BIR na mag-audit sa kanila. Write mo yon. Hindi yun, ano, hindi siya dapat ma-intimidate pag naghahanap tayo mga owners ng mga ganong proof. Kasi yun ang bilin sa atin ni Bureau of Internal Revenue. Dapat mag-check ka rin. Hindi basta tanggap. Kasi mamaya tinanggap mo, hindi pala para sa'yo yun. Hindi ka na nakatulog, hindi ka na nakakain dahil may letter kayo. Only to find out na hindi pala ikaw yung ino-audit. Di ba?
0: Opo. So, dapat din na i-check din po, no, kung sa kanila po iyon. Ano po yung dapat gawin, Ma'am Lorna, ng taxpayer kung ang request po ng revenue officer ay nag-go beyond po dun sa scope ng audit authority?
1: Yon, magandang tanong yan kasi yung scope of authority, audit authority, ang audit ay dapat strictly limited lang sa tax type or taxable period na nakasaad sa letter of authority, tax verification notice, or mission order. Sisiguraduhin mo na hindi sila lumalagpas doon sa limit na binibigay or na susulat sa letter of authority. Kaya kung may hinihinging dokumento na labas dito, may karapatan ng taxpayer na tanungin ang legal basis at ipaalam sa na kailangan mo nang mag-issue ng appropriate expanded authority bago sila sumunod. Maigi rin naman na kukonsulta sila sa abogado, sa accountant bago sumagot.
0: Mm-mm.
1: So para at least ano, wala namang masama magsabi na ate ka po, babalikan namin kayo, pwede po bakunin namin yung number nyo na ito ay kailangan nyo. Something like that.
0: Mm-mm. Ano naman po yung common na pagkakamali po, common mistakes po ng mga negosyante na maaari pong maglagay sa kanila na maging at risk po sila sa tax problems?
1: Oo, so mas madalas kasi itong mga negosyante, paano ba mapoprotektahan nila yung mga sarili nila from unauthorized or improper audit practices, no? Siyempre, i-insist nila na magpapakita sila ng valid letter of authority or tax verification notice or mission order bago tumanggap ng kahit anong request. So, ang atin lang ay panatilihin na ang lahat ng communication sa writing o nakadocument ba lahat o gamitin ang karapatan nila pumili ng venue ng examination maliban kung may subpoena duces tecum na tinatawag, magtatalaga ng authorized representative para hindi personal nilang harapin ang bawat proseso at kumonsulta agad sa accountant kapag may hindi malinaw na hiling. Siyempre, lahat na yan pwede nilang hilingin. Kung bago sa kanila itong subpoena duces tecum, ito po ay ini-issue ni BIR pagka nagkaroon sila ng mga first notice at saka second notice or final notice tapos hindi po sila nag-appear o kaya hindi nila nakumpleto yung requirements ng audit ng Bureau of Internal Revenue, ang susunod na i-issue sa kanila ay subpoena duces tecum. This is a legal term use, no? Hindi pa naman ito demanda. Ito ay in preparation to a criminal case.
0: No.
1: So kaya hindi dapat taken for granted.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi nga magtalaga ng authorized representative para hindi sila mismo ang haharap doon sa sino man yung nagdala ng subpoena. Ito yung mga common mistakes ng businesses na maaari maglagay sila sa kanila ng risk, no? Kabilang dito yung hindi pagtutugma ng figures ng benta at ibang returns, mga incomplete na pagsagot sa first and second notice for document submission. Ito ay kawalan ng proper records kapag may discrepancy, hindi pagre-report ng related party transactions o pag-ignore sa Notice of Discrepancy meetings kung saan nawawala ang pagkakataong ipaliwanag ang findings. Mas madalas na ang style ng Bureau of Internal Revenue dahil meron silang tinatawag na third-party information. Ano ba yung third-party information? Minsan, kukuha sila ng records sa Securities and Exchange Commission. Mm-hmm. Doon makikita nila na yung meron kang pinasang audited financial statements, tapos yung hawak nila ay kaiba.
0: Okay.
1: O kaya naman, meron kang dineclare sa LTO na mga sasakyan, tapos pagdating sa audited financial statements na hawak nila, again, wala doon. So, maraming paraan ang Bureau of Internal Revenue na pwedeng basihan ng kanilang discrepancy. Ibig sabihin, nakita na ng Bureau of Internal Revenue na you are not reconciling your accounts, meaning hindi ka nag-check ng iyong asset, hindi ka nag-check ng iyong benta, ano man yung benta na nide-declare mo, ay dapat i-compare nila sa mga customer nyo. Siyempre, mm-hmm. system yan, computerized. Pag nakita nila na sama-sama yung benta ninyo, i-compare nila yun doon sa nireport mo at hindi tugma. So, yun yung risk, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat paging ano ka, advance kaysa mm-hmm. sa kanila.
0: Opo. Naku, napaka interesting po talaga po, no, nito nga usaping ito, at ang dami pa po sana natin talagang mapag-uusapan, pero since limited lang po ang ating time, siguro po panghuli na lang po, Ma'am Lorna, ano po yung ating reminder lalo po sa mga entrepreneurs, sa mga negosyante natin, na kapag po naririnig nila yung salitang BIR audit ay natatakot, ano po ang inyong reminder sa kanila?
1: Reminder lang sa mga business owners today, yung top 3 records of practices na dapat mong ayusin para maging prepared ka o ika nga audit ready, posibleng ma-audit ka, ay yung reconciliation and then documentation. At ang ikatlo ay magkaroon ka ng designated compliance point person para hindi na lang ikaw ang gagawa ng lahat. At again, ang pinakamalakas din na bagong audit program ng mga ay itong audit the auditors. So, huwag kayong mag-alala, itong mga auditors na to ay i-audit din naman.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, ito ay isang patunay na fair, no? Fair ang ating mga gobyerno sa audit program na ito, kasi hindi lang pala tayo ang i-audit, mga business owners, kundi
0: sila
1: yung
0: rin
1: auditor ng BIR. Yeah.
0: Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Lorna, sa paglilinaw po tungkol po dyan sa bagong BIR audit program. At baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong kumonsulta sa inyo or nais pong mag-reach out. Paano po ba kayo makokontakt, Ma'am Lorna?
1: Yan. So, pwede silang tumawag or mag-message sa 0917-836-4747 o kaya naman sa 0917-810-0796, at meron din po kaming Facebook page. And with that, mahalaga ay maayos lang tayo. Ika nga, God is a God of order. So, dapat give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is of God. With that, thank you very much and God bless us.
0: Thank you so much po, Ma'am Lorna. God bless you po. Kagapay, muli po atin pong nakasama si Ma'am Lorna Caballero Laksam, Presidente po ng Philippines Association of Management Accountants, at ang mula po sa Caballero Laksam Company CPAs. Muli po, meron po silang official Facebook page. I-type nyo lamang po ang Caballero Laksam and Company CPAs. At maaari rin po silang makontak sa mobile number na 0917-810-0796. Nawa kaagapay ay meron kang napulot na bagong kaalaman tungkol nga dyan sa bagong BIR audit program. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na. Pero bago yan ay papasalamat po muna ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating Protect on Duty, Nat Peralta.
2: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: At salamat din sa ating RTV team.
3: Hello po!
0: Salamat din po sa mga nakagapay natin na Broadcast Engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin from Bocaue Transmitter Site.
4: No problem!
0: Salamat din sa assistance ni Ayara Negad.
3: Good morning!
0: At muli po kaagapay, salamat kay Mama Lorna Caballero Laksa na ating nakasama ngayong umaga. Muli ako po ang inyong nakaagapay sa Usapang Buwis at Negosyo. Ito po si Kayla Escalante at iyo pong napakinggan ang Entre Pinoy Special dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambenan. God bless you, kaagapay!
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Tulungan mo ako ngayon, yamang ako'y naging tapat. Sa piling mo, ay patuloy na ingatan akong ganap. Mga awit 41-12. Ako po si Carla Dominguez at naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi sa inyo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Oh, sino ba yung tinitingnan mo?
2: Yung lalaking nakared ng long sleeves. Ang pogi niya, di ba?
1: Yun ba? Sakto lang. Bakit? Crush mo ba?
2: Manila boy yun, Carla. Kaya nga crush ko. Ang galing niyang manamit. Sunod sa uso siya, pati.
1: Speaking of the devil, ayan na siya. Papalapit sa atin.
2: Naku, pati. Nagbablush ako habang papalapit ng papalapit siya sa atin. Ano ba ito? Kumakalimbang ang puso ko. Pag-ibig na ba ito?
1: Hoy, pag-girl ka na, ha? Ayan na siya.
3: Hi. Pwede ba kitang maisayaw?
2: Ako ba ang kausap mo? Ako ba ang gusto mong isayaw?
3: Oo, I'm Justin.
2: I'm Carla. Sure, bakit hindi?
1: Pakipot pang bebe ko. Crush na nga lumalapit. Tinatanggihan mo pa? Chika na!

0: Nagustuhan ko ang lugar niyong ito. Pasalamat nga ako kay Boying at isinama niya ako dito sa lugar niyo. Ito ang gusto kong nature trip. Mas gugustuhin ko ang manirahan dito na malapit sa dagat.
1: Ganun ba? Naku po. May pagka syokoy pala ang mamang to.
0: Ano ka mo? May binubulong ka? Di ko maintindihan.
1: Wala. Teka, ang sabi ko, marunong ka bang lumangoy? Maiintindihan kaya niya? Eh, pabulong nga. Ako lang ang nakakarinig, diba?
0: Hindi eh. Pero tuturuan daw ako ni Boying. Gusto ko ng proper training.
1: Proper training? O proper drowning? Talaga? Tuturuan ka ni Boying? Mahusay ngang lumangoy si Boying. Hindi nga manalo-nalo sa akin sa competition niya nung high school eh, sa swimming competition.
0: Talaga? Marunong kang lumangoy?
1: Eh, tabi nga kami ng dagat, ngani.
0: O nga pala, pwedeng turuan mo ako mag-swim?
1: Wala nang panahon. Uuwi ka na bukas sa Manila, di ba? Paano kitang tuturuan?
2: Hawa naman yung Justin na yan. Paramdam lang ng buong magdamag. Hindi mo lang nagsabi ng I love you, gua aide, jet aimi te amo, watashi wa anata ashtemash. It's libidich, iniibig kita. Wala mo lang binagit sa'yo, miski isa.
1: Wala nga ni, natorpe ang taga-Maynila.
2: Ay nako, malas mo naman. Minsan ka na nga lang magka-crush. Taga-Maynila pa man din. Hindi naman marunong mangligaw. Tamimi!
1: Eh, kumbaga sa manok na tandang ni Tatang, ay, chope!
2: Ay, nako talaga tong si Boying. Magsasama na lang kaibigan na taga-Maynila, torpe pa. Alam mo, sister, better luck next time ka na lang, ha? Hindi pa naman ends of times, diba? Diba?

0: Inang, ano bang meron dito sa barangay hall at ang daming tao?
1: Carla, anak, tulungan mo nga ako na bitbitin tong mga ayuda natin.
0: Ang dami naman ito, Inang. Mabigat pa. Puro delata at bigas. Kanino ba ito galing?
1: Sa mga born again. Yung kausap ni Kapitan Dodong ay pastor. Di ba si Kapitan ay nagpalit ng relihiyon? Ang sinalihan pala niya ay born again.

0: Carla, mabuti at pinuntahan mo ang nanay mo. Siya nga pala, ito si Pastor Dominguez, tatay ni Justine, yung kaibigan ng anak kong si Boying na taga Manila.
1: Ay, kayo po pala ang tatay ni Justine. Ibig sabihin, born again si Justine?
2: Dapat lang na maborn again ang anak kong yon. Pasaway eh, chick boy. Iba't ibang babae ang dinadala sa bahay. Doon natutulog sa kwarto niya.
1: Chick boy si Justine? Maraming iba't ibang babae ang kasama niyang natutulog sa kwarto niya? Eh, bakit di po ninyo sinasaway, Pastor?
2: Busog na busog yun sa pangaral namin mag-asawa. Kulang na lang ay isubo ko sa kanya ang buong Biblia. Siya ang tindik sa aming lalamunan. Pero di namin siya sinusukuan. Palaging laban siya ng aming panalangin.

0: yan? Akala natin, chope o torpe. Takot sa mga babae, yung pala. Terror!
1: Naku, kung hindi pa nagsalita mismo yung pastor na bibiyanin ko sanang hilaw, hindi ako maniniwala sa sabi-sabi lang. Kaso, mismo si pastor ang nagkwento. Eh, tinanong pa nga ako kung naging girlfriend ba ako nito dito sa atin.
2: Oy, ano sagot mo? Muntik na maging kayo, di ba?
1: Eh, ang sagot ko, gusto kong umattend ng Bible study sa church nila. Ayun, natuwa naman.
2: Oh, so ano ngayon? Idadamay mo pa ako na samahan ka sa Bible study, ganon?
1: Eh, kaibigan kita, di ba? Kaya, sasamahan mo ko. Malay mo, mabawasan pa ang sungay mo. Yang pangungupit mo sa tindahan ninyo ng prutas. Pambili mo ng kolorete. Dalawa na tayong magiging barad dito sa dampalit.

Sa isang tagasunod ng Panginoong Yesus, ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi sa kabila ng mga problemang kinakaharap ay may Diyos na kasama sa pagtatagumpay. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso. May kwento ako sa inyo tungkol sa aking pamilya. Anak ko si Justin na minsan dinala ng anak ni Kapitan. Ang inyong kapitan ay best friend ko sa Maynila. Pareho kaming naging mananampalataya. Bagamat napaka-successful ng aking pagmimisyon, kasama ko si Mrs. Ayan siya ang pinakamagandang babae sa aking paningin. May naging problema kami. Si Justin, malaki ang epekto sa kanya ng pagkakaroon ng childhood sweetheart. Kasi noong nagbabalak na silang magpakasal, biglang nawala ang kanyang girlfriend. Sumama sa Amerikano para makarating ng States at doon nagpakasal. Dinamdam ng aking anak na awa kami. Ang aming kapiling na mag-asawa ay ang panalangin, pag-asa na mula sa Diyos na siya ay makaka-move on. Tao lang din ang aking anak. Hindi siya perpekto na gaya ko rin, hindi perpekto. Naging babaero ng aking anak, maraming sinaktan na babae. Wala kaming magawa, di ko makontrol bilang ama. Pero biglang dumating ang padalang pagpapala sa amin na mag-asawa. Ibang Justin na ang nakaharap namin sa hapagkainan. Isang Justin na may takot sa Diyos.

0: Bakit iyak ka ng iyak dyan? Ano meron sa'yo? Nadala ka ba nung mensahe ni Pastor?
1: Hindi ko mapigilan ang lapis na kagalakan. Binago ng Diyos si Justine. Napakagandang himala ang ginawa ng Diyos kay Justine. Nakaka-bless.
0: Carla, si Pastor, papalapit sa atin. Nakangiti. Mukhang may sasabihin ata.
1: Ayaw nga. Ano kaya ang sasabihin ni Pastor sa atin?
0: Aba, sa'yo lang, no? Huwag mo ko idamay dyan.
2: Carla, sabi ng asawa ko, dumating daw si Justine. Nasa pastoral house. Invite ko kayo na samahan kaming mag-dinner. Kasama si Kapitan at Boying. Ikaw, Carla, ang unang hinahanap ni Justine sa amin ng mama niya. Dahil nabaltaan ng anak ko na dumadalo na kayo sa Sunday service.
1: Sige po, sasama po kami ni Patty. Basta kainan po, go po kami.
3: Pasensya ka na sa akin. Hindi man lamang kita na telegramahan.
1: Oo nga eh. Kakainis ka? Puro ka lang kasi paramdam?
3: Kasi naman, akala ko si Boying nanliligaw sa'yo. Yung pala hindi!
1: Si Boying? Bakit ko naman magiging suitor yun? Nakakurto pa lang yun, kalaro ko na. Madalas kong gulpihin yun nung mga bata pa kami. Boyish ako noon.
3: Kwento nga ni Boying, alam mo ba, hindi akalain nila tatay at nanay na dito kami dadali ng Diyos upang ipangaral ang banal na kasulatan. Ipinag-pray ng misyon kung anong bayan ang papadala ng mga ayuda. Ito ang lumabas sa panalangin nila tatay at ng misyon dahil kay Kapitan na dumalo sa aming bahay sa Maynila.

0: aming pagiging magkaibigan ni Justin. Dumating po ang araw na aming isettle kung ano na kaming dalawa. Pinag-isang dibdib kami ng salita ng Diyos na aming pananampalataya upang magkabalikat kaming magtutulungan sa aming ministry. Carla Francisco sa pagkadalaga. Carla Francisco Dominguez naman po nang makasal po ako kay Justin Dominguez. Purihin po ang Panginoong Jesus.
1: Tulungan mo ako ngayon, yamang ako'y naging tapat. Sa piling mo ay patuloy na ingatan akong ganap. Mga awit 41:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalaglagot. Kasaysayang patotoo ni Carla Dominguez. Mga nagsiganap:
1: Janelle Briones,
3: Yul Servo Nieto,
4: Eva Morataria Gomez,
5: Nancy Lasarte,
2: Roy Camu Gomez,
6: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ang unang sulat ni Pedro. Unang kabanata. Mula kay Pedro na apostol ni Hesukristo. Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Kapadosya, Asya at Bitinia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, para sundin niyo si Hesukristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. May inihanda ang Diyos para sa atin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalatayan niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At naguumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo, na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Sundin ninyo ang Diyos. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo, dahil banal ako. Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos, at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taus-puso dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakang ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo.
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
1: 702. Balita.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes sa 8 ng Setyembre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 702. Balita.
3: Prosecution hiniling na iharap si Vice President Sara Duterte Carpio bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
4: Inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang intensyon ng prosecution na ipresenta bilang testigo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa unang bahagi ng 23 araw ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo, agad na nagpahayag ng manifestasyon si Attorney Capunan na hindi na nila planong ipresenta pa ang 15 testigong nakatakda nilang iharap sa impeachment court.
5: To forgo not only with the witnesses subpoenaed for today, but with all the remaining 15 witnesses, Your Honor. Why is that so? It is the prosecution's contention that the case has become very clear.
4: Binigyan din ni Capunan na malinaw na naipakita na ng kanilang hanay ang kaso laban sa Vice Presidente sa pamamagitan ng mga naunang ebidensya na kanilang inilahad at testimonyang narinig mula sa kanilang mga testigo. Kaugnay nito, sinabi ni Atty. Capunan na sa harip na iharap ang mga natitira pa nilang mga testigo, nais na lamang nilang ipresenta mismo sa impeachment court si Vice President Duterte Carpio.
5: And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself as regards use, misuse, misappropriation of confidential funds, which is Article 1 of the Articles of Impeachment. And as well, we have two remaining articles, Your Honor, the article on unexplained wealth and the article of bribery.
4: Tinutulan naman ng depensa ang motion ng prosecution na yan kung saan nanindigan si Defense Counsel Attorney Sheila Season na kinakatawan si Duterte Carpio ng kanyang mga abogado at hindi nito kinakailangang humarap sa korte. Ipinaalala ni Season na kung hindi interesado si Duterte Carpio sa paglilitis na ito, hindi na sana ito nagpadala pa ng mga abogado upang ipagtanggol siya sa kaso. Ipinaliwanag din ni Attorney Season na ang bahagi ng konstitusyon na nagbabawal umano sa pangalawang pangulo na tumestigo laban sa sarili nito.
6: There is an innate problem in that kind of request because just on 5 points, because the Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. I know that the response would be, this is sui generis, this is not exactly a purely criminal proceeding. But nonetheless, when Section 17, Article 3 of our 1987 Constitution put in that guarantee that no person shall be compelled to testify against himself or to be a witness.
4: Samantala, nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na maaari pa rin kusang loob na humarap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte Carpio katulad noong panahon na voluntaryong humarap ang dating Chief Justice na si Renato Corona sa impeachment trial. Pinayuan din ni Escudero ang prosekusyon na ipagpatuloy ang pagtawag sa mga natitira nitong testigo, bagay na sinang-ayunan naman ng hanay ng mga taga-usig. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Maaring magresulta sa acquittal by default kung igigiit ang boto sa 24. Ito ang argumento ni Senator Judge Erwin Tulfo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Ayaw man o sa gusto ng mga senator judges, maaaring magresulta sa acquittal by default kung igigiit ang boto sa 24, hindi alintana ang ebidensyang ipresenta, hindi alintana ang boto ng mga senador na nakinig sa mga testimonya, at hindi alintana ang mga absent na senador. Ito ang argumento ni Senator Judge Erwin Tulpo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa hypothetical na tanong, sinabi ni Tulfo, ano ang mangyayari sakaling siyam o mas marami senador ang hindi makaboto dahil may sakit, suspendido, nag-resign para makatakbo sa higher office, namatay, may medical treatments abroad, nakulong o nagtatago? Aniya, kailangan magdesisyon ng Senate Impeachment Court sa isyong ito sa lalong madaling panahon. Hindi anya ito question kung mapapadali ang conviction. Nagbabala ang senador lang matibay na 24-member voting base ay maaaring lumikha ng automatic acquittal kung ibibilang ang mga senador na absent o nasa labas ng kapangyarihan ng hukuman. Binanggit ni Tulfo ang Avelino versus Cuenco, isang Supreme Court case involving Senate membership at quorum issue na ayon sa kanya, kinukonsidera lamang ang miyembro sa loob ng Senate coercive jurisdiction sa layuning matugunan ang pag-iral at pace sa isang quorum. Git ni Tulfo, kung totoo ang 24, bilangin ang 24 o bilangin lamang kung sino ang present sa ngayon, ang 21 senador. Kaugnay nito, hihingi ng payo ang korte mula sa legal experts at tiringin ang argumento ng dalawang partido bago ang planong pagboto. Hindi nagbabago ang umiiral na 16 votes ruling ni Senate Presiding Judge Senator Francis Escudero. Eddie Galvez, FEPC Network News, Senado.
8: 700 votes.

0: Samantala, sa ibang balita, International Justice Mission nanawagan ng mas maingat na paghawak sa kaso ng online sexual abuse and the exploitation of children o OSAEC, ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
1: Nanawagan ang International Justice Mission o IJM Philippines na maging mas maingat ang mga otoridad at iba pang frontliner ng Calamba, Laguna sa paghawak sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Bahagi ito ng tinatalakay sa ikalawang araw ng Multidisciplinary Team o MDT and Basic Internet Crimes Against Children o BICAC Training sa Calamba.

0: that I'm understanding, supportive, then it reduces the negative impacts. Possibly, maiwasan natin ang re-traumatization. The more we are trauma-informed, the better our handling of the clients is, and the better our clients will cooperate with us.
1: Si Dr. Antipala, kasama rin sa training ang media engagement at victim confidentiality, kung saan binibigyan diin ang pagprotekta sa pagkakakilanlan at sensitibong impormasyon ng mga survivors. Ayon sa IJM, kinakailangan ang pagtutulong-tulong ng komunidad, kabilang ang mga pulis, social workers, prosecutors, health workers at iba pang frontliners, kasama ang media upang matigil na ang mga kaso ng usae.
2: We need the entire community, the entire country to really stand up for children. And so the media is an important partner there. Para mas mapalawak natin yung awareness of this crime. But not only awareness, but also the desire to put this crime to an end.
1: Ang tinig ni IJM Philippines Senior Lead Campaigns and Media Engagement Rebelander Basilan. Layunin ng pagsasanay na matiyak na sa paghanap ng hustisya, hindi na muling mailalagay sa panganib o dagdag na trauma ang mga batang survivors. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Calambas City, Laguna.
3: 700 Sports. Balita.
4: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
3: 700 Sports. Balita.
5: Manong, sa Makati ho tayo.
6: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
5: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
6: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
5: Manong, ano yan?
6: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
5: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
7: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
8: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
9: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 41 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
9: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application ang 702

0: DZAS app kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay natin na nakakasama sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio, kaagapay tayo po ay AM band ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kaya naman po makakasama nyo kami mula umaga, tanghali hanggang gabi. At siyempre kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya, kung saan ang ating pong talakayan ay para po sa mga ilang local at national government sa ating bansa. Ako po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, bago tayo magsimula, napakaganda ng ating talakayan dahil po ang ating makakasama ay mula po sa Commission on Elections. Kaya naman mga kaagapay, muli pong ipinapaalala ng COMELEC na ang voter certification ay isang opisyal na dokumentong nagpapatunay na ang isang individual ay aktibo at rehistradong botante. Dahil hindi na po nag-i-issue ng physical na voters ID ang COMELEC, ang sertipikasyon na ito ay tinatanggap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon bilang alternatibong valid identification. Ibig sabihin kaagapay, kung ano po ang kahalagahan po ng ating physical po na voter's ID, siyang halaga din po ng ating voter certification. Upang makuha po ang voter certification, kinakailangan po magtungo ang mga aplikante sa tinatawag po na OEO o ang Office of Election Officer sa lungsod o munisipalidad kung saan siya ay rehistrado bilang isang botante. Dapat ding magpakita ng kahit anong ng anong valid government issue ID, tulad na lamang po ng passport, driver's license o PhilSIS o ang tinatawag po natin na national ID. Karaniwa mga kaagapay, wala itong bayad, subalit may kaukulan po itong certification fee na 75 pesos para sa ilang particular na gamit, gaya na lamang po ng application for passport. Maaari ding ma-apply ito sa pamamagitan po ng kinatawan kung hindi personal na makakadalo sa rehistradong botante. Kinakailangan lamang kaagapay na magdala ang kinatawan po ng authorized letter, kopya po ng valid ID ng botante at sarili nitong valid ID. Kaagapay, yan lamang po ang ating pong tatalakayin maya-maya lamang sa pagbabalik po ng Ahensya de Consensya.
1: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
2: Good news mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Isang kaibigang laging nariyan. Laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama. Masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Ano mang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumula ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa'yo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702 DZAS.
4: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
1: Sumasa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
1: Himpilang
6: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
7: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
0: Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang ating programang Ahensya de Consciencia. Ako po ang inyong kaagapay sa Himpapawid ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. At kanina nga mga kaagapay, bago tayo nagsimula, ating natalakay ang kahalagahan ng voter certification, ay kahalagahan din po ito ng ating pong physical ID. Ngunit mga kaagapay, linawin lang po natin ngayon na hindi na po nag-i-issue ang COMELEC na tinatawag po natin na physical ID. Ngunit kaagapay, ang voter certification na ito ay kasing halaga po o magagamit po natin sa iba't ibang uri ng transaksyon. Kaya naman mga kaagapay, tinatawagan ko po ng pansin ngayon ang tagapagsalita ng Commission on Election, mga kaagapay, at isa na ring certified kaagapay ng ating pong himpilan. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
8: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay, magandang hapon po sa ating lahat.
0: Yan, Attorney Rex, maraming salamat po sa pagbibigay po ng pansin sa amin. Alam ko po, Attorney, na madami kang commitment ngayong araw, pero binigyan mo kami ng pagkakataon na paglingkuran po ang agapay ng sambayanan. Attorney, bago tayo magsimula, baka may mga bago kang balita dyan sa COMELEC, at gusto kong magkaroon, Attorney, ng update kung matutuloy daw ba ulit ang election sa November 2, 2026.
8: Alam niyo po, naghihintay din po tayo ng mga kaganapan po sa ating Senado at sa Kongreso at nakikita po natin sumusulong po ang halos pareho ng panukalang batas na nagtatakda na po ng bagong termino ng ating mga barangay TSK officials. Dating 3 years, naging 4 years at ngayon nga po ay 5 years. Ano? So nakiusap po si Chairman Garcia sa ating Kongreso na sana po magkaroon na ng linaw ng mga panukalang batas dahil nga po alam natin sa September 28 ay filing na ng COC. At habang umiiral po yung Republic Act 12232, patuloy po ang COMELEC sa paghahanda dahil ito po yung umiiral na batas. Pero nakikita naman po natin ang pagkilos sa ating Senado. Kaya po sabi namin, once na naging batas na po ito, ay talagang agad kikilos ang COMELEC, ihinto ang paghahanda. At ang paghahandaan na po namin ay ang pagsusunod na halalan po natin ito. Para naman po sa mga kababayan natin sa BARM, ay tuloy-tuloy po. At wala na pong nakikita kaming dahilan para mahinto ang ating BARM parliamentary elections na gagawin sa September 14. Sana po yung ating mga kababayan, makilok po tayo dito. Ito na po yung fruition ng lahat ng peace process, lahat ng mga adikain ng ating mga kababayan dyan na magkaroon ng sariling self-governance at pagkakataon na po ito na magkaroon ng mandato ang mga manunungkulan sa kanilang parlamento. Salamat po.
0: Mm-hmm. Bali, Attorney Rex, kasi nga diba nakikita ko rin po sa inyong mga Facebook page na madami talagang concern ng mga kaagapay po natin kasi nga nagliparan na nga ang mga iba't ibang uri po ng balita. Attorney Rex, tingin nyo ba bago dumating po ang second week ng sabihin po natin o ng Setyembre o bago naman siguro mag-Oktubre, magkakaroon na po tayo ng pinal na desisyon tungkol dito?
8: Ay opo, tingin po namin dahil nakita po natin mabilis po ang pagkilos sa ating House of Representatives pati na rin po sa Senate at ang maganda nga po napaka-inclusive po ng mga deliberations nila, napakarami po pinapahintulutan na makasali, makapagsalita, magbigay ng opinion, kaya napakaganda po ng diskusyon. So asahan po natin, kumbaga po bigyan natin ng pagkakataon ng demokrasya, mga proseso, makapagtrabaho ang ating Kongreso at malalaman naman po natin kung ano ang magiging final na desisyon.
0: Mm-hmm. Kaya naman sa mga kaagapay po natin, no, hanggat wala pa pong pinal na desisyon po o final decision mula po sa Commission on Elections. At syempre kaagapay, yan po ay ating pong idinaraan po sa proseso. Kaya naman po, hanggat wala pa po tayong nakikita na kahit anong final announcement po mula po sa Commission po sa Election dyan po sa COMELEC, ay wag muna po tayong maniwala sa tinatawag po nating mga peking balita dahil yan po ay hindi lamang nakamamatay mga kaagapay kundi nakakaloko pa ng tao. So, bali Attorney Rex, ang gusto ko lang tanungin po sa inyo, probably malaki talaga ang chance ang matuloy ang eleksyon ngayon.
8: At tingin po namin malaki po ang tsansa na baka hindi po matuloy dahil malinaw po yung dalawang nakambinbin na batas na sineset na po yung term sa 5 taon. Alam niyo po, nakikita rin po namin, bukod sa kinikilala ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kongreso, nakikita po namin yung wisdom kung bakit nais na nila maging 5 taon. Una, natuklasan namin doon po sa mga pagdinig po nila na talagang yung po palang development plans, yung po mga isinasagawa sa ating mga barangay, 5 years naman po pala talaga. Isa pa, iniiwas din po tayo ng Kongreso na sa loob ng 1 taon nakakasabay yung national at local elections at sa barangay TSK elections. E sa pamamagitan po ng pagsisert nung ito na 5 taon na, imposible na po na magkasabay po yung dalawang malaking alala na yan. At isa pa po, nakikita natin, clamor din naman po dahil po yung mga plans, programs, and activities nila, talaga naman pong tumatagal at pangmatagalan. So siguro po panahon na rin na kumbaga hindi na sila masabay dun sa pampulitikahana ng mga halalan, yun naman din po yung intention talaga ng ating local government code na hanggat maari, ito pong ating barangay TSK, trabaho lang, imaiwas ng konti kahit papano sa politika.
0: Attorney Rex, alam naman natin na mainit talaga ang usapin po sa barangay at sangguniang kabataan election kasi nga naman, diba? Marami talagang madami talaga diyan. Una, syempre, hindi natin maiiwasan yung mga kabilang panig ng mga kaagapay natin na yung isa wag ituloy at yung isa ituloy naman. Ang gusto kong matutunan dito, Attorney Rex, ibig sabihin ba darating ba sa pagkakataon, 'di ba kasi ang pangulo natin na umuupo yan ng 6 taon. Ibig sabihin ba parang isang termino na lang sila manunungkulan o 3 termino pa rin sila maaaring manungkulan?
8: eh nakadepende po dun sa makakalusot na version po yan. Ano?
0: Mm-hmm.
8: Kasi pero malino po, katulad niya, nasimula na ngayon sa SK, mukhang sa SK po isang termino na lang.
0: Mm-hmm.
8: Dun po sa ating barangay, eh baka po hanggat baka po mangyari niyan, baka mga hanggang dalawang termino. Pero tayo po ay naghihintay sa mga developments at kaganapan at makakalatag naman po yan kung pwedeng magpa-re-elect at kung pwedeng ma-re-elect hanggang kailan po sila.
0: So Attorney Rex, sa pagkakataon na to, wala pa tayong malino na direksyon?
8: Wala, hindi naman po walang malinaw na direksyon, ngunit wala pa po yung final na version. Yun po yung inihintay natin. Alam naman po natin ang proseso ng pagsasagawa ng batas. May version ng House, may version ng Senate. Mm-hmm. At kung sakaling may pagkakaiba, eh yan po ay ginagawa, dinadaan nila sa period ng amendments, yung mga nais baguhin. At pagkatapos po nun, nakalusot sa House, nakalusot sa Senate, kung meron pa rin pagkakaiba, ay dadaan po sa Bicameral Conference Committee. So ito po yung mga proseso ng batas na pinagdadaanan po talaga ng lahat po ng ating batas.
0: Attorney, kayo po bilang tagapagsalita po ng COMELEC, sa tingin niyo po, meron ka bang nakikitang masasabi niyo makakapagbaba kayo ng mga pinala decision po mula po dyan sa House?
8: Ay, nakikita po namin po na talagang baka po itong bago nga po siguro matapos ang buwan po ito, talagang makikita po natin yan na magkakaroon na po ng final na version. Siguro po pagkatapos noon ay dapat kilalanin din natin na sa ating Pangulo po ang huling bola.
0: Mm-hmm.
8: Lalagdaan ba niya ang magiging produkto ng ating House at Senate o kaya ibibito? Yan po yung mga dynamics ng ating demokrasya.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapay po natin, no, mag-abang po tayo kaagapay dito po sa programa po natin dahil syempre po ang pangako naman po sa atin po ni Attorney Rex ay dito niya sa ating unang isa sa himpapawid yan. Kaya mag-abang po tayo at kung kayo ay meron pa rin namang katanungan mga kaagapay ngayon po sa usapin naman po ng inyong voters certification o ano man po ang inyong katanungan sa pagkakataon na to, kaagapay bubuksan po natin din po ang ating linya po sa numero na 8654-3322 local 401 o di naman kaya kaagapay kung ikaw ay may personal na katanungan ay maaari mong i-comment po sa ating comment box. Kaya naman Attorney Rex, sisimulan ko na po ang paghihimay po sa katanungan ng ating mga kaagapay. Ito po Attorney Rex, ang sabi dito ng ating kaagapay, sabi niya, magandang hapon po sa inyo Attorney Rex, maraming salamat po sa inyong tulong. Ang sabi niya dito, selected po ako para sa Taiwan, pero ang problema ko po ay single pa rin ang nakalagay sa aking voter certification, samantalang married na po ang nakalagay sa iba kong IDs, pati na rin po sa aking passport. May solusyon pa po ba dito? Sarado na daw po kasi ang system, kaya hindi po ako mapalitan at ang aking marital status, aking voter registration. Maaari rin po ba ako makapagpasa kahit single pa rin ang nakalagay sa voter certification ko? Sana po makasagot kayo attorney upang malaman ko kung kailangan ko po bang pumunta ngayon ng Maynila at maiwasan ko po ang pagsasayang ng pamasahe, oras. At maraming salamat na way mabigyan niyo po ako ng impormasyon dito, Attorney Rex.
8: Opo, ang tawag po natin doon sa pagbabago ng mga datos, katulad po niyan, mula po single ay magiging married na po siya, ang tawag po natin diyan ay updating ng inyong voter's registration record. Ngunit ikinalulungkot ko po na maari lang pong gawin ang updating na ito o kung ano mang ibang pagbabago, change or correction, kasama na po yung status, kapag ka po panahon na ng registration muli, pag binuksan na po ng registration. Nakalagay po kasi sa ating batas, Republic Act 8189, na pagsinerado na po ang period ng registration. Lalong-lalo na po, yan ay ginagawa natin bago maghalalan. Katulad po nito na may naabangan po tayong barangay TSK elections, bawal na bawal pong magbago, galawin, alter o kung ano man pong uri ng pag-enter pa sa data ng ating mga national list ng registered voters. Kaya kinalulungkot ko po, talaga naman pong kailangan may update, ngunit maaari po itong gawin pag binuksan po natin muli ang ating registration. Sa ngayon po, kung matutuloy po ang ating halalan sa November 2, magbubukas mong muli ang COMELEC ng registration by February 2027. Ngunit kung magiging ganap na batas naman po yung pag-set ng term na bago at dahil doon mababago po ang ating petsa ng halalan, eh maaari pong magbukas muli ang COMELEC ng registration. Baka po mga November or December this year, so mas mapapaaga po yung ating registration period. Makaka-avail po kayo na mabago ang inyong registration records.
0: Mm-hmm. So, kaagapay, no, alam namin na matagalan namin itong binabanter dito ni Attorney Rex, pero yun nga kaagapay, alam talaga natin na hindi po talaga maaaring buksan para lamang po sa iisang tao po ang pagbubukas po ng ating pong sistema. Tama, attorney, no? Tama naman ako ng impormasyon dahil ito ay muling mabubuksan kung magkakaroon po tayo ng registration na magaganap po sa 2027 ng February.
8: Tama po kayo, batas po ang nagsasabi po niyan, ano? Kaya talagang hindi po pwede natin gawin dahil ang punto po ng batas dito, kailangang maisapinal ang lahat ng datos patungkol sa mga botante at kahit po ang COMELEC, hindi pwedeng galawin niyan bago maghalalan.
0: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, dito po ay baka naman pwede nating kausapin ng ating po mga agencies po kung ano pa yung pwede pa nating ipakita po ng mga dokumento. Ito pa po, Attorney Rex, magandang katanungan po ito. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex, hello po. Sabi niya, kakakuha ko lang po ng aking voter certification sa isang mall sa Dasmariñas. Napansin ko po na hindi updated ang aking voting record na nakalagay dito sa voter certification na kinuha na ng aming munisipyo noong April 2026. Sabi niya po dito, ang current record ko po ay 2025 at ang previous record po ay 2023. Pero sa voter certification na nakuha ko ngayon sa Dasmariñas, nakalagay ang current record ko na 2022 at ang previous record ay 2019 na parehong record ko pa noon sa Intramuros, Manila. Ask ko lang po kung okay lang po ba ito o kailangan ko pa po bang ipa-update o ipa-correct ang record. Ano po kaya ang dapat yung ano po kaya ang dapat kong gawin para maging consistent, updated na po ang aking voting record? Maraming salamat po.
8: Una po sa lahat, pwede pong siguro dapat malaman muna po natin ano po ba yung meron po bang discrepancy, lalong-lalo na po dun sa personal details ng ating mga kababayan. Ngunit kung nananatili naman pong active, walang discrepancy, walang pagkakamali sa lahat ng datos, hindi po natin nakikita na magkakaroon ng problema. Bagamat yun nga po sinasabi na hindi kasing updated, gaya po nung naturan niya na sa kanyang salaysay. Kung sakali man din po, talagang para po isa kapapayapan niya at gusto niyang may saayos lahat, pwede naman pong pumunta doon sa aming opisina, diyan sa Dasmariñas City. May tanggapan po ang COMELEC yan, lang sa gayong maipaliwanag. Ano ba talaga? Ba't nangyari yung ganyan? Ba't meron mang ganon? Pero gaya nga po na nasabi ko, kung wala naman pong discrepancy doon sa anumang detalye na nakalagay, hindi po namin nakikita na magkakaroon na maaari magdulot ito ng problema. At again po, gaya nung napag-usapan po namin kanina ni Sir Brian, kung sakali man po merong kailangan i-update, pag nagbukas pumuli ng registration ng COMELEC, pwede pong may update po yan.
0: Mm-hmm. At siguro, no, ang ganda nung payo na yun, mga kaagapay, no, kung nakita mo naman na yan ay properly activated, yun naman yung pinakamahalaga. Ang mahalaga dito, kaagapay, ay makakaboto tayo kung matuloy man or hindi ang ating pong BSKE 2026. Eto, Attorney Mick, kinalaman to sa una kong katanungan bago tayo nagsimula. Sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo, Attorney, naway pakinggan nyo muna po ang aking sasabihin. Sabi niya dito, may mga precedent na ba ng postponement ng BSKE noon bago pa ang 2023 BSKE? Noon bago pa ang 2023 BSKE ay hindi ba ang sigaw ng marami ay ituloy ang halalan dahil may allegation ng corruption, kawalan po ng aksyon at dahil matagal na po nakuupo ang ilang barangay official bunsod po nito ng mga postponement? Hindi ba't sinasabi noon na kailangan silang mapalitan ng mas maayos na lingkod bayan? Pero ngayon, iba ang sitwasyon. Marami sa kasalukuyang barangay official ay baguhan o ang tinatawag na first termer. Wala pa sila sa tatlong taong nanunungkulan mula October 2023 BSKE hanggang ngayong November sa darating na November 2026 BSKE. Kung marami sa kanila ay mahusay man lang magtrabaho, may mga proyektong napapakinabangan ng mga residente at may mga programang patuloy na binubuo para sa mas maayos sa pamamayan, hindi ba't parang bitin ang tatlong taon para sa honest at mahusay na lingkod bayan? Kung halos ang tatlong taon pa lamang silang lingkod bayan, sabi niya po dito, Attorney, at kung tatlong taon ay mapapaikli para pa sa tapat at mahusay, hindi ba't napakatagal naman ito sa tiwali na walang ginagawa at walang pinapakinabangan sa komunidad? Kaya po ang tanong ko sa sitwasyon po, yes po ba tayo sa postponement ng BSKE?
8: Naku, napakaganda po nung natura
0: ang ganda
8: ng ating
0: Kagapay. No?
8: Opo. At nakikita mo po yung marudog na concern niya sa kanyang barangay, ang nais lamang niya, maayos na panunungkulang pampubliko. Ganito po, ano, una sa lahat, talaga pong tayo nasa demokrasya, umiiral ang ating saligang batas at malinaw na ang kapangyarihan para i-fix ang term ng ating mga barangay test kayo nasa Kongreso. Kailangan po nating igalang ang kapangyarihan na yan. Pangalawa po, kung kayo man po ang ating mga kababayan ay may kuro-kuro, may mga opinion dito, ay ang pinakamaganda po, ano, bukod sa pagpapahayag po sa publiko, ay maiparating ninyo ang inyong mga sentimiento, kuro-kuro, suggestions at comments dun sa inyong representative. Actually, yan po ang role ng ating mga congressman, maging representante po nating lahat sa ating mga distrito. Kaya po maganda maparating nyo sa kanilang opinion nyo dito sa usaping ito. Pangatlo po, tama naman po talaga yung ating panunungkulan, 3 taon, kung hindi maganda, ay kung maganda, talagang pong kulang yan. Kaya nga po nakikita natin doon sa pagdinig ng Senado at sa Kongreso, malino po meron po palang tinatawag na 5-year development plan na isinusumite. At isa po yun sa dahilan kung nagbunsod sa ating Senado kung bakit pala hindi na lang gawin na 5 years nang sa ganyan po yung mga programa ay maayon doon sa mga plano. At tama rin naman po yung sa ika-4, yung 3 taon na yan kung sakaling hindi maganda ang panunungkulan, napakahaba para dun sa kurap, yung walang silbet, iba pa. Siguro po panahon na rin para malaman natin na hindi lang naman din po eleksyon ang makapagpapababa o kaya makapagpapapalit. Meron po sa ating local government code na tinatawag na recall elections. Yan pong recall elections na yan, kung wala na tayong tiwala, nakikita natin sa anong makadahilanan, hindi nagtatrabaho, kurap, o hindi nakatiwa-tiwala talaga, ay pwedeng mapababa sa pwesto yung ating mga nakaupo po na mga local government officials sa pamamagitan ng pagpapatawag ng recall, magkaroon ng eleksyon. Hindi na natin kailangang hintayin po yung regular elections, kundi sa pamamagitan ng recall ay mapababa, magkaroon ng halalan, mailuklok yung dapat at magkaroon po ng accountability at panunungkulan. Mm-hmm. At ito po siguro kung meron man natutunan ako sa ating caller, ang maganda po dito kasi ay yung demand para sa accountability, demand para sa public service. Mahaba man yan, maikli man yan, ang importante, makapagtrabaho po sila. Sana po lahat ng kababayan natin, ganito ang mindset ng sagayon po. Tingin ko, kung lahat tayo ganyan, naku po, wala nang tatakbong official dito sa atin na ang nasa isip ay korupsyon dahil hihina, magde-demand at mag-expect pala tayo ng matino at maayos na public service.
0: Mm-hmm. At saka, attorney, no, nakakatuwa kasi aminin natin, natututo na sila sa mga nakalipas na buwan po natin at syempre sa mga ilang buwan nating partnership, attorney, alam ko na hindi naman to formal na partnership natin. Pero attorney, nakakatuwa kasi naniniwala ako na ikaw po bilang isang tagapagsalita po ng COMELEC ay natututo yung mga kaagapay natin, lalo na sila ay nakaantabay ngayon sa usapin ng election. At yun naman talaga yung puso po natin dito sa usapin po natin na ang mga kababayan po natin ay hindi lang matuto pero maging isang matalinong botante. Kaya, sige, attorney. Sige, attorney, may sabihin ka ba?
8: Ako rin po, Sir Brian. Ako rin po, natututo sa araw-araw po na magkasama po tayo sa inyong programa. Salamat po.
0: Opo, opo, attorney. Ito pa, attorney. Susubukan ulit natin, attorney. Sabi dito ng ating kaagapay, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Salamat po sa mga inyong sagot. Ang tanong ko po ay, magtatanong lang po sana ako tungkol po sa final ruling ng Korte Suprema hingil po sa no second place rule sa halalan. Maaari po bang malaman ko kung kailan ang eksakto magiging epekto o ipapatupad ang nasabing ruling? Sakop po ba ito sa nalalapit na halalan o magkakaroon po na hiwalay na implementing guidelines o bago po ito tuluyang maipatupad? Maaari rin po bang linawin niyo po sa akin kung sino po ang responsibilidad na magpapatupad o maglalabas ng okulang direktibang antas munisipyo po ba o lungsod? Ang tanong ko po, kung manggagaling po ito sa COMELEC, sa municipal o city government o sangguni ang bayang panglungsod, maraming salamat po.
8: Una po sa lahat, ang direktiba po ng pagpuproklama. Ang issue po kasi dito, sino ba ang mapuproklama just in case po maialis, matanggal, ma-disqualify, ma-cancel yung second placer? COMELEC po yan. Nasa COMELEC.
0: Oh.
8: So, utos po ng ating Supreme Court ay actually sa COMELEC. tungo sa tinatawag natin na Board of Canvassers. Ang ibig sabihin po nito ay kung sakali mang meron pong mga matatanggal na naunang naiproklama at pag nagkataon po na sila aalisin, hindi pwedeng kikilos ang COMELEC para iproklama yung second placer dahil inabandon na po ng ating Supreme Court ang second placer. Ang sabi po nila, kapag second placer ka, hindi ikaw yung highest na garner ng highest number of votes. Sa Makatwid, hindi ikaw ang nanalo, hindi ikaw ang pinili ng tao, wala kang mandato. At sa kadahilanan po niyan, ganito, kung mangyayari po ang mga vacancy doon po sa mga posisyon na may succession, halimbawa po sa Pangulo na pwedeng isucceed ng Vice President, Senado na mayroon pong appointing powers ang ating Pangulo, eh hindi po gagana yung second placer na yan. At kahit po doon sa mga posisyon na walang succession, halimbawa sa congressman, na pag sila po ay nawala, hindi po uubra ang succession, lalong hindi ang second placer. Sa ano po ang ibig sabihin nito? Dahil sa desisyon na yan ay kailangan magsagawa ang COMELEC ng halalan o special elections na matatawag. So ito po yung implication niyan. Ang tanong, kailan ba sisimulan ng COMELEC? Abay, sinimulan na po. Mula po nung lumabas ang desisyon ng Supreme Court doon sa unang kaso po na yan, ay ipinatupad na po ng COMELEC ang doktrina na nika-abandon na sa second placer rule. So kung makikita niyo po, lahat na po ng ipinuproklama ng COMELEC dun sa mga sumunod na mga special elections at iba pa, ay wala na po yung place, yung second place rule. Talagang yung nanalo na lang po, at kung sakali mang magtatanggal po sa beda sa desisyon ng COMELEC, desisyon ng korte, desisyon ng ombudsman o anuman po ang tribunal, ay pagaganahin po natin yung special elections sa mga posisyon na walang succession, at dun naman po sa may succession, ay iiral po yung rule of succession po.
0: Kaya kaagapay, no? Attorney Amitano, kailan ba nauso yung second placer na yan?
8: Ay, galing din po ito sa doktrina ng Supreme Court. Ang ibig pong sabihin kasi nung araw, ang pinagkaiba po nito, halimbawa yung tumakbo po ay disqualified, hindi pwede maging kandidato. Itinuring po dati na yung kanyang COC ay mere scrap of paper. Meaning parang hindi po siya naging kandidato. In short, dahil hindi naging kandidato, sino dun sa mga natitirang kandidato ang tumanggap ng pinakamaraming boto? Yan po yung second placer. Siya yung pinoproklama. Ngunit ito po inabandon na nga ng Supreme Court dahil sabi nila, eh malinaw naman, eh kahit naman yung tinanggal nyo, tumanggap ng bote, nagkataon lang disqualified siya. Hindi siya pinili ng tao, talo siya.
0: Nako, attorney, bilang lang yung ating oras po sa pagkakataon na to, pero attorney, natutuwa ako dahil hindi lang tayo sa usapin na kung paano ba nila makukuha ang kailang voter certification, kundi nagiging educational na tayo dito sa Ahensya de Consensya. At salamat sa inyo, Attorney Rex. Alam kong busy ka sa pagkakataon na to, pero Attorney, bago kita bitawan, ano ang mensahe mo at payo mo sa mga kaagapay po natin kung matutuloy ba o hindi ang eleksyon sa darating po na ilang buwan?
8: Sa atin po mga kababayan, siguro po ang aking takeaway sa araw na ito na nais ko pong i-echo ay yung mismong nabanggit po ng ating butihing si Sir Brian, ang pagiging matalino at responsableng botante. Una, yung pagiging matalino at responsableng botante po ay hindi lang natin ginagawa sa halalan na naghihintay tayo, sinong iboboto, kung hindi na maganda yung isa, ay papalitan na natin siya. Ang pagiging matalino at responsableng botante ay pagdedemand din po ng accountability. Paghihingi ng matinong public service at yung pagpapatuloy po ng kailangan po talaga yung servisyo, yan ang pinangako sa iyo, ay ibigay mo. Yan po ang pinakamagandang lesson siguro at maaari kong maipahayag ngayon galing mismo po kay Sir Brian. Kaya po tandaan natin, ang responsibilidad, ang pagiging responsable at matalinong botante, hindi lang sa halalan. Ngunit ito ay mas lalong pinaiigting pagkatapos ng halalan dahil lakas na natin ang ating boses, mag-demand tayo ng maayos at matinong public service.
0: Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. At mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Nathaniel Peralta, kay Nicole Estoy, kay Angelica Calaya, kay Jeebes Mancio at kay Ate Aileen Valdez. At syempre, sa assistant ni Dessa Magtunaw at ni Ara Negad. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang COMELEC. Ako po si Brian De La Cruz.
7: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
9: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
10: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
11: Ito ang 702 DZAM.
12: 702 DZAM.
11: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
12: sa febc.ph
11: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
14: Doctors Online.
13: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
14: Doctors Online.
13: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
14: Doctors Online.
13: Kumonsulta na!
15: Hello, good afternoon mga kaagapay. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Labad. Isa pong dentista. Ayan, mga kaagapay, madalas mo bang nakakagat ang iyong pisngi? Kung minsan lang ay maaaring aksidente lamang ito, pero kung paulit-ulit, baka nga naman may connection ito sa ating topic ngayon, ang cheek biting. Ayan, simple accident lang ba o senyalis na lang dental problem? Yan ang topic natin ngayon mga kagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan tayo na ng ating always available at mahusay at world-class na dentista na si Doktora Lizelle Ceballos. Ayan, kaya nga kung may katanungan kayo about this topic mga kagapay, you may type in your comments sa ating chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Corona-Nadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan! Mga kaagapay, ipapakilala ko na po ang ating guest as always, no, laging available ang world-class na dentista ng Pilipinas. Ayan, muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Siya po ay Associate Fellow of Philippine Academy of Implant Dentistry. Yan, former president po siya ng Functional Jaw Appliances. Ayan, former president ng Philippine Prostodontic at Asia Pacific Dental Sleep Medicine Clinical Director at in prosthodontics. Ayan, Philippine representative in the Asia Pacific region awarded by Singapore. Wala pong iba kundi si Dr. Lizelle Ceballos. Doc Lizelle, good afternoon po sa inyo. Ayan, naka-off yung mic ni Doc Lizelle.
16: Ayan. Okay, maraming salamat po ulit sa pag-iimbita, Doc Marlon. Sorry,
15: pala.
16: Salamat ng marami. At maganda pong hapon sa inyong lahat.
15: Yan, good afternoon, Doc Marlon. Baka may gusto kayong batiin for this afternoon.
16: Wala naman po. Nandito po ako sa Medical City. Meron kaming klase at may graduation po tomorrow for our associate fellows ng PAFCHO, TMJ, or Official Pain and Dental Sleep Medicine. Yun, yun po mga binabati ko, mga aming mga dentista na estudyante po. Postgraduate training program.
15: Okay, busy-busy si Doc Lizelle. Salamat at nagpa-onla kayo ng kaunting minuto. Around Opo. Almost 45 minutes. Salamat, Doc. Ano? Ang topic natin for this afternoon ay cheek biting. Napaka-simple pero mukhang napaka-interesting, Doc, kasi maraming nakakaranas nito. Ano po ba ang cheek biting, Doc?
16: Ang cheek biting po, ito po yung paminsan-minsan na nakakagat po natin, yung loob ng ating cheeks ng sinasabi nila minsan aksidente or minsan talagang kadalasan kinakalyo na talaga yung loob ng bibig natin, no? Kasi paulit-ulit eh. So it's either yung soreness niya hindi naaalis, mahigit ng 2 linggo, or minsan naman nakagat lang, tapos after a while, dahil wala naman systemic problem yung pasyente, gumagaling naman po kaagad. Yun po ang kadalasan. Pero syempre, depende rin po sa status ng ngipin ng ating mga pasyente kung bakit nagkakaroon ng cheek biting.
15: Oo nga, Dok. Okay. Kasi marami akong na-experience sa mga pasyente natin, no? Dok, nakakagat ko ang cheek biting. So minsan naman wala. So ibig sabihin, halos parang nagiging normal sa kanila. Ito, pero kailan ba, Dok? Kailan po ba dapat na may medyo mag-alala tayo, ikabahala ng pasyente ang cheek biting?
16: Actually, ang cheek biting po kasi talaga, depende kasi sa posisyon ng ngipin. Kadalasan yan sa dulo, di po ba? Yung ating mga molars. So pag nagkaroon po na meron pong mal-occlusion or mali ang ngipin, pagtubo ng ngipin ng pasyente, syempre, nagkakaroon ng biting dun sa area na yun. Kaso yung minsan nagiging trauma na eh. Di po ba? Kasi paulit-ulit. Kaya po yun, dapat i-address din po natin at saka pumunta po kayo sa dentista nyo kasi marami pong ways, maraming paraan para maalis po natin ng cheek biting.
15: Ayan, Dok. Ano, sinabi niyo, paulit-ulit. Ayan. Siyempre, may cut nila yung inner cheek nila. Ayan, Dok. Ano po ba talaga ang yung una nilang dapat malaman na posible bang mayroon na ba silang may dental problem na ba? O ano na nangyayari sa loob ng kanilang bibig?

0: Yun po, unang-una po yung posisyon po na maling posisyon po ng pagtubo ng ngipin.
1: Okay.
0: Pangalawa naman po, yun pong mga sharp na ngipin, sharp edges ng ngipin natin na pag kinagat natin, eh, natatamaan yung mga cheeks natin. Minsan matataba yung cheeks natin. Tandaan nyo po, pag tayo ay lumaki or nag-gain weight, hindi lang naman po katawan ang tumataba sa atin, kahit yung mga mucosa po natin or yung gums natin, tumataba yeah. din. Kaya po nagtataka sila, meron pong pumapayat, bakit ang denture ko nahuhulog na? Meron na bang tumataba? Bakit pa ulit-ulit masigip na tong denture ko? Di po ba? Kaya kailangan din po nating i-check. Hindi lang natin i-check intraoral. Kailangan pati yung BMI or yung pangangatawa ng ating pasyente, i-check din po natin. Or minsan naman po, yung mga postiso, na yan nga po na-mention ko, yung masisikip na postiso, nagkakos din po na cheek biting. Or kaya meron din po syempre yung stress or habitual biting or kaya minsan neurological na po. Meron pong mga cases na gano'n na meron pong mga movements na paulit-ulit na ginagawa ng pasyente without them knowing it. Pwede okay. din po yung mga yung mga third molars na tinatawag, yung mga wisdom tooth. Yun po. Kaya bakit nagbi-bleed para ating area na yun? Masakit yung area na yun. Yun pala, nagpipilit tumubo yung dulong ngipin kahit okay. wala naman po sa posisyon. Yun po yung isa pa po na kadahilanan.
1: Oh, Dok, ang dami palang dahilan ng cheek biting. So, yung iba naman, Dok, minsan sa braces, siyempre, parang foreign material doon. Mm-hmm. So, talagang mahirap masanay. Dok, kung paulit-ulit, Dok, ayan, ito po ba ay nakaka-apekto sa overall oral health or overall health ng pasyente?
0: Siyempre po, hindi ka comfortable eh, kasi ang hirap magsalita. Mahirap magkumain. Tapos kung matutulis yung edges na yun, syempre, kada may pagkakamaling kagat, natatamaan yung cheeks natin, magkukos siya ng singaw. Yung singaw pala, yes. napakasakit na po. Tsaka po, it will take time, ilang araw rin po na nagstay sa mouth natin yan. Kaya kailangan yung iba, dahil may systemic problem, hindi lang isa, dalawang araw or isang linggo, minsan mas matagal pa. Imagine ninyo yung sakit na yon na nasa bibig nyo na hindi nyo magamot-gamot. Kaya kailangan po, puntahan nyo rin po yung mga dentista nyo para rin po ma-check. Like nga po yung sinabi nyo kanina, yung orthodontics, yun din po, isa pa rin pong cause yun. Kasi nagkakaroon po ng movement ang mga ngipin natin. Pag po nagkaroon ng movement ang mga ngipin natin, nagngangalit tayo yung nag-grinding or kaya nagbabroxism ang nangyayari or clenching na tinatawag. So, ang tendency nun, parang naghahanap yung panga natin, naghahanap sila yes. ng tamang kagat. So, ang gagawin niya, lalo na po sa mga lalaki, nagkakaroon sila ng angle jaw, di po ba? Magkakagat sila na madiin hanggang mabasag na yung ngipin nila, hindi nila na namamalayan. So, yun po yung mga causes or cases. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na night guard na nire-recommend natin sa mga pasyente natin sa gabi para po, kasi kadalasan po yan sa gabi nangyayari, di po ba? Or kaya okay. mabiglang pagkain natin, bigla nilang makakagat natin cheeks natin, sinasabi nila, ay may nakaalala sa akin. Pero sa totoo lang po, syempre, meron po malposition na nangipin na nasa loob ng bibig nyo. Kaya po, nakakagat nyo po madalas ang inyong cheeks.
1: Okay, Doc, isang tanong na maganda, no? Kasi, syempre, cheek biting. So, does it also follow kapag ikaw ay nag-gain ng weight or ikaw ay sobrang nabawasan naman ng weight? Ayan.
0: Yes po, syempre. Lalo na ngayon, uso-uso po yung mga ini-inject para pampapayat. No po, di po ba? So, parang feeling nila, pumayat ako. Yun nga, sinabi ko kanina, hindi ka lang naman papayat pangangatawan mo. Pati bibig mo pumapayat, pati dentures okay. mo affected. Mm-hmm. So, kailangan i-magpa-check up po kayo sa mga dentista nyo once in a while. Hindi po yan yung ikakabit sa inyo tapos forever nandoon na. Hindi po ganun. Kaya, kailangan po talaga regular ang pagpunta sa mga dentista nyo.
1: Oo, okay, kasi magandang, kailangan talaga very keen. Hindi lang tayo toothbrush ng toothbrush, diba?
0: Yes.
1: Kumbaga, kailangan kilalanin din natin yung ating pangangatawan, lalo ng ating oral mucosa. Eto, Doc, kasi karamihan ng mga pasyente, or madalas, pinagpasa walang bahala nila ito eh. Kasi minsan nawawala naman, or bumabalik paminsan-minsan, Doc. Ano po ba katulad ng merong malaking singaw? Ayan, sasabihin nila, gumagaling naman yan daw, hayaan ko na lang. So, kailan ba katulad na napakalaking singaw? Minsan may nakita akong patient, ang laki talaga ng singaw. So, ayaw niya ipatreat kasi nga gumagaling naman daw. Ano po ba ang long-standing na effect nito yung paulit-ulit ng malaking singaw.
0: Unang-una po, syempre, check din po natin, panatilihin natin ang malinis na bibig natin. Nagsisipilyo po ba tayo ng tama? Or regular po ba ang pagsisipilyo natin at pagbisita sa ating mga dentista? At kadalasan po niya, sinasabi natin, pag hindi sila makapunta ng clinic, kumuha po kayo ng rock salt o kaya ng asin. Huwag iodized. Ganun. Tapos ilagay niyo sa maligam-gam na tubig at mumugi niyo po. Kasi po talagang may sodium content po yun eh. Kaya nakaka-heal po talaga siya ng mga wound. Yung isang buong rock salt lang ilalagay mo, di po ba gumagaling siya kagad? Possible naman po yun. Or kaya iwasan po natin yung pagkain na matitigas na na mga pagkain para rin po hindi po parate pa ulit-ulit na lang po yung ating pagkakaroon ng singaw dun sa area na yon. Or kaya pag hindi po talaga siya gumagaling for so many weeks or isang buwan na siya, magpa-consult na po kayo sa inyong mga medical doctors. Baka po merong underlying cause kung bakit po kayo nagkakasingaw. Like yung infection nyo po ba eh dahil ayoko naman pong matakutin yung mga pasyente natin kasi meron naman po kasi talaga mga pag may diabetic si pasyente, hindi talaga gumagaling kaagad.
1: Okay.
0: Any wound, hindi talaga gagaling kaagad. So, i-weigh nyo rin po kung ito ba gumaling ng ilang araw, normal lang ba to, or ito ba tumagal na ng isang buwan, hindi na ito normal. Kaya po, check up po talaga is importante.
1: Yes, sa totoo lang, Doc, meron akong experience na ganyan kasi lagi siyang may singaw and then matagal gumaling. At the same time, every month gusto niyang magpa-cleaning. So, sabi, ang alam naman natin na kapag yung intake ng kanilang sugar at carbo eh nakaka-cause talaga ng mga calcular deposits, Doc, di ba? Yun nga lang, linya siya ng diabetic ang kanilang family. Siya in denial. So in short, alam ko yung history ng family. Sabi ko magpa-check. Ayun, dun sa dentista pa nalaman na sila ay full-blown diabetic na daw kasi nga hindi sila lagi nagpapa-check up. So ayan, ang at saka napakaganda ng inyong home remedy. Talagang rock salt. Mura pa. Dok, ang tanong ko lang, bakit hindi iodized? Bakit rock salt? Ayan.
0: Kasi iba yata yung sa iodized eh. Mas parang mas galing directly from parang sea salt ang sinasabi nila. Yung rock salt. Kaya mas mura po siya, 'di ba? Yung isa pa parang process na eh.
1: Yes. O dok, pero so, may iba tayo, no? Ang minsan naubos na kami na iodized. So merong naiwan yung anak ko na sa school nila ng rock salt kasi sobra. Ginamit ko yung rock salt, parang mas nagustuhan ko yung lasa ng rock salt, Doc.
0: Di ba sa mangga masarap ang rock salt kasi sa iodized?
1: Hindi ko nga maintindihan, Doc. Ewan ko ba. Samantalang nung araw ay talagang sinasuggest lagi ang iodized. So, anyway, syempre nagbabago-bago ang panahon. Ayan. Pero huwag tayo magbabago. Kailangan pa rin magpa-check up lagi sa ating mga doktor, sa ating mga dentista. Ayan, Doc. Ano ang magiging effect? Kunyari, long-standing, hindi niya pinatreat, Doc. Tapos, yun na nga, may sinasabi kayong diabetic pala siya. Anong magiging cause nito? Would it magiging excessive ba yung mararamdaman niya? Or talagang hindi siya makakain? Paano ba sasabihin sa pasyenteng yun?
0: Any wound that doesn't heal po, talaga pong kailangan na po natin ipa-check up sa doktor. Huwag tayo mag-self-diagnose or self-medicate. Kasi po syempre, kailangan po natin yung mga expert o yung expertise ng ating mga doktor. Kaya nga nila inaral po yan ng ilang taon para po masolusyonan ang problema natin or kaya magamot natin kung ano man pong karamdaman ang nararamdaman natin. So, huwag pong ipagwalang bahala. Kailangan po, pag may naramdaman kayo at na-observe nyo na hindi na po ito normal, hindi na po ito natural, eh magpagamot na po kayo kaagad. May ma-mention lang po ako, Doc, no? Baka mamaya magandang testimony rin po yung nangyari. Kasi po nung ma-mention ko lang po last May, na-experience ko po yung nerve problem. Nagkaroon ako ng twitching ng toe. Can you imagine? Without me doing anything, nagtitwitch ang big toe ko by itself. Kaya natatakot ako. Sabi ko, nako, nakinusap ko na yung medical doc friends ko. Sinabi niya, o baka kailangan mo na magpa-MRI, magpa-lab test ka and everything. Tapos lahat ng medicines, vitamin B complex, lahat po ng magnesium, lahat yan. Tapos nagpa-PT na ako, nagpa- home massage care, lahat ginawa ko na. Alam nyo, Doc Marlon, kung ano lang naging solusyon?
1: Yes, Doc, ano?
0: na ni-refer, sinabi sa akin ng aking orthopedic surgeon friend from St. Luke's na ano lang, infusion of collagen.
1: Okay.
0: Directly, doc. After so many months of suffering, nagkaka-anxiety na ako, na nakaupo lang ako, nagtitwitch by itself yung toes ko. Pagka after na infuse sa akin yung ano, yung collagen, doc, it's magic. Nawala talaga yung twitching. Nakakatulog na ako ng maayos. Tapos, wala, nagawa ko na yung mga dapat. Kasi ang winoworry ko, pa nagpa-MRI ako, baka meron na ako nerve dysfunction o problema. Yung pala, collagen. Yung mga supplements po pala, okay din yun. Pero matagal ang absorption.
1: Kulang siya.
0: Kulang po talaga. Pero pag direct, in 30 minutes, doc, gumaling talaga yung problema ko. Kaya hindi, proud na proud ako sabihin yun sa mga kaibigan ko dentista sa atin po. Masakit ang arms ko nung mga panahon na yun. Kalahati ng arms ko, right toe yun eh. Doc, pagising ko the next day, wala na yung frozen shoulder ko. Tsaka wala na rin yung right arm problem pain. Wala na po. Kaya I hope makatulong po sa inyo.
1: Oo, nako, masasabi ko yan, Doc.
0: Collagen infusion and vitamin C, Doc.
1: Okay. Amen dyan, Doc. At talaga.
0: Amen po talaga. Oh. God is good.
1: Yes, Doc. Alam nyo, hindi tayo exception, no? Sa sa lahat. Oh. Even ang mga ka-adapa.
0: Hindi mababayaran ng anxiety at sleepless nights pag nagkasakit ka.
1: Yes.
0: Oh. So lahat talaga naisip ko na.
1: Yes, Doc. Even the expert herself. So kailangan talagang magpakonsulta. And maganda lang sa atin,
0: and
1: Doc.
0: And exercise po talaga is very important.
1: At least meron tayong mga kakakilalang expert din sa mga ganyan.
0: Opo.
1: Ayan, napakaganda ng ating topic, Doc. Salamat. Ang magandang testimony talaga yun. Kasi
0: opo. Kamang gusto ko pong makatulong.
1: Yes, coming from the expert mismo. Kasi syempre, kahit pa paano, alam natin ang gagawin, pero meron pa rin tayong mga hindi maintindihan sa ating pangangatawan. Ayan. Okay, Doc, ano? Sa pagkakataon po na minsan, ayan, Doc, ano po ba, katulad ng sa dentures, for example, Doc, ano, nag-cheek biting sila, ayan. Ano po ba ang nangyayari sa dentures? Bago ba ito? Luma ba ito? Or medyo iba ang pagkakagawa? Ano po ba ang mga causes ng cheek biting naman sa dentures?
0: Ang dentures po kasi syempre kailangan tama rin po yung pagkakagawa ng denture nyo. Kasi minsan kapag mali po yung positioning at alignment ng dentures, kaya ang sinasabi ko po sa mga dentista, dapat alam nyo kung saan ipoposisyon, or pag when I do lectures, alam kung saan ipoposisyon ang mga ngipin. Kasi po pag mali po ang positioning at paulit-ulit na nagkakos ng cheek biting, ibig sabihin po mali po yung alignment.
1: Okay.
0: Kaya po ibalik nyo lang po sa dentista nyo at papalitan naman po nila yon. Wala naman pong problema dyan.
1: Ayan.
0: Nasusolusyonan po lahat.
1: Okay. Doc, sa third molars naman, ayan, tumutupo. Ano ang pinakamaganda dahil nag-cheek biting sila?
0: Ah, removal. Removal po yun. Oo, kasi syempre, hindi naman tayo Caucasian, Asian tayo. So, mas maliliit po ang ating mga panga. Hindi po lahat talaga nag-i-erap ng sapat. So, mas maganda po. Pero hindi naman po lahat ng third molars tinatanggal, ha. Pero kung kinakailangan pong tanggalin, paalis na po natin.
1: Okay.
0: Para wala na rin po tayong problema.
1: Oo nga, Doc. Okay, Doc. Ah, napakaganda natin pag-uusap, Doc. Kasi medyo na-highlight ang iyong experience. Pero, Doc, siguro sa other sometime, ano ba ang collagen? Sa susunod na natin siguro.
0: Yes, opo.
1: Magandang, tingin ko nagsesearch.
0: Testimony na, talaga.
1: Oo, nagsesearch ng ating mga kaagapay. Ano ba yung collagen din? Ayan, next po. Medyo i-hold muna.
0: Hindi ako nagpa-promote, Doc, ha? Yun
1: yes
0: din lang po
1: yes
0: talaga.
1: Po,
0: based on my experience, talagang isang infused lang talaga. Kaya pinapasalamatan ko yung kaibigan ko na nagsabi sa akin, why don't you try? Kasi sabi niya, may diabetes ka ba? Meron ka bang hypertension? Everything, wala po. I don't have any maintenance at all. Only vitamins. That's why, nagpa-laboratory test ako, wala rin po makita. Yun pala, collagen lang po pala ang kulang sa akin.
1: Yes, ayan. Doc, hold that thought, Doc. At mamaya, babalikan natin yan. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalaman pang kalusugan. So after the break po, susunod na po natin ang inyong mga questions na dahil siya ipakonsulta kay Dr. Lizelle. Ayan, para sa mga tanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, may singaw o mouth sores ka ba? Papay, may singaw o mouth sores ka ba? Paano

0: pagpigil ng pamamaga. Ikalawa, baking soda. Mabisa itong gamitin dahil isa itong antibacterial, antimicrobial, at antiseptic na pumapatay ng bakterya na sanhi ng singaw. Mabisa rin panlaban sa impeksyon sa bibig. Ikatlo, yogurt. Nakagiginhawa ito ng hapdi ng singaw. Ang bakterya na kasama sa sangkap nito ay galing sa fermentation process ng yogurt na nakatutulong na magbalanse ng bakterya sa iyong bibig. At ikaapat, tubig na may asin. Mabisa ito dahil ang asin ay may antibiotic property na nagtatanggal ng sakit at impeksyon. Nililinis nito ang sugat para malabanan ang impeksyon at pamamaga. Ang health tips na ito ay hango sa tgp.com.ph at sa pakikipagtulungan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
3: Magandang hapon muli mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion for this afternoon, a very interesting topic, ang cheek biting. Kung kakatune inyo lang mga kaagapay, sayang, na-miss nyo yung magandang kwento ni Doc Lizel sa kanyang naranasan. Pero mamaya, after this, pwede nyo namang i-review at i-replay ito. Punta lang kayo sa page ng 702-DZAS Facebook page, especially hanapin niyo po yung Doctors Online ngayon. Cheek biting. Yan, tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa febc.ph at napapanood po tayo sa FB Live sa YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan. Good afternoon, Doc Lizel. May mga questions na tayo.
4: Doc Marlon, differentiate yes, ko lang pala yung rock salt tsaka yung iodized salt.
3: Okay, okay. Sige, Doc.
4: Kasi yung rock salt pala, galing ito, minimina, galing sa ilalim ng lupa. Mm. So, meron siyang mineral tulad ng calcium, magnesium, potassium. Pero wala siyang iodine
3: okay.
4: na kasama. Unlike yung iodized salt, meron po siyang dinagdag na iodine. Good for thyroid gland.
3: Yes.
4: Yun po. Yun po. Mas pino siya tsaka yun nga, process siya. Oh, yun po ang difference nila.
3: Okay, naalala ko na Doc, 80s and 90s, parang talagang pinaprescribe ng mga sa health center ang iodized salt because of yung thyroid problem.
4: Thyroid problem.
3: Sa Philippines. Okay. Apa. Ayan Doc, meron na tayong questions, a few questions dito. Diretso na tayo, no? Sabi niya, question number one, bakit po kaya kahit dahan-dahan naman akong kumakain, nakakagat ko pa rin minsan yung sa loob ng pisngi ko? Ayan Doc.
4: Mm-mm. Pa-check niyo po, baka yung meron kayong malocclusion na tinatawag
3: okay.
4: o yung positioning po ng, ilan taon na po ba siya? Kasi okay. yung positioning po ng ngipin, napupush ng third molars niyo or ng wisdom tooth or teeth niyo yung area na yon, syempre po nagmo-move or gumagalaw ang ating mga ngipin. So kailangan din po natin ipa-check sa ating mga dentista, baka isa po yun sa nagiging cause. O kaya bago yung denture niyo, pero hindi ko naman bine-blame yung mga dentures. Of course, alam naman ng mga dentista ang mga ginagawa natin. Mm-hmm. Pero baka lang po, isang source din po yun kung bakit kayo nag-cheek biting.
3: Yun. It's short. Pa-check up pa rin po kayo.
4: Opo.
3: Okay. Number two, napapansin ko po na lagi sa kaliwang side ako nakakagat or nag-cheek biting. May ibig sabihin po ba kapag isang side lang palagi? Bakit isang side lang daw, Doc? Ayan.
4: Hindi po, baka nasanay na lang kayo na kumakagat dun sa area na yon. Dapat, tinuturo ko nga sa pasyente ko, dapat kaliwat kanan
3: left
4: ng pamilya.
3: Right.
4: Oo, para hindi po yung isang side lang ang, kumbaga sa ano, isang side lang yung nabubugbog or nagagamit, kailangan may balance din sa katawan natin, di po ba?
3: Mm-hmm.
4: Para hindi lang yun ang dun nangyayari yung fats. Or kaya meron din po kasi mga patient, alam niyo po yung parang, sinisip-sip nila yung cheeks nila.
3: Yes. Oh,
4: so, yun din po, isang habit din po yun na possible na maging cause ng cheek biting. So, pansinin din po natin yung ating mga habits, yung ating mga kinakain, tsaka po yung pagtubo ng ating ngipin kung nasa tamang posisyon po ba siya.
3: Mm-hmm. Okay. Yan yung nakita ko na yan, Doc, yung sinisip-sip yung pisngi para daw high cheek po.
4: Oo.
3: Hindi ko, hindi ko lang. Oo nga eh. Ayan, Doc. Okay. Katulad Doc, meron pasyente na ang reason niya kasi wala na siyang ipin kaya sa right side siya kumakagat. So ano masasabi niyo dun Doc?
4: Eh syempre dapat whatever is removed, you have to replace. Kailangan
3: yes.
4: po. Pag binunutan kayo ng ipin, pa-replace niyo po kaagad. Huwag niyo na po patagalin kasi the more damage it will happen.

0: kung walang ngipin doon sa pinagtanggalan ng ngipin.
1: Ayan, kahit isa lang, Dok, di ba?
0: Kahit isa lang po, opo.
1: Yes. Kasi magbabago talaga ang form ng ipin at yung face at yung occlusion, lahat po dahil lang sa isang ipin.
0: Totoo po, totoo
1: Ayan.
0: Po.
1: Question number three, sabi niya, kapag nakakagat ko po yung pisngi ko, lalo ko siyang nakakagat ulit kapag namaga. Siyempre, paano po mapuputol yung ganitong cycle? Ayan.
0: Eh, kailangan po gamutin natin. Kasi siyempre, pag nakagat mo siya, siyempre tataba yun. Pag tumaba yun, namaga eh. Siyempre, the more na makakagat nyo siya paulit-ulit. Kaya po dapat, ma-address na po kagad natin yung pamamaga. Pag, in that way, kapag hindi, wala na siyang maga, wala ka nang makakagat, di po ba? Minsan kasi nagkakaroon lang tayo ng ano eh, wrong biting. Kaya po nakakagat natin. Pero hindi po madalas yun ha. Yun lang po pag matataba po talaga yung tinatawag nating buccal fat sa loob.
1: Yes.
0: Talaga po nakakagat po talaga ng madalas.
1: Oh, Dok, minsan napapansin ko mas tumataba o kumakapal yung parang yung inner cheek nila kaysa sa outer. Meron akong nakikitang ganun kasi patient
0: kapag
1: ko sila.
0: Kapag nagigain po ng weight.
1: Yes.
0: Kapag nagigain ng weight.
1: Totoo, Dok. Alam nyo, yun din ang sabi sa patient. Kung gusto mong malaman at nagigain ka ng weight at ayaw mo yung tumuntong sa weighing scale, kapag nakagat mo na yung cheek mo, ayan.
0: Sa clinic
1: na.
0: Po namin, lahat po ng pasyente, lalo na po yung mga sleep patients po, yung may sleep apnea, chinecheck po namin ang BMI nila.
1: Lagi,
0: para po
1: ano?
0: Sigurado kami na yung before we start the treatment, alam namin kung anong timbang nyo hanggang matapos po.
1: Oo nga, Dok. Eh, kung may sleep apnea sila, at the same time, naku, nakakagat pa yung cheek na ako. Doble, triple.
0: Isa pa po yun.
1: Ang kanilang problem. Ayan. Okay, question number four. Sabi niya, minsan po, hindi ko namamalayan na nakakagat ko yung pisngi ko habang nagtatrabaho ako or nagko-concentrate ako. Masama po ba ang maging habit ito?
0: Oo, minsan po kasi sa stress. Minsan hindi natin alam, nagngangalit tayo, nakakagat natin. Minsan nga po ang hindi pa maganda yung dumudugo na, tapos masakit, I mean kapal na yung area, pero wala silang nararamdaman. Parang use na sila doon kasi nga po nangangapal na lang yung area na yun or kinakalyo na lang. Huwag nyo na po hintayin mangyari yun, syempre. Kailangan po agapan nyo po kagad pag nagkasingaw kayo, gamutin nyo po kagad. Pero mas maganda kung talagang matagal na po yung sakit or kaya talaga pong malaki na yung maga, magpa-check up po kayo kagad para po masolusyonan po yung problema.
1: Oo, eh. Kami dito tayo, Dok, ay nagbibigay lamang ng mga ilang mga paalala at tips pero iba pa rin po talaga yung
0: nakikita.
1: Mismong, yes, nakikita at na-check kayo ng maayos. Ayan, ito po. Question number five. Ayan, may mga araw po na wala naman akong ginagawa pero parang may sugat sa loob ng pisngi ko. Possible po ba na nakakagat ko siya habang natutulog? Ayan, nakakasabi niyo lang, Dok.
0: Opo, pwede po kasi kung nagna-night grinding kayo, clencher kayo, nakakagat nyo kasi pagtulog tayo, wala tayong pakialam eh. Kapag parang binabaliwala na lang natin, hindi man ako nagigising eh. Pero pag gising yung the next day, parang feeling mo, sakit na mukha ako. Yung pala,
1: yes.
0: The whole night, yun ang ginagawa mo, kagating lang ng kagating yung inner cheek mo. So, yun, kailangan nyo rin po pansinan. Tandaan nyo, ngipin ha. Ngipin ang ipacheck nyo para po masolusyonan. Baka mamaya merong nagkakaroon ng mal-occlusion kaya po paulit-ulit yung nakakagat yan.
1: Oo. Yung mal-occlusion, Dok, ano ba ang mal-occlusion? Madalas marinig sa atin yun.
0: Ang mal-occlusion, minsan nagsisimula rin po siya sa dila. Kapag pumalapad ang dila ng pasyente, nagkakaroon ng mal-occlusion, napupunta ang mga ngipin natin doon sa cheek area. Pag napunta na doon sa cheek area, yun na, makakagat mo na siya, continuous. Mm-hmm. Kaya po, maganda rin po merong learning ang ating mga bagong dentista about sleep apnea eh. Kasi isang tingin mo lang talaga sa dila ng pasyente, alam mo na kung snorer yung si pasyente, malakas ba ito maghilik or hindi. Ma-identify yun na po talaga kaagad.
1: Grabe, no? Yun pa lang, isang tingin pa lang at alam na ng expert kung talagang nakakaranas sila nito. Ayan ang Dok. Naku, napakaganda ng ating discussion this afternoon. As usual, kaunti pa rin ang ating oras, Dok. Ano? Pero, Dok, ano po ba ang masasabi nyo sa mga pasyente natin ngayon na nakakaranas ng ating topic about cheek biting?
0: Opo, sa inyo pong mga nakakaranas ng cheek biting, unang-una po, magpa-check up po kayo sa inyong mga dentista. Siguraduhin nyo po na maayos po ang alignment ng inyong mga ngipin para po hindi po kayo kagat ng kagat dun sa area na yon. At saka, huwag nyo pong ipagwalang bahala kasi baka mamaya, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan na po mahigit ang sakit na yan. Pero hindi nyo lang iniinda, pero yung pala, meron na palang systemic problem. So, hindi lang po siya basta-basta lang na cheek biting, yun po pala, mas may malalim pa pala siyang problema. So, para po, mas maaga po nating magamot yan, mas maaga rin po nating ipa-check up. Pa-check up din po natin, opo, sa ating mga doktor at mga dentista.
1: Okay, hanggat maaga talaga, kahit anong bagay na may problem, sa simula pa lang, i-address na natin itong mga kaagapay sa pamamagitan ng pagpapacheck up sa mga eksperto. Ayan, Dok. Mamaya po, huwag muna kayong aalis. Samantala, narito muna si Lourdes Magtungaw para sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Magpatotoo sa Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang wika sa Galatians 6 verse 2, Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tayo'y nagpapatotoo upang palakasin ng iba sa pamamagitan ng patotoo natin tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang ilang nanghihina't dumaraan sa mga pagsubok ay nakakakuha ng lakas. Ang mga mananampalataya ay tinatawagang magdalahan ng pasanin. Ito ang isang mahalagang dahilan ng pagpapatotoo upang tulungan ng iba sa pagdadala ng kanilang pasanin. Kapag tayo'y nakakatulong sa pagdadala ng pasanin ng iba sa pamamagitan ng patotoong nakapagpapalakas ng loob, nabibigyan natin ng kasiyahan ang Panginoong Jesus. Tayo'y nagpapatotoo bilang kasama ni Kristo, bilang may malapit na kaugnayan sa Kanya. Hindi tayo maaaring sumaksi sa Panginoon kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa bawat isa. Idinadalangin ko pong pagkulooban mo kami ng katapatan, ng ligaya at pag-asa sa aming mga puso. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, ikaw po ang magbigay ng aming pangangailangan at pagalingin mo nawa ang may mga karamdaman. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Malocclusion o bad bite ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik dito lang sa Doctors Online.
1: Yan, magandang hapon mga kagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Ang oras po natin ay 2:52 ng hapon. Binabati ko po muna si Arnel Mayarina. Ayan, happy watching sa inyo at sa lahat po na nakikinig ng Doctors Online sa hapong ito. Doc, Doc Lizelle, maraming salamat sa oras mo. Ano? At baka meron kayong huling, siyempre, mga words of wisdom. Siyempre, coming from the expert, kung ano ang dapat gawin sa ating mga bibig at problem sa bibig. Ayan.
0: Opo, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po nakinabang kayo at naintindihan niyo po ang importansya ng mga sugat or na cheek biting na nangyayari sa inyong mga bibig. At tandaan po natin, maliit na sintomas tulad ng madalas na pagkakagat ng ang ating mga pisngi, huwag niyong baliwalain. Pumunta po tayo sa ating mga doktor, magpakonsulta po tayo at iwasan po natin ang mga sanhi ng mga problema na nagkukos ng cheek biting. At saka, syempre, tuluyan po natin pangalagaan ng ating health at huwag pong magpakumpiyansa na healthy tayo, yun pala hindi, di po ba? Tayo po ay mga tao lang po, kailangan din po natin ng ating mga doktor, na ang mga eksperto para po masolusyonan ng ating pong mga karamdaman. Yun lang po, mag-ingat po tayong lahat.
1: Ayan, maraming salamat in behalf of Doctors Online's producers and staff. Maraming salamat sa oras mo, Doc. Saan po ba matatagpuan ang inyong clinic?
0: Opo, may clinic po ako sa Northridge Plaza, 4th floor, Northridge Plaza Mall, Bel Air 88, Let's Talk Teeth po ang pangalan, number 12 Congressional Avenue, Quezon City. Ang telephone number po 0922-851-5038. Meron din po ako sa Makati sa Bel Air 88, 87 Zodiac Street, Bel Air 4, Makati. Kung meron po kayong mga gustong ipakonsulta, tawagan nyo lang po kami sa 0917-146-5038.
1: Ayan. Thank you very much, Doc Lizelle, sa lahat ng details na sinabi nyo. At maraming salamat at God bless you, Doc.
0: Opo. Thank you po ulit sa ulitin. Salamat po, Doc Marlon. Thank you.
1: Thank you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZS FEBC Radio TV. At syempre, inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay Lafil Agtapon, Lourdes Magtunaw, Ara Nega, John B. Reyes, Benjo Morano at RTV team at ang mga interns. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras na 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone. Thank you, Doc.
0: Thank you po. Thank you, Doc Marlon. God bless. Bye.
1: God bless. Thank you.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
1: Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Happy Tuesday sa'yo kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes na ng hapon, makulimlim na Martes ng hapon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
3: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na rin natin mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, ilike nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, maging ang inyong mga update.
1: Yun.
3: Update nyo kami ni Kayla ngayong Tuesday afternoon. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan? At syempre, ito yung pinakagusto natin malaman. Ano ang kanilang merienda?
1: Yun!
3: Ano entry mo today? Kaagapay, i-share mo na dito sa ating comment section.
1: Alam mo, tanong ko rin niya sa sarili ko, ano kaya merienda ko today?
3: Oo, kanina, nag-iisip ka kung ano.
1: Diba?
3: Kape, diba? Kape. Nagkape ka na. So, hindi ka pa nagme-merienda talaga ng full blast.
1: Oo. Okay. So, yun kaagapay, share mo naman sa amin ang iyong merienda ngayong Martes ng hapon. Mm-hmm. Pero hello din, no? Sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yun. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nakatutok sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app na available pa rin kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS at download nyo po yan ng libre para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga, kahit ano pa man ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, samahan nyo lamang po kami hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong merong pinagpipilian.
3: Yes, oo. Gusto ko yung may post. Meron tayong pinagpipilian.
1: Yun.
3: Yes.
1: Makakarinig. Yes.
3: Ano pa, Kayla, bukod sa may pinagpipilian?
1: Tuesday pa lang, ha? Tuesday pa lang.
3: Yes, yes.
1: Makakarinig tayo kagapay ng mga ideas, perspective, kaisipan, opinion, at syempre, kaagapay, kasama ka dito. Yes, kaagapay, welcome ang iyong kasagutan sa ating question of the day na nakakatuwa dahil marami ang nakisagot na, at pwede ka pang humabol, kaagapay. Syempre, lagi natin itong nilolook forward ang rest day.
3: Oo naman. Isa yun sa mga bagay na essential.
1: Yes.
3: Diba, dapat hindi yan maging option.
1: Mm-mm,
3: kailangan kasama yan sa ating buhay-buhay.
1: Yes. Kaya kaagapay, ikaw ba kapag rest day mo, gala muna or tulog muna?
3: Ayun.
1: Uy,
3: parang maraming sasagot dyan ng
1: ano?
3: Nung pangalawa.
1: Feeling ko rin.
3: So, kaagapay, iwan nyo ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Ulitin lang natin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, kaagapay, ikaw ba ay team gala muna or team tulog muna? Ayan, iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-share mo na rin bakit yun ang iyong kasagutan. Para naman, di ba, sharing-sharing tayo dito. Uh-oh. Kwentuhan tayo ngayong hapon.
1: Mm-mm, totoo yan. At salamat po sa mga nakatutok na sa ating mga team online ng ating mga kaagapay dito sa ongoing Facebook live streaming. Eh, marami na ang bumabati sa atin.
3: Oo.
1: Si Ate Cleo Alfonso, sarap daw manood at makinig sa inyong talakayang, sabi niya, missing you both.
3: Aww.
1: Salamat po Ate Cleo at nag-good afternoon din siya sa atin.
3: Thank you po si Ate Aida Coquilla. Ayan, dumaan na siya sa ating ongoing streaming at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gagala po muna after matutulog.
1: Uy.
3: So gala muna tapos later tulog.
1: Oo. Papahinga muna tapos
3: gagala muna. Yeah. Yes.
1: Uh-oh. Ano?
3: Sana nag-coconnect yung mga pinagsasabi natin.
1: Sabi ko na di pa nag-may merienda itong dalawang tubig.
3: Totoo yan. So, kulang pa tayo sa merienda, Kayla, pero babawi tayo, maya-maya lang.
1: Warm
3: up.
1: Oo. Sabi ko, nagre-recharge. Ito naman si Ate Ethel Estigoy. Ay, bumabati na sa atin ng blessed day daw sa atin. Salamat po Ate Ethel.
3: Thank you po. Gayun din si Ate Cecilia Gatbunton. Ayan, nag-good afternoon sa atin. Maging si Ate Corazon Makahiya. Ayan, hello po sa inyo and happy listening po.
1: Happy listening po. Si Ate Mila Pasqua ay nagpadala ng 5 na hearts.
3: Yun.
1: Salamat po. At bumabati din ng happy Tuesday si Ate Aida. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla.
3: Hello
1: ay
3: po.
1: Nag-good afternoon na rin sa atin. Good afternoon din po.
3: Ayun. And happy listening. At good afternoon na din kay Kuya Nathaniel Sabino. Si Kuya Nick Alpha, sabi niya sa Diyos ang papuri. Ayan, mapapakinggan po yan right after, ano nga ba?
1: Right after, alas 5.
3: Oh, alas 5, real travels. Ayan, yes. Alas 5 ng hapon. Kaya naman abangan nyo kaagapay ang mga papuring awitin sa programang
1: Papuri!
3: Pero inspiration sa limited pa lamang po.
1: Si Ate LV Reyalon, ay bumabati rin ng good afternoon.
3: Yun. Si Ate Cherry Ann Lauang, sabi niya good afternoon po, inspiration sa limited. At meron na siyang entry sa kanyang merienda. Sabi niya tinapay with black coffee.
1: Wow!
3: Ayan. Very classic.
1: Oo.
3: Combo. Tinapay at kape.
1: Tapos isasawsaw yung tinapay sa kape, no?
3: Oo, panalo.
1: Panalo.
3: At sino pa?
1: Si Ate Abigail Briones. Yes po, nag-uumpisa na po
3: yes.
1: Ang Inspirations Unlimited. Si Ate Carmen Termulo, bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
3: Ayun, si kaagapay natin, Filipinong Guro, ayan, good afternoon po. And tayo po'y kasalukuyan, ayan, napapakinggan sa ating PM Radio. Live na live po tayo today. At kung gusto nyo rin po, ayan, nakikita po tayo sa ating Facebook and YouTube channel. Ayan, hello po sa inyo. Si Kuya Edgar Araza, may sagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, tulog muna bago gumala para ma-restore daw yung kalakasan.
1: Yun.
3: To God be the glory. Ayun.
1: Salamat po. At si Cecilia Gatbunton din ay may kasagutan na kapag daw rest day, kalahati daw ay rest, tulog, kalahati ay gala.
3: Ayun.
1: Balance lang.
3: Oo. Talagang essential na balance yung dalawang yan.
1: Oo.
3: No? At ito si Ate Shirley Paolo Diansay. Good afternoon po. And happy listening po sa inyo. At sumagot na rin siya. Sabi niya, tulog po muna, then gala po. Balance. Para ano daw, balance daw sa kanya kahit kapag off or day off daw niya. Binabalanse niya ang pagtulog at paggala.
1: Yun naman, balanse lang.
3: Mm-hmm.
1: Si Ate MJ Tabanao, pinagpalang hapon daw sa viewers and listeners ng IU. At pinapa-shoutout niya si Ate Maylene Lamputi Esteva mula sa SG sa Singapore.
3: Ayun.
1: Hello po sa inyo.
3: Happy listening po. Gayun din kay Kuya Anthony Abrenica. Napadaan na rin sa ating ongoing streaming si Kuya Gregorio Tan Jr. Ayan, sabi niya, good afternoon. Shout out daw sa kanila, no, sa kanyang sister Edelmira. Casual sister din daw. Si Jen, si Ate Judith Gato. Ayan, happy listening daw from Kuya Gregorio. Ayan, hello po sa inyo. Ano po, merienda ninyo ngayong hapon?
1: Yun, oo, share mo na yan sa amin. Kaagapay, kalaki po ng inyong kasagutan sa ating question of the day na kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. Ito si Kuya Emmanuel Barco, good PM daw. Tulog daw muna siya para makabawi ng puyat mula sa mga working days na laging maaga ang gising.
3: Yo.
1: Uy, totoo. Pero alam mo, aba ko, kapag Saturday, kung ano yung gising ko kapag pumapasok, yun na rin yung gising ko kapag Sabado.
3: Kasi nga, siguro nasanay na yun yung body clock mo.
1: Yes.
3: Diba? Pero isa sa mga nilulook forward natin talaga pag weekend, diba? Yung walang alarm.
1: Yes, tapos diba? Pwede ka pa magstay sa kama.
3: Totoo yan. At si Ate Abigail, ayan, nabasa po namin ang inyong comment kanina. Thank you so much po. And happy listening na rin. Si Ate Marivic Garcia, good afternoon daw sa atin. At ang kanyang merienda kaila, Maha Blanca.
1: Ay, ang sarap.
3: Siyempre, may katambal na kape pa rin. Oh. Diba? Hindi talaga mawawala ang kape. Kapag may kakanin or tinapay, ano pa ba?
1: Kahit ano.
3: Oo, cake, donut.
1: Yes.
3: Oh, nagka-crave ako ng donut ngayon. Tsaka chicken.
1: Ay, ako ano, sardina.
3: Oo, tapos may miswa.
1: Tapos may itlog.
3: Kay, panalo.
1: Kagabi ko pa kinakrave yun.
3: Oo, dapat bumili ka na mamaya.
1: Oo nga eh, hindi ka na palalagpasin ng pagkakataon. Wow.
3: Ang sarap pa naman nun kapag ano, may sabaw talaga at miswa.
1: Tapos ganyan yung weather. Oh.
3: Totoo. Diba? At ito si Ate Josie Javier. Ayan, good afternoon po sa inyo.
1: Si Oliver De Los Santos naman, more power daw sa atin at sabi niya, tulog muna, tapos check ang wallet, pag meron, pwede gumala.
3: Ayun.
1: Ay, totoo naman. Totoo po yan.
3: Totoo, kailangan budgeted, no?
1: Oo.
3: Talaga nasa budget, kung keri maggala, go, diba? At talagang, pwede naman talagang paglaanan yan. Or pag-ipunan.
1: Pag-ipunan.
3: Bago gumala.
1: Yes.
3: At si Ate Maylene, Lamputi Esteva, ayan. Hello po sa inyo. At minention niya si MJ Tabanao. Hello po. And happy listening.
1: Happy listening po. Bumabati na rin ng magandang hapon. Si Ate Nena Cardines at pinapa-shoutout naman ni Ella De Juan ng Carmen Christian Baptist Church sa San Agustin, Romblon. Uy, ang layo ng Romblon. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Romblon. Kumusta po kayo?
3: Yes. At si Ate Nena pala ay from Urdaneta City, Pangasinan.
1: Hello po.
3: Ayun. Hello po sa inyo and happy listening. At nandito na rin si Ate Len Agdon Reyes. Maulan daw na hapon sa ating lahat. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, siya ay tulog muna at syempre naka-tune in daw siya sa ating himpilan. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Ayun. So, tulog muna.
1: Mm-mm.
3: Tapos, saka siya makikinig dito sa atin, sa DZA.
1: Yes.
3: So, diba? Kasama talaga niya. Kaagapay niya everyday.
1: Totoo. At may pahabol siya, sabi niya, naglilinis po ako ng bahay habang nakikinig sa inyo at nakikitawa na rin.
3: Oh, thank you po sa pagsama ninyo sa amin ngayong hapon. At ito si Ate Abigail, nag-update din. Sabi niya kumakain daw siya ng ano, merienda niya ay biskuit at hopya ube.
1: Wow.
3: Kaway-kaway sa mga mahilig sa hopya.
1: Ano favorite tong flavor ng hopya?
3: Gusto ko yung hapon.
1: Ay, parehas tayo.
3: Talaga?
1: Oh.
3: Akala ko matcha.
1: Hindi.
3: So, <Josh. laughs> iba yung variation. Ano favorite mo hopya, ano, flavor? Matcha.
1: Coffee? Rocky Road?
3: Ni kasi ngayon, di ba, iba-iba na yung flavor. May yema.
1: May Dubai Chewy Cookie.
3: Talaga?
1: Na hopya.
3: Di ba? Nag-evolve na yung mga flavor ng ube. Oh. Dati, hopya baboy, hopya pandan.
1: Mango.
3: Oo. Yan yung mga OG.
1: Yes. Wow, OG. At bumabati na rin from UK. Wow, hello po kay Pastor Romel and Ate Susan Guevara.
3: Hello po.
1: Kumusta po kayo dyan sa UK?
3: Happy listening po sa inyo. Si Ate Lori Bautista, sabi niya hello po sa ating lahat. At pa-shoutout daw sa Amparo Alliance members at sa lahat daw ng WOW. So yung, ano, yung WOW daw ay Women of Wisdom. Area 5. Wow, wow naman.
1: Wow na wow.
3: Yes.
1: Sabi ni Pastor Romel, kare-kare daw na hopya.
3: May ganun po ba? Tapos isasaw-saw mo sa bagoom. Kasi, di ba ang katambal ng kare-kare ay bagoom? Ay, alamang ba?
1: Alamang.
3: Kahit ano.
1: Depende sa lugar.
3: Kung ano ang trip, diba? Kung ano ang trip mo, kung saan mo siya isasawsaw, isasama, go.
1: Yes.
3: At ito, happy listening kay Ate Ella De Juan, gayon din kay Ate Lilibet Pimentel Bautista. Sabi niya, pagkaya daw ng budget, gagala daw siya. Kung hindi naman, bahay na lang po, maglinis, magsinop, at makinig daw sa DZAS. Pabati daw sa, ano to, AFB, Bulala Church, ayan, Cuyapo, Nueva Ecija. Ayun. Hello po sa inyo and happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po si Hil Coaching. Ay, bumabati na rin sa atin ng magandang hapon. Maging si Connie Mauricio ay nag-hello na rin sa atin. Salamat po.
3: Yun. At prayer po namin ay umayos na po ang inyong internet, Ate Abigail, at si Ate Elizabeth Medina, pabati daw sa Bicol, Beth Garcia. Ah, dito sa Bicol, nandun pala siya. Hello po.
1: Hello
3: at
1: po.
3: Gumagawa daw siya ngayon ng favorite Uy! Na mga Pinoy kapag
1: yes.
3: May birthday, may reunion, yan yung instant Sharon.
1: True.
3: Diba? Shanghai.
1: Diba? Target lock.
3: Lumpiang Shanghai na ititinda daw niya tomorrow. Oh, diba? Sarap. Panalo.
1: Si Tita Pilar Baracchio mula sa Silang Cavite ay nakikinig na rin at bumabati ng good afternoon sa atin. Salamat po.
3: Thank you po. At dito rin na sa ating Facebook, ay sa YouTube channel, si Ate Angie Yagui. Ayan, bumabati na sa atin. Blessed afternoon. Maging si Ate Irene Pascual. Maraming salamat po sa inyong pagbati at pagdaan sa ating ongoing streaming.
1: Hello po, happy listening po. At muli po kaagapay, ang ating question of the day, abangan po namin ang inyong kasagutan kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. Dito sa ating poster ay ilan na rin ang nakisagot sa atin habang naglo-loading.
3: Oo.
1: Habang naglo-loading, ito ang una ng
3: uunahin ating ko na.
1: Yes.
3: Yes. Si Kuya Fernando Cabrera. Ayan. Fresh na fresh. 14 minutes ago ang kanyang kasagutan. At ang sagot niya, siya ay team tulog muna.
1: Uy.
3: Gayun din ang ating kaagapay. Siyempre, kaagapay natin sa RTV team, si Nicole Estoy. Sabi niya, nung nag-aaral pa lang, siyempre, gala daw siya. Ngayon, nag-work na. Ayun, tulog is life na.
1: Yun.
3: Pero, iniiyak ka ng gala. Ha, ha, ha, ha. Sa panaginip na lang muna, gagala.
1: Totoo yan, Nicole. Sabi sa'yo, nung nag-aaral ka pa, tumulog ka ng tulog.
3: Sana nakabawi. Sana makabawi siya eventually.
1: Yes, totoo. Kapag weekend, Nicole, bawi ng tulog. Coming from me, ah. Si Ate Lori Bautista, para daw sa kanya, tulog muna pag rest day para makapag-recharge naman. Then, kung dalawa naman ang rest day, pwedeng gumala and then tulog, need din natin pareho yan. Una pahinga and then gala para naman ma-relax sa buong araw na work, lalo na daw sa mga naka-work from home.
3: Mm-hmm.
1: Uy, totoo, no? Minsan iniisip kasi natin, hindi nakakapagod yung work from home.
3: Ay, grabe.
1: Eh, kapag nasanay ka sa on-site ka, tapos biglang work from home, may adjustment din.
3: Totoo. Kumbaga kahit introvert tayo, no? Parang hahanap-hanapin pa rin natin yung mayroon tayong companion, di ba? Yung environment dito sa office, 'di ba?
1: Yes.
3: At talagang iba din eh, iba yung ano eh, yung mental ang tawag dito, yung pagod kapag
1: yes.
3: Nasa bahay ka buong maghapon. Tapos nakatapat ka lang sa iyong computer the whole day, 'di ba?
1: Kaya tsaka 'di ba nasanay tayo na ang bahay ay ang alam natin pahinga, tapos biglang doon ka nagwo-work, parang wala lang.
3: Parang ang hirap din, no? Kumbaga, nag-a-adjust yung katawan mo.
1: Yung
3: lalo na isip ito.
1: Mo.
3: Oo, di ba, usually, kapag ano, yung iba natin, siguro yung iba natin mga kaagapay, gumagawa sila ng, kung work from home sila, gumagawa sila ng sariling space para doon sa, ito yung workspace talaga nila. At isa din yung sa maganda, no? Kumbaga, essential na pwede natin gawin, na ihiwalay natin doon sa bedroom natin,
1: yes.
3: Yung workspace natin, para at least yung mind natin, alam yung pagkakaiba ng lugar na pahingahan at lugar na trabahuhan.
1: Diba? Oo. Tsaka, ang hirap mag-work na, no? Kapag kita mo yung kama, parang hinihila ka.
3: Parang may magnet, no?
1: Yes! Kaya maganda nga na nakahiwalay yung bedroom and the work station.
3: Totoo. At ito si Ate Mariza. Mariza Be Zinog. Sinog Buhan. Ayan. Hello po sa inyo. At ang sagot niya, siya ay Team Tulog. Si Ate Maria Teresa Lising, siya naman ay Team Gala.
1: Ayun. Uy, Team Gala. San po kayo gagala? share nyo na rin po yan sa amin. Si Ate Lori Santos, for me daw tulog muna tsaka na ang gala. Kailangan magpahinga paminsan-minsan para may lakas kinabukasan.
3: Ay, wow.
1: Thank you daw. Are you listening from Bulacan?
3: Totoo.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Yeah. So yes, pahinga paminsan-minsan. Hindi paminsan-minsan actually. Oo.
3: Kailangan kasama yan, di ba? Kasama yan sa everyday natin ginagawa.
1: True.
3: Hindi siya option. At ito si Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya, kapag may nag-aya, ayan, G daw siya, go daw siya,
1: Wow. Nagumala.
3: Pero kapag wala, syempre, hilata muna daw. Or linis-linis din pag may time.
1: Yun.
3: So, hindi pala talaga, ano, no? Talagang, pag may nagyaya, talaga,
1: go,
3: diba?
1: Yes.
3: Mas masaya gumala pag gano'n.
1: May kasama.
3: Oo. Pero okay din naman kung gusto mo yung parang
1: me time.
3: Diba? Na ikaw lang yung maggagala or kaya yung iba. Siguro yung mga adulting or mga trentahin, kwarentahin, gusto nila yung kapag ano, parang therapeutic sa kanila kapag nag-grocery sila mag-isa.
1: Ay, oo.
3: Diba? Pero na-try mo na.
1: Hindi. Nakikiwala ako.
3: Same, hindi pa. Pero parang, alam mo yun, parang iba yata yung, nakikita ko kasi online eh, may mga taong na nagtatry ng ganun. At therapeutic yun sa kanila, na gusto nila mapag-isa, pero may ginagawa sila at gumagala sila mag-isa.
1: Mm-mm.
3: Sana matry natin soon.
1: Si Kael, kailan nalala ko tuloy, nag-comment siya, sabi niya, kapag gumagala, natutulog ako, hashtag Baguio Days. Yes, mula Baguio hanggang Manila, tulog siya sa biyahe.
3: Oo, diba?
1: Hello,
3: kaya dalang yung, ano, yung neck pillow niya, diba? Ready yan
1: yes,
3: siya.
1: Yes, oo, masandal, tulog. Yan.
3: At sino pa ang sumagot?
1: Ito si Ate Telma Caritativo. Tulog muna kaso pag nanay walang day off. Yan ang pagsaludo natin sa mga kaagapay nating nanay na talaga namang 24/7 ang kanilang ginagawang paglilingkod.
3: Totoo. Talaga hindi matatawaran
1: yes.
3: ang kanilang sacrifices para sa family. Pero Ate Telma, mag-set aside ka rin po ng time to rest, 'di ba? Kahit it live.
1: Yes, oo, totoo.
3: Mahalaga, 'di ba?
1: Afternoon nap.
3: Mhm. At ito si kaagapay natin at suki natin dito sa Inspirations Unlimited, si Jonathan Clerigo. Sabi niya happy Tuesday. Para daw sa kanya gala muna since night duty daw ang kanyang schedule ng pasok. At ang pasok daw niya, yun nga, the next day.
1: Mm-mm.
3: Diba? So, yun, nagagala siya pag umaga. And work siya paggabi.
1: Alam mo, saludo ko sa mga ano, sa mga night shift yung work. Mm-hmm. Kasi parang ano, ang iniisip ko dyan, nabawa yung skincare nila. Ano yung gamit nila paggabi at umaga? Gamit din ba nila yung pang night? Eh di maaano, madudum yan pag lumabas.
3: Ang galing lang naisip mo pa yon, no?
1: Yung talaga yung naisip, no? Eto pa si Aris Benito. Mm-hmm. Tulog is life. Mapapagod ka lang sa gala.
3: Ayun.
1: Pero meron tayong mga kakilala, no, na ang pahinga nila ay magala.
3: Oo. Lalayo pa ba tayo? Sino kaya yun? May kilala ako ganun eh. Ang pahinga eh. Gala. Gala. At yung weekend talaga nila eh.
1: Doon
3: alam
1: nakalaan.
3: Mo yun? Oo, doon nakalaan, diba? At ito si... Si Ate Marilu. Ayan, si Ate Marilu Dumasig. Siya ay team tulog at kain at saka daw nood TV.
1: Uy.
3: Diba? Nanood siya ng TV. Ako parang hindi na ako nanonood.
1: Ako rin. Yun nga din naisip. Kaya kanood ba ako TV? Parang hindi na nga.
3: Diba? Ever since tong ano, nagka-internet.
1: Uh-oh.
3: Parang lahat eh, naging netizen.
1: Netflix, mga reels na lang. Oh,
3: di ba kahit yung mga senior nating kamag-anak, di ba? Yes. Nandun na sila sa mga TikTok, nasa YouTube, di ba?
1: Yung mga reels na Chinese na drama. Nasa hanapin mo yung next chapter. Ay, natawa yung kaagapay natin. Siguro ganun siya. Inahanap din niya yung susunod na episode.
3: Gawain, ano? At ito si Kuya Mark Martin Soriano, sabi niya, para daw sa mga kwarentahin, it's tulog na lang. Tulog-tulog na lang daw pag may time.
1: Mm-hmm. Kwarentahin. Mga trentahin din eh, no?
3: Oo, maaga eh. Maaga tayo. Namulat sa katotohanan na kailangan talaga natin ng tulog.
1: Matulog, oo.
3: Ayun.
1: Nag-chat ang aking mami. Siya, Mami Aleli, ay nakikinig siya kasama ang kanyang kaibigan, si Tita Len, na nagdiriwa ngayon ng birthday niya. Happy birthday, Tita Len, and enjoy your day.
3: Hello po, and happy listening po. At ito, last muna natin babasahin. Si Ate Len Dizon. Ayan, tulog muna. Then, after that, siya'y gagala na.
1: Uy, yun. May sumagot dun sa naiisip ko sa night shift. Si Ate Marilu Costello, sabi niya, ako night shift, kaya wala na akong skincare.
3: Pero yun, kahit ano naman.
1: Hilahilamos muna. Salamat po Ate Marilu sa pagpatulpo sa aking naiisip.
3: Eh, matatahimik na po si Kayla sa kanyang pag-iisip.
1: Yes, oo. Yan kaagapay ang sarap ng ating kwentuhan. Mm-hmm. Maaari ka pa rin pong humabol sa pagsagot sa ating question of the day kapag rest day mo, gala muna or tulog. At habang nagtatype ka kagapay ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga Team Radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung Team Online ka naman, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante. At iniwan nga po namin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. Dito pa rin po sa ating poster na ipinost kaninang umaga ay ito si Ate Ninfa Hisona. Yes, tulog muna para makapag-recharge. Mm-hmm. Si Kuya Benjamin Dagala naman, sabi niya, ano po yung rest day? May hugot.
1: Oo, may hugot. Eto si Kuya Eduardo Magudayaw, sabi niya, siya ay, kung meron daw budget, siya ay team pasyal or yun. Gala. Diba? O nga naman, kung may budget talaga, pwede natin paglaanan ang paggagala. Ito si Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya maulan na Thursday. Ay hindi, Martes pa lang pala. Maulan na Martes. Ayan, kagapay para po sa akin. Talaga, tuwing day off o walang trabaho, o bonding daw with kids and family.
3: Yun.

0: La Arnie, Miranda, siya ay team tulog din. Pero kung may extra budget, gala muna sa akin. Saka na ang tulog.
1: Uy! Saka natutulog na pag inantok na. Sa si Edgar Araza, tulog po muna. Kailangan ng body ang rest. Pagkatapos magpahinga, gala muna, tapos uuwi sa pansamantalang tirahan, tapos maglalaba for tomorrow para papasok po ulit sa trabaho. Yun. At least ay nakatulog.
0: Oo naman. At si Ate Jennifer Rivera, siya ay tulog muna. Gayun din si Kuya Christian Lawrence ko. Sabi niya, tulog konti, tapos gala konti. Lahat konti.
1: Konti
0: siguro
1: lang.
0: Hap-hap.
1: Para yun sa yellow, kalahatian lang.
0: Yes.
1: Ito naman si Christian Ko. Ayun pala yun.
0: Yes.
1: Si James Gitjon Tinsay, gumagala habang tulog.
0: Ay, para
1: Joseph
0: pala
1: the Dreamer yon.
0: Para pala si Kael
1: Tom. Para si Kael pala, oo.
0: At si Ate Floriza Nolasco Gonzalez, sabi niya, tulog is life. Uy, sa mga kwarentahin. Si Ate Geneva Marie Anabeso, sabi niya, tulog muna bago gala at unahin si Lord. Mag-Sunday church bago gumala. Para daw may blessings para sa kanya. Ayun. Thank you po. At ihabol ko na rin si Jacobina ba ang basa rito? Jacobina Fajardo. Ang cute naman ang kanyang pangalan. Ang sagot niya ay tulog kesa daw gumala. Diba?
1: Yun.
0: Magandang hacks to kapag ikay nagtitipid talaga. True. Itulog mo na lang yan.
1: Naiinip ka lang, itulog mo lang yan.
0: Oo.
1: Ito naman si, ito, may challenge na naman ako today na basahin ng pabaliktad.
0: Oh, sige, sige.
1: Yung pangalan.
0: Ano?
1: Honey Ken Kalaksan.
0: Wow! Grabe, nabasa niya yun.
1: Tulog kasi walang panggala. Tapos grocery lang with my kids. Lakad-lakad lang sa tabi-tabi para exercise din.
0: Mm-hmm.
1: I mean, oo nga, no, yung window shopping, nakaka-aliw din siyang therapeutic din.
0: Oo, diba? Kasi usually naman, pwede ka naman talaga pumunta ng mall. Pero yun nga lang, kailangan mo talaga ng matinding self-control, diba?
1: Yes. Totoo.
0: It takes courage na pumunta ng mall para mag-window shopping lang. Diba?
1: Yes, totoo yan.
0: At ito si Ate Belen Villanueva. Siya ay team tulog muna si Ate Belsi Sureta Peralta, ayan, kapag may budget po, gala muna. Pero kapag wala daw budget, tulog na lang. God bless yun din po sa inyo.
1: Si Ate Angie HSC, depende po kapag may dapat lakarin, gala muna bago tulog. Pero pag wala naman, ay tulog lang talaga, walang gala. Mm-hmm. So dapat may reason talaga yung paglabas ng bahay. Okay, Ate Angie. Salamat po.
0: Thank you po si Ate Liza Panahon Valeroso, siya ay team tulog muna. Si Ate Abigail De Vera Briones, ito mahaba-haba ang aking babasahin. Ang kanyang sagot ay, since wala po muna work, nanay mode, ira po muna. May schedule din po mga extra lakad ko bukod po sa music or sound trip, nagmo-movie, marathon po kami ng kids ko. Kagaya po ng mga lumang pelikula daw nila Dolphy, ayan.
1: Wow.
0: Yung mga comedian daw, no? Or kaya naman, yung mga drama daw, ay talagang pinapanood niya. At syempre, kailangan daw may good moral lesson na makukuha. Pero po, especially, ginagawa daw niya yun para sa sarili daw niya. Ayun. Ay, ang pagsusulat ng ilang tula.
1: Wow.
0: Na balang araw, magiging kanta. Yung pangarap ko po na ito. Na minsan ko na din kinalimutan dahil daw, kaliwat kanan daw, ang kanyang mga pinagdadaanan. Ayun. Pero ang galing, no? May talent pala si Ate Abigail sa pagsusulat. Siguro makata siya.
1: Makata, oo. Parinig naman po ng inyong tula. Oh.
0: Diba? At yun nga, no? Parang gusto niya rin gawin itong awitin.
1: Mm-mm.
0: Kanta. Ayan.
1: Why not?
0: Diba? Kumbaga, talented pala si Ate Abigail. Thank you po for sharing that. At ihabol ko na rin, yung sagot ni Ate, wait lang, nabasa mo na. Si Kuya Edgar. Ay, hindi, nabasa mo na.

0: Sa kanila. Naalala ko. Si Ate Ruth Hannah Patricia Coronel. Sabi niya mag-movie marathon at kumain. Uy. Ayun. So, hindi gagala, hindi tutulog. Pero feeling ko stay at home to.
1: Oo, stay at home. Para manood ng movie at mag-food trip.
0: Yes.
1: Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming si Kuya Abraham Academia. Have a blessed day. Namiss ko makinig ng Inspirations Unlimited. Tulog muna. Pinaglalaanan ang gala sa buong Pilipinas. God bless you all.
0: Yung...
1: Wow. Diba? Sama po kami.
0: Ito si Ate Alma Paz. Sabi niya, laba muna.
1: Totoo.
0: Talagang kailangan yan. Si Ate... Angie HSC. Sabi niya, depende po. Kapag may dapat lakarin, gagala muna daw siya bago tulog. Pero, pag wala naman, ay tulog lang talaga, no? Walang gala.
1: Uy!
0: So, yung mga importante, no? Mm-hmm. Na mga aasikasuhin, doon siya gagala. At very, yes. Talagang sign ng ano to, adulting, no? Yung mga gusto natin, isang lakaran.
1: Isang labasan na lang. Isang bihisan na lang.
0: Ayun natin yung bawat araw, ilalabas pa, asikasuhin tong ganito, ganyan. Yung maganda yung isang puntahan mo, isang labasan mo, ano na.
1: Doon na lahat.
0: Yes.
1: Ito naman si Ate Liza Valeroso, tulog muna, maging si Ate Belen Villanueva.
0: Yun. Si Kuya Edgardo Elizaga, sabi niya, tulog po para makapagpahinga daw ang katawan at isip. Si Pagsanghan Boss, ayan ang kanyang name. Sabi niya, depende po, tulog muna. Pwede naman maggala pagkagising. Ayun, ipindi daw baha sa gagalaan. Si Ate Lovely Mon Anli, ayan. Sabi niya, siya ay team tulog at syempre sumagot din ang ating kaagapay sa DZASC. Ara Negad, sabi niya, chai team tulog.
1: Uy.
0: Yes. Tulog is life. Totoo yan.
1: Totoo yan, Ara. Tulog is life. Ito naman sa ating ongoing Facebook live streaming pa rin si Ate Winnie Cerezo. Tulog po para may lakad. May lakas.
0: Ayun. Kailangan talaga no matulog para ma-recharge tayo.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga naman talaga, ang hirap gumala pag hindi ka fully rested.
1: Oo.
0: 'Di ba hindi ka nakatulog ng maayos ay talagang
1: parang ano no, hindi mo kayang maglakad.
0: Oo. Kaya nga sabi may nakita lang ako online, nabasa ko, na kapag may itinerary kayo, kasama dapat sa ang itinerary tulog. Ang tulog, 'di ba?
1: Yes.
0: Hindi bihisan lang, no? Upuan lang 'yung pag-iistayan ninyo, 'di ba? Kailangan makatulog din
1: tulog,
0: kayo.
1: Oo.
0: Para may energy kayo sa mga gagalaan ninyo, yes, with your loved ones, 'di ba?
1: Correct 'yan. Isama ang tulog sa itinerary.
0: Mm-hmm. At ito sa ating poster, may natitira pa si Kuya John Lawrence Andaya. Ayan. Good afternoon po. Ang sagot niya, matulog na lang. Pagising, maglaba para hindi matambak ang mga labahan. Big shout out daw from Cavite. Ayan. Sa family Dimapilis, Ikan, Pereya, Andaya, Makunat, Colombo, at kila Sir Christian Hermoso, Ma'am Cindy, ingat po kayo palagi. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. At ito last na kay Jayana Mayana. Sabi niya, tulog muna.
1: Uy! Ayan. Salamat po. Ito naman si Ate Flor Delis Scarlett. Gandang makulimlim na hapon. Dahil daw kwarentahin na, team tulog. Ang gala na po sa akin ay ang pag-grocery, paglalakad sa mahangin at mapuno sa tagig at kakain sa mga kakanin or lugaw.
0: Mm-hmm.
1: Tapos mamili or tumingin ng mga halaman. At ang kanya daw merienda. At sa kopya, gusto ko po yung kopya sa bakery.
0: Ayun. Mm. Masarap nga din yun. Lalo na pag bagong luto.
1: Oo. Mainit-init pa.
0: Yes. At ito si Kuya Mong Flaviano. Sabi niya, kaka-lunch lang daw niya.
1: Uy, pares po tayo.
0: Oo. Very late lunch. At ito si si Ate Maria Pilar Baracchio. Sabi niya, anak yan ng classmate ko.
1: Hello po!
0: Ayun, pa-shoutout daw sa mga magagandang dilag. Ay, salamat po. Praise God po! Salamat po sa inyong pagdaan dito sa ating ongoing streaming. At ihabol ko na rin si Ate Belle Olivar Ocampo. Happy listening po from Carmona, Cavite.
1: Hello po!
0: Ayun.
1: Yun at ito pa si Ate Sol Lazo na nakikinig mula sa Imus, Cavite. Ay, sumasagot din sa atin. Tulog muna para lumakas ulit ang katawan.
0: Oo.
1: Totoo.
0: Diba? Talagang kailangan natin mag-recharge at rest. Si Ate Nelda Kayton, blessed afternoon din po sa inyo. Si Hazel Nagares of Semea, sabi niya, stay at home mom. Ako usually walang rest day. Pero kapag may time, gagala bago tulog para maka-aura naman. Ayan. Pero kasama ang mga bagets ko at ang aking habibi.
1: Oh, yun. Diba?
0: Family day, fun day.
1: Yes.
0: Diba? At so, talagang kailangan niya, no? Aura-aura din. Ano mo, diba? Ikaririn mo yung OOTD mo. Diba? Outfit of the day. Huwag natin kakalimutan yan. Kasi nung pandemic, parang hindi ka makapag-OOTD, diba?
1: Talagang, face mask.
0: Talagang naudlot, no? Oh. Ang daming na-stop nung pandemic. Kaya ngayon, eh, talagang karirin
1: natin.
0: Bawi tayo.
1: Ang OOTD. Ito naman ang aking tita, si Mama Buena, Rico Hermoso Cartujano. Kagapay, team tulog, pero daw kapag libre, I go.
0: Ayun,
1: ang saya pag libre.
0: Totoo, diba? Auto yes. Auto yes, diba? Di mo pa tinatanong yes agad. At ito sa Ate Lizelle, nag-greet Reyes. Sabi niya, tulog muna. Para daw makabawi ng lakas at pagod and then magligpit, magayos ng bahay while listening sa DZAS.
1: Oh, salamat diba? Po na kasama po sa inyong self-care ang pakikinig sa 702 DZAS. Si Mami Fe Galang, good noon, siya daw ay gumaga lang ngayon sa isang mall. Wow. Mm-hmm. So siya ay team gala muna. Salamat po.
0: Ayun. Si Ate Layla ni Lay Usop Elarde, sabi niya, ang kanyang sagot ay tulog muna. Kung ayaw po matulog ng anak kong 6 years old, babantayan lang daw po niya ako. O, diba?
1: Wow.
0: Babantayan. Nagbabantayan sila.
1: Yun.
0: At ito, si Ate Melinda Rhea, sabi niya, blessed afternoon daw sa ating lahat. Now for me, tulog muna po para ma-energize. Senior na po ako, kaya super priority ko ang mag-sleep. Then pagising, gawaing bahay. Kapag may sobrang time, saka po siya gumagala. At yun, true yan, diba? True daw, napahinga is life. Thank
1: Totoo
0: you po.
1: Po. Kailangan po talaga nating magpahinga, hindi po yung kasalanan ang magpahinga. Si Nanay Nora Kabantog, kumo daw siya ay may edad na, tulog muna dahil yung mga paa ko mahina na sa pamamasyal. Pero gusto niya pa rin daw mamasyal.
0: Thank you po. Si Junric Galang, ayan, hello po sa inyo. Good noon daw. At ang sabi niya, dito ako gumala sa ano to? Marketplace.
1: Sa mall.
0: Sa mall. Hello po sa inyo. At tama po, talaga, no, pwede natin yan. Pag-stay yan, kung nagtitipid po kayo at ayaw niyong gumastos sa aircon.
1: Sa aircon, totoo.
0: Life hacks, punta po kayo ng mall.
1: Pag summer, yan, no, ang daming tao sa mall.
0: Oo.
1: Yun, ito pa, si Mami Vicky Gabornes.
0: Hello po.
1: Sa mami ng ating kaagapay na si Shaira. Makulimlim na hapon, ang rest day ko po ay pag walang pasok ang mga anak ko. Siyempre po, tulog. Pwede daw bumangon ng mga 7:30.
0: Wow.
1: May time pa talaga.
0: Oo, pero maaga pa rin po yun,
1: maaga
0: Tita
1: pa
0: Vicky.
1: Rin. Yes.
0: Thank you po sa inyo at happy listening po. Si Chan Fuentes Murillo, watching from Dasmariñas. At nag-aaya na siya magkape.
1: Wow! Hello po, Pastor Chan. O, Pastor
0: po,
1: namin
0: Pastor.
1: To sa isa naming kasamahang church.
0: Mm-hmm. Hello,
1: hello
0: po sa inyo.
1: Si Josie Benavides. ay, nag-good afternoon sa atin. Tulog muna bago gala.
0: Mm-hmm. Tulog muna bago gala.
1: Yes.
0: Si Kuya James Dait, gala din pag may time, paminsan-minsan kapag walang ginagawa sa bahay. And then pagka-uwi, manood or makinig daw sa DZAS bago matulog. Oh, diba?
1: Salamat po.
0: Yun.
1: Siguro ay panghuli na muna to kaagapay si Ate Marilu Costello. Nung daw kabataan, gala muna. Pero ngayon na nagkaedad, mas masarap matulog. Pa-shoutout mm-hmm. daw ang Costello family sa New Zealand. Ang kanyang husband na si Ferdy. Si daughter niya na si Pilar, sa Imus naman ang aking anak na lalaki na si Gem at JC. Hi din daw sa mga friends and relatives sa Pinas. God bless daw sa ating lahat. Salamat po.
0: Yun. Thank you so much po, mga kaagapay, at talagang kami ay natuwa sa ating naging kwentuhan ngayong hapon, 'di ba?
1: Pero napakagandang reminder sa atin na magpahinga.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa minsan-minsan, pero talagang part ng to-do list natin ang magpahinga, di ba?
0: Yes.
1: Hindi siya optional.
0: Oo. Kumbaga, bago pa man tayo gumala, bago pa man natin gawin yung mga bagay na ginagawa natin every day, huwag natin kalimutan na alagaan din ang ating sarili, di ba? Stewards tayo ng ating lupang katawan dahil ito ay gift ng ating Panginoon sa atin.
1: Amen. Kaya kaagapay, muli ang reminder natin sa ating lahat ay magpahinga tayo.
0: Yes.
1: At dahil end part na ng ating programa ay magpapahinga na rin ng ayo.
0: Yes.
1: Pero bago yan, ay magpapasalamat muna tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, and dyan siya Nicole Estoy.
0: Yun, thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabua at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin sa masayang kwentuhan natin, maraming salamat po. Kaagapay, muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Sabina ad testificandum at Sabina duces tecum. Para silang tuwini, pero sa meaning, hindi. Magkawig ang tunog, magkaibang kahulugan, pero parehas na kailangan sa hukuman. Ang sabina ad testificandum ay utos ng korte na humarap at tumestigo. Samantalang ang sabina duces tecum naman ay utos na dalhin sa korte ang mga dokumento o iba pang ebidensya. Halimbawa, kung ikaw ang witness sa isang aksidente, maaari kang ipatawag para mag-testify. Ito ang sabina ad testificandum. Kung ikaw naman ang may hawak ng CCTV footage, maaari ka ring utusang dalhin ito sa korte sa ilalim naman ng sabina duces tecum. Sabina testificandum para sa testimonya, sabina duces tecum para sa ebidensya. Malinaw, di ba?
9: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
10: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
0: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
10: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes sa 8 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, akong iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
10: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senado bilang impeachment court, tinalakay na ang batayang bilang ng botohan sa kahantungan ng mga kaso ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Dating Senador Manny Pacquiao, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tagapanguna sa kampanya ng pamahalaan kontra kahirapan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
10: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senado bilang impeachment court, tinalakay na ang batayang bilang ng botohan sa kahantungan ng mga kaso ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
12: Sa wakas ay tinalakay na sa impeachment court ang maipalalagay na elephant in the room, isang idiomatic expression sa salitang Ingles na kung saan isang usaping pagkalaki-laki ay hindi pinag-uusapan samantalang nakatambad lamang ito ng ilang panahon na. Ito ang usapin ng bilang ng senator judges na kailangang bumoto ng guilty o acquitted o may sala o walang sala sa mga kasong nakalagak sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Si Senator Erwin Tulfo ang nagbukas ng usapin. Makaraang iurong na ng prosecution panel ang paghahain ng karagdagang mga testigo sa Article 1 ng kanilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang Article 1 ay ang alegasyong ginamit umano ng Vice Presidente ang mahigit 600 milyong pisong confidential funds sa kanyang tanggapan bilang Vice Presidente at dating kalihim ng Department of Education sa personal o maling paraan. Ayon sa prosecution panel, hindi na nila isasalang ang iba pa nilang testigo sa kaso dahil sapat na anila ang nailatag nilang salaysay sa naturang alegasyon. Dahil dito, ani Tulfo, maaaring umigsi na ang paglilitis ng impeachment court sa 4 articles of impeachment na nakahain at mas mabilis ng kailangang bumoto ang senator judges na kasalukuyan ay 20 na lamang. Ito ay dahil kapwa nakakulong sina Senator Judge Jose Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder, samantalang nagtatago naman si Senator Judge Ronald De La Rosa at naka-medical leave naman si Senadora o Senator Judge Loren Legarda dahil sa umano'y matinding sakit nito sa baga. Ang tinig ni Senator Judge Erwin Tulfo.
13: I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution.
12: Dahil dito, pansamantalang pinatigil muna ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang paglilitis at kinausap ang mga kinatawan ng prosecution at defense panels. Makaraan ang humigit kumulang 20 minuto ng recess. Nagbaba si Escudero ng ruling na pipili na lamang ng mga kinatawang mga eksperto sa batas na bubuo sa tinatawag na amici curiae o mga kaibigan ng Senado upang magbigay ng linaw sa kanilang pag-uusapang ilan talaga ang dapat bumoto sa kasalukuyang impeachment proceedings dahil nga bawas sila ng 20 sa pisikal na pagkakausapan sa mismong Senado o Plenary Hall.
13: On this threshold issue, on this issue of the point raised by Senator Judge Irwin Tulfo, there are divergent views. So we will be getting the agreement of the parties as to the amici curiae we will be calling to advise the court.
12: Tinalakay din ang posibilidad na makapanood at makalahok sa impeachment proceedings sina Senador Estrada at Marcoleta kahit nakapiit sila, at sinabi ni Escuderong itinaas na ang usaping ito sa regular na sesyon ng Senado kung saan ito pag-uusapan. Magkagayunman, tinanong ni Senator Judge Irwin Tulfo kung may kapangyarihan ang Senadong pagdesisyonan ng usapin dahil kasalukuyang nasa pangangasiwa o kapangyarihan ang dalawang Senator Judge ng Sandigan Bayan. Ang tinig ni Senador Irwin Tulfo.
13: The Sandigan Bayan won't make the decision, and we cannot make the decision because they are under the custody. And it was the Sandigan Bayan who placed them there, and not the Senate.
12: Subalit iginiit ni Senator Judge Pia Cayetanong maaari namang manindigan ang Senadong hilingin sa Sandigan Bayang hayaan ng sumali at bumoto sina Estrada at Marcoleta sa impeachment proceedings. Bagay namang kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo.
14: I don't think we have an issue as to sino may jurisdiction talaga, kung it's the Sandigan Bayan. Pero pwede naman manindigan ng Senate to say that the Constitution says all members shall vote. So therefore, how do they vote? Sana maka-attend sila.
13: But do we have the power? There's the impeachment court. Does it have the power to invite our two colleagues who are in custody right now? Again, the decision of the presiding officer at that time when it was brought up is that it is not for the impeachment court to decide, but for the Senate as a legislative body.
12: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Hudyat, pangunahing balita.
0: Samantala, depensa tinanggihan ng impeachment court sa hiling na palugit bago simulan ng Article 2 o ang unexplained wealth. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
15: Isinumite ng prosecution sa impeachment court ang karagdagang mga dokumento ugnay sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa na natanggap na ng depensa ang mga naturang dokumento. Ayon kay Poa, kailangan ng kanilang panig ng 15 araw para masusing pag-aralan ng mga ito kumpara sa 7 araw lamang na hinihiling ng prosecution sa impeachment court. Binigyan din ni Poa na nakabatay sa Rule 26 Section 2 ng Rules of Court ang kanilang hiling na 15 araw, bagay na sinang-ayunan at pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero. Kaugnay nito, humiling din ang depensa ng hindi bababa sa 2 linggo bago formal na simula ng Article 2 upang magkaroon umano ng sapat na panahon ng mga abogado ni Duterte Carpio

0: ng mga dokumentong gagamitin sa paglilitis. Magpapatuloy ang pagmamarka ng mga ebidensya hanggang sa araw ng Huwebes, September 10. Samantala, pinal na itinakda ng impeachment court ang pagsisimula ng Article 2 sa Lunes, September 14, kung saan nakaplanong simulan ng prosecution team ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya at mga testigong magpapatunay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dating Senador Manny Pacquiao, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tagapanguna sa kampanya ng pamahalaan kontra kahirapan. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Formal nang nanumpa si dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPC ng administrasyon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking ni Pacquiao sa Malacañang. Bilang lead convener, mamumuno si Pacquiao sa Secretariat ng NAPC at inaasahang mangunguna sa pag-uugnay ng mga programa ng pamahalaan para mapababa ang dami ng mahihirap na pamilyang Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, tiwala siya sa pamumuno ni Pacquiao sa pagpapaigting ng mga pagsisikap ng gobyerno para labanan ang kahirapan, isulong ang mga reformang panlipunan at paglalapit ng mga serbisyo sa mga komunidad sa buong bansa. Pinalitan ni Pacquiao si Lopez Santos III bilang NAPC lead convener. Hindi na bago sa serbisyo publiko si Pacquiao na nagsilbing kinatawan ng sarangani mula 2010 hanggang 2016 bago naging senador mula 2016 hanggang 2022. Nabigo naman si Pacquiao nang tumakbo sa 2025 midterm elections sa ilalim ng senatorial slate ng administrasyon. Itinatag ang NAPC sa ilalim ng Republic Act 8425 o itong Social Reform and Poverty Alleviation Act para pag-ugnayin ang mga hakbang ng national at local governments sa pagsugpo sa kahirapan sa bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Plunder na isinampa laban kay dating Speaker Martin Romualdez maaaring humina sa naging pagbawi sa pahayag ng ilang witness na nag-ugnay sa kanya sa flood control kickback scheme. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Maaaring humina ang kinakaharap ng kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez sa naging pagbawi sa pahayag ng ilang witnesses na nag-ugnay sa mambabata sa flood control kickback scheme. Ito ang naging pahayag ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers makarang sampahan ng plunder case si Romualdez ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Barbers na magkakaroon ng matinding epekto ang pagbawi sa pahayag, subalit sa huli, lilitisin pa rin ito ng hukuman. Aniya, i-assess ng Sandigan Bayan ang ebidensya pero malaking epekto ang withdrawal na mapalakas ang alegasyon na kinakaharap ni Romualdez. Naniniwala si Barber sa patuloy na pinananatili ni Romualdez ang pakikipag-ugnayan sa investigasyon at may oportunidad na i-challenge ang ebidensya sa pamamagitan ng judicial process. Para naman kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, naintindihan nila ang Ombudsman ay isang independent body na hiwalay sa legislature. Aniya, igagalang nila ang findings ng Ombudsman at umaasang gagawin ng dating Speaker ang lahat ng legal remedies upang protektahan ang kanyang karapatan, lalo na ang kanyang constitutional rights. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dalawang staff ni dating House Speaker Martin Romualdez tinutugis na ng NBI ugnay sa 7.4 billion peso flood control kickback case. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Hinahanap na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang staff ni dating House Speaker Martin Romualdez na kapwa akusado nito sa 7.4 billion pesos na flood control kickback case. Tinukoy ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang dalawang staff ni Jocelyn Sereño at Felicita Guevara na pangulo ng Samshan Foreign Exchange Corporation. Sinabi ni Matibag na tinutugis na sina Sereño at Guevara na dalawang division ng NBI

0: Kabilang Special Action Unit, gayon din na mahigpit na koordinasyon sa Bureau of Immigration para matukoy kung nakalabas na ang mga ito ng bansa. Kasabay ito ng pahayag na pagpapursige ng Department of the Interior and Local Government na maaresto naman ang kapwa-akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico na pinaniniwala ang nagtatago sa France. Kasalukuyang nakakonfine ngayon si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa cardiovascular ailment at unstable blood pressure kasunod ng anxiety attack. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC case response tinalakay sa ikalawang araw ng pagsasanay ng Calamba City Multidisciplinary Team and Basic Internet Crimes Against Children. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
3: Pagtatapos na ikalawang araw ng Multidisciplinary Team o MDT at Basic Internet Crimes Against Children o BICAC training ng International Justice Mission Philippines at Calamba City Local Government Unit, naging sentro ng mga sesyon ang iba't ibang aspeto ng pagtugon sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Binigyan diin ang trauma-informed approach sa paghawak ng mga kaso ng survivors, pati ang maingat na pakikipag-ugnayan ng mga frontliners sa media at pagprotekta sa pagkakakilanlan at sensitibong impormasyon ng mga survivor. Kasama rin sa programa ang pagpapalakas ng kaalaman ng komunidad at pagtaas ng community reporting kung saan ibinahagi ng mga police, social workers, prosecutors, health workers at iba pang frontliners ang sama-samang paraan upang mas maabot ang publiko at mahikayat ang mga itong magsumbong ng mga posibleng kaso. Isinagawa rin ang sesyon sa tamang pagsulat ng affidavit na mahalaga sa maayos na pagdodokumento at paghahanda ng kaso. Samantala, binigyan diin sa rescue operation session ang koordinasyon ng pulisya at iba pang katuwang na ahensya sa pagsagip at pagprotekta sa mga bata. Sa kabuuan, nakatuon ang ikalawang araw ng MDT BICAC training sa mas maingat na paghawak sa kaso ng mga bata, mas maayos na paghahanda ng kaso, mas aktibong pag-uulat ng komunidad at mas mahusay na koordinasyon sa rescue operations. Magpapatuloy ang pagsasanay bukas hanggang Biyernes kung saan magkakaroon ng magkahiwalay na breakout sessions para sa MDT at BICAC. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Calamba City, Laguna.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 69 centavos, Canadian dollar 45 pesos and 38 centavos, Australian dollar 45 pesos and 24 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 53 centavos, Saudi riyal 16 pesos and 69 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga awit, Kabanata 24, Talata 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon.
1: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 8 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, my name is Shira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong, specifically the first day fresh from the airport.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
2: Papuri Radio Show.

0: Radio Amateur Modulation Band. This is
1: 5-5-4-4-3-3-2-1-1
0: Radio Show.

Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay ng Papuri Radio Show 702 DZAS, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. At syempre, ang ating musika na ating papatugtugin ngayon ay available po sa ating Papuri Music Room. I-type nyo lamang po ang papurimusic.febc.ph. Mali po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa ating mga paboritong digital music streaming platforms, ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Ang importante, napapakinggan nyo po, nasasabayan nyo ang mga papuring awitin. At kung gusto nyo pong makasama kami 24/7, well, almost 24/7, ay ilagay na po sa inyong phone ng 702DZAS. I-download po ang inyong 702DZAS app sa inyong paboritong Play Store or Apple App Store at hanapin ang yan, logo ng 702DZAS. Meron pong microphone dyan, makita nyo, 702DZAS. Para po makapiling nyo po kami umaga, tanghali hanggang gabi, 702DZAS. At kung hindi nyo pa rin po mahanap, bisitahin lamang ating Facebook page, 702DZAS FABC Radio, para sa QR code. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Part 2 ng Sarilikha. Ito po ang Sarilikha 2. At ito po ay, if not mistaken, mga around 80s din po ito, between Papuri 3 and Papuri 4. At ito po mga awiting ito, kung hindi nyo po na itatanong, ay ito yung mga awiting produced sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company sa Valenzuela. Ang mga composers po ay bumibisita lamang at ino-audition kay Kuya Romy at Kuya Efren na kung pwedeng i-record ang kailang awitin. Kapag nagustuhan naman, ay papayagang i-record at ipe-play natin sa ating programa sa 702DZAS. At at the end of a year or so, ay ating pong ikakalap ang most requested songs. At yung most requested songs po na yan ay isasama isang compilation. Yan po ang Sarilikha 2 album. At ito nga po ang mga nag-top sa listahan na yan. Ang Mangingisda. Naku, paborito ko to. Folk country style na awitin. Ito po ay likang awitin ni Kelly Badon. At inawit ng Sa Krisma. At I'm not mistaken, ang nag-solo dito ay si Ate Melissa Bantug. Kailan pa? Naku, maraming may paborito nito. Likang awitin ni Andre Dionisio. At ang umawit, si Malu Landazabal. Naku, yun ay Malu Landazabal Kumatsu na siya. Yan. At di ka mag-iisa. Naku, ang ganda rin ito. Likang awitin ni Ellie Tan at inawit ng Camarin Gospel Singers. At mamaya ay magpapatugtog tayo ng patuloy song number 456. Pero sisingitan muna natin ilang mga awitin sa ating Papuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: your amateur modulation band. This is the Top Week Radio Show.
1: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin sa ating sarili ka album dito sa Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo. Ito'y napakagandang mga awitin dahil noong panahon na yon, di pa uso yung digital, di pa uso yung mga synthesizers. Ay totoong gitara, totoong piano, totoong drums, at totoong mga singers. Ay walang AI. Ito po ay authentic, organic. Yan. Muli po magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS, Bacolod, sa 1143 DZMR, Isabela, sa Care 104.3 Daway FM, Legazpi, Albayan, sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, iniimbitahan namin kayong pakinggan ang aming mga catalogs ng Papuri sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre po sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy na tayo. The next 4, 5, 6, 7 songs ay ito po ay galing muli sa sarili ka album mga circa 1983, if I'm not mistaken. Saan man ako pumaroon, paborito ng marami, composer and singer, kapatid na Res Valdez. Patuloy na maglilingkod, siya rin ang singer and songwriter, Butch Charvet. Pastor Butch, kamusta ka na dyan? Dahan-dahan, ayan, naku, nandito pa pala ang awitin na yan. Alam niyo po, nagbibinata pa ang boses ko dito nung inawit ko dito kasama si Andre Dionisio. Likang awitin din ni Andre Dionisio. Ang awiting Dahan-Dahan. Tapos natagpuan another Res Valdez song, pero this time ang pinakanta niya ay si Ate Ruth at yan sa good. Ito po ang Papuri Radio Show. Magsisingit tayo ng ilang pang mga Papuri songs sa ating catalog na hindi kasama sa sarili ka, pero inyong mga paborito. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga awiting ating papatugtugin from the Sarili Ka album. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Enjoy the music.

Greetings, time na po sa ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At naku, natutuwa ako dahil patuloy kayo nagpapadala ng mga Bible verses. Alam nyo namang paboritong-paborito ko ang mga Bible verses. So ito na sila. Una-una, buena mano, Len Agdon Reyes. Masipag talaga si Len. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagbati at mga Bible verses. Sabi niya, ay ang kanyang Bible verse ay hindi niya isinulat kung ano ang text, pero ito ang kanyang verse. Sa buong daigdig, ikaw Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Sabi niya sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. Ayan, next is from Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kanyang Bible verse ay Deuteronomy 10:14. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Next, let's clamor. The Lord is full of compassion and mercy, James 5:11. Naku, ganda din ang Bible verse na yan. Salamat sa mga makalangit na awitin at mga verses, sabi niya. At sabi niya sa Diyos ang papuri from Fairview, Quezon City. From Falesgon, Ruth, sabi niya, good afternoon po. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 119:105. Salita mo'y tanglaw sa akin ay patnubay sa landas, kung daraanan, liwalag na tumatanglaw. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. From Rosalina Ohano Manzano, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. Ang sabi niya ay, ito po ang aking Bible verse, Isaiah 43:9. Never lose hope. Just when you think it over, God will make a way for you. Ayan. From Maria Luisa Zeta Doringo. Ayan. Sabi niya, good PM, Maestro Junji. Nakikinig po kami araw-araw ng Papuri Radio Show. Napakasarap makinig ng mga awiting papuri. Ang kanyang Bible verse ay 2 Corinthians 5:7. We live by faith, not by sight. And last but not the least, ang ating top fan, Albert Kubang, Trebles C. Magandang hapon muli, Maestro Junji, at sa lahat po ng kapapuri at mga kaibigan natin diyan. Ganda ng mga awitin, nakikinig po sa radio SDAP. Ang sabihin po nun, sa Diyos ang papuri. At yung Bible verse ay 1 Timothy 4:8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit, ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sabagat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. 1 Timothy 4:8, gandang Bible verse. Ayan po ang ating mga pagbati at mga Bible verses. 100% may pagbati at may Bible verses. Winner kayo ngayon. Wow, valedictorian. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagat patuloy kayong sumusubaybay, patuloy kayong bumabati, at patuloy na nagpapadala ng mga Bible verses. Okay, the last 1, 2, 3 songs from our album, featured album, Sarili Ka 2, ay ito, Pag-ibig, Kapayapaan, Kagalakan, likang awitin na Daniel Marcaida, at inawit ni Terry Javier at Hexel Hernando, Walang Katulad, likang awitin ni Pastor Cesar Aniceto, at inawit ni Pastor Bobot Almasco. Another of my favorite songs itong susunod ay likang awitin ng aking butihing ina, ang Caselia Herrera Marcelo, Diyos ng Himala. Maraming may favorite na ito. At inawit ni Kuya Romy Dinglas. At matapos niyan ay susubukan natin magsingit pa ng ilang mga awiting ni request nyo. At ito lamang po ay available sa programang ito. Lahat na inyong mga na-request ay isulat nyo na po at ating pong papatugtugin yan. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggola ang posibilidad na maging witness si Vice President Sara Duterte Carpio. Katulad ng mga naunang testigo sa impeachment trial, nilinaw ni Tonggola na maaaring magkaroon ng oral arguments ang magkabilang panig ng prosecution at depensa upang pag-usapan kung isasabpina ang pangalawang pangulo. Sa naturang oral arguments, maaari din aniyang magtanong ang mga senator judges ng legal na batayan at posisyon ng parehong kampo at suriin ng kanilang mga legal na argumento. Ani Tolosa, bagamat higit na mas madali ang proseso kung voluntaryong titistigo si Duterte Carpio, nilinaw niya na ito ay nananatiling nakasalalay sa Vice Presidente. Inihalin tulad ni Tolosa ito sa ginawa ng noong Chief Justice Renato Corona kung saan kusang loob itong sumalang sa witness stand nang hindi ipinapatawag ng prosecution o ng mismong impeachment court. Ipinaalala din ni Attorney Tolosa ang aral na natutunan na aniya sa noong impeachment trial laban kay Corona, kung saan higit na nakasama ang pagbibigay ng Noy Chief Justice ng kanyang pahayag at hindi pagsagot sa iba pang mga katanungan ng korte. Matatanda ang nag-walk out ang dating punong mahistrado sa session hall sa kalagitnaan ng paglilitis, bagay na hindi ikinatuwa ng ilang Noy mga senator judges. Samantala, sinabi naman ni Attorney Tolosa na wala pang listahan ng mga pangalan ang amicus curiae o friends of the court na ipapatawag ng Senado sa susunod na Miyerkules, September 16. Ito ay ugnay pa rin sa pag-uusapan at pagdedebatihang bilang ng botong kinakailangan upang i-acquit o i-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
3: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: C-A-S.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: in your aperture modulation band. This is the Top Week Radio Show.
1: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show. Gusto ko mamagpatugtog pa ay naku, pipigilan na tayo dahil may susunod ng programa. Pero bago tayo magpaalam, alam nyo naman, lagi tayong pumipili ng isang Bible verse na nagpadala at ating tatalakayin ng maiksi lamang pero malaman. Subukan natin, ha? Ito po ang Bible verse na napili ko. Pinadala ni Trev Lassie ang 1 Timothy 4:8. Ang sinasabi dyan, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and life to come." Yan, alam naman natin ang physical training ay may value, no? Pampalakas ng katawan, pampalakas ng resistensya, nakakapagod man, ngunit ang kanyang benefits ay talagang outweighs the inconvenience at yung hirap at pasakit. Sabi nga, no pain, no gain. Yan, alam natin lahat yan. May meron siyang value, but godliness is far more valuable in every way because it promises blessings for both. Sa buhay na ito at sa susunod na buhay, yung forever life, tinatawag natin. Sa susunod na buhay, tanungin natin ng sarili natin, sino ba at saan ba tayo patutungo? Naway sa piling ng ating Diyos, ating Panginoong Jesus. Physical training, we take care of exercising our bodies, pero limited ang kanyang benefits dahil pag tayo ay kiduhan na ni Lord, eh yun na yung physical training. Therefore, let us focus even more. Hindi ko sinasabing pabayaan yung physical training. Yung spiritual training, godliness, living a life na devoted sa Diyos that will bring a long-term, a longer-lasting, and eternal rewards kahit sa kabilang buhay. And hindi lamang may current dito sa mundo, may future promise pa yan. Ang ating spiritual discipline improves our life here and prepares us for eternity sa piling ng ating Panginoong Jesus. Napakasarap isipin, ano, na talagang bawat ginagawa natin sa buhay na ito ay mayroong kaakibat na direksyon, may kaakibat na spiritual value. In fact, si Apostle Paul mismo ang sumulat ng letter na ito sa kay Timothy, na sinasabi niya kay Timothy na huwag mong ignorin yung katotohanan na pag-alagaan ng sarili, pero hindi lamang sa physical training. Importante ito dahil makakatulong sa ating pagduturo, ating learnings, yan, and leading ourselves and other people to action. Kinompare ni Apostle Paul yung physical training and spiritual training. Ang godliness talaga ay napaka-importante para sa atin. Hindi ito ginagawa natin dahil strict rules, ano? Pero ito yung ginagawa natin out of gratitude sa ating Panginoong Jesus. Kaya, Trev Lassie, salamat sa iyong pinadalang Bible verse. 1 Timothy 4:8, ang sarap sa Tagalog, basahin natin muli. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, ngayon, kundi maging buhay na darating. Napakasarap, napakagandang Bible verse. Maraming salamat at nawa po ay tayo natulungan sa araw na ito. Kung ano man ang pinagdaraanan, tayo'y magpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay laging naroon para sa atin. And if we fail, just like physical training, kailangan nating iayos, itama at magbalik lamang so we can get back in shape. Tama po ba? Say amen, comment po kayo sa ating Facebook page. Ayan, so ako'y magpapaalam na at ako'y nagpapasalamat din sa lahat ng mga tumulong sa akin sa aking pagkalap ng mga boto sa Eurovision. Yan, maraming salamat po. At pinagpala tayo ng Panginoon ng second runner-up or third place. Yan, at we congratulate also the winner, Matt Olavides at si Yannica Del Rosario, mag-represent the Philippines sa Eurovision Asia. At gusto ko rin ang inyong panalangin sapagkat ang inyong lingkod po ay will represent also the Philippines sa isa namang international camp naman. At ito po ay importante for us for learning and spreading goodwill din from the Philippines to that country. Marami po mga bansa nakasama. So, I need your prayers na patuloy na mamayagpag ang Panginoon sa lahat. I need your prayers for strength physically, spiritually, and siya na po ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan, accommodations, and everything na, you know, we trust God for His guidance all the way. We pray also for the ones who are, you know, needing, katulad nung susunod na awitin natin sa ating exit ay ang awiting Pasan na pinapanalangin ko na kayo ay, katulad ko, ay matutong magpasalamat sa tao na laging pumapasan sa atin, ating Panginoong Diyos. Walang ibang pinakamaganda, katulad ng isang tupa na binubuhat niya, pinapasan niya sa kanyang shoulder para dalhin sa mga pagkakataong hindi kaya na ng tupa o kung pagkang tupa ay nawawala. Ito po ay napakagandang imagery para sa atin to rely on our God, our Shepherd, the God who will take care of us. At syempre, gusto natin pasalamatan ng ilang mga tao sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Site. So, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Reggie Villena, at ang Engineer on Duty, JV Tabua, at ang scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Gusto ko mag-shoutout sa ating mga kabarkada sa Papuri, mga senyor, mga maestro at maestra. At speaking of maestra, isang Papuri artist na pinakamamahal natin, nagsa-celebrate na ng kaarawan, si Maestra Jai Sabas Alakam. Happy birthday! We call her Manang Jai. Ate Jai, ako'y talagang nauubo sa sobrang in awe of your humble spirit pero great talent and stature. Manang Jai, we love you. Kami ni Anna and the entire Papuri family, maging ang ating MP series at ang Green Hills Christian Fellowship. Professor Jai Sabas Alakama, happy birthday at God bless you more at marami pong mapagpala na iyong talento, na iyong boses at ng iyong mentoring, ng iyong coaching at ng iyong teaching. At syempre, isa pang babatiin ko from the same Bible Study Group, Growth Group, si Brother To Ligot, happy birthday, master graphic designer, very talented, humble and kind and a good father, good husband, model. Yan, ako'y pinangarap ko na maging katulad niya in character. Brother To Ligot, we pray for you and we thank you for your life. Happy birthday to you. Ayan, and with that, nako, magpapaalam na rin ako pero alam nyo naman, hindi ako nagpapaalam kung hindi ko babatiin na aking pinakamamahal na human being in the entire world, universe, and galaxy of galaxies. Ang aking pinakamamahal. My dear Anna, I love you so much and I pray for you that God will always direct you because I honor you in every decision. Thank you for being my partner. I love you so much. And with that, magpapaalam na po ako. Shout out sa ating mga kaibigan sa Filipino Society of Composers and Publishers at ang ating mga kaibigan sa industriya ng OPM at ang ating mga kaagapay sa broadcast, ang ating mga kaibigan sa Papuri. At overall, ang lahat na may papuring ibibigay sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong sumigaw. Ako po si Junji Marcelo. Hindi po yun ang isisigaw nyo. Ito na po. Sa Diyos, ang Papuri!

0: sumasay babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig nga sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay masusubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang mga stasyon, iba-ibang oras. All over the Philippines po yan, Luzon, Visayas, Mindanao. At kung sakali po na yung signal ng radyo ay mahina o kaya mas preferred nyo po ang online, pwede nyo pong puntahan ang mga Facebook pages ng inyong local stations. At dalawa po dyan ang aking babanggitin, ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page at saka po yung 1143-DZMR Facebook page. Now, kung gusto niyo pong balikan yung ilang mga episodes natin, and I believe up to 1 month, ano po, pwede niyo pong balikan yung mga dating narinig niyo basta sa loob ng isang buwan, ay nandyan pa po yan. So you can always review, share, or maybe kung may na-skip po kayo, pwede niyo pong puntahan dyan. So sa atin hong pag-aaral ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba ang hirap piliin ng kalooban ng Diyos? Ano po? Napag-usapan natin sa mga nakalipas na tayo po ay may sariling gustong mangyari, may mga preferences po tayo, may timing tayo sa kung kailan natin gusto maganap ang mga bagay-bagay, at may kaparaanan din tayo, diskarte, sabi nga. Pero alam niyo po ba na pag sinabi natin God's will, ay hindi lamang ito tungkol sa pagpili nung marapat nating piliin, kundi nakapaloob din po dyan yung timing. Ito ba ay kapanahunan na gusto ng Panginoon na mangyari ang mga bagay? Kasi minsan po may tendency na ipilit natin yung sarili nating timing, di po ba? Nabanggit nga natin sa ating pag-aaral na paminsan yung pong pagiging atat natin. O kaya minsan naman, delayed naman tayo. Eh yan po ang sumisira eh. Halimbawa, no, si King Saul, he was rejected by God kasi ang instruction po, hintayin niya yung propeta para yung propeta ang mag-aalay po nung sacrifice. Pero nainip siya at pinilit po niya na siya na ang mag-alay. Yes, nagawa po yung dapat gawin, which is yung pag-aalay, but it was not according to God's way and God's time. At dahil po doon, he was rejected by God. Of course, alam din po natin yung problema paminsan, ano po, yung meron tayong desire to obey, pero wala tayo sa timing ng Panginoon eh. Gusto nating sumunod, pero panay delay. Eh, sabi nga ho, delayed obedience is still disobedience. So, buli, ano po, para lang maliwanag sa atin, pag sinabi natin God's will, kailangan po according to His way, according to His time. Kaya kung gusto nyong madaling tandaan, eh yan po yung ano ang kalooban, ano po ang kaparaanan, at ano po ang kapanahunan. Kailangan eh naglalapat-lapat po lahat yan. Kasi nga bilang tao, may minsan po, sa halip na magpailalim tayo sa gusto ng Panginoon, ipinipilit natin yung gusto natin. Kaya minsan ho eh, hindi natin nararanasan yung magandang gustong mangyari ng Panginoon, or meron po siyang plano na tayo po dapat ay gagamitin doon, subalit minsan po ay kulang tayo sa pagpapasakop. So, kaya babalik tayo sa tanong, bakit nga ba napakahirap na piliin ang God's will? No? Bakit minsan po mahirap? At bakit sa iba naman siguro ay nadadalian sila? No? Bakit? Tingnan po natin. Una, mahalaga pong maintindihan natin yung role ng spiritual maturity sa ating choice. Bakit po? Ang pagpili po ng kalooban ng Diyos ay nakapagpapalago. Yan po ay hakbang para lalo tayong lumago sa buhay espiritual. Pero gusto ko pong bigyang diin, mga kapatid, na kailangan din natin ng certain level of spiritual maturity to be able to choose God's will and to appreciate God's will. Parang ganito po yan. Hindi ko alam po kung anong klase ng discipline o ano ang inyong pananaw sa discipline ng inyong naranasan mula sa inyong magulang nung kayo po ay bata pa. Well, personal experience ko po, bagamat palagi hong nagpapaliwanag sa amin ng aming magulang kung bakit kami dinidisiplina, ika nga, at syempre, ang obvious, ano tawag dito, yung linyahan, ano ho, pag ikaw ay nadidisiplina at pinapaliwanag sa iyo, eh ginagawa ito dahil mahal ka ng iyong magulang. Yan po ay statement na palagi nating naririnig, or at least sa akin, ano po. Pero alam niyo po, na kahit anong paliwanag na ikaw ay mahal, kaya ka dinidisiplina, minsan po, oo ka na lang ng oo, pero hindi mo talaga na-appreciate yung discipline. Now, ito po ang interesting dyan sa discipline na yan. Yung discipline ang ginawa sa atin nung maliit pa tayo, nung bata-bata pa, ay mga bagay na hindi natin agad na-appreciate. Pero dumarating po ang panahon, lalong-lalo na pagka nag-mature na po tayo, nakikinabang na tayo sa ibubunga ng discipline na yon, eh talagang nagpapasalamat tayo na dumaan tayo doon, naranasan natin yon, at nakinabang tayo sa discipline. So, paano nangyari yon? Isang bagay na ginawa sa iyo many years ago, pero yung appreciation ay late na nangyari. At ang maliwanag na dahilan po dyan, mga kapatid, ay ito. Pagkulang pa tayo sa maturity, hindi pa natin nakikita ang benefits ng discipline. Ang sabi nga doon sa Hebrews 12:11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But you will reap a harvest of right living if you are trained this way. So, napakaganda po yun kasi ang pinapaliwanag sa atin doon na tama naman pala na habang dumadaan tayo sa discipline, ang nararamdaman at nararanasan natin is the pain of the process. No, kasi, siyempre, pag bata ka, lalong-lalo na, eh, ang nararanasan po natin o ang kinasanayan nating pagmamahal eh yung pong provision, binibigay yung gusto natin, minsan nga, higit pa dun sa kailangan talaga, no? So, provision. And pangalawa, protection. Ayaw nilang nasasaktan tayo. Then all of a sudden, meron pong strange new expression of love daw. Kaya ako sinabing strange kasi unfamiliar. At ito nga yung discipline. Alam nyo, napakahalaga yung debriefing o pagpapaliwanag kung bakit ito ginagawa. Dahil ang Diyos mismo pinaliwanag sa atin sa Hebrews 12. Di po ba? Na kaya niya ginagawa yung pagdidisiplina dahil mahal niya tayo at tayo po ay lehitimong anak niya. So, ibig sabihin, kailangan din ng Diyos ipaliwanag sa atin because sometimes we can get lost in the process. Yung bang habang dumadaan tayo dun sa proseso, hindi natin nakikita eh. Minsan po may sama ng loob, minsan nasaktan tayo, minsan kine-question natin, di po ba? So, in other words, habang dumadaan tayo dyan sa discipline process na yan, eh, minsan po talagang kailangan paliwanag sa atin at hindi man natin kaagad maintindihan, ma-appreciate habang dumadaan yung discipline at pinapaliwanag. Again, ang gusto ko pong bigyang linaw sa atin dito, eh hindi naman ibig sabihin na dahil hindi mo na-appreciate, eh hindi ito beneficial. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi mo naintindihan, hindi na ito beneficial. Kaya nga, later on, pag tayo po ay nag

isang dahilan kung bakit hindi natin ma-appreciate at hindi natin ginugusto ay yun pong immaturity. Masyado tayong immature para makita ang magandang ginagawa ng Panginoon. Di ho ba? Okay, pangalawa is ignorance. Ito pa. Bakit hindi makita at ma-appreciate ang God's will? Eh kasi pag hindi mo naman alam kung ano yung kalooban ng Diyos, siguro hindi ka nagbabasa masyado ng Bible, o kaya naman ay hindi ganun ka lalim ang iyong spiritual life para makita mo yung spiritual benefits, eh yung ignorance na yon ang magiging dahilan. Kaya minsan ang mga tao nakakalungkot, ano? They want to know God, but they don't read the Bible. Gusto nila na pag nananalangin ay hinihingi ang blessing ng Panginoon, di ba? Lord, bless me. Pero yung hakbang para tanggapin yung blessing na ito ay hindi naman ginagawa. So ano pong ibig sabihin? Yung bang tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi kaya binigay sa atin yan, blessing yan eh. The word itself, the Bible, is a blessing. At hindi lang siya blessing, hindi lang siya ang blessing, kundi yung ibubunga ng pagsunod natin dyan, yun ay pagpapala. Kaya nga sa Bible, di ba, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, binigay sa atin not only for doctrinal purposes, binigay sa atin to know the right thing to do and how to be right and how to stay right. Paano tayo magiging maayos at paano tayo mananatili sa kaayusan. Kasi araw-araw po, gumagawa tayo ng mga kapasyahan eh. At minsan, hindi natin namamalayan, may mga bagay naman, ito naman yung kabaliktaran ng discipline. Ano? Kung yung discipline ay hindi mo ma-appreciate dahil hindi mo nakikita yung benefit. At sabi nga natin, hindi mo naman kailangan maintindihan para ma-anihin mo yung benefit nito. Pero yung pong ignorance, ang kabaliktaran naman, ito naman yan. Ang ignorance naman, akala natin, yung bagay na gustong-gusto natin, yun na pinakamainam. At yun lang ang maganda para sa atin. Pero ang reality po, pag naintindihan natin yung kalooban ng Diyos, may mga bagay na marahil hindi yun ang gusto mo, pero yun ang pinaka-beneficial para sa iyo. Hindi yun ang ninanais mo, pero yun talaga maayos para sa iyo. Hindi ba? Parang sa mga bata lang yan eh. Kahit nga sa matanda, nangyayari ito, di ba? Yung bang, halimbawa, tanungin mo, anong kakainin, anong gusto? Eh, minsan po, ang pipiliin pagkain, yung malasa, pero hindi masustansya. Appealing para sa atin, pero hindi yun ang pinakamainam para sa atin. Di po ba? Ganyan na ganyan tayo pag tayo po ay nagdedesisyon. Kaya ho, napakaganda yung pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dun mo marirealize na okay, meron palang better way, meron better option, meron better timing, napakaganda pala ng ibubunga, at yan pala ay isang bagay na desirable. So, pagka ikaw ay nananatili sa ignorance dahil hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, wala naman tayong ibang dinedeprive o niloloko kundi ang ating sarili, di ba? Kaya nga sabi sa Bible, sa James chapter 1, kung tayo po ay tagapakinig lamang at hindi tayo tagasunod, eh wala naman tayong ibang niloloko kundi ang ating sarili. In fact, ang term doon, eh, wala kang dinadaya kundi ang sarili mo. Imagine mo, may access ka sa Word, nandyan ang salita ng Diyos, binigyan ka ng wisdom, tapos hindi mo susundin, di ba? Binigyan ka ng kaalaman na magiging gabay sa buhay mo, tapos hindi mo isasabuhay. Nakakalungkot na realidad naman yon. Naalala ko po sa ilang pagkakataon na may mga trainings, Bible studies. Alam nyo, isang masasabi kong nakakalungkot madinig yung sana noong ko pa nalaman. Yung bang ganon? Bakit nakakalungkot? Kasi una, kaya ka nalulungkot pag naririnig mo yon. Kasi alam mo na merong karunungan that could have changed your decisions in the past. And therefore, maaring dahil binago mo yung decision mo sa nakaraan, eh yung takbo ng buhay mo, mag-iiba rin. Di ba? Pangalawa, kaya nakakalungkot yon kasi may access tayo sa Word eh. Hindi naman tayo nasa bansa na bawal basahin, bawal aralin, bawal matuto. Eh, ang daming resources online. Ang Bible downloadable for free. So if you don't have a copy, eh, andyan lang po ang Bible. Madaling ma-access yan. Ang katunayan po, yung mga dating mga dinadahilan kung bakit hindi nag

0: pagbabasa ng Bible, eh nasolusyon na po karamihan dyan eh. Dati-rati ho, wala kaming Bible. O ngayon, may cellphone ka, o pwede ka magka-Bible, i-download mo for free. O dati-rati, yung kasing lingguwahe ng Bible na nabigay sa akin o nakuha ko ay hindi ko maintindihan. O ngayon, pagka nag-online Bible ka, bukod sa libre na yan, downloadable, ano pa? Pwede mo pang piliin yung lingguwaheng gusto mo. O ano pa? Minsan po, ang dinadahilan, maliit kasi mga letra. O, eh pagka ika'y naka-digital Bible, eh, ang dali namang i-adjust. Sabihin ng iba, eh pastor, hindi naman lahat. Hindi lahat, pero marami po, naka-cellphone, naka-smartphone na. Di po ba? So, talagang nandyan yan. Sabi nga, kung kapag ka gusto, may paraan. Pag ayaw, talagang ang dami-daming dahilan. Ano pa? Eh, pastor, hindi talaga ako makabasa. I-click nyo yung audio. May babasa para sa inyo. Ganun na ho katindi. Hindi mo na kailangang maging alipin nung hindi ka makabasa o kaya maliit ang font. Hindi na. Yung mga excuses na yan, hindi na uuso yan dahil matagal nang naremedyohan yan. Ang tanong na lamang ngayon, binabasa mo ba? Kasi yan nga po eh, gusto natin ang blessing. Madalas nga as a pastor, siguro kung ako tatanungin, ano ho yung mga top 3 prayer request ng tao? Alam nyo po ba na pagka sinabing yung top 3 na prayer request ng tao, ay hindi maalis dyan kasama sa listahan, baka nga pangunahin eh. Pagpalain po kami. Very general statement pa nga eh. Anong klaseng pagpapala? Minsan basta generic, general request na pagpalain kami. Ito po ang masaklap dyan mga kapatid. Eh, nakakalungkot na nandoon yung paghahangad na pagpalain, pero ang problema po, yung landas ng pagpapala ayaw naman na tahakin. So nakakalungkot na reality po ano? Gusto ng pagpapala, pero yung dapat gawin para mapagpala, eh hindi naman ginagawa. So, if we remain ignorant, yung choices natin, umiikot lang dun sa kung ano yung alam natin, ano yung ginagawa ng iba, ano yung nakikita natin, ano yung tingin natin, ano yung pakiramdam natin, at hindi natin talaga nararanasan kung ano po yung napakagandang nakalaan para sa atin. So, huwag tayong manatili sa ignorance. Let's study God's Word. Ano pa? Isa pa po is insensitivity. Bakit mahalaga ito? Kasi po, pag sinabi nating ugnayan sa Panginoon, tandaan nyo ito, hindi lang basta ugnayan. Kailangan meron kang intimate relationship with God. At pag sinabi nating intimate relationship with God, ito po ay malapit na ugnayan. Malapit to the point na tayo po ay sensitibo sa kung ano po yung gabay o joke, pagbabawal ng banal na espiritu. Hindi ba minsan sa mga mag-asawa ang reklamo, napaka-insensitive naman ang asawa ko. Na ang ibig sabihin po nun, halos mag-tumbling ka na dun sa gusto mong i-request. Eh, wala eh. Di ho ba? Kaya nga, yung sensitivity, napaka-importante po yan. Kasi minsan may pagkilos ang Panginoon, hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan, hindi natin naunawaan kung paano tayo magiging parte po noon at bakit. Kasi nga po, nananatiling insensitive sa Panginoon. Bakit may mga tao na minsan maririnig mo magte-testimony, either sila po ay naging daluyan ng pagpapala because the Lord prompted them, o kaya may mga pagkakataon naman na naging maliwanag sa kanila na hindi ito ang dapat gawin at ito ang dapat gawin. So, ikaw naman parang nag-iisip, bakit sila ganun? Bakit parang ako walang ganung karanasan? Well, maybe ang tanong po, are you developing an intimate relationship with God that will create that intimacy? Yung intimacy will create sensitivity. Kaya minsan, ang problema ng tao, bagamat basa ng Bible, minsan po, we just read for the sake of information or maybe a habit. Ang goal po niyan ay para mapalapit tayo sa Diyos to develop that intimate relationship with God. At ang resulta po ng intimate relationship with God is sensitivity. Nagiging sensitibo tayo sa leading ng ating Panginoon. At yan po'y napakalaki at napakahalagang bagay mga kapatid. Kaya nga, Minsan nakakalungkot isipin na, sabi nga, nariyan lang naman ang salita ng Diyos, pero kung tayo po ay immature, tayo po ay ignorant sa salita ng Diyos, tayo po ay insensitive sa leading ng Panginoon, ay hindi natin masusunod yan. Isa pa yung tinatawag na indifference. Alam nyo, actually, magkakaugnay ito. Produkto lahat ng ano to eh, immaturity eh. Pero iniisa-isa lang natin para maintindihan natin. Ano ba yung indifference? Ang indifference naman, ito po yung mga walang pakialam. Yung bang parang they don't see value in spiritual things. Alam nyo, ang daming tao ganyan ha. Yung bang walang pakialam sa mga bagay na spiritual. Na para bang tatawanan lang nila yan, hindi importante yan. Kung nararanasan nyo po yan, hindi ho bagong karanasan yan. In fact, if you go to the book of Proverbs, sinasabi ron, di ba, yung mga fools. Eh bakit naging fool? Eh kasi nandyan na yung word of God to give guidance. Tapos babaliwalain natin, di ba? Tapos pagka nagkagulo-gulo na yung buhay, tsaka tayo lalapit sa Panginoon, eh talagang fool nga ang mangyayari sa atin. Parang ganito ho yan. Ito, magandang ilustrasyon dyan. Kayo po, kung gumagamit kayo ng mga appliances o gadget, may mga manual yan eh, di po ba? Ang manual, they tell you what to do. Ano yung dapat gawin, and they also tell you what not to do. O wag nyong gagawin to, wag gagamitin pagka ganitong panahon, wag ganito, wag sa ganito isasaksak, yung mga ganyan. And then pinapaliwanag ano rin yung dapat gawin. E bibihirang tao ho ang nagbabasa ng manual. Di ho ba? Pansinin mo, bibihira. Kaya minsan ho, bulok na yung gamit eh. Yung manual, bagong-bago pa, hindi pa nabuklat eh. Ngayon, anong lesson doon? Usually, binabasa yung manual pag nasira na. O tingnan mo nga, ano ba sinasabi dyan? Ayun, ano pong nangyari sa manual? Naging paliwanag bakit ang isang bagay nasira. Sa halip po na ituro sa atin kung paano gamitin at maiwasan yung pagkasira, ang ginagawa natin sa manual, babasahin pag nasira na. Ganyan din ang buhay ng tao. Nandyan ang Bible, hindi papahalagahan, minsan po ay parang pinagtatawanan lang natin pag magulo na buhay, masalimuot na buhay, hindi natin alam gagawin, then we turn to the Word at doon natin marirealize, ah, kaya pala nagkaganon. Eh, lilinawin ko po, hindi naman tayo ire-reject ng Panginoon kung ganun tayo lumapit sa Kanya. Pero, may mga bagay na hindi mo na dapat danasin. Kung inaral mo ang salita ng Diyos, may mga bagay na hindi na dapat sapitin. Kung inaral mo yung gabay ng salita ng Diyos. Kaya po, napaka-importante na maintindihan na hindi lahat ng akala nating tama, yun na yun. At hindi rin yung mga bagay na akala nating mahirap at inaayawan natin, eh hindi nangangahulugang hindi yan beneficial. So the Word of God should guide our decision making. It tells us what to do and what not to do. So sana po naging pagpapala ang episode na ito para sa inyo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay ng marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
4: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
3: Sino ang manunubos na ito?
4: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
7: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Podcast.
8: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
7: FEBC.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: may isang mangangaso na nagngangalang Rob Caccio. Bihasa siya sa paghahanap ng magagandang uri ng bato na kanyang ipinagbibili sa gumagawa ng mga alahas. Sa kabila nito ay hindi siya marunong sumuri ng uri ng bato. Nakabatay lamang sa itsura ng bato ang kanyang pamimili. Ipinagkakatiwala na lamang niya mga bagay na ito sa mga bihasa. Subalit sa kabila nito ay naging pangkaraniwan lamang ang kanyang buhay. Sapat lamang na pagkain ang kanyang naihahanda sa hapag. Sa kanyang paghahanap ng bato, 20 taon nang nakalilipas, ay nasumpungan niya ang kakaibang uri ng bato. Umasa siya na may pagbibili niya ito sa malaking halaga. Kung bibigyan ito ng presyo ngayon, ay inaasahan niya na may pagbibili niya ito ng 25,000 piso. Subalit hindi niya ito na ipagbili agad, kaya't itinago muna niya ito sa kanyang aparador. Marahil, kung nangailangan lamang siya ng pera ng mga panahong iyon at naipagbili agad ang bato, siya na ang matatawag na isa sa pinakasawimpalad sa balat ng lupa. Sapagkat ang batong iyon ang pinakamalaking sapiro, isang batong asul na mamahali. Tinawag nila itong bituin ni David. Ang bato na kanyang itinago pagkalipas ng 20 taon ay nagkakahalaga ng 2,750,000 dolyar. Napaglalalangan ng tao kung minsan dahil nakabatay ang kanyang kaisipan sa nakikita. Subalit kung ang Diyos ang sisiyasat sa iyo, malilin lang mo kaya siya? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng kaisipang ito na naitala sa Hob Kabanata 13, unang talata hanggang Kabanata 15. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang mga sinabi ng mga kaibigan ni Hob ay unti-unting sumira sa kanyang pagkatao at katapatan sa Diyos. Pilit nilang sinasabi na meron siyang lihim na kasalanan, kaya siya pinarurusahan ng Diyos. Nagpahayag sila ng mga dakilang katotohanan tungkol sa katangian ng Diyos, subalit ang lahat ng kanilang mga sinabi ay alam na ni Hob. Ang kailangan ni Hob ay mga tao na magiging tagapamagitan sa kanya at sa Diyos. Ang mga taong isasangguni ang kanyang mga katanungan sa Panginoon. Ang nais lang niyang mangyari ay ang magkaroon ng kasagutan ang lahat ng kanyang mga katanungan. Hindi niya ganap na maunawaan kung bakit siya pinarurusahan ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nakita po natin ang mga isinagot ni Hob sa lahat ng mga paninisi ng kanyang mga kaibigan. Sapagkat pilit nilang sinasabi na meron siyang lihim na kasalanang itinatago. Ngayon ay balikan po natin ang mga sagot ni Hob kay Sofar. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa 13:5 na ganito po ang sinabi. Ang mabuti pa sana ikaw ay manahimik upang hindi mahalata na ikaw ay walang isip. Sinabi niya na mas mabuti pa ang tumahimik sila. Mas mainam pa na huwag na lamang silang magsalita kaysa ang sabihin nila ang mga walang saysay nilang pahayag. Kung minsan ay mas mabuti pang ang tumahimik na lamang ang tao upang hindi malaman ang kanyang kamangmangan. Sa talatang 6 at 7 ay ganito po naman ang sinasabi. Halina't iyong dinggin ang aking sasabihin at ang aking panig ay iyong unawain. Bakit ka ba nagsasabi ng kabulaanan? Makatutulong ba sa Diyos ang iyong kasinungalingan? Sinumbatan ni Hob ang kanyang mga kaibigan sa pagkakataong ito. Nang sinabi nilang si Hob ay merong kasalanan at siya ay pinarurusahan ng Diyos sa mga kasalanan ito, sila ay nagsasabi ng mga kabulaanan laban kay Hob. Marahil ay nakatulong pa sila kung dinala nila si Hob sa isang lugar na maaari nilang makita ang tunay niyang pagkatao. Subalit sa halip na matulungan nila si Hob ay hinatulan pa nila ng kasinungalingan. Sa 8-10 ng 13 sa aklat ni Hob ay ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ba ay tatayo at siya ay ipaglalaban? Ikaw ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung sisiyasatin ka ng Diyos ay ano ang makikita? Siya ba'y iyong madadayang tulad ng iba? Tiyak na siya'y magagalit pag wiwikaan niya ikaw, kahit itago pa ang pagkamuhi mong taglay. Sinabi ni Hob na huhusgahan sila ng Diyos dahil sa paggamit nila ng pangalan ng Diyos. Subalit ang kanilang mga sinabi ay pawang kabulaanan. Sa talatang 11 hanggang 14 ay ganito po naman ang sinasabi, "Sasakmalin ka ng takot sapagkat siya'y makapangyarihan. Ang mga salita mo'y parang abo ang katulad. Di mo kayang ipagtanggol iyang iyong binibigkas. Manahimik ka na lamang at ako'y pakinggan. Kung anumang ibubungay, huwag ka nang makialam. Nahahanda akong itaya ang aking buhay." Sa likod ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Naranasan niya ang pagbabatikos ng kanyang mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay tila hindi na siya kinikilala. Sa talatang 15 ay ganito po naman ang nasusulat, "Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, mahirap lamang sa kanya itong aking usapin." Ito ang pagpapahayag ni Job ng kanyang pananampalataya. Pinaratangan ng mga kaibigan ni Job na meron siyang lihim na kasalanan tulad ng pagsisinungaling o anumang gawa ng laman. Walang ganitong kasalanan si Job. Subalit dito, makikita natin ang ugat ng kanyang suliranin. Sinabi ni Job na nais na lamang niyang mamatay upang makapunta siya sa presensya ng Diyos upang ipahayag sa kanya ang kanyang suliranin. Kaibigan, kung pupunta tayo sa presensya ng Panginoon upang ipagtanggol ang ating sarili, tiyak na matatalo tayo. Kung ipagtatanggol natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, ang tanging niyang sasabihin ay may kasalanan ka dahil kilala ka niya. Hindi ka rin maaring lumapit sa Diyos na may pagtatanggol upang ikaw ay mapawalang sala. Hindi tayo maaring ipagtanggol ng kahit na sinong magaling na abogado sa harapan ng Panginoon. Hindi nila maaring gamitin ang husay nila sa pananalita upang maipagtanggol tayo. Walang makapagbabago ng mga pahayag ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Panginoon at walang matuwid kahit isa, at ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Walang manananggol na maaring makapagbabago ng mga pahayag na ito. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos na lumikha ng sanglibutan. Walang sino man na makapagsasabi na wala silang kasalanan. Ang kailangan nating gawin ay kilalanin natin ang ating mga kasalanan, ipagtapat natin sa Diyos sapagkat siya ay magpapatawad. Mapapawi lamang ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na umagos doon sa Kalbaryo. Basahin po natin ang nasusulat sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, 9. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos at tulad ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Makikita po natin na mahigpit na kinakailangan ni Job ang isang tao na maaring mamagitan sa kanya at sa Diyos. Dapat malaman ni Job na ang kailangan lamang niyang gawin ay ang ipasakop ang kanyang sarili sa Panginoon. Ang aklat na ito ay mayroong mahalagang pahayag sa atin. Basahin po natin ang talatang 16 sa 13 kabanata na ganito po ang sinasabi, "Sa ganitong gagawin ko, maliligtas akong tikis, sapagkat walang masasamang sa Diyos ay makalapit." Merong maliit na liwanag ang naaaninag sa kaluluwa ni Job. Ipinakita niya na ang kanyang kaligtasan ay nasa Diyos. Ang katuroang ito ay nasa luma at gayon din sa bagong tipan na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Pinangahawakan ni David ang mga katotohanan ito dahil sa nagawa niyang mga kasalanan. Gayunman ay hindi siya nagpatuloy sa kanyang pagkakasala, sapagkat kailangan pa rin niya ang tagapagligtas. Sangayon sa aklat ng mga awit sa kabanatang 62, 2 ang ganito, "Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras." Ang kaligtasan ay tulad po ng isang bagay na inilagay sa ating bulsa na maaring mawala, kaya dapat ingatan. Sa ating panahon, ang kaligtasan natin ay si Kristo Jesus. Maaring siya ay nasa sa iyo ngayon at maaari siyang mawala. Maaring manampalataya ka sa kanya o maaring hindi. ikaw ang magpapasya sa iyong kaligtasan. Kailangan mo ang Panginoong Hesus ngayon na iyong tagapagligtas. Sa talatang 17, basahin po natin ang nasusulat ng ganito. Dinggin mong mabuti itong aking sasabihin, itong aking ibabadya ay iyong ulinigin. Nais na ni Job na sila naman ang makinig sa kanya. Sa talatang 18, ganito po ang kanyang sinabi, malakas ang loob kong ilalahad ang katuwiran, pagkat natitiyak kong wala akong kasalanan. Alam ni Job na mayroon siyang mga magagandang dahilan upang siya ay mapawalang sala. Marami ngayon ang mga nagsasabi, hindi ko kailangan ng Panginoon, sapagkat wala siyang magagawa para sa akin. Mabuti akong tao. Minsan ay mayroong isang tao ang lumapit sa akin. Ang sinabi niya, Pastor, alam ng Diyos na wala akong inaaping tao. Madami pa nga akong natutulungan. Ang sabi ko sa kanya, mabuti yan kaibigan, subalit kailangan mo pa rin isuko ang iyong buhay sa Panginoong Diyos at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo maaring lumapit sa Panginoon at sabihin sa kanya na wala tayong kasalanan. Sapagkat sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 3, sa talatang 23, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At sa aklat naman ng mga gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12, ganito po naman ang sinabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Ngayon ay basahin naman po natin ang 19 na talata sa kabanatang 13 sa aklat ng Job. O Diyos, lalapit ka ba para ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at malibing. Nakatutuwang isipin na ang taong nagsabing sana hindi na lamang ako isinilang at ngayon siya ay nagsasabing handa na siyang manahimik. Ito ang kulang sa atin. Hindi tayo marunong tumahimik. Marami tayong sinasabi. At makikita po natin sa susunod na mga talata ang halos walang katapusang pagsasalita ni Job. Basahin po natin ang talatang 20 at 21. May dalawang kahilingan sa aking ikabubuti. Kung papayagan mo'y din ako magkukubli. Itigil mo na ang pagpaparusa sa akin, O Diyos, at huwag mo akong patayin sa takot. Tinanggap ni Job na meron siyang takot. Sa talatang 22, ganito po ang kanyang sinabi, magsalita ka, Panginoon, at aking sasagutin, o kaya sagutin mo ang aking sasabihin. Sa mga pananalita ni Job, sinasabi niya sa Diyos ang nais niyang gawin. Marami sa atin ang gumagawa ng ganito. Meron akong mga narinig na nagsasabing hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Palaging sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Maaring ang sagot niya ay hindi, o marahil ay oo, at kung minsan ay sinasagot niya tayo na maghintay ka. May mga nananalangin ngayon na ginagawang utusan ang Diyos. Sinasabi natin, kailangan ko noon at kailangan ko niyan. Hindi sa ganitong pamamaraan kumikilos ang Diyos. Ganito ang nais ipagawa ni Job sa Panginoon. Ang kumilos ang ayon sa kanyang kagustuhan. Huwag nating sisisihin si Job, sapagkat ganito rin ang ating ginagawa. Sa talatang 23 hanggang 25 ay ganito po naman ang nasusulat. Gaano ba karami ang aking pagsuway? Ano ba ang aking nagawang kasalanan? Bakit ako'y tinalikdan at ayaw mong harapin? Ako ba ay kaaway na iyong itinuturing? Para akong dahong tuyo, huwag mo na akong takutin. Ang kawangis ko'y ipang tinatangay ng hangin. Parang hinahamon ni Job ang Panginoon sa mga pagkakataong ito. Nais niyang malaman kung ano ang kaniyang kasalanan. Bakit siya pinarurusahan ng ganitong panghihirap? Sa talatang 27 hanggang 28, ganito po ang kanyang sinabi, itong aking mga paay nilagyan pa ng pabigat, bawat kilos tinitignan, sinusuri pati bakas. Ang nangyari para akong kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos. nahihirapan na si Job sa kanyang kalagayan. Hindi niya maunawaan ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ganito po naman ang nasusulat sa unang talata ng 14 na kabanata sa aklat ni Job. Ang buhay ng tao'y maikli at batbat ng hirap. Malaki ang katotohanan sa talatang ito, kung minsan ang paghihirap ay pangkaraniwan na lamang sa atin. Ang lahat sa atin ay dumaranas ng paghihirap. Subalit sa bawat paghihirap na dinaranas natin ay may bagong karanasan na ating natutunan. Sa ikalawang talata, ganito po naman ang sinasabi. Natutuyong parang damo na namumukadkad parang bulaklak, naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Sinabi ni Job na hindi maiwasan ang kamatayan. Ang buhay ay parang aninong lumilipas. Kapag ang araw ay wala na, kasama nitong lumilipas at nawawala ang anino. Sa ikatlong talata ng 14 na kabanata sa aklat ni Job ay ganito po ang kanyang sinabi. Ang gayon bang tao'y iyong minamasdan upang iharap sa iyong hukuman? Kahit na ang ating buhay ay maigsi, ngunit nariyan pa rin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Basahin po naman natin ang sinabi sa 4 na talata. Meron bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Merong dakilang katotohanan sa sinabi ni Job. Tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Ang sinabi ni David sa aklat ng mga awit sa 51 sa talatang 5. Ako'y masama na mula pa na ang ilwal, makasalanan na mula pa ng isilang. Papaano natin sasabihin na tayo ay malinis kung meron tayong mga magulang na mga makasalanan? Meron bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Sa talatang 5 ay ganito po ang sinabi. Sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw, kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay, nilagyan mo siya ng hangganan, di niya ito malalampasan. Mula nang tayo ay ipinanganak at mula nang tayo ay nagkaroon ng hininga, itinakda na sa atin ang kamatayan. Sa 7 hanggang 10 ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkat ang kahoy man ay may pag-asa, kahit putulin ito ay magsasanga. Kahit na ang ugat nito'y matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Kapag ito ay nadilig, magsusupling kapag daka. Ngunit ang tao pagkamatay ay lubos na napaparam. Pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya saan? Marahil ay merong tagumpay sa ating buhay. Marahil tayo ay tanyag, subalit darating ang panahon na ang lahat ay lilipas. Maaring maipangalan sa atin ang malalaking mga gusali o mga lugar, subalit para saan ang mga ito kung tayo ay mamamatay? Gaano ba kahalaga ang kayamanan? Muling ipapahayag ni Job ang kanyang sinasampalatayanan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 14 at 15 talata. Kung mamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay. Ngunit sa ganang akin, ako'y maghihintay hanggang sa araw ng kahirapan ay maparam. Sa araw na yaon kapag ikaw ay tumawag, sa abang lingkod mo, ikaw ay magagalak. Isang malaking katanungan sa bawat isa sa atin, ang ano kaya ang mangyayari sa atin pagkatapos ng buhay na ito? Hindi natin suliranin kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan. Ang kailangan lamang nating paghandaan ay ang paroroonan ng ating kaluluwa. Ang lahat ng hindi nahahayag ay hindi para sa atin upang malaman. Ngayon po'y lilipat tayo ng ating pag-aaral sa kabanatang 15 ng Aklat ng Job. Dito sa 15 ay makikita po natin na muling nagsalita si Eliphaz. Ang buong aklat ng Job ay paligsahan ng kanilang mga katalinuhan. Nakita natin kung papaano nangusap ang mga kaibigan ni Job. Ngayon ay makikita po natin muli kung papaano siya hamakin ng kanyang kaibigan. Kung ating maalala, si Eliphaz ang nagsabi tungkol sa mga panaginip at kanyang mga karasan at sa palagay niya ay kailangan siyang pakinggan. Maraming mga patotoong maririnig natin ngayon na meron lamang kakaunting halaga, sapagkat ang kanilang mga sinasabi ay mga bagay lamang na batay sa kanilang mga karanasan. Una, meron tayong katotohanan, ang salita ng Diyos, at dito nababatay ang ating mga karanasan. Marami tayong karanasan ngayon na hindi nababatay sa mga salita ng Diyos. Sa aking pagpapastor, marami na akong narinig na mga patutuong hindi nasasalig sa salita ng Diyos, subalit sang-ayon ito sa kanilang mga karanasan. Muli nating maririnig ang mga sinabi ni Elipa sa kanyang muling pagsasalita sa kabanatang ito. Basahin po natin ang una hanggang ikatlong talata sa 15 kabanata ng Hob. Ang sabi ni Elipas, "Mga salita mo'y pawang kamangmangan, ang sinabi mo'y walang kabuluhan, ang sinasabi mo'y salita ng mangmang, di may pagtatanggol pagkat walang saysay." Ang tinuran ni Elipas ay hindi nakatulong kay Hob. Bagkos ay lalo pang naging mabigat ang kanyang paghihirap na tinataglay. Sa 4-6 ay ganito po naman ang sinabi, "Bakit waring ang takot mo sa Diyos ay naparam na at ibig mong hadlangan pa ang lumalapit sa Kanya? Salita mo'y nagbabadya ng taglay mong kasamaan, nais mong ikubli pa ngayong batid na ang tanan. Kaya nga ang humahatol sa iyo ay hindi ako, salita mong binibigkas ang humahatol sa iyo." Sinabi ni Elipas na hinahatulan ni Hob ang kanyang sarili. Ganito po ang patuloy ni Elipas sa talatang 7-9. "Akala mo ba'y ikaw ang siyang unang isinilang? Ikaw ba ay ipinanganak bago nagkaroon sa kaburulan? Ikaw ba ay kaharap sa pagpaplano ng Diyos at ang madlang kaalaman, isip mo ba'y iyong lubos? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman o ang natatalastas mong di namin nauunawaan?" Nais makita ni Elipas na nasa masamang kalagayan si Hob. Hindi niya ipinakikita na si Hob ay merong kailangang malaman. Sa kanyang mga pahayag ay hindi man lamang niya ipinadama na meron siyang malasakit sa kanyang kaibigan. Ganito po naman ang patuloy na sinabi sa talatang 10. "Ang aming karunungan sa amin ay kaloob ng mga matatandang may uban na yaong buhok." Ipinagtanggol ni Elipas ang kanyang sarili at ang dalawa pa niyang kaibigan sa pamamagitan ng pagsasabing mas marami silang kaalaman kaysa kay Hob. Sinabi niyang ang karunungan ay nasa kanilang panig at wala sa panig ni Hob. Sa talatang 14, ganito po ang sinabi, "Sino ba ang walang sala? Dili kaya ay malinis? At sino ang isinilang na matwid sa daigdig? Totoong walang ipinanganak na matwid, subalit ang nais na palabasin ni Elipas ay merong lihim na kasalanan si Hob at kailangan niyang ipahayag sa harapan ng mga tao." Sa talatang 20-21 ay ganito po ang patuloy niyang sinabi, "Ang taong mapangapi at puno ng kasamaan ay laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang inuusig ng sarili niyang budi. Sa panahong matahimik, lulusubin siyang lagi." Totoong walang katahimikan o kapayapaan sa taong walang Diyos sa kaniyang buhay. Kailan nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan ng isang taong puno ng puot at kasamaan ang kaniyang buhay? Kaibigan, marahil ay wala kang kapayapaan ngayon dahil sa mga kasalanan mong tinataglay. Gulong-gulo ang iyong puso at kaisipan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging laan sa mga taong nais magsisi ng kanilang mga kasalanan. Huwag mo nang hintayin ang parusang idudulot sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Mahal ka ng Diyos, lumapit ka ngayon at igagawad niya sa iyo ang kapatawaran. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating pinagbulay-bulayan sa oras na ito. Ang mga salita mo'y makatotohanan, Panginoong Diyos. Tang mga salita mo, Panginoong Diyos, ang siyang tanglaw ng aming buhay. At ang mga salita mo na aming naririnig at napapakinggan ay nagiging sanhi ng aming kaligtasan. kung kami lamang ay mananalig at magtitiwala sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Kung sila, Panginoong Diyos, ay hindi pa ganap na nanalig sa iyo, hindi pa sila nanampalataya sa iyo, at hindi pa nila nasubukang lumapit sa iyo at magsisi ng kanilang mga kasalanan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Imulat mo po ang kanilang mga mata at makita, Panginoong Diyos, ang kanilang pangangailangang espiritual. Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang lahat ng iyong mga lingkod na kabalikat namin sa gawain ng Transworld Radio. Pagpalain mong bawat sa kanila, sangayon po, Panginoon Diyos, sa kanilang mga kalagayan at mga pangangailangan sa oras na ito. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y iyong tutugunin at gagawin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
5: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
6: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.

0: ABC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Maraming kaparaanan ang ginagawa ng mga spiritual kidnappers upang dukutin ang isipan ng mga mananampalataya. Una, gumagamit sila ng mga panlilinlang na walang patutunguhan. Pangalawa, pinapakita nila na ang kanilang pilosopiya ay sinaunang panahon pa. Pangatlo, isinusulong nila ang mga turo ng mga demonyo. At pangapat, nagtuturo sila ng mga bagay na hindi ayon kay Kristo. Maaaring sabihin mo na, madali namang makita na mali ang paraan ng spiritual kidnappers, kaya hindi nila ako madadakip. Maging mapagbantay dahil sila ay mapanlinlang. Mali, ngunit tila tama ang kanilang paraan ng pagpipresenta. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng Warning Against Spiritual Kidnappers.
3: Now, sabi ng ibang ng mga commentators, no, ingatan natin na yung salitang philosophy na naiintindihan natin ngayon ay ilalagay natin dito sa Biblia. Kasi ang salitang philosophy ngayon na paggamit natin in modern English, hindi yan masama. It is neither good nor bad. Sabi nga ng isang dictionary, sa dictionary.com, nakita kong definition ng philosophy, ito'y ganito. Ito yung present definition niya. Philosophy is the rational investigation of the truths and principles of being, knowledge, or conduct. Oh, anong pangit doon? Anong masama doon? It is the rational investigation. Ginagamit mo yung utak mo. Ginagamit mo yung logic mo. Ginagamit mo yung pag-iisip mo. Hindi lang yung dala ng damdamin. Kundi pinag-iisipan mo ng mabuti. Ginagamit mo yung talino mo para imbestigahan ang mga katotohanan at ang mga prinsipyo, principles of being. Bakit merong ganito? Bakit may mundo? Saan galing ang tao? Yun, kasama yun sa philosophy. Inaalam mo, iniimbestigahan mo itong mga katotohanan ito? Of knowledge. Bakit nakakapag-isip ang tao? Bakit ang tao merong pakiramdam kung anong masama at mabuti? Hindi siya tulad ng hayop. Ba't ganun? Iniimbestigahan mo yun. Philosophy, tawag doon, sabi rito. Or conduct. Bakit ganun kumilos ang tao? Bakit ganyan ang asal niya? Saan nanggagaling yung ganung klaseng asal? Impluwensya ba ito ng mundo? Galing ba ito sa puso? Again, no? Ito yung rational investigation ng mga katotohanan ito. So, there's nothing wrong with that. Hindi sinasabi ni Pablo, nako, huwag kayo dyan sa philosophy na yan, ha? Hindi yon. Ano sinasabi niya rito? Ito. Pag ginamit ni Pablo yung salitang philosophy, kailangan ibalik mo sa konteksto ng Colossians. Yan isang bagay na diniin ni noong aming pag-aaral sa dito sa expository preaching, no, ng epistles, no, kung paano mag-interpret. Kailangan tingnan mo muna yung konteksto. Paano ginamit yung salitang philosophy dito sa sulat ni Pablo? And then pag nakita mo na lahat ng mga ebidensya na nagtuturong itong ibig sabihin nun, saka mo tingnan dun sa labas ng pinag-aaralan mong letter or libro, and then tingnan mo sa ibang mga portions ng scripture. And then pag nakita mo na sa New Testament, tingnan mo rin kung ano sabi sa Old Testament. Tingnan mo kung ano sa... Yung ganun. So, etong kung tututukan lang natin itong letter ni Pablo sa Colossians, ito ang ibig sabihin ng philosophy. Ang philosophy ay isang malawak na idea na kasama dito yung mga religious practices katulad ng May connection sa pagkain, sa pag-inom, sa pag-attend ng mga piyesta ng mga Hudyo, yung mga new moons, yung mga sabbats. Yun yung nakalagay sa Colossians chapter 2 verse 16. Philosophy ang tawag nila doon. Dinagdagan pa ni Pablo yung pagsamba sa mga anghel, yung mga visions, yung mga nakakapasok doon sa langit. Kasama yun sa kanilang philosophy sa Colossians chapter 2 verse 18. Yung asceticism, yung bawal yung ganito, bawal kumain ng ganyan, bawal hawakan yung ganito. Yung pagmamalupitan mo, yung katawan mo, sasaktan mo yung katawan mo, hindi mo bibigay yung mga bagay na gusto ng katawan mo. Gugutumin mo, pahihirapan mo, ito torture mo. Kasama yun sa philosophy. Yun yung kasama sa mga tinuturo ng mga false teachers. Yan ang ibig sabihin nila pag sinabi nila na philosophy. Yan ay nasa Colossians chapter 2 verses 21 up to 23. Yun ang sinasabi ni Pablo. Actually, kasama pa dyan ng black magic. Natawag ng mga Bible scholars, magic. Pero pag magic kasi, alam natin yung baraha, pag ginanong-ganon mo, tapos, biglang galing sa ano, may number, hulaan mo kung ano number na to. Yun yung magic para sa atin eh. Pero yung magic, pag ginamit sa kanilang panahon nun, yun yung tinatawag nating black magic. Ibig sabihin, may connection sa demonyo. Merong kapangyarihan, merong demonyong gumagalaw sa likuran nun. So yun ang kasama sa philosophy na sinasabi ni Pablo. At sabi ni Pablo, itong filosofiya na to, it is empty. Ito ay nakakapandin lang, ang daming pangako, pero sa totoo, wala itong laman. Wala itong eternal value. Hindi ito tunay na nakakatulong. Sabi nga ng isang Bible dictionary, etong empty na to, it is pertaining to being devoid of intellectual, moral, or spiritual value. It is without any basis, without truth, without power. Sabi nga ng Colossians chapter 2 verse 23, sabi ni Paul, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity of the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Sa panlabas, akala mo, wow, ang galing. Wow, ang talino nung nagsabi nito. Nakaka-impress yung kanyang mga descriptions o yung mga dapat gawin para umasenso ka sa buhay. Pero sabi ni Pablo, they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Pinapakita niya rito, eto kasi problema ng tao eh. Ang problema ng tao, kasalanan. Ang problema ng tao, bihag siya ng kanyang laman. Ang problema ng tao, dahil sa kanyang mga kasalanan, nasasailalim siya sa galit ng Panginoon Diyos. Lahat itong sinasabi ng mga philosophers ng kanilang panahon noon, walang maitutulong para ma-address yung kasalanan mo. Walang maitutulong para ikaw ay patawarin ng Panginoon. Walang matutulong upang matanggal ang galit ng Panginoon Diyos sa iyo at maging kaibigan ka ng Panginoon o gawing kang anak ng Panginoon Diyos at bahagi ng kanyang pamilya. Walang magagawa yon. Walang maitutulong yon para pag ikaw ay namatay, ay mapupunta ka ng langit. It has no eternal value. Oh, by the way, warning ko ito dun sa mga taong siguro mahilig makinig sa mga coaches. Di ba, may mga usay mga term na yan ngayon. Mga coach, tuturuan ka paano ka maging masaya, paano liliit ang tiyan mo, paano ka papayat, paano ka ganito, paano ka ganyan. Ang daming mga techniques na tinuturo. Now, I'm not saying they're bad. All I'm saying is, may mga iba, puro yun na lang ang pinakikinggan. So, yung mga tao na wala nang pinakikinggan, kundi hanapin kung anong maganda, paano maging successful, paano maging magaling, paano yumaman. Kung puro yun lang at hindi ka dadalin kay Kristo, kahit anong mukha kang mabait, mukha kang matulungin, mukhang maayos ang katawan mo, pero sa mata ng Panginoon Diyos, ikaw ay nasasailalim ng kanyang galit. Yun yung issue. Yung mga ganong klaseng mga so-called philosophy, kung gagamitin natin itong term ng Biblia, this is of no spiritual value. It is empty. Kung pakikinggan mo yung mga sasabihin ng iba, naku, napaka-attractive, no? Di ba? Attractive siya. May mga pangako ng prosperity, blessings, power, access to angels, protection mula sa mga demonyo at kanilang impluensya. Pero again, wala siyang eternal value pag walang koneksyon kay Jesucristo. Okay, so yun yung unang makikita natin, no? Itong ginagawa ng mga philosophers na to, ang kanilang kaparaanan upang mangkidnap, gumagamit sila ng empty deception, pandilin lang na wala namang patutunguhan, wala namang kabuluhan talaga. Now, tingnan ninyo kung paano dinescribe ni Pablo itong filosofiya na to na pinopromote nitong mga false teachers na to sa Colossae. Kung titingnan nyo ng mabuti itong Colossians chapter 2 verse 8, mapapansin nyo merong tatlong prepositional phrases dito. According to human

ay ayon sa masasamang mga spirito at ito'y hindi ayon kay Jesucristo. Yan yung tatlong description. Pero itong tatlong description na to, pwede rin nating isama, ito yung paraan. Ito yung kaparaanan ng mga false teachers. Ito yung kaparaanan ng mga spiritual kidnappers. So kanina, ano yung unang kaparaanan nila? Nang kikidnap sila sa pamamagitan ng empty deception. Ikalawa, nang kikidnap sila sa pamamagitan ng pagpresenta ng isang filosofiya na galing daw sa noong unang panahon pa. It is from antiquity. Antik itong mga to. Matagal na to. Kaya ito yung totoo. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, pagka luma, luma na yan. Hindi ko natatanggapin yan. Ngayon, gusto natin yung bago. Kung ano yung bago, ano bang uso? Ito ba ginagawa ngayon? Bago ba yan? Yun ang nakakainganyo ngayon. Pero sa kanilang panahon nun, iba. Sa kanilang panahon nun, kung ano yung mas matagal, kung ano yung mas matagal na tradisyon na pinasa from one generation to another generation, yan. Yan ang katotohanan. Because it is tested by time. Yang mga bagay na yan na pinasa mula sa ninuno natin, pinasa sa susunod na generation, then yung susunod na generation, pinasa sa younger generation, and eventually dumating sa atin, naku, pag yan 1,000 years na yung pinag-uusapan, yan ang talagang totoo. Yan ang talagang merong kabuluhan. Yan ang pananaw nila nun. Pero itong problema, kay Pablo, hindi yun ang importante. Kahit na ilang years na yan na pinasa from one generation to another, kahit na yan tradition, if it is human tradition, tao lang nag-imbento. Galing lang sa pag-iisip niya. Gumawa lang siya ng kwento na itong nangyari sa akin, itong nakita ko, ako kinausap ng Panginoon, pero gawa-gawa niya lang. Kahit na ipasa pa yan for thousands of years, walang kwenta yon. Si Pablo, para sa kanya, ang tamang tradisyon, yung pinapasa mo from one generation to another, dapat ang tanong, nung una, saan galing? Kung galing sa Panginoong Diyos, tulad ng Ebanghelyo, ano ba itong Ebanghelyong pinipreach natin? Galing ito sa tradisyon eh. For thousands of years, no? For more than 2,000 years, simula nang galing sa bibig ni Jesus, pinasa niya sa kanyang mga apostol, pinasa sa kanilang mga leaders, mga disciples nila, pinasa ng mga disciples nila sa mga churches, yung mga churches pinasa sa mga susunod na mga generation hanggang umabot sa atin, tradisyon din yun eh. Thousands of years din ang inabot bago makarating sa atin eh. Pero kay Pablo, yan ang susundin niyo. Bakit? Kasi sabi nga niya sa Galatians, chapter 1, verse 11 and verse 12, eto sabi niya, "For I would have you know, brothers," gusto kong malaman niyo mga kapatid, na ang ebanghelyong aking preach ay hindi ebanghelyo na galing sa tao. Sabi niya, "I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel." Sabi ng verse 12, "For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." Hindi galing sa akin to. Natanggap ko ito as a revelation from Jesus Christ Himself. Alam niyo, kapanimpaniwala yung kanyang sinabi dahil alam naman natin yung buhay niya dati. Kung alam niyo buhay ni Pablo, dati mamamatay tao siya, in a sense. Dinadakip niya ang mga mananampalataya. Ginagawa niya lahat upang sirain ang Christianity. Pinupwersa niya yung mga mananampalataya to blaspheme Jesus Christ. Na huwag nilang sabihin si Jesus ay ang Panginoon. No, kinukulong niya sila. Hinahunting niya itong mga mananampalataya. And then, isang araw, sinalubong siya ng Panginoong Jesus, nabulag siya ng tatlong araw, nabago. Yung pananampalatayang gusto niyang wasakin, yun na yung pananampalatayang pinopromote niya. Paano nangyari yun? Anyari, sabi nga nila. Ang Diyos ang nagpakilala sa kanya. Binigay sa kanya ang Ebanghelyo. Directly, si Jesus Christ ang nagpaalam sa kanya nun. Kaya ito yon. Now, ang spiritual kidnappers, sabihin din nila, from antiquity yung turo namin, pero

0: O, yun nga lang, galing lang sa tao. Wala yun. Kahit matagal na yan, huwag niyong paniniwalaan yun. Tinan niyo yung ikatlo na kaparaanan nila. Spiritual kidnappers promote teachings of demons. O, tinan niyo sabi ng prepositional phrase dito, according to the elemental spirits of the world. Yan ang ESV. Sa ibang translation, elementary teachings or elemental teachings of the world. Kundi ako nagkakamali, ang NASB ay ganon. Bakit ganon? Bakit ito spirito? Bakit yung isa teachings? Because, ito na naman, sabi ng mga Bible scholars, itong elemental spirits na to ay pwede, ang ibig sabihin, elemental teachings or elemental spirits. Yun ang sabi ng mga Bible scholars. Kung babasahin nyo, halimbawa, no, itong translation lang na to, tingnan ninyo ang mga sumasang-ayon sa ESV. Sabi ng New Living Translation, and from the spiritual powers of this world. Sabi ng Good News Translation, from the ruling spirits of the universe. Bakit iba to? Bakit iba dun sa NASB? At kung hindi ako nagkakamali, yung luma yata na NIV, ganun din eh. Yung updated na NIV, elemental spirits na rin ang nakalagay doon, kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Dahil nga, ulitin ko, sa original Greek, pwedeng i-translate ng elemental teachings or elemental spirits. Kaya lang, marami ngayon ng mga Bible scholars, naniniwala sila na dahil sa ebidensya, ang pinapakita dito ay elemental spirits. Magbabasa lang ako sa halimbawa. No? Ito sabi ng Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. Sabi doon, basic principles, ewan ko, siguro NIV yung ginamit na translation dito, is a translation of the Greek word stoikeia. Yun yung Greek word. The term may indeed have the idea of the rudiments of science or an institution, such as the fundamental principles of religion. But it can also be a designation for spirit beings. Tapos sabi doon, it is this latter sense that best fits the context here and in chapter 2 verse 20. Tapos nagdagdag siya ng information. Sabi doon, stoikeia is used for spirit beings in Persian religious texts, magical papyri, astrological texts, and some Jewish documents. The word thus represents still another term in Paul's reservoir of terminology to refer to the powers of darkness in Colossians along with principalities, powers, authorities, and thrones. The basic point of Paul's teaching here is that the dangerous teaching at Colossae has a demonic root. Yun ang gusto niyang bigyan ng diin doon. At yun nga, may ebidensya sila. Yung nakita nila yung ibang mga writings outside of the Bible during that period. Nakita nila yung Greek word ng stoikeia, ang ibig sabihin ay mga spirit beings. Mga spirito. Mga masasamang mga espirito. Siguro yung philosophy na pinopromote nitong mga false teachers na to, may kasamang mga technique na sa kanilang tingin, tumatawag ng mga anghel upang maproteksyonan sila mula sa mga demonyo. Meron silang ginagawang mga special rites, mga special rituals para hindi sila dapuan ng kung anumang masasamang spirito. So, kasama yon sa pinagmamalaki nila. O, syempre, ikaw naman, madadala ka. O, talaga, lalo na nun. Ang tingin nila, parang buong mundo kontrolado ng mga spiritual rulers. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin. No, naniniwala sila sa mga zodiac signs. Naniniwala sila na pag ganitong formation ng mga bituin, nako, ganito ang mangyari sa'yo. Bago sila tumawid ng dagat, mag-o-offer muna sila ng sacrifices dun sa Diyos na nagko-control ng dagat. Bago sila magtanim, para maging magandang ani nila, mag-o-offer sila ng sacrifices sa Diyos na nagko-control ng mga ani. Pagka gusto nilang mag-take ng exam, ganun din. Mayroong Diyos na nagko-control ng talino ng tao. All of those things. So, nakikita nila na yung mga masama at mabubuting bagay nangyari sa iyong buhay, kontrolado to ng mga demonic forces or good forces. Yan ang pinagmamalaki nito mga philosopher. So, dalandala yung mga tao doon. Sino ba naman ang may ayaw nung ganun? Lalo na sa kanilang konteksto. Pero, dagdag pa ni Pablo, sabi niya, yung pinopromote nito mga spiritual kidnappers na to ay mga katuruang hindi ayon kay Kristo. Not according to Christ. Pwede ngang ibig sabihin niyang hindi naaayon sa katuruan ni Kristo. Again, ulitin ko, no? Minsan, yun nga, no? Parang maraming mga kabataan ngayon na nadadala sa mga magagaling na mga speakers over the internet. Meron akong kilala na ganun. Talagang araw-araw, pupunta ng CR, bago matulog, pinakikinggan niya lagi yon. At ako minsan napakinggan ko, maganda naman. Pero ang warning ko sa kanya, mag-ingat ka. Dahil itong mga to, kahit na sabihin mong aasenso buhay mo, gagaling ka sa trabaho, etc. Pero dahil walang connection sa Diyos, wala pa rin. It has no spiritual value. Again, sabi ko nga, ang problema ng tao ay nasasailalim siya sa galit ng Panginoon Diyos. Kahit nagalit ang Panginoon Diyos sa tao, sabi ng Bible, He causes the sun to rise both on the good and the evil. He sends rain both on the righteous and the unrighteous. Mabait ang Panginoon. Kaya akala tuloy ng mga tao, walang Diyos. Kala ng mga tao, eh okay lang. Parang kala nila konsintidor ang Panginoon. Hindi, may araw, mayroong day of judgment. Kaya ang problema ng tao, eh, paano siya mapapalaya dito sa galit na to? Kasi hindi niya alam kung kailan siya kukunin ng Panginoon. Ikaw, eh, nagwawalis lang ng kalye. Aakalain mo ba namang yung kotse na nandun, eh, hindi mo alam kung ang ginagawa ng driver, mamaya, nandito ka sa gilid ng kalye, bigla ka sasagasaan. Ano ba yan? Ando ka na nga sa tabi eh. Eh kasi yun nga ang buhay natin sa mundong ito eh. Walang katiyakan. And so, sabi ni Pablo dito, yan ang ginagawa nitong mga spiritual kidnapper na to. Lilin lang nila yung mga tao, pero ang kanilang mga pangako ang gaganda, pero walang kabuluhan.
1: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call. Inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: What is true contentment and how does a person come to possess it? This is a question with which every person grapples whether they know it or not. But it's only those who belong to Jesus that will find what they seek. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Cultivating Contentment in Christ.
5: 咱菲律宾的华人朋友，大家好。DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放1点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在店铺中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: Alam mo ba na ang planong Pax Silica ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente? Ayon sa mga pag-aaral, ang planong Pax Silica Hub ay mangangailangan ng malaking energy para mapatakbo ang mga semiconductor factories at artificial intelligence data centers. Kaya may mga eksperto ring nagtatanong, paano matitiyak na hindi ito magiging dagdag na pressure sa ating power supply? At paano ito may sasagawa ng may paggalang sa kalikasan? Marami ang naniniwalang mahalagang unahin ang renewable energy at maayos na energy planning para maging balanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ang pangangalaga sa kalikasan ay isang uri ng karunungan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Napatuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome, Kaagapay, dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active member ng KBP, o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sabayan po tayong napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM Banyan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Ayan po ay ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan. Kung ikaw kaagapay ay hindi pa nakakapag-download niyan, tungo na po sa ating Google Play Store at sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS. Yun po, merong orange na logo. Yan na po yan, Kaagapay. I-download mo na yan ng libre para mapakinggan ng inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Nako, Kaagapay, wag po ninyong kalimutang i-like, mag-react sa ating live streaming at i-share ang ating live streaming para naman matuto rin at makasama natin ang iba pa nating mga kaagapay. Wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga ganap dito sa ating himpilan. Kaagapay, ito po pala si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi para po sa usaping legal dito nga po sa Tuesday edition ng Heartline. Kamusta ka ba, Kaagapay, ngayong Martes? Sana nga po kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no, Kaagapay, dahil dami po nangyayari, no, sa ating paligid. Pero praise God, dahil patuloy niya tayong sinusustain, kaya naman, Kaagapay, mag-heart react ka naman at mag-share ka naman dyan kung kamusta ba ang iyong Martes, ano ba ang iyong mga naging ganap, at ano ba ang iyong hapunan, no, o, dahil kapag mga maagang program ay tinatanong natin yung lunch, yung merienda. Dito naman sa Heartline, ano ba ang inyong naging hapunan at ano ba ang naging ganap ninyo? Kumusta ba, Kaagapay, ang iyong araw? I-share mo naman po yan sa akin habang tayo ay hindi pa nagsisimula dito sa ating makabuluhang usapan tungkol nga po sa mga usaping legal. Kaagapay, binabati ko rin ng happy listening. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa ating mga kaagapay all over the world. Dahil tayo nga po ay mapapakinggan sa anong panig ng mundo dahil sa ating mga live streaming. Hello, hello po sa inyong lahat, mga kaagapay natin na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga naman kahit sila po ay nasa malayong lugar, ay parang malapit din dahil patuloy patuloy pa rin silang nakatutok dito sa ating himpilan. Happy listening po sa inyong lahat. Binabati ko na rin ang mga suki nating kaagapay na nag-comment dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Nag-gagadla sa atin at bumabati ng good evening sa ate Angelina Francisco, ganun din si ate Gemma, Arlene Aswal, God bless you both, Attorney and Ate Kayla. God bless din po Ate Gemma, si Euphorcina Bernardino, at bumabati na rin sa atin si Ernesto Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino, at si Jose Verweco. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe at komento. Aba, binabati ko na rin nang happy listening mga kaagapay natin dyan from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat, sa Rico Hermoso, Escalante de Mandal, and maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, maya-maya nga ay may pagsa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Syempre, lagi po tayong grateful na meron po tayong mga nakakaagapay dito sa ating programa. Kaya naman, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at tayo po ay matuto sa mga usaping legal. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o legal questions sa katawang nga po ang ating kaagapay na attorney. Kaya kung ikaw kaagapay ay meron kang legal concern, ipadala mo na po yan dito sa ating programa. Padala po ng message sa ating Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating Facebook live streaming at atin po yung ipapaabot sa ating kaagapay na attorney. Samahan nyo nga po ako hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya kaagapay ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo. Mapapakinggan po ang mga awitin at kung team online naman, dyan ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Huwag kang maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan nyo po ako hanggang alas 11 ng gabi dito lamang po sa Heartline Tuesday Legal Edition.
4: Heartline.

0: Crystal on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Magandang gabi muli sa iyo, Kaagapay. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS, FEB Siradjo TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan nyo nga kami, Kaagapay, hanggang 11 ng gabi para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot din po ng mga katanungang legal. Kaya again, Kaagapay, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. At kung kayo rin naman po ay may nais na paksang mapag-usapan, feel free, Kaagapay, na isend po yan dito sa ating programa. Mag-comment lamang po dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney ngayong Tuesday night. Atin pong i-welcome muli. Nagbabalik si Attorney Minstrel More. Magandang gabi po, Attorney.
2: Hi, magandang gabi, Kayla, and sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon.
1: Yan, Attorney, thank you po na ulit sa pagkakataon po na makaagapay po namin kayo dito po sa Heartline. Bago po tayo mag-start sa ating discussion ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
2: Sige, shout out ulit sa aking family kay my dad Robert More, my mom Nadine, my sister Heisel, and sa lahat ng mga family ko sa IBP Rizal RSM, hello, and sa work sa Navarro Law Offices. Hi.
1: Yan po. Happy listening po sa inyong lahat. At attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga legal concerns from our listeners and viewers, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. At sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang batas pambansa bilang 702. So hindi po ito 702 DZAS, pero ito po ay batas pambansa bilang 702. Ito po yung batas na nagbabawal na mag-demand ng deposit or ng advance payment para po sa confinement or treatment ng isang pasyente sa mga ospital at medical clinics. Nako, ano po natin to, no? Parang karamihan, kadalasan ay nararanasan ito na hindi sisimulan yung mga emergency case o kaya naman hindi ma-i-admit hanggat walang down payment, hanggat walang advance payment. Pero meron pong sinasabi tungkol dyan ang batas na ito. Kaya nga mahalagang malaman ito ng ating mga kaagapay ng publiko, ano nga ba yung sakop nito, ano yung mga karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Minstrel. Kaya naman, Attorney, tungkol saan po ba itong batas na ito?
2: Okay, so ang batas bilang 702 ay naipasa noong 1984 pa, okay? So as you mentioned earlier, ipinagbabawal nito na i-require ng medical clinics and practitioners na mag-demand muna ng deposit or any form of advance payment bago mag-treat or mag-confine ng isang pasyente in emergency or serious cases. So, kapag yung hospital or medical clinic ay nag-violate nitong act na ito, according to Batas Bilang 702, may fine sila na not less than 1,000 pesos but not more than 2,000 pesos or imprisonment of not less than 15 days but not more than 30 days or both. Mm-hmm. So yun siya.
1: Okay po. So yun nga po, no, ito po ay mainly naglalayon na hindi kasi maaaring may dumating pa sa mas seryosong case yung isang pasyente kung ganito na ipagbabawalan. Pero attorney, bukod po dito sa batas pambansa bilang 702, meron din po yung RA 8344. Ano naman po ito?
2: So yung Republic Act 8344 ay is an act penalizing the refusal of hospitals and medical clinics to administer appropriate initial medical treatment and support in emergency or serious cases. So basically pareho lang siya dun sa thrust ng batas pambansa bilang 702, pero itong RA 8344 amends or improves yung BP 702. So yung pag-amend nila has improved and mas dadagdagan pa yung mga na isasama dun sa benefits na pinagkakaloob nitong batas na ito. And also, it gives definitions of the terms kung ano ba ang emergency, ano ang serious case, ano yung mga na-consider na emergency treatment and support. So, kumbaga in-improve ng RA 8344 ang BP 702.
1: Okay, so mas pinalawak po.
2: Yes, correct.
1: Nung RA 8344 yung batas pambansa 702. Mm-hmm. So yan kaagapay ang pagkakapareho nila. Mm-hmm. Attorney, ano po yung sakop or ipinag-uutos ito? Paano po natin masasabi na emergency or serious case po ito? Mm-hmm.
2: Itong si RA 8344 defines emergency as a condition or state of a patient wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, there is immediate danger. Yun yung keyword doon, immediate danger. And where delay in initial support and treatment may cause the loss of life or cause permanent disability to the patient. Mahalaga po na ang batas ay dinedefine ang mga terms niya para alam mo kung ano yung sakop nito. So yun, ang serious case naman ay isang condition characterized by gravity or danger wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, when left unattended to, may cause loss of life or cause permanent disability to the patient. So, yun. Halos same din naman siya.
1: Okay po. So, immediate danger na pwede pong mag-cause ng pagkamatay or ma-injure yung pasyente. So, ganun siya dinedefine nung batas. Ano po, attorney, yung karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
2: Okay. So, number one, again, pinagbabawal na humingi muna ng any deposit or advance payment yung hospital or medical clinic bago sila mag-administer ng emergency medical treatment or support. So, hindi pwede na pagpasok pa lang sa emergency room, sandali lang po, magbayad po muna kayo ng 5,000 pesos bago namin gamutin or tingnan yung pasyente. So, pinagbabawal po yun ng batas. And second, hospitals are prohibited from refusing to administer initial medical treatment to stabilize patients if, yun nga, may emergency or serious conditions. Pero sa mga pagkakataon na may mga hospital, no, or clinic na wala silang enough facilities or personnel to provide adequate care, the law allows na i-transfer yung pasyente sa ibang hospital na mas malapit. Ideally nga, nasa 10-kilometer radius para maagapan yung whatever sickness or disease yung meron yung patient, okay? Pero that still necessitates na yung emergency and urgent care ay i-provide muna nung hospital or medical clinic.
1: Okay.
2: And once the patient is stabilized, they may be transferred or confined dun sa ibang based on the standard hospital property policies. But again, yung emergency care, hindi dapat siyang i-withhold for financial reasons.
1: Okay po.
2: So, yun.
1: So hindi po talaga pwedeng pabayaan na lang dahil na lang sa walang na-deposit, walang naging advance payment. So ito yung kinikilala ng batas na ito. Ano, sino naman po, attorney, yung mga implementing agencies?
2: It's the Department of Health or DOH that is in charge of implementing this particular law.
1: Okay po. So DOH dahil nga tungkol ito sa mga ospital, dahil para sa medical no ng ating mga kababayan. Attorney, tungo po tayo sa penalties. Kapag po merong nilabag dito sa batas na ito, ano po yung maaaring maging penalty?
2: Okay, so 'di ba yung sa BP 702 nasa mga 1,000 lang, no? So this new law states that any official or medical practitioner who violates this act may be punished by imprisonment of not less than 6 months and 1 day, but not more than 2 years and 4 months, or a fine of not less than 20,000 pesos, but not more than 100,000 pesos, or both at the discretion of the court. Pero if the violation was committed pursuant to an established policy, meaning ang yung hospital mismo, yun na yung policy nila na nagre-refuse ng pain ng patient kapag hindi nag bigay ng advance deposit, then mas malala yung penalty dito, which is 4 to 6 years or a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 500 pesos. Ay, 500,000 pesos, sorry.
1: Okay po.
2: Yun.
1: So, magmumulta or makukulong. Yun po yung penalty pagdating po sa batas na ito. Kaya nga kaagapay, maigi no, na alam natin yung karapatan natin, alam natin itong sinasabi nitong batas na ito para sakali na wag naman sana na maranasan natin, alam natin kung ano nga yung ating karapatan. So, kaya sana kaagapay ay na-take note mo yung mga isinare sa atin ni attorney para malaman natin itong batas pambansa 702 at RA 8344. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga information na yan. At yun nga, no, sana ay na-take note ng ating mga kaagapay. Kaya muli, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga legal concerns dahil itong mga diniscuss namin ni attorney ay simula pa lang ng ating programa. Dahil mamaya nga po ay sasagutin naman natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa ngayon ay we will pause muna for a break para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang awitin at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal. Kaya naman muli, kagapay, huwag kang bibitaw, huwag kang maglilipat ng estasyon, patuloy lamang na nakatutok at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Store on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta so far? Kaagapay ang iyong pakikinig. Nako, patuloy niyo po kaming samahan na hanggang alas 11 ng gabi. Muli ako po si Kayla Escalante at para agapayan tayo dito sa ating programa ay kasama pa rin po natin si Attorney Minstrel More. At sa puntong ito para po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin ay sisimulan na po natin ang pagsagot sa inyong mga legal concerns. Magandang gabi po ulit, Attorney Minstrel.
3: Hello, thanks for having me.
2: Ngayon po, Attorney, ay tungo po tayo sa mga legal questions from our listeners and viewers. Una na po, ito po. Humihingi po siya ng legal advice dahil daw po nag-report po siya sa isang confidential na concern tungkol po sa workplace issue sa tamang HR channels. Pero kahit po dapat ay confidential sa HR, nalaman po ng manager ko yung mga specific details na inireport niya. Sinadya po niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya po nagresulta po ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damages, kabilang po yung emotional distress, public embarrassment at reputational harm. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin legally?
3: Okay, so first of all, I'm sorry that this happened to you. I'm sure it's not easy na pag-uusapan sa opisina. Pero ang term kasi na confidential, kapag nag-file ka ng HR complaint against a specific person, syempre hindi ko kasi alam kung ano yung napag-usapan yun ng HR, no? So hindi automatic na confidential siya kasi kailangan mag-conduct ng investigation yung HR head ninyo, no? So it doesn't mean na walang sino man maliban sa HR yung makakaalam kasi in an investigation, kailangan may due process. So pag bibigyan niya ng pagkakataon yung other persons involved para ma-hear yung side nila, no? So if ever nabigyan ng notice to explain yung manager mo, so siguro talagang kailangan sabihin ng HR kung ano yung nirereklamo mo dun sa manager, no? However, yung act ng manager of spreading these issues to people outside of the two of you and yung HR, yun yung medyo questionable. Since according to you, siguro you consider it confidential kasi nga sensitive or private matter siya, no? Kung yung employer nyo ay merong tinatawag na data protection officer, pwede ka actually magsampa ng complaint sa DPO ninyo. Yung ibang companies kasi meron na. Pero you have to be clear kung ano ba talaga yung ibinahagi mo, kanino mo ibinahagi, and if may legal or employment-related justification ba yung disclosure na yun. Kasi if justified naman siya to be disclosed, then it's up to the DPO and the management to resolve the same. So pwede rin na yung manager mo, if meron siyang nilabag na company policy tungkol sa confidentiality or ethics or anti-retaliation, na kung may ganung policies kayo, then ikaw naman yung pwedeng mag-file ng complaint para mag-conduct ng formal investigation tungkol dito. So if you really think na may malice or may ill will yung manager for spreading the issue, then you can file the necessary HR complaint sa inyong sa inyong opisina. So
2: Okay.
3: there.
2: So hindi po pala siya automatic na masasabi natin confidential unless po na nag-imbestiga.
3: Kasi syempre may chance to be heard yung other party. So kailangan malaman niya yung nirereklamo sa kanya para masagot niya yun.
2: So fair dapat para both side ay mapapakinggan.
3: Pero yung pag-spread is actually it's
2: Yun
3: another
2: yung
3: complaint na
2: sinasabi.
3: pwede mong i-raise ulit sa HR para ma-sanction properly
2: Okay po.
3: based on company policies.
2: So ito pong sinasabi natin na pwedeng sabihin for the sake ng investigation ay doon pa rin po sa mga taong involved, hindi po para ikalat.
3: Correct,
2: Okay
3: correct.
2: po, po. So yun kaagapay no pagdating sa trabaho, magandang malaman natin yan. Another question po. Ilang taon daw po kaya yung pagkakakulong kung ginagaya ang pangalan mo at ginagamit sa pagpopromote ng gambling, paano daw po kaya ang process?
3: Okay. So, yung paggamit kasi ng pangalan para sa pag-promote ng gambling, pinost ba sa Facebook? Nag-create ba ng Facebook account na nag-pretend na siya ay ikaw? Or as in, kinuha ba niya yung identity mo and pretended to be you? So, it depends. But if you think it, pwede rin kasi na nang-aasar lang na kay kakilala mo or an acquaintance or something ganyan, it can fall into different kinds of crime. So una, pwede siya considered as unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code. If the person deliberately used your name to cause annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a more specific crime. So, pwedeng pasok siya doon. Pwede rin na pasok siya under identity theft, which is a more serious crime under Cybercrime Prevention Act or RA 10175. So, yun nga. Create ba siya ng fake account under your name, tapos in-impersonate ka sa social media, and use your photo on profile, then yun, pwede siyang pasok sa identity theft as cybercrime, no? So, pwede rin ito na violation of the Data Privacy Act if your personal information was collected, processed, and disclosed without your consent for gambling promotions. So, kapag yung crime ay pumasok sa mga ito, then if it's under unjust vexation, ang parusa dito ay lang, imprisonment of 1 day to 30 days or a fine. If it falls under identity theft sa Cybercrime Act, then mas yon mas seryoso yon, so pwedeng prision mayor or 6 years and 1 day to 12 years or a fine. So feeling ko pasok siya sa sa identity theft ng cybercrime. So
2: Okay.
3: yun, i-report mo na kung sa Facebook yan, i-report mo na yung account para ma-take down na siya immediately.
2: Paano po yung process nun, attorney
3: Okay.
2: ng
3: Sige. So, as most criminal proceedings, first, kailangan mong pumunta sa Office of the City or Municipal Prosecutor para mag-file ng iyong complaint affidavit. So, sa complaint affidavit mo, kailangan naka-attach doon yung mga evidence to prove na a crime has been committed. So, yung mga screenshot ng kung sa Facebook man ito or kung saan man. So, i-gather mo lahat ng evidence mo, then provide the narration of facts, and then you submit it for the ano, for the prosecutor to weigh kung may enough evidence ba to sustain the complaint. But for this, you really have to ano seek the assistance of a lawyer para matulungan kanya na i-prepare yung complaint affidavit mo.
2: So, yun po sa municipal prosecutor po muna. Okay po. Another question po. Inakusahan daw po siya na nagnakaw ng isda sa dating trabaho sa isang aquatic shop at nakatanggap po ako ng subpoena. Nagkaroon po kami ng discussion tungkol dito sa barangay at sinabi po nila na magkakaroon ng pangalawang hearing pero hindi na po natuloy. Ngayon po ay nakatanggap kami ng subpoena. Ano po kaya ang posibleng depensa ko kung puro salita at salaysay lamang ang meron sila laban sa akin?
3: Okay, so di ba, as I mentioned earlier, most ang criminal process ay nagsisimula sa pag-file sa Office of the City Prosecutor or Office of the City of the Municipal Prosecutor, no? So dito magsasubmit sila ng complaint affidavit with the attached evidence against you. So if you say na na wala talaga silang pruweba laban sa iyo at salaysay lamang, then I suggest na you use this opportunity para mag-submit ka rin ng counter affidavit, no, para sagutin or pabulaanan yung mga allegation nila sa iyo sa complaint. So kailangan mo attendan yung preliminary investigation hearing para ma-address mo yung mga paratang nila sa iyo at mabasa mo yung circumstances dun sa complaint, no? So, huwag ka mag-alala kasi kung wala talaga silang ebidensya, then hindi aangat sa korte itong kasong ito. Kasi under the new DOJ rules, dati kasi may tinatawag na probable cause, no? Na kapag may probable cause, the prosecutor can already elevate the case to court. Pero ngayon, ang requirement na ay tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, it's a stricter evidentiary standard for prosecutors to make sure that the cases, the criminal charges that they file ay ano, yun nga eh, na with reasonable certainty of conviction, meaning kung sa tingin ng prosecutor ay hindi naman mako-convict yung taong sampahan ng kaso, then hindi nila ito iaangat sa korte. Kaya yun, kung sabi-sabi lang naman nila, then malamang hindi yan ano, ma-elevate sa court. So there.
2: Okay po. Pero ang mahalaga pa rin po ay magkaroon po siya ng counter affidavit.
3: Yes, oo. Para makapag-provide din siya ng evidence, like if may alibi siya, na wala pala siya doon nung time na yun, or if yung mga allegations nila ay walang basehan, then pwede mo naman yung i-refute.
2: Okay po. Thank you po. Attorney, at sana ang ating kaagapay ay nakikinig. Another question po, resident daw po sila sa isang subdivision na inasyum noong 2020. Ngayon po ay palagi kaming nakakaramdam ng parang paglindol dahil sa construction ng extension ng subdivision sa likod ng bahay nila. Dahil po dito ay bumagsak na po yung kisame. Nagkaroon ng mga bitak yung dingding at parang lumulubog daw po yung lupa. Rent-to-own pa po ang bahay kaya kahit i-cancel namin ay wala po kami makukuhang refund. Natatakot na rin po kami para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko lalo na nung bumagsak yung kisame habang natutulog sila. Pakiramdam nga po namin ay substandard yung materials nung na ginamit. May legal advice po kaya para dito? May chance po ba na ma-reimburse lahat ng naibayad?
3: Okay, so first of all, ang unang maisasuggest kong gawin ninyo ay i-document niyo po yung lahat ng mga pinsalang nangyari, like yung sa kisame or sa dingding, yung paglubog ng lupa, no? Kuhanan niyo po ng malinaw na larawan at video ito. And then, pwede po kayo actually sumulat ng formal demand from the developer para ipa-inspect nila yung bahay at ayusin yung mga depekto nito, no? So if let's say you mentioned you want na maibalik yung perang binayad, unfortunately hindi yun ganun kadali, eh. Hindi siya automatic. So ang suggestion ko po ay pwede po kayong humingi ng or mag-file ng complaint sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, no? So sila po ang kagawaran ng ating gobyerno na tumatanggap po ng mga reklamo laban sa mga subdivision and housing developers. So if makita nila na yun nga po substandard yung pag gawa doon sa inyong bahay, then pwede po kayo actually mag request ng ano na ma-awardan ng damages. Yun po. Pero I suggest magpa-inspect na po kayo agad kasi delikado po yung kung manatili kayo sa bahay na substandard pala yung mga ginamit na materials, then baka po hindi na safe. Kaya yun po.
4: Okay po. So pagdating po dun sa refund ay parang hindi siya ganoon kadali. Pero ang mahalaga pong gawin ngayon, i-document lahat po ng mga damages and hanggat maaga, mabilisan na ipa-inspect yung bahay para sa safety nila. Yan po.
3: Yes, correct.
4: Salamat po, Tony. Ito po. Another question pa po. Pwede daw po kayang makuhanan ng restraining order yung tatay ng anak niya. Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang pero hindi naman napupunta sa needs ng bata yung pera. Nasa kustodiya daw po niya yung bata. 7 months na daw po silang hiwalay and hindi po sila kasal.
3: So, okay. Posible naman po na makakuha ng protection order or restraining order. Pero it depends exactly on what the father has been doing. So, kasi yung ginagawa ng ama, hindi ko kasi alam eh, if at the same time na paghingi sa ibang tao ay hinaharas din niya ba kayo paulit-ulit or tinatakot or sinustok, ganyan. Or gumagamit ba siya ng pananakot or karahasan laban sa inyo. So kung pasok po yun doon, then definitely pwede po kayo humingi ng barangay protection order, temporary protection order, or permanent protection order under Republic Act 9262, which is yung Anti-Violence Against Women and Children, no? Or VAWC. So, pero kung wala naman siyang ginagawang pananakot sa iyo, then pwede mo siya actually sulatan ng formal demand na itigil niya na yung paggamit ng pangalan ng bata para humingi ng pera sa ibang tao, no? If ever kasi na since I assume ano pa kayo, no? Tawag dito, magkakakilala rin yung mga kilala ng tatay ng anak mo, kilala mo rin na baka mamaya ikaw yung puntahan or single din na malaman, hindi naman pala may sakit, bakit humingi kayo ng ganito karaming pera? So to protect yourself then maaigi na mapatigil mo na itong tatay ng anak mo from continuing to do this. Pero you are entitled to ask for barangay protection order para ma-warn din siya sa kanyang mga pinagagawa laban sa inyo.
4: Okay
3: Kung
4: po.
3: meron man.
4: So, under VAWC po.
3: Pasok ito
4: Under
3: sa
4: VAWC.
3: VAWC.
4: So,
3: Yes.
4: pwedeng sa barangay protection order kung merong ginagawa Or pwede naman po sa paggamit po nung sakit ng bata ay demand letter po.
3: Mm-mm.
4: Okay po. So another question po, attorney. Ano daw po kaya yung first step para makasuhan yung asawa ko dahil sa pananakit sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya na kasabwat po sa pagbebenta ng mga conjugal property?
3: Okay, so ito pong minention ninyo ay, again, pasok po siya sa Republic Act 9262 or VAWC. Mm-hmm. Kaya, maigi po ay pumunta na kayo sa nearest Women and Children's Protection Desk sa mga nearest police station o kaya sa inyong barangay para humingi ng barangay protection order. So, itong barangay protection order will force your spouse na humiwalay na, hindi na niya kayo pwedeng lapitan or puntahan nang wala po niyo pong pahintulot, no? At other than this, I suggest mag-file na kayo ng criminal complaint. Tapos, if wala po kayong kakayahan to do so, meron po tayong mga public attorney's office. At yung Women's and Children's Protection Desk, actually, they also assist sa pag draft ng complaint para agad-agad ay ma-file na po yung complaint, no? But of course, kailangan po maghanda rin tayo ng ebidensya, no? Mm-hmm. So since merong alleged pananakit, maigi po na makakuha ng medical legal report or medical certificate, no? Para ma-prove ito as early as possible, or picturean na yung sugat, yung pasa, or if meron pong, since you said may psychological violence, no? So, screenshot niyo po yung mga messages niya na may pambabanta or pang-abuso na mensahe para po ma-prove na indeed meron pong both physical and psychological violence na ginagawa po ang inyong asawa.
4: Okay po. So, VAWC po ulit ito.
3: Yes, oo.
4: Lumapit po sa VAWC. Attorney, how about po yung sa kamag-anak po?
3: Ayun. Oo. Yung dun sa conjugal property naman na binibenta, actually, pwede mo siyang filean if indeed nabenta na nila sa iba yung conjugal property niyo, pwede kayong mag-file ng petition to annul yung kung let's say nalipat na sa iba, no? Pwede niyong ipavoid yung deed of sale na yon kasi kailangan ang conjugal property ay it has the consent of both spouses bago ito mabenta. So kung wala pong consent, then technically void yung pagbenta sa kanila, no? Yun. You can file a petition para i-cancel yung mga mga deed of sale and the transfer of the properties if nagawa na nila yun.
4: Mm-hmm. Okay po. So, mag-file ng petition para ma-cancel, para ma-void yung deed of sale. Kasi nga naman, conjugal property, tapos isa lang yung nagbenta, questionable talaga siya. So, mag-file.
3: Oo, hindi siya pwede. Mm-hmm. If ever nag-forge sila ng signature mo, then pwede mo rin silang kasuhan ng falsification, di ba? So, yun, it depends on the circumstances of the case. But definitely, pwede mong ipa-cancel kung binenta na sa iba.
4: Okay po. So, basta mag-file ng petition.
3: Yes.
4: Another question, and I think ito po ang ating last question. Ito naman po, away kapitbahay. Bale, nakaaway ay may-ari po ng CCTV. Ngayon daw po, yung video from CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Pero ito po ay through messenger. May kaso po ba yung ganoon case?
3: Okay. So, it depends on yung nilalaman nung video eh. If malinaw ba yung mukha or yung pagkakilanlan nung taong nandun sa video na yon. And if ever, does it depict this person in a negative or in a bad way? Kumbaga, if it paints him or her in a bad light, then pwede siyang magkaroon ng ano violation ng data privacy. Kasi syempre, at that time, wala namang consent mo nung kinuha yung video mo and then pinakalat siya sa ibang tao. So, it's possible na meron din siyang other than violation of Data Privacy Act, pwedeng cyber libel or libel, no? Kung may kasamang paninira doon sa video, kunyari, may caption siya na sinisiraan ka or may mga maling paratang na ang layunin ay ipahiya ka using the video, then pasok po siya sa cyber libel or libel, no? So, in this case, pwede kang mag-demand for civil damages kasi based on your story, most likely, ito ay could cause kahihiyan, pagkasira ng reputation mo, and emotional distress, no? So, kung ang naisip ko lang kasi is if this video was used for reporting a crime, let's just say pwede siya ibahagi pero dapat sa proper authorities lamang, no? So yun kasi yung exception. If it will be used to prove the occurrence of a crime, then pwede siyang i-submit sa police or sa barangay. Pero based on your story kasi, parang pinakalat lang siya sa messenger, no? So, so we can already take a guess na malamang gusto ko nga niyang ipahiya, no? So, yun. Pwede kang mag-file ng complaint. Actually, pwede rin yung unjust vexation, yung kaninang na-mention natin na crime kasi it causes you tawag dito, annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a crime. But it depends po if kung gusto niyo yung unjust vexation or cyber libel if talagang may kasamang paninira dun sa pag-spread niya ng videos. So, there.
4: Opo. So, depende po siya dun sa nilalaman ng video.
3: Mm-hmm.
4: Opo.
3: Mm-hmm.
4: Okay po. So, thank you po, attorney, sa mga pagsagot po sa questions po from our listeners and viewers. At sa lahat po ng ating napag-usapan na ito, including po no, yung kaninang topic po natin, yung BP-702 and yung RA-8344, baka po meron po kayong additional tungkol po dito sa mga batas na ito.
3: Okay, so a reminder lang, 'di ba? Kanina sinabi natin na under RA 8344 ay hindi po

0: status or capability nung pasyente. So, kumbaga ho, kung mamahalin yung ospital na pagpuntahan yung pasyente and indigent patient po siya, then pwede po na ilipat siya sa isang government hospital para po matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Di ba po meron na tayo ngayong zero billing, no? Sa mga DOH accredited hospitals as long as dun sa charity ward siya and proven na you're an indigent patient. So there.
1: Okay po. And sa lahat po ng ating napag-usapan, ano pa po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa kanilang mga legal concerns?
0: Okay, so siguro kapag bibili po tayo ng bahay, let's make sure na it's licensed with the DHSUD and better po talaga no na sa mga trusted developers po tayo bibili ng bahay para sigurado po tayo na ligtas at naayon po sa batas yung pagka-construct nitong mga to. And also, if ever po your spouse or the father of your child is committing something na constitutes psychological or physical violence, huwag po tayong matakot. Punta po tayo sa nearest na police station or barangay para po i-report ito. At ang ating pong batas ay nandyan para mabigyan po kayo ng immediate help and assistance po. So, for your safety and the safety of your children as well. So, yun lang po.
1: Maraming nga salamat po, Attorney. At baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo o sumangguni po sa kanilang legal concerns, eh paano po ba nila kayo kokontakin?
0: Okay, so actually ako po ay isang volunteer lawyer din po sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. At ang IBP po ay located sa number 15 Doña Julia Vargas Avenue, Ortiga Center, Pasig City, no? Meron po diyang regular na mga lawyers po na nandyan at handa pong tumulong sa kahit sino pong nangangailangan ng legal assistance. Nandyan po ang IBP po para tumulong sa inyo.
1: Yun, maraming salamat po muli, no, Attorney Minchelle, sa pagre-remind po sa ating mga kaagapay na kung kailangan ninyo ng legal concern, ng legal na tulong sa inyong mga legal concerns, andyan ang IBP. At pwede po ba nating ulitin, Attorney, ano po yung mga requirements po pagdating po dito sa program na ito ng IBP?
0: Okay, so actually, for legal consultations, I suggest that they bring their proof of income and also kung indigent sila, then certificate of indigency. But however, even if hindi naman wala po silang ganoon, then maari po na pasok sila sa description na no sufficient means to acquire legal assistance. So even if let's say bagong tanggal lang sila sa trabaho, ganyan, then maari pa rin po silang mabigyan ng tulong. But definitely, even if you're a regular person with a job, the lawyers there will assist you and give you free legal advice po. But yung representation po sa court is a different thing altogether. Yun po.
1: Okay po. Maraming salamat po,
0: Sige
1: Attorney
0: po.
1: Minstrel, sa ating pag-uusap, pag-discussion tungkol po sa mga legal concerns ng ating listeners and the viewers. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
0: Maraming salamat din, Kayla, and to all the listeners as well. God bless.
1: Maraming salamat po sa ating nakaagapay, si Attorney Minstrel.

0: More para sa pagsagot niya sa ating mga legal questions from our listeners and viewers at maging sa pag-share niya ng mga information tungkol nga sa ating napag-usapang batas. And ngayon, kaagapay, we need to wrap up due to our limited time at sa ating pagtatapos. Sasamahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming nakaagapay na attorney, si Attorney Minstrel. Lord, continue to bless her, continue to strengthen her, Panginoon, sa mga bagay po na kanyang ginagawa, Lord. Dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong family. Even, Lord, yung mga kaagapay namin na meron po mga legal concerns. Panginoon, hindi man po nila ito masambet, hindi man po nila ito ma-send, Panginoon, pero alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin, Lord, ay ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, especially nga po yung mga kaagapay po namin na merong legal concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, kaya sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa po, Lord, kami po ay maging ilaw, kami po ay maging blessing, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuha. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Let us know naman kung paano po naging pagpapala sa inyo ang ating programa. Mag-comment ka lang dito sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. At salamat muli, kaagapay, sa iyong pagsama dito sa ating programa. At salamat din muli kay Attorney Minstrel More. Sana, kaagapay, ay marami kang napulot, no, na impormasyon, detalye, guidance kung paano ba yung mga tamang pag-proseso, no, sa mga legal na usapin. At sa putong ito, ako po ay magpapasalamat na sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang ating Protex, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at kaya Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter site. At muli sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa iyong pagtutok, pakikipagpuyatan sa akin dito po sa ating programa. At patuloy niyo pong i-share, ha, ang ating episode. I-send sa inyong mga group chat, i-send sa iyong mga barkada, churchmate, kapamilya, at pwede po nila yung ma-i-replay. Salamat sa iyo, kaagapay. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes para sa panibagong edisyon ng inyong programa. See you next week, kaagapay. God bless you. Good night.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. sarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love, like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
3: Ito ang 702 DZAM. Agape ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simpleng karanasan sa buhay. Merong isang course sa college na kapag nag-exam ka, bawal yung erasure. kung ano yung naisulat mo, yun na ang final answer. Ang hirap, no? Kaya kailangan bago mo i-finalize ang sagot, pag-iisipan muna. Parang kailangan mo muna ng lapis bago tuluyang isulat yung sagot. Pero paano kung ganun din sa buhay? Paano kung lahat ng pagkakamali hindi na pwedeng burahin? Well, technically, hindi naman na talaga mabubura ang mga nagawa. Hindi mo na mababalik ang oras. Mababawi ang mga salitang nasabi mo, ang mga maling desisyon na ginawa mo, hindi na pwedeng i-retract. Pero may magandang balita. Yung pagkakamali, yes, hindi siya mabubura, pero maaari mo itong maging tungtungan para maitama ang direksyon ng buhay mo. Ganito rin kasi si Paul sa New Testament. Si Paul, hindi niya tinago yung kanyang nakaraan. Inamin niya na bago niya nakilala si Kristo, masama siyang tao. Inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Sabi nga niya sa 1 Timothy, "And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which are in Christ Jesus." Pag-amin niya to kay Timothy na kanyang dinidisciple. Sa Tagalog, "Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung una, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya." He admitted his mistakes and how the Lord has enabled him. He was entrusted with the gospel because Jesus enabled Paul. Never niya tinago yung identity bilang masamang tao, persecutor, at paulit-ulit niya itong binabahagi as part of his testimony. Di para ipagmalaki yung dating niyang buhay, kundi para ipakita kung gaano kalaki ang awa, ang biyaya, at ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay niya. For someone to admit mistake, that they were wrong, it takes courage and humility. Di naman niya sinabi na perfect siya, wala siyang ginawang mali, and kalimutan na ang nakaraan. Instead, kinilala niya ito, yung naging pagkakamali niya, at ito ay tapos na. And this will not define his being anymore at magiging katapusan ng kaniyang kwento. Dito tayo makakakuha ng inspirasyon. The Lord counted Paul as faithful and putting him into the ministry. Hindi hinahanap ng Panginoon yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay magsalita, pinakamagaling tumugtog. Ang nais niya ay ang iyong puso. At ang katapatan ay nakikita sa maliliit na bagay, sa mga ginagawa mo everyday, sa paraan ng pagtupad, sa responsibility at pagpili mong gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit na ikaw ay basag, kahit na ikaw ay broken, even if your situation is not ideal, in-honor ni God. Kaya huwag mo nang hintayin na maging maayos pa ang sitwasyon mo bago ka magpakabuti, bago ka magbago, bago ka manilbihan sa Panginoon. Before giving to God, before becoming a better version of you. Yung magiging faithful ka, kapag umaman ka na, magiging giver ka, kapag na-reach mo na yung certain status, maglilingkod ka, kapag nakagraduate ka na, nakapasa ka sa bar, magbabago ka kapag maayos na ang lahat. E paano kung hindi dumating yung panahon na yon? At hindi ganoon ang Panginoon. Maging faithful ka kung nasaan ka ngayon, anuman ang iyong kalalagayan. Kasi ang faithfulness nagsisimula sa maliit na bagay. At ang pinakamagandang bahagi ng testimony ni Paul, Sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to have sinners of whom I am chief. Tinawag pa nga ni Pablo ang sarili na siya ay chief ng sinner, leader ng mga makasalanan. At hindi ito false humility kasi alam niya kung gaano kalaki ang naging kasalanan niya. Pero ganun kalaki ang mercy ng Diyos at ang kanyang kahabagan, at ito ang kanyang itinataas. Ang taong dating umuusig sa iglesia, naging tagapagturo at tagapangaral na ng ebanghelyo. Isipin mo yun, ikaw, dati kang lasinggero. Ngayon, nababad ka na sa presence ng Diyos, leading the praise and worship sa simbahan. Ang dating palamura ngayon, marunong nang magsalita at napakahusay sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Ang dating nagpapautang ng 5-6, ngayon nagsisikap mabuhay ng tapat at nagbibigay sa kanyang kapwa. Ang dating malayo sa Diyos ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pinagmamalaki ang ating kasalanan, ipinagmamalaki natin yung katapatan ng Diyos, yung biyaya nang nagligtas at nagbago sa buhay natin. At babalik tayo doon sa exams, ano? Kung ang buhay mo parang examination na parang bawal ang erasure, hindi mo na babubura yung sagot na naisulat mo kahapon. Bagsak ka na. Pero di doon natatapos ang buhay. May susunod pang page, may susunod pang pagkakataon. Meron pang paraan para itama ang mali. At dito, lumalapag ang biyaya ng Diyos para tayo lahat magsimula muli. Kung nagkamali ka, huwag mong gawing excuse yung pagkakamali para malugmok, para sumuko. Gawin mo tong lesson, gawin mong tuntungan. Kasi ang tao na nagkakamali, tumatalino. Dahil di naman sa lahat ng pagkakataon, alam natin ang ginagawa. At mula sa pagkakamali, natututo tayo. Kagaya ni Paul, naging mas matapat siya, matuwid sa paningin ng Panginoon dahil nakita niya yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos upang maituwid yung dating niyang pagkakamali. Kayang baguhin ng grace ni God ang direksyon ng buhay mo, ng buhay ng family member mo na sa tingin mo ay wala ng pag-asa. Kaya tumigil ka na sa pananalangin para sa Kanya. But the Lord is reminding you again to put your hope in Him. Dahil ang kagaya ni Pablo, kagaya ni Paul, nanuno ng kasalanan, na siya mismo ang nagsabi, no, chief of all sinners, was changed by the glory of God. Paul did not disqualify him from serving God because the Lord's mercy and grace were enough to cover his past and enable him to serve God. Ganun din ang ginagawa niya sa iyo, Agapay. We should never feel that our past mistakes will make us unable and undeserving of the grace of God. Ginawa niya ang lahat ng ito upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Panginoon through Christ Jesus. When we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. At when we ask for forgiveness, the grace of our Lord is exceedingly abundant. Christ Jesus came into the world to save sinners, para maligtas tayo. Yan ang purpose niya. Not to those living under the illusion of their own righteousness. Sa mga tingin nila ay perfect sila. Jesus came for the lost, the last, and the least. Sabi sa Proverbs 24:16, though a righteous person falls 7 times, they rise again. Kaya kung nagkamali ka, huwag mo isipin na final answer na yon ang buhay mo. At ang nais ng Panginoon moving forward is your heart and your faithfulness to God. Ang pagkakamali pwedeng maging bahagi ng kwento, pero huwag mong gawing katapusan ito ng buhay mo.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct our paths. Yan po ay galing sa Kawikaan at ito po ay magandang panghawakan po natin. Nasa gitna po ng mga hamon na ating pong kinakaharap, sa gitna ng mga hamon na ating pong yung sumalubong ba sa atin, hindi pa tapos yung mga kinakaharap natin pagsubok, may bago na naman. Tiwala lang. At ito'y hindi isang slogan lang. Hindi ito pampalubag-loob lang, kundi isang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Isang magandang araw, kaagapay. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin ngayong araw ng Martes, dito sa Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng inyong paboritong mga programa ng inyong paboritong istasyon, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Sumasahim papawid mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Napapakinggan hindi lamang po sa radio kundi sa Facebook at sa YouTube. At anuman po ang ating mga kinakaharap na mga hamon, tiwala po ang ating ibigay at tandaan po natin ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa atin. Italaga po natin ang ating panahon sa pananalangin sa Panginoon. Aming Diyos, marami pong salamat. Isa na namang araw na ibinigay ninyo, pagkakataon na muli maranasan ang inyo pong kagandang loob. Na muli, makita namin ang inyong katapatan sa aming buhay. Ang aking pong kahilingan, Panginoon, maging mabunga ang aming maigsing oras ng pagsasama-sama upang magbulay-bulay sa inyong salita at ilapit sa inyo ang mga kahilingan sa panalangin ng aming mga tagapakinig. At umasa po ako, Panginoon, na hindi kami mabibigo sapagkat ang lahat ng ito ay aming ilalapit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, ako po si Pastor Eric Cortez, ang Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, kung meron kayong kahilingang panalangin, pakibahagi na po sa ating Facebook page, sa comment section o kaya sa YouTube channel po natin. At sa biyaya po ng Diyos ay sisikapin po nating maipanalangin. Tinitiyak po natin na hindi man maipanalangin on air ay amin pong tinitingnan din off air yung pong mga prayer requests at sisikap po natin na ilapit din sa Panginoon. At kung sakali naman po, gawin nating personal ministry. Pagkatapos po ng ating programa, reviewin po natin mga prayer requests and take time to pray for those prayer requests. Kasi po, tandaan po natin, lahat naman tayo mga mananampalataya ay may equal access sa Panginoon at only eternity will reveal the fruit of our labors. At ang Panginoon, nakikita po ang ating mga pagsisikap. At kung may kasagutan naman po sa ating panalangin, nako, tontuwa po kami nakakarinig ng mga patotoo po. Sapagkat alam po ninyo, ako, lagi kong nakikita ito, double-edged. Yung pong mga may katulad na kalagayan po ninyo, na kung sakali po na nagdadalawang isip ba, na baka iniisip nila kaya-kaya ng Diyos ito. Tutugunin kaya ng Diyos ito. Pero kapag nakita nila yung kapareho nilang sitwasyon na sinagot ng Panginoon, abay, maglalakas loob po silang ibahagi yung kanilang prayer request. Kaya po, mahalaga po yung mga patotoo. Kasi lagi ko sinasabi, ang pasaning ibinabahagi ay nangangalahati. Pero ang kaligayahang ibinabahagi ay dumudoble kasi dalawa na yung masaya. Kaya po, pakibahagi na rin po ang inyong prayer requests. Alam niyo, sa panahon ngayon na kanya-kanya tayo, kikita po natin ay sa traffic lang taso ang kamay. Noong mga naipit na ho sa traffic dito, di po ba? At kanya-kanya tayo.
Naisip natin yung ating sarili, hindi natin nakikita yung epekto sa ibang mga tao na ganun din, nagpipilit ding makauwi. Eh, ang ating pong dapat tandaan, eh, kung magbibigayan tayo, pare-pareho tayo makakauwi ng maaga. Pero kung mag-uunahan tayo, eh, baka pare-pareho din tayo maipit sa traffic. At doon nung makikita, ang kailangan ng pagmamalasakitan natin sa isa't isa. At ang pagmamalasakit ay nag-uugat sa ating pong pagmamahal sa ating kapwa. Ngayon, nung tinanong ang Panginoon, ang sabi po sa kanya, "What is the greatest commandment?" At ang sabi ng Panginoon, "Love God with all your mind, with all your soul, with all your strength." At ang sabi niya ito, "This is the greatest commandment." But kapansin-pansin na ang sabi ng Panginoon ito, "The second is like it." Ang pangalawang utos ay katulad ng unang utos. At ang sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love God, love your neighbor as yourself. At ang sabi po, the second is like it. Because those who love God must love their neighbor o mahalin ang kanilang, ang nagmamahal sa Diyos ay magmahal sa kanilang kapwa. Subalit, nung gabi bago po naaresto ang Panginoon, matapos po na hugasan ng Panginoon ang mga paa ng mga alagad, ay nagbigay po siya ng isang utos. Actually, alam mo ba yon, Tito Nat, na ang pinag-uugatan ng salitang Maundy Thursday, di ba, Maundy, is actually mandate, at ito nga yung because of this commandment na binigay ng Panginoon. At ang sabi rito sa John chapter 13, verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad o tagasunod ko. Now, ang sabi po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Pero di ba naiutos na ara na sinabi, love your neighbor as yourself, mahalin mo iyong kapwa. Paano naging bagong utos ito? Kasi po, yung unang binanggit ng Panginoon, mula po ito sa Leviticus chapter 19, ay mahalin mo iyong kapwa ng gaya ng sa iyong sarili. Love your neighbor as yourself. Subalit dito, ang panuntunan na ay hindi na yung pagmamahal natin sa ating sarili, kundi kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kaya siya bagong utos. Kasi bagong sukatan, bagong panuntunan. At ang sabi nga rito, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kumbaga po, the Lord raised the bar in loving our neighbor. Tinas po ng Panginoon ang panuntunan sa pagmamahal sa ating kapwa. At ito ay katulad na ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kung ang ina-assume dito, naranasan natin yung pagmamahal niya. Kasi hindi naman ho natin maibibigay yung wala sa atin. Eh kung hindi pa ho natin kinikilala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi ho natin ito mararanasan. Madalas kong halimbawa, kung gusto ko na yung mga anak ko, dahil mahal ko sila, gusto ko na makasalo sila. Kapag hapunan. Pero kung halimbawa po yung anak ko ay mas gusto sa barkada at hindi sumasalo sa hapunan, kahit na mahal ko siya, hindi niya mararanasan yung pagmamahal na yun. Hindi pinapasubalian ng kanyang kakulangan ng karanasan ng aking pagmamahal yung katotohanan ng aking pagmamahal. Kasi siya na ang pumili na hindi niya maranasan iyon. Ganon din ang tao. Mahal po tayo ng Diyos. Subalit kung gusto natin talagang maranasan ang kanyang pagmamahal, eh kailangan natin na kilalanin ang kanyang
na siya po ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Tagapagligtas. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay laan para sa lahat, subalit yun lamang pong nananampalataya sa Panginoon ang nakakaranas nito. At ang sabi, kapag ho naranasan natin ang kanyang pagmamahal, ay maipaparanas natin ito sa iba. We cannot give what we do not have, but once we have it, we can give it. Kaya nga sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. At ibang klase yung pagmamahal ng Panginoon dito. Hindi ito pagmamahal na may hinihinging kapalit o pagmamahal na may katumbas. Kasi kung babasahin po natin dito, na nung tinanong ang Panginoon, dahil sinabi niya, isa sa inyo magkakanulo sa akin. At tinatanong ng alagad, sino po? Sino po? Ako ba? Ako ba? Ang galing nga ni Judas, no? Kasi hindi nila naisip si Judas. Naisip nila, baka sila. At sabi ng Panginoon, kataka-taka, ang sabi ng Panginoon, pag tinignan niya yung context, siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. At nagsawsaw nga siya ng tinapay, binigay kay Judas. Ito ngayon ang tanong ko dati. So, tinukoy na ng Panginoon sino yung magkakanulo sa kanya. Bakit hindi kinuyog ng mga alagad itong si Judas? Kasi it's a mixed signal eh. Yung gesture ni Lord gave a mixed signal. Anong ibig sabihin nun? Kasi nung unang panahon, by the way, sa pagkaka-arrange sa Last Supper, hindi yung nasa gitna ang Panginoon, hindi yung painting na madalas nating ilagay sa ating mga dining areas, no? Ang Panginoon po ay yung pinakabata ay nasa kanan niya. At yun nga yung si John. Tapos yung nasa kaliwa po, yun po yung titawag na guest of honor at doon nakaupo si Judas. And yung pagbibigay po ng tinapay na isinawsaw is actually an act of honoring your guest. Pipiliin mo yung pinaka masarap na bahagi ng soup. Halimbawa ako, mahilig ako sa clam chowder. So kukunin yung pinaka piraso ng clam. Tapos ibibigay dun sa guest of honor. May pagkakataon pa nga sinusubo sa guest of honor eh. Can you imagine the Lord extending, expressing His love to Judas despite the fact na alam naman ng Panginoon na ipagkakanulo siya ni Judas? At you know yung pag-ibig na ating ibibigay sa ating kapwa. Sa kabila ng maaring hindi magandang pakikitungo sa atin, nandun pa rin po yung ating pagmamahal. Nakalulungkot nga lang na yung object ng pagmamahal mo, yung pinagtutuunan ng pagmamahal mo, maaring hindi niya nararanasan yon dahil meron pa rin siyang mga laban sa'yo. Pero the point is, you still love the person. At yun naman ang ating pananagutan. Di natin pananagutan yung tugon ng tao, pananagutan natin yung tugon natin. Pasya natin na mahalin sila at sila, nasa kanila na kung tatanggapin nila yung ating pagmamahal. At hindi nga pinag-uusapan dito kung karapat dapat sa ating pagmamahal kasi si Judas po, kung tutusin, dapat kamuhian pero minahal ng Panginoon sa kabila nun kasi tandaan nyo, yung paghuhugas ng paanon ay ginawa ng Panginoon ang sabi sa chapter 13 verse 1, bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. At ang isa po sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay ang paghuhugas sa kanilang mga paa. At sabi ng Panginoon, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Di man karapat dapat yung taong pagtutuunan natin ating pagmamahal, nandun pa rin po ang pagsunod natin sa Panginoon na tayo po'y magmamahal sa kanila sapagkat ito nga yung panuntunan na inihalimbawa niya sa atin at itinakda niyang ating pagsukatan. At sabi niya, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.
Dito natin isa sa paraan na may papakita na tayo po'y kumikilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Isipin po natin ngayon yung ating pong mga government official na talaga naman ho umuubo sa ating pasensya. Eh sabi ng Panginoon mahalin natin sila. Patawarin natin sila, ipanalangin natin na magising sila sa katotohanan, magmalasakit tayo sa kanila at sila'y magbalik loob sa Panginoon para itubid nila yung kanilang mga ginawa. Alam nyo, sabi nga sa awit ng papuri, pag-ibig ang susi ng lahat. Magmalasakit po tayo sa ating mga kapwa at sa biyaya ng Diyos. Ang ating pong bayan ay mapapanuto. Tayo po ay dumako sa pananalangin.

aming Diyos, salamat sapagkat ang inyong pag-ibig ay inilaan nyo sa lahat, sa amin. At nawa, Panginoon, makita namin ang pinaka-rurok, pinaka-hangganan ng iyong pagmamahal. At nawa nga, bilang pagsunod sa inyong utos, ay maipadama namin sa aming mga kababayan ang aming pong pagmamahal na tinanggap din namin mula sa inyo. Mahirap, Panginoon, sapagkat inaamin namin na may mga pagkakataon na pakiwari namin, hindi karapat-dapat ang mga tao sa ganitong pagmamahal. Subalit, kami rin naman ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ninyo. Nawa, maghari ang pagmamahalan sa aming komunidad, sa aming pamilya, sa aming barangay, sa aming lungsod, sa aming pamayanan, sa aming bayan. Lord, salamat sapagkat binigyan niyo din kami ng pagkakataon ipahayag ang aming pagmamahal sa aming kapwa sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. We take this time to pray para po kay Leonila na meron pong amyotrophic lateral sclerosis. At siya po'y nakakaranas ng unti-unting panghihina ng katawan. Hinihiling po namin ang kalakasan na sa inyo po nagmumula para kay Leonila. Sa amin pong mga kababayan na humaharap po sa cancer. Katulad po ni Nilda na may breast cancer. Hiniling po namin ang kagalingan, ano man po itong yung kung may tumor na, natanggal ba, at nag-go through na siya sa chemotherapy. Ang alam lang po namin ito, Panginoon. Kayo ang Diyos na tumutugon sa kanyang panalangin para sa kagalingan. Lord, sa mga kababayan po namin na dumanas ng stroke, katulad po ni Junior Unguria, si Benji, si Maribel, at si Ador Malapitan. Hinihiling po namin, Panginoon, na magbalik ang kalakasan yung kung sila po ay naapektuhan ng isang bahagi ng kanilang katawan, nahirapang maglakad, nahirapang humawak, nahirapang magsalita. O Lord, kayo ang Diyos na pinagkakatiwala namin magpapanumbalik sa kanilang mga kakayang ito at kung meron po sa kanila na wala pang malay hanggang ngayon, huwag niyo na pong hayaang humaba pa ang panahon na sila'y walang malay, kundi sila po, Panginoon, ay magkamalay na at would be on the road to recovery. Pinapanalangin din namin ang kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila at na napapagod na rin. Bigyan niyo po sila ng kalakasan din, ng tiyaga. Ang malasakit po nila sa kanilang mga mahal sa buhay ang magbigay, maging daluyan ng inyong kalakasan upang sa kabila ng hirap ng pag-aalaga ay makayanan po nila ito. We also pray, O Lord, sa si Ricky Marcaida na patuloy na nagpapagaling mula sa chronic kidney disease. At sa iba pa po naming mga kababayan, katulad ni Kuya Louie, Luisito Foss, na meron pong CKD, na kayo po ang mag-provide sa kanilang pangalangan sa dialysis. At kung sila'y naghahanap po ng donor, makatagpo na po nawa ng compatible sa kanila. Higit sa lahat, Lord, alam naman namin, higit sa gamot, higit sa surgery, ang kagalingan ay sa inyo po nagmumula. Lord, may mga kababayan kami katulad ni Marian Marcaida na nasa ospital na nangangamba sapagkat may mga gastusin, professional fee at iba pang bayarin sa ospital bukod pa sa gamot na kailangan nila sa kanilang pagpapagaling. Lord, di man namin maisa-isa ang mga kababayan namin ngayon na
nasa ospital na nag-pre-request na ang isa sa inaalala pa ay ang pagbayad sa ospital at sa doktor. Lord, supply their needs. Sabi nga ninyo, you will supply our needs according to your riches and glory. Nawa, maging list na yon sa kanilang iniisip. Hindi na nila dapat problemahin pa yung bayarin. Ang isipin na lang nila yung pagpapagaling at patuloy na pagtitiwala sa inyo. Lord, ang daming mga prayer request, mabuti na lang may Diyos kami na omniscient, na alam ang lahat ng bagay. Kaya tinatagubilin namin maging ang mga kahilingang panalangin na hindi ho namin nailapit. Katulad din po ni Arsenia Caleon na humingi po ng provision sa financial, kapayapaan ng puso't isipan na kanya pong hinaharap ngayon. Lord, ang sa mga humingi ng kahilingan ng panalangin, ang inyo pong kapayapaan, hindi may bibigay ng sanlibutan, ang magbantay sa kanilang puso't isipan. Purihin po kayo, O Diyos, sapagkat alam namin, hindi kami mabibigo sa mga kahilingan ito, kundi sasagutin po niyo ito ng ayon po sa inyong good, perfect, and acceptable will. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo. Sa mga kababayan po namin, Panginoon, na may iba pang kahilingan, katulad po nung, Lord, salamat sa mga Thanksgiving report, katulad ni Joseph Estacio, na negative ang resulta ng MRI. Nawa maging encouragement sa aming mga tagapakinig sa mga nag-aalala sa resulta ng kanilang laboratory test, ang naging patotoo ni kapatid na Joseph na negative ang resulta. Salamat sapagkat nakakarinig kami hindi lang ng kahilingan kundi pa sa salamat. Ang lahat naman ng ito ay sa inyo. Ang lahat naman ng kapurihan at karangalan ay sa inyo. At umaasa nga kami, Panginoon, na mismong kami ay you will surprise us sa kasagutan. Higit pa sa inaasahan namin. Higit pa sa inaakala namin. Kaya sa inyo ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang bilis ng oras. No? Bitin. Pero alam po ninyo, hindi naman ho tuwing Martes lang ang hardin ng panalangin, kundi araw-araw. Mula Lunes hanggang Linggo, alas 6 po ng umaga, meron pong hardin ng panalangin. Kaya wag po kayo magsasawa makiisa sa pananalangin. Bukas ang ating pong plantito ng panalangin ay si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay, ikaw ay nakikinig dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito ang programang Unang Salmo. Ako po si Kayla Escalante, ang inyong makakasama ngayong araw. Kumusta ka kaagapay? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Kung nasan ka man ngayon o ano man ang iyong ganap, ikaw ba ay nasa biyahe na, papasok ng trabaho, o kaya naman ay nasa trabaho na o nagpapahinga pa, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Halika kaagapay, devotion tayo.

Kaagapay ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw ay patungkol sa ika-anim na salot sa Egypt, ang mga bukol na mababasa natin sa Exodus chapter 9 verses 8 to 9. Sabi dito kaagapay, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na iyahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Kung matatandaan natin, ayaw pa ring palayain ng Faraon ang mga Israelita kahit ilang beses nang ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Paulit-ulit siyang binigyan ng pagkakataon na sumunod.

can blind the heart. Nakakabulag ang mataas na pride para sa puso natin. Minsan hindi naman natin napapansin na nagiging prideful na pala tayo. Lumalabas ito kapag ayaw nating tumanggap ng correction. Kapag nahihirapan tayong mag-sorry. Kapag ayaw nating aminin na nagkamali tayo. Kapag feeling natin kailangan lagi tayong tama. O kaya naman, kapag nasanay tayong tayo ang tumutulong sa iba, pero hindi natin kayang humingi ng tulong kapag tayo naman ang nangangailangan. At minsan, pati sa relationship natin with God, pwedeng mangyari yun. Lalo na kapag okay ang buhay, kapag maraming blessings, minsan ay nakakalimutan nating magpasalamat. Pero kapag may problema, tsaka tayo biglang napapadasal ng todo. Hindi naman masama na humingi sa Diyos. Pero sana, hindi lang natin siya hinahanap kapag kailangan natin siya. Kasi ang totoo, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kasipag, kahit gaano karami ang achievements natin, hindi natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. May mga bagay na kaya nating kontrolin, pero marami ring bagay na kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos. Kaya kaagapay, heart check tayo today. Kapag may nag-correct sa'yo, marunong ka bang makinig? Kapag ikaw ang mali, kaya mo bang mag-sorry? Kapag hindi mo alam ang isang bagay, kaya mo bang sabihin na hindi mo alam? Kapag may tumulong sa'yo, marunong ka bang magpasalamat? At kapag may magandang nangyari sa buhay mo, naaalala mo pa rin ba ang Diyos? Kasi kaagapay, ang humility ay hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maliitin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na wala kang confidence. Pwede kang maging magaling at humble at the same time. Pwede mong kilalanin na may talent ka, may skills ka, may pinaghirapan ka, pero at the same time, alam mong hindi mo mararating ang lahat ng iyon nang wala ang Diyos at ang mga taong ginamit niya para tulungan ka. Kaya kaagapay, habang umaangat tayo sa buhay, sana hindi tayo nakakalimot lumingon. Kapag nakakakuha ka ng magandang trabaho, may achievement ka at may blessing na dumating, maging mapagpasalamat. Ang gusto kong iwan na challenge para sa ating lahat ay maging intentional tayo sa pagiging mapagpakumbaba. Because at the end of the day, lahat ng meron tayo ay hindi natin hawak forever. Kaya habang may pagkakataon tayo, stay humble, stay grateful, and always remember God.

kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan ngayong araw. Paano ba naging pagpapala sa iyo ang programang ito? Comment ka naman kaagapay kung ano ang natutunan mo today at paano naging blessing sa iyo ang programang Unang Salmo. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEB sa Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo on a trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Praying na everything is okay sa ating po mga kaagapay sa Pampanga, dyan po sa area ng Bataan, dyan po sa Central Luzon. Ako praying na mawala na yung tubig, kasi talagang ganyan. Pero dapat talaga may ginagawa ang gobyerno dyan, alam nyo yan. Ako'y naniniwala po doon. So sa atin pong mga kaagapay, naalala ko sila Joel at G. Canlas na nandyan po sa Pampanga at marami pang iba na biyaya ng Panginoon na maging kasama nyo. Ano po sa bawat araw? Proteksyonan kayo ng Panginoon. Yun yung ating dalangin. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 TCAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM Radio, nakukuha nyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay PM Radio, Portable Missionary Radio, or yung ating pong inyong pong transistor, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYZS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula pari hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, maliwanag po yan. Magandang reception kahit sa 702 app. At lalo na rin sa ating mga kaagapay na nasa ibang bansa, di ba? As long as naka-tune in kayo sa ating Facebook live stream, real time nga lang po sa inyo. Kamusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na patatagin ng Panginoon. Ganun din sa ating mga kaagapay na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. So kaya mga kaagapay, ito today, patuloy nating suportahan ang gawain ng Far East Broadcasting Company. Kasi alam nyo, nai-encourage tayo sa programa, yung mga kaagapay natin na dumadaan sa mga series ng mga challenges, maging dahil sa natural disasters man yan or whatever. Alam nyo, ang radyo, tayo nasa radyo, ang pinakamagandang means para maabot sila kapag dumadaan sila sa ganitong pagsubok. So ang dalangin natin, marami pong salamat mga kaagapay sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa gawain sa pamamagitan po ng panalangin, yun ang number one natin, at sa pamamagitan ng financial support. Patuloy tayo sa ating pagsuporta sa gawain ng Panginoon kasi alam natin sa bawat kaluluwa na na-encourage o naligtas, ikaw at ako ay kabahagi doon, mga kaagapay. So patuloy lang natin gawin. Huwag tayong manghinawa. Sabi nga, let us not be weary in doing good. So maraming pong salamat sa ating mga ministry partners, faithful and passionate ministry partners na nagpapatuloy. May the Lord, we may never know you one by one, but the Lord knows you and the Lord blesses you. So hold on lang po kayo, dalangin natin nga po sa loob po ng 30 minutes, pero po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang araw natin maging trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magbigay ng isang tunay at tumpak at ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan kung kaya't ito'y tunay na wow at ganap na katotohanan na hindi sa inyo magliligaw. Amen, amen, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 8 ways to support literacy skills development. Kasi nga po, ang September 8 o yung araw ngayon, Tuesday, ay International Literacy Day, na-established ng UNESCO noong October 26. At ito po ay sinelebrate September 8, 1967. Layunin, sabi nga, ipaalala sa publiko na at world leaders ang kahalagahan ng literacy bilang, gusto ko to, saliga ng dignidad at karapatang pantao. Tama yan. So sa article na pinag-usapan natin sa linggong ito, malinaw po na napakahalaga ng reading o pagbabasa sa ating mga bata para po sa kanilang literacy skills development. Kahapon, pinag-usapan natin na dapat makukuha natin ang interest ng mga bata bago natin ito basahin yung aklat sa kanila. Gamitin din ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita o vocabulary sa ating pagbabasa sa kanila. So ngayon, may dalawa na naman tayo. Una, yung ating lang parang pangatlo na to. Share the see, show, say strategy with families. Ang pamamaraan po ng see, show, say ay isang madaling three-part strategy na naibabahagi sa pamilya kung nagbabasa ng aklat sa tahanan. Ito ay isang interactive reading method na ginagamit ng mga parents at mga teachers upang mapatatag ang vocabulary at comprehension skills ng mga toddlers at ng mga bata. So binabahagi nito ang isang standard read aloud time sa isang, o binabago rather nito ang isang standard read aloud time sa isang back and forth conversation sa three progressive steps. Una, yung C. Itinuturo ng adult ang pictures, ang salita habang binabasa ito. Tinitingnan ng bata ang mga visual cues at ang emphasized items. Doon naman sa show, tinatanong ng adult ang bata na hanapin, ituro, o i-demonstrate ang bagay sa page. Halimbawa, ituro mo ang red truck. Ipakita mo kung paano lumulundag ang monkey. Ito ay pinapakita ng mga bata na naiintindihan nila yung salita na sinasabi. At yung say, magtatanong ang adult ng simple at open-ended na mga tanong na nagpo-prompt sa bata upang magsalita. So yon, at kadalasan ginagawa natin to mga mami nung maliliit pa yung ating mga anak. Also, another tip, sabing ganon, highlight children's favorite books. Ang pag-highlight ng paboritong libro ng mga bata sa read aloud time ay isang magandang paraan upang maging engaged sila at makuha ang kanilang attention. So, i-encourage ang mga batang ikuwento ang kanilang favorite books at i-share ang kanilang recommendation sa iba. So, maglagay daw po tayo ng sticky notes at pencils. Alam ba, kung sa library area, kung t-shirts tayo, para ma-identify ng mga bata ang kanilang favorite books. Hilingan ng mga bata na isulat ang kanilang pangalan sa sticky note at ilagay ito sa inside cover ng book. At tuwing read aloud time, maaari mong sabihin na ito ang favorite book ng batang si ganon dahil yun yung pangalan na nakasulat dun sa sticky note. So based po sa ating mga karanasan nung tayo ay bata, gusto natin ang mga aklat na puro picture muna. Very effective to dahil visual. Pagkatapos may mga aklat na may sulat na katabi na ng picture. Very effective din ito para sa understanding at identification ng object. At kapag malaki-laki na po sila, ang mga aklat na pinipili na nila ay mga short stories na mas marami na ang sulat at konting pictures na lang. Ito yung ginagawa ng aming mami nung lumalaki kami. At ito rin ang ginawa namin habang lumalaki ang aming mga anak. Sa katunayan nga, in-encourage talaga po kami ng mami ko na magbasa. Siyempre, ang lamang nating mga kaagapay, ang daming magagandang Bible storybooks at children's Bibles na maaaring gamitin. Hindi lang natin sila tinuturo ang magbasa, natututo rin silang unawain ang mga salita o comprehension, at higit sa lahat, natututo sila ng Christian values. Kaya nga tama talaga yung binabanggit sa Bible. Sa Proverbs 22:6, I'm using the ESV. ESV ata to. Start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Maganda talaga yan. So tandaan mga kaagapay, uulit-ulitin ko to. Hindi digital devices ang nagpapatalino ng ating mga anak, kundi ang reading, pagbabasa, at comprehension. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli anak yung sinabi mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa palatuntunang gabay. Imitating Jesus Christ, gayahin si Jesus na Kristo. Sa lahat ng bagay, mangyari nawa ang iyong kaharian kung papano sa langit, gayon din sa lupa. Sa iyong biyaya at sa iyong kalakasan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. How we humans must begin? Ano ang magsisimula? Paano magsisimula? Be humble like Jesus. Gayahin si Jesus sa kababawaan. Philippians 3:3-8, tayo hindi sila ang tumanggap ng tunay na circumcision, kasi sinasamba natin ang Diyos sa tulong ng Kanyang Espiritu. At pinagmamalaki natin ang buhay natin kay Jesus Christ. Hindi tayo nakadepende sa physical na bagay, kahit na sa totoo lang, pwede kong gawin niya. Kung meron sa inyong nag-iisip na pwede ninyong gawin niyan, mas lalo na ako. Tinuli ako ng 8 days pagkatapos kong ipinanganak. Israelite talaga ako. Galing ako sa tribe ni Benjamin at purong Hebreo ako. Kung pagtupad naman sa Jewish law, ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid sa pagsunod sa law, perfect ako riyan. Dati kinonsider kong dahil kay Kristo, wala na iyang kwenta sa akin. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay sa akin, kasi mas mahalaga na makilala ko si Jesus Christ na aking Panginoon. Thus, like Paul, be transformed. Magbago na kayo. Tayo, amen, amen. 2 Corinto 3:18. Kaya walang takip ang mukha natin ngayon, kaya nakikita sa atin ang lahat ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen, amen. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, ang patuloy na bumabago sa atin para maging mas maluwalhati pa tayo at maging kagaya tayo niya, ni Jesus Christ. Follow Jesus' lead. Sundin ang paggabay ni Lord. John 13:34-35. May mga bagong utos ako sa inyo. Mahalin ninyo ang bawat isa. Dapat ninyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin ninyo ang bawat isa, malalaman ng lahat na kayo'y mga disciples ko. Wow, wow, wow. Amen, amen. Obey like Jesus. Sumunod kayong gaya ni Jesus. John 15:9 to 11. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Tatay ko sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Pag sinusunod ninyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal sa akin ng Tatay ko, kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan gaya ng sa akin. At talagang maging masaya kayo. Paul imitated Jesus Christ. Ginaya ni Paul si Christ. 1 Corinthians 11:1. Gayahan ninyo ako kung papaanong ginaya si Christ. Sa lahat ng bagay sa kalooban ng Ama, kay Kristo kayong nag-iisang anak sa tulong ng Espiritong Banal. Amen, amen, wow, wow, wow. Dakila ka talaga, talagang, talagang, talaga. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yan. Pero gusto ko yung point mo, Daddy, na we have to imitate Christ. Kasi, paulit-ulit na binanggit ni Daddy Paul yung salitang obedience. Mamahalin ko kayo, sabi ng Panginoon, kung sumusunod kayo sa akin. Kasi, minamahal ako ng Ama dahil sumusunod ako sa Kanya. Which is true. Totoo-totoo po yun. At sa atin po, sa ating pagsunod sa Panginoon, mas natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Alam naman po ng Panginoon na hindi madaling sumunod. Pero kailangan natututunan nating sumunod. Meron akong isang narinig. I mean, I think I believe in this. Everything po na nasa atin, sabihin natin buhay, kalusugan, katalinuhan, lahat yun, pahiram ng Diyos sa atin. Diba po? Yun yung pinahiram niya. Ang sa atin lang, yung pwede nating sabihin atin, yun yung ating choice, yung ating pagpili. Susunod ba ako sa Diyos o hindi? Maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi? Magiging tulad ba ako ng Panginoong Jesus o hindi? Yun yung obedience. Sa pag-everyday ng ating buhay, sumusunod tayo sa ating Father. Matutuwa ang Father sa atin. Hindi madaling pagpalain, di ba, Dad? Kasi minsan, nagiging concept, sumunod ka sa Panginoon para lagi kang pagpalain. Eh, hindi naman laging ganun, di ba? May mga times na dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay kasi tinitest ng Panginoon tayo hanggang saan ang ating pagsunod sa Kanya. May mga times na, you know, may mga times na hindi natin maunawaan. Ako, alimbawa, nung kinuha ng Panginoon ng aming anak, pinauwi. Ang tanong ko, Lord, sumusunod kami sa'yo, di ba? Yun yung tanong ko talaga. Pero, pinakita ng Panginoon, siya yung, kumbaga, siyang in control, alam niya lahat. At that times, totoo yan, naging grief ambush pa kami ni Pastor Ness, naiiyak kami, kasi pag naalala namin yung aming anak. Pero pag inisip naman namin na andun na siya kapiling ng Panginoon, baka kasama ng mga anghel sa worship team sa heaven, parang ang sarap ng assurance na makikita namin siyang muli. So, amen. Sa atin mga kaagapay, hindi laging susunod tayo sa Panginoon para tayo pagpalain. Hindi. Sumusunod tayo sa Panginoon, kaya niya tayo pinagpapala. Kasi ang Panginoon is always true to His word, always true to His promise. So ang maging goal natin lagi, tularin natin ang Panginoon. Let us imitate Christ sa kanyang pagsunod sa kanyang dakilang Ama. Kasi yun ang naisin ng Diyos sa atin. Pero mo, binigay ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, para tayo maibalik uli sa kaugnayan natin sa dakilang Ama. Tapos guguluhin natin, magkakpipiliin pa natin ang kasalanan. Hindi parang sinasaksak na rin natin ng Panginoong Jesus, di ba? So mas mabuti yung we choose to follow the Lord and we choose to obey Him. Yun yung maganda. So sabi nga, imitate, gayahin natin si Kristo sa lahat ng bagay. At doon tayo lalong matutuwa ang Panginoon. Kasi pag natuwa ang Panginoon, nagpapala talaga yan. Sa totoo lang, over and beyond what we could ever think or imagine. Sabi nga gano'n, Eyes have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for you and I. Diba? Dahil po sa ating pagsunod sa Kanya. So, sabi nga, lalo nating, sabi nga, that we may know Him and the power of His resurrection. So, pray na po tayo, Lord. Marami pong salamat. Ang ganda po ng pinag-uusapan namin that we should imitate our Savior. Yun nga po yun eh, Christ-likeness. We should follow Christ. Yun yung naisip mo sa amin, sa amin pong pagsunod. So, Lord, ang dalangin namin, every day of our lives, every moment of our days, we will always ask ourselves, what would Jesus do in situations such as this? So, ang dalangin namin, Panginoon, lagi namin tatanong sa Banal na Espiritu for His guidance para po, Panginoon, lumakad kami ng ayos, lumakad kami ng ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. Today, thank you po, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una po, kay Dr. Tin Magtira, aming pong optometrist, pediatrician dyan po sa Trinoma, sa Del Mundo. Pagpalain mo po siya at kanyang buong pamilya. Continue to bless her. At kahit po, Panginoon, yung mga staff din namin dyan sa Tri, marami pong salamat sa kanyang buhay. Thank you din po sa buhay ni Dr. Jong Francisco. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at patuloy na paggabay din sa kanya. Thank you din po, Lord, sa pagpapagaling mo kay Kuya Abe Francisco from leptospirosis. Salamat po doon, Panginoon. So, Lord, we pray na patuloy na strengthen siya. At gano'n na rin po, Panginoon, ipapanalangin po namin ang aming mga kaagapay na ngayon dumadaan sa banig ng karamdaman. Father, we ask for your healing hand upon them and your provisions as well. Naalala ko po yung aking kaibigan, kababata, si Sharon Dagson. Continue, Lord, to be with her. Continue to provide for her, Panginoon. At hindi lang po siya, ganun din po kay Ma'am Annie Arbina. Marami po, Panginoon, na dumadaan sa banig ng karamdaman, na patuloy pa rin nagiging encouragement sa bawat isa sa amin. So, Father, we pray for them. At ang dalangin namin, Panginoon, hindi man po namin kakilala yung iba, but Lord, we ask for your healing hand dahil ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. And we ask for your provision and strength sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat.
4: Panginoon, sa 1 Corinthians 11:1, gayahin ninyo ako, paano kong ginaya si Kristo. Sa lahat ng bagay sa kalooban ng Ama, kay Kristo na kanyang nag-iisang anak sa tulong ng Espiritong Banal. Wow, wow, wow, amen, amen. Kung gayon ang bagay na ito, sa tulong ng Panginoon, ginagaya namin siya. Upang sa gayon, kung ginagaya namin siya, alam naming hindi niya kami hilalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: Totoong-totoo yan, Daddy. Yung pag-alam ng Panginoon, kasi the Lord looks at our heart. Kung yung ating pagsunod sa Kanya is because we want people to see us na we are obeying God, eh balik tayo doon sa pinag-usapan natin kahapon. Hypocrisy yun. At yun, yes, hindi yun gagawin ng Panginoon. Hindi yun pagpapalain ni Lord. Kung halimbawa, sumusunod tayo sa Kanya kasi gusto natin something in return, hindi rin ganon si Lord. Diba? Ang point, sumusunod tayo sa Panginoon kasi mahal natin siya. Pinapahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon, ng ating Ama, dun sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Pinapahalagahan natin ang salvation na ipinagkatiwala, ibinigay sa atin bilang regalo, at dun tayo nabubuhay. Kapag ganun yon, pinapahalagahan natin yon, sumusunod tayo sa Panginoon na nagpapasalamat at pinipili nating lumakad sa katuwiran sa araw-araw ng ating buhay. Yun po yun. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Ngalan po ng Panginoon nating si Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, ganun din po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Mukawid Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa'yo kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes na ng hapon, makulimlim na Martes ng hapon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na rin natin mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, maging ang inyong mga update.
0: Yun.
2: Update nyo kami ni Kayla ngayong Tuesday afternoon. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan? At syempre, ito yung pinakagusto natin malaman. Ano ang kanilang merienda?
0: Yun!
2: Ano entry mo today? Kaagapay, i-share mo na dito sa ating comment section.
0: Alam mo, tanong ko rin yan sa sarili ko, ano kaya merienda ko today?
2: Oo, kanina, nag-iisip ka kung ano.
0: Diba?
2: Kape, diba? Kape. Nagkape ka na. So, hindi ka pa nagme-merienda talaga ng full blast.
0: Oo.
2: Okay.
0: So, yun kaagapay, share mo naman sa amin ang iyong merienda ngayong Martes ng hapon. Mm-hmm. Pero hello din, no? Sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yun. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nakatutok sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app na available pa rin kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS at download niyo po yan ng libre para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga, kahit ano pa man ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, samahan niyo lamang po kami hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Ito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong merong pinagpipilian.
2: Yes, oo. Gusto ko yung may pause. Meron tayong pinagpipilian.
0: Yon.
2: Yes.
0: Makakarinig. Yes.
2: Ano pa kayla bukod sa may pinagpipilian?
0: Tuesday pa lang ha. Tuesday pa lang.
2: Yes.
0: Makakarinig tayo kaagapay ng mga ideas, perspective, kaisipan, opinion. At syempre, kaagapay, kasama ka dito. Yes, kaagapay, welcome ang iyong kasagutan sa ating question of the day na nakakatuwa dahil marami ang nakisagot na. Oh, at pwede ka pang humabol, kaagapay. Syempre, lagi natin itong nilolook forward ang rest day.
2: Oo naman. Oo, isa yun sa mga bagay na essential.
0: Yes.
2: Diba, dapat hindi yan maging option.
0: Mm-mm,
2: kailangan kasama yan sa ating buhay-buhay.
0: Yes. Kaya kaagapay, ikaw ba kapag rest day mo, gala muna or tulog muna?
2: Ayun.
0: Uy,
2: parang maraming sasagot dyan ng
0: nung
2: pangalawa.
0: Feeling ko rin.
2: So kaagapay, iwan nyo ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Ulitin lang natin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, kaagapay, ikaw ba ay team gala muna or team tulog muna? Ayan, iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-share mo na rin bakit yun ang iyong kasagutan. Para naman, di ba? Sharing tayo dito. Kwentuhan tayo ngayong hapon.
0: Mm-mm, totoo yan. At salamat po sa mga nakatutok na sa ating mga team online ng ating mga kaagapay dito sa ongoing Facebook live streaming. Marami na ang bumabati sa atin.
2: Oo.
0: si Ate Cleo Alfonso. Sarap daw manood at makinig sa inyong talakayang, sabi niya, missing you both.
2: Aww.
0: Salamat po Ate Cleo at nag-good afternoon din siya sa atin.
2: Thank you po si Ate Aida Coquilla. Ayan, dumaan na siya sa ating ongoing streaming at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gagala po muna after matutulog.
0: Uy.
2: So gala muna tapos later tulog.
0: Papahinga muna tapos
2: gagala muna. Yes.
0: Well, no?
2: Sana nag-coconnect yung mga pinagsasabi natin.
0: Sabi ko na di pa nag-merienda itong dalawang tuwing.
2: Totoo yan. So, kulang pa tayo sa merienda, Kayla, pero babawi tayo, maya-maya lang.
0: Warm
2: up.
0: Oo. Sabi ko, nagre-recharge. Eto naman si Ate Ethel Estigoy. Ay, bumabati na sa atin ng blessed day daw sa atin. Salamat po Ate Ethel.
2: Thank you po. Gayun din si Ate Cecilia Gatbunton. Ayan, nag-good afternoon sa atin. Maging si Ate Corazon Makahiya. Ayan, hello po sa inyo and happy listening po.
0: Happy listening po. Si Ate Mila Pasco ay nagpadala ng 5 na hearts.
2: Yun.
0: Salamat po. At bumabati din ng Happy Tuesday si Ate Aida. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla.
2: Hello
0: ay
2: po.
0: Nag-good afternoon na rin sa atin. Good afternoon din po.
2: Ayun. And happy listening. At good afternoon na din kay Kuya Nathaniel Sabino. Si Kuya Nick Alpha, sabi niya sa Diyos ang papuri. Ayan, mapapakinggan po yan right after, ano nga ba?
0: Right after, alas 5.
2: Oh, alas 5, real travels. Ay, alas 5 ng hapon. Kaya naman abangan nyo kaagapay ang mga papuring awitin sa programang
0: Papuri!
2: Pero inspiration sa limited pa lamang po.
0: Si Ate LV Reyalon ay bumabati rin ng good afternoon.
2: Yun. Si Ate Cherry Ann Lauang, sabi niya good afternoon po, inspiration sa limited. At meron na siyang entry.
0: Uy.
2: Sa kanyang merienda. Sabi niya tinapay with black coffee.
0: Wow!
2: Ayan. Very classic.
0: Oo.
2: Combo. Tinapay at kape.
0: Tapos isasawsaw yung tinapay sa kape, no?
2: Oo, panalo.
0: Panaw.
2: At sino pa?
0: Si Ate Abigail Briones. Yes po, nag-uumpisa na po.
2: Yes.
0: Ang Inspirations Unlimited. Si Ate Carmen Termulo, bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
2: Ayun. Si kaagapay natin, Filipinong Guro. Ayan, good afternoon po. And tayo po'y kasalukuyan. Ayan, napapakinggan sa ating PM Radio. Live na live po tayo today. At kung gusto nyo rin po, ayan, nakikita po tayo sa ating Facebook and YouTube channel. Ayan, hello po sa inyo. Si Kuya Edgar Araza, may sagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, tulog muna bago gumala para ma-restore daw yung kalakasan.
0: Yan.
2: To God be the glory. Ayun.
0: Salamat po. At si Cecilia Gatbunton din ay may kasagutan na kapag daw rest day, kalahati daw ay rest, tulog, kalahati ay gala.
2: Ayun.
0: Balance lang.
2: Oo. Talagang essential na balance yung dalawang yan.
0: Oo.
2: No? At ito si Ate Shirley Paolo Diansay. Good afternoon po. And happy listening po sa inyo. At sumagot na rin siya. Sabi niya, tulog po muna, then gala po. Balance. Para ano daw, balance daw sa kanya kahit kapag off or day off daw niya. Binabalansin niya ang pagtulog at paggala.
0: Yun naman, balance lang.
2: Mm-hmm.
0: Si Ate MJ Tabanao, pinagpalang hapon daw sa viewers and listeners ng IU. At pinapa-shoutout niya si Ate Maylene Lamputi Esteva mula sa SG sa Singapore.
2: Ayun.
0: Hello po sa inyo.
2: Happy listening po. Gayun din kay Kuya Anthony Abrenica. Napadaan na rin sa ating ongoing streaming.

0: tulog daw muna siya para makabawi ng puyat mula sa mga working days na laging maaga ang gising.
1: Yun.
0: Uy, totoo. Pero alam mo, aba ko, kapag Saturday, kung ano yung gising ko kapag pumapasok, yun na rin yung gising ko kapag Sabad.
1: Kasi nga, siguro nasanay na yun yung body clock mo.
0: Yes.
1: Diba? Pero isa sa mga nilulook forward natin talaga pag weekend, diba yung walang alarm.
0: Yes, tapos diba? Pwede ka pa magstay sa kama.
1: Totoo yan. At si Ate Abigail, ayan, nabasa po namin ang inyong comment kanina. Thank you so much po. And happy listening na rin. Si Ate Marivic Garcia, good afternoon daw sa atin. At ang kanyang merienda, Kayla, Maha Blanca.
0: Ay, ang sarap.
1: Siyempre, may katambal na kape pa rin. Oh. Diba? Hindi talaga mawawala ang kape.
0: True.
1: Kapag may kakanin or tinapay, ano pa ba?
0: Kahit ano.
1: Oo, cake, donut.
0: Yes.
1: Oh, nagka-crave ako ng donut ngayon. Tsaka chicken.
0: Ay, ako ano, sardina.
1: Oo, tapos may miswa.
0: Tapos may itlog.
1: Panalo.
0: Kagabi ko pa kinecrave yun.
1: Oo, mm-hmm. Dapat bumili ka na mamaya.
0: Oo nga eh, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. Wow.
1: Ang sarap pa naman nun kapag may sabaw talaga at miswa.
0: Tapos ganyan yung weather. Oh.
1: Totoo. Diba? At ito si Ate Josie Javier. Ayan, good afternoon po sa inyo.
0: Si Oliver De Los Santos naman, more power daw sa atin. At sabi niya, tulog muna. Tapos check ang wallet. Pag meron, pwede gumala.
1: Ayun.
0: Ay, totoo naman. Totoo po yan.
1: Totoo, kailangan budgeted, no?
0: Oo.
1: Talagang nasa budget kung keri maggala, go, diba? At talagang, pwede naman talagang paglaanan yan. Or pag-ipunan.
0: Pag-ipunan.
1: Bago gumala.
0: Yes.
1: At si Ate Maylene, Lamputi Esteva, ayan. Hello po sa inyo. At minention niya si MJ Tabanao. Hello po. And happy listening.
0: Happy listening po. Bumabati na rin ng magandang hapon. Si Ate Nena Cardines. At pinapa-shoutout naman ni Ella De Juan ng Carmen Christian Baptist Church sa San Agustin, Romblon. Uy, ang layo ng Romblon. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Romblon. Kumusta po kayo?
1: Yes. At si Ate Nena pala ay from Urdaneta City, Pangasinan.
0: Hello po.
1: Ayun. Hello po sa inyo and happy listening. At nandito na rin si Ate Len Agdon Reyes. Maulan daw na hapon sa ating lahat. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, siya ay tulog muna at syempre naka-tune in daw siya sa ating himpilan. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Ayun. So tulog muna.
0: Mm-mm.
1: Tapos saka siya makikinig dito sa atin sa DZA.
0: Yes.
1: So diba? Kasama talaga niya. Kaagapay niya everyday.
0: Totoo. At may pahabol siya. Sabi niya, naglilinis po ako ng bahay habang nakikinig sa inyo at nakikitawa na rin.
1: Oh, thank you po.
0: Salamat
1: sa pagsama
0: po
1: ninyo sa amin ngayong hapon. At ito si Ate Abigail, nag-update din. Sabi niya kumakain daw siya ng ano, merienda niya ay biskuit at hopya ube.
0: Wow.
1: Kaway-kaway sa mga mahilig sa hopya.
0: Ano favorite tong flavor ng hopya?
1: Gusto ko yung hapon.
0: Ay, parehas tayo.
1: Talaga?
0: Oh.
1: Akala ko matcha. Iba yung variation. Ano favorite mo hopya ano flavor? Matcha.
0: Coffee? Rocky Road?
1: Hindi kasi ngayon, di ba, iba-iba na yung flavor. May yema.
0: May Dubai Chewy Cookie.
1: Talaga?
0: Na hopya.
1: Di ba? Nag-evolve na yung mga flavor ng ube.
0: Oh.
1: Dati, hopya baboy, hopya pandan.
0: Mango.
1: Oo. Oh. Yan yung mga OG.
0: Yes. Diba? Wow, OG. Okay. At bumabati na rin from UK. Wow, hello po kay Pastor Romel and Ate Susan Guevara.
1: Hello po.
0: Kumusta po kayo dyan sa UK?
1: Happy listening po sa inyo. Si Ate Lori Bautista, sabi niya hello po sa ating lahat. At pa-shoutout daw sa Amparo Alliance members at sa lahat daw ng WOW. So yung, ano, yung WOW daw ay Women of Wisdom. Area 5. Wow,
0: wow
1: naman.
0: Wow na wow.
1: Yes.
0: Sabi ni Pastor Romel, kare-kare daw na hopya.
1: May ganun po ba? Tapos isasaw-saw mo sa bagoong. Kasi, di ba ang katambal ng kare-kare ay bagoong? Ay, alamang ba?
0: Alamang.
1: Kahit ano.
0: Depende sa lugar.

0: Kung ano ang trip, diba? Kung ano ang trip mo, kung saan mo siya isasawsaw, isasama, go. Yes. At ito, happy listening kay Ate Ella De Juan, gayon din kay Ate Lilibet Pimentel Bautista. Sabi niya, pagkaya daw ng budget, gagala daw siya. Kung hindi naman, bahay na lang po, maglinis, magsinop, at makinig daw sa DZAS. Pabati daw sa, ano to, AFB Bulala Church. Ayan, Cuyapo, Nueva Ecija. Ayan. Hello po sa inyo and happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po si Hil Coaching. Ay, bumabati na rin sa atin ng magandang hapon. Maging si Connie Mauricio ay nag-hello na rin sa atin. Salamat po.
0: Yun. At prayer po namin ay umayos na po ang inyong internet, Ate Abigail at si Ate Elizabeth Medina. Pabati daw sa Bicol, Beth Garcia. Ah, dito sa Bicol, nandun pala siya. Hello po.
1: Hello
0: at
1: po.
0: Gumagawa daw siya ngayon ng favorite ng mga Pinoy kapag
1: yes.
0: May birthday, may reunion. Oh. Yan yung instant Sharon.
1: True.
0: Diba? Shanghai.
1: Diba? Target lock.
0: Lumpiang Shanghai na ititinda daw niya tomorrow. Oh, diba? Sarap. Panalo.
1: Si Tita Pilar Baracchio mula sa Silang Cavite ay nakikinig na rin at bumabati ng good afternoon sa atin. Salamat po.
0: Thank you po. At dito rin na sa ating Facebook, ay sa YouTube channel, si Ate Angie Yagui. Ayan, bumabati na sa atin. Blessed afternoon maging si Ate Irene Pascual. Maraming salamat po sa inyong pagbati at pagdaan sa ating ongoing streaming.
1: Hello po, happy listening po. At muli po kaagapay, ang ating question of the day, abangan po namin ang inyong kasagutan kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. At dito sa ating poster ay ilan na rin ang nakisagot sa atin habang naglo-loading.
0: Oo.
1: Habang naglo-loading, ito ang una ng
0: uunahin ko na.
1: Yes.
0: Yes. Si Kuya Fernando Cabrera. Ayan, fresh na fresh. 14 minutes ago ang kanyang kasagutan. At ang sagot niya, siya ay team tulog muna.
1: Uy.
0: Gayun din, ang ating kaagapay. Siyempre, kaagapay natin sa RTV team, si Nicole Estoy. Sabi niya, nung nag-aaral pa lang, siyempre, gala daw siya. Ngayon, nag-work na. Ayun, tulog is life na.
1: Yun.
0: Pero, iniiyak ka ng gala. Ha, ha, ha, ha. Sa panaginip na lang muna, gagala.
1: Totoo yan, Nicole. Sabi sa'yo, nung nag-aaral ka pa, tumulog ka ng tulog.
0: Oo. Sana nakabawi. Sana makabawi siya eventually.
1: Yes, totoo. Kapag weekend, Nicole, bawi ng tulog. Coming from me, ah. Si Ate Lori Bautista, para daw sa kanya, tulog muna pag rest day para makapag-recharge naman. Then, kung dalawa naman ang rest day, pwedeng gumala and then tulog, need din natin pareho yan. Una pahinga and then gala para naman ma-relax sa buong araw na work, lalo na daw sa mga naka-work from home.
0: Mm-hmm.
1: Uy, totoo, no? Minsan iniisip kasi natin, hindi nakakapagod yung work from home.
0: Ay, grabe.
1: Eh, kapag nasanay ka sa on-site ka, tapos biglang work from home, may adjustment din.
0: Totoo. Kumbaga kahit introvert tayo, no? Parang hahanap-hanapin pa rin natin yung mayroon tayong companion, di ba? Yung environment dito sa office, 'di ba?
1: Yes.
0: At talagang iba din eh, iba yung ano eh, yung mental ang tawag dito, yung pagod kapag
1: yes.
0: nasa bahay ka buong maghapon. Tapos nakatapat ka lang sa iyong computer the whole day, mm-hmm. 'di ba?
1: Kaya tsaka 'di ba, nasanay tayo na ang bahay ay ang alam natin pahinga, tapos mm-hmm. biglang doon ka nagwo-work, parang wala lang.
0: Parang ang hirap din, no? Kumbaga, nag-a-adjust yung katawan mo.
1: Oo, yung
0: lalo na
1: isip
0: ito.
1: Mo.
0: Oo, di ba, usually, kapag ano, yung iba natin, siguro yung iba natin mga kaagapay, gumagawa sila ng, kung work from home sila, gumagawa sila ng sariling space para doon sa, eto yung workspace talaga nila. At isa din yung sa maganda, no, kumbaga essential na pwede nating gawin, na ihiwalay natin doon sa bedroom natin,
1: yes,
0: yung workspace natin, para at least yung mind natin, eh, alam yung pagkakaiba ng lugar na pahingahan at lugar na trabahuhan.
1: Trabahuhan, diba? Oo. Tsaka, ang hirap mag-work na, no, kapag kita mo yung kama, parang hinihila ka.
0: Parang may magnet, no?
1: Yes! Kaya maganda nga na nakahiwalay yung, bedroom and the work station.
0: Totoo. At ito si Ate Mariza, Mariza B. Zinog. Sinogbuhan. Ayan. Hello po sa inyo. At ang sagot niya, siya ay Team Tulog. Si Ate Maria Teresa Lising, siya naman ay Team Gala.
1: Uy, Team Gala, saan po kayo gagala? share niyo na rin po yan sa amin. Si Ate Lori Santos, for me daw tulog muna tsaka na ang gala. Kailangan magpahinga pa minsan-minsan para may lakas kinabukasan.
0: Ay, wow.
1: Thank you daw. Are you listening from Bulacan?
0: Totoo.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Yeah. So yes, pahinga pa minsan-minsan. Hindi pa minsan-minsan actually. Oo.
0: Kailangan kasama yan, di ba? Kasama yan sa everyday nating ginagawa.
1: True.
0: Hindi siya option. At ito si Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya, kapag may nag-aya, ayan, G daw siya, go daw siya,
1: wow,
0: na gumala. Pero kapag wala, syempre, hilata muna daw. Or linis-linis din pag may time. So, hindi pala talaga, ano, no, talagang, pag may nagyaya, talaga, di ba?
1: Yes.
0: Mas masaya gumala pag gano'n.
1: May kasama.
0: Oo. Pero okay din naman kung gusto mo yung parang me time. Di ba? Na ikaw lang yung maggagala or kaya yung iba. Siguro yung mga adulting or mga trentahin, kwarentahin, gusto nila yung kapag ano, parang therapeutic sa kanila kapag nag-grocery sila mag-isa.
1: Ay, oo.
0: Di ba?
1: Totoo.
0: Pero na-try mo na.
1: Hindi. Nakikiyo lang ako.
0: Same, hindi pa.
1: Nakikiyo lang ako.
0: Pero parang, alam mo yun, parang iba yata yung, nakikita ko kasi online eh, may mga tao na nagtatry ng ganun. At therapeutic yun sa kanila, na gusto nila mapag-isa. Pero may ginagawa sila at gumagala sila mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Sana matry natin soon.
1: Si Kael. Kael lang nalala ko tuloy.
0: Oh.
1: Nag-comment siya, sabi niya, kapag gumagala, natutulog ako. Hashtag Baguio Days. Yes, mula Baguio hanggang Manila, tulog siya sa biyahe.
0: Oo, oh, oh, diba?
1: Kaya
0: dala niya yung ano, yung neck pillow niya, diba? Ready-ready yan
1: yes,
0: siya.
1: Yes, oo. Masandal, tulog. Yan.
0: At sino pa ang sumagot?
1: Ito si Ate Telma Caritativo. Tulog muna kaso pag nanay walang day off. Ay, oo, yan ang pagsaludo natin sa mga kaagapay nating nanay na talaga namang 24/7 ang kanilang ginagawang paglilingkod.
0: Totoo. Talagang hindi matatawaran ang kanilang sacrifices para sa family. Pero Ate Telma, mag-set aside ka rin po ng time to rest, 'di ba? Kahit it live.
1: Yes, oo, totoo.
0: Mahalaga, 'di ba?
1: Afternoon nap.
0: Mhm. At ito si kaagapay natin at suki natin dito sa Inspirations Unlimited, si Jonathan Clerigo. Sabi niya happy Tuesday. Para daw sa kanya gala muna since night duty daw ang kanyang schedule ng pasok. At ang pasok daw niya, yun nga, the next day. Diba? So, yun, nagagala siya pag umaga. And work siya pag gabi.
1: Alam mo, saludo ko sa mga ano, sa mga night shift yung work.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang ano, ang iniisip ko dyan, nabawa yung skincare nila.
0: Oh.
1: Ano yung gamit nila pag gabi at umaga? Gamit din ba nila yung pang night? Eh di maaano, madudum yan pag lumabas.
0: Ang galing na naisip mo pa yon, no?
1: Yan talaga yung naisip, no? Ito pa si Aris Benito.
0: Mm-hmm.
1: Tulog is life. Mapapagod ka lang sa gala.
0: Ayun.
1: Pero meron tayong mga kakilala, no, na ang pahinga nila ay magala.
0: Oo. Lalayo pa ba tayo? Sino kaya yun? May kilala ako ganun eh. Ang pahinga eh. Gala.
1: Gala.
0: At yung weekend talaga nila eh.
1: Doon nakalaan.
0: Oo, doon nakalaan, diba? At ito si... Si Ate Marilu, ayan, si Ate Marilu Dumasig. Siya ay team tulog at kain at saka daw nood TV.
1: Uy!
0: Nanood siya ng TV. Ako parang hindi na ako nanonood.
1: Ako rin. Yun nga din na isa. Nakakanood pa ba akong TV? Parang hindi na nga.
0: Diba? Ever since tong ano, nagka-internet.
1: Uh-oh.
0: Parang lahat eh, naging netizen.
1: Netflix, mga reels na lang. Oh.
0: Diba kahit yung mga senior nating kamag-anak, diba? Yes. Nandun na sila sa mga TikTok, nasa YouTube, diba?
1: Yung mga reels na Chinese na drama. Oh. Nasa hanapin mo yung next chapter. Oh. Aray, natawa yung kaagapay natin. Siguro ganun siya. Oh. Inahanap din niya yung susunod na episode.
0: Gawain, ano? At eto si Kuya Mark Martin Soriano, sabi niya, para daw sa mga kwarentahin, it's tulog na lang. Tulog-tulog na lang daw pag may time.
1: Mm-hmm. Kwarentahin. Mga trentahin din eh, no?
0: Oo, maaga eh. Maaga tayo. Namulat sa katotohanan na kailangan talaga natin ng tulog.
1: Matulog, oo.
0: Ayun.
1: Nag-chat ang aking mami. Siya mami Aleli ay nakikinig siya kasama ang kanyang kaibigan, si Tita Len, na nagdiriwa ngayon ng birthday niya. Happy birthday, Tita Len, and enjoy your day.
0: Hello po and happy listening po. At ito, last muna natin babasahin. Si Ate Len Dizon. Ayan, tulog muna. Then after that, siya'y gagala na.
1: Uy, yun. May sumagot dun sa naiisip ko sa night shift.
0: Oh.
1: Si Ate Marilu Costello, sabi niya, ako night shift, kaya wala na akong skincare.
0: Pero yun, kahit ano naman.
1: Hilahilamos muna. Salamat po Ate Thank Marilu po sa pagpatulpo sa aking naiisip.
0: Ay, matatahimik na po si Kayla sa kanyang pag-iisip.
1: Yes, oo. Yan kaagapay ang sarap ng ating kwentuhan. Mm-hmm. Maaari ka pa rin pong humabol sa pagsagot sa ating question of the day kapag rest day mo, gala muna or tulog. At habang nagtatype ka kagapay ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga Team Radyo mapapakinggan po ang isang awitin. At kung Team Online ka naman, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: At ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante. At iniwan nga po namin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. Dito pa rin po sa ating poster na ipinost kaninang umaga ay eto si Ate Ninfa Hisona. Yes, tulog muna para makapag recharge. Mm-hmm. Si Kuya Benjamin Dagala naman, sabi niya, ano po yung rest day? May hugot.
1: Oo. May hugot. Eto si Kuya Eduardo Magudayaw, sabi niya, siya ay, kung meron daw budget, siya ay team pasyal or yun, gala. Diba? Oo nga naman. Kung may budget talaga, pwede natin paglaanan ang paggagala. Eto si Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya maulan na Thursday. Ay, hindi. Martes pa lang pala. Maulan na Martes. Ayan, kaagapay, para po sa akin. Talaga, tuwing day off o walang trabaho o bonding daw with kids and family.
3: Yun.
1: Ayun.
3: Oo, masarap na recharge din yan yung magkaroon ka ng time with your family.
1: Oo naman.
3: Diba?
1: Dapat yan ang hindi mawawala sa ating weekly na ganap. Mm-hmm. Yes.
3: Si Ed Ching, ay mas mahalaga ang tulog sa ngayon. Ay, totoo po yan, mm-hmm. Kuya Ed.
1: Si Kuya Philip Senido, siya ay Team Gala. Si Ate Lulu Harabes Tapleras, tulog muna. Diba? At ihabol ko na rin si Ate Mary Laarni Miranda, siya ay Team Tulog din. Pero kung may extra budget, gala muna sa akin, saka na ang tulog.
3: Uy! Saka natutulog na pag inantok na. Sa... Si Edgar Araza, tulog po muna. Kailangan ng body ang rest. Pagkatapos magpahinga, gala muna, tapos uuwi sa pansamantalang tirahan, tapos maglalaba for tomorrow para papasok po ulit sa trabaho. Yun. At least ay nakatulog.
1: Oo naman. At si Ate Jennifer Rivera, siya ay tulog muna. Gayun din si Kuya Christian Lawrence ko. Sabi niya, tulog konti, tapos gala konti.
3: Yun.
1: Lahat konti.
3: Konti
1: siguro
3: lang.
1: Hap-hap.
3: Para yun sa yelo, kalahatian lang.
1: Yes.
3: Ito naman si Christian Ko. Ayun pala yun.
1: Yes.
3: Si James Git John Tinsay, gumagala habang tulog.
1: Ay, para
3: Joseph
1: pala
3: the Dreamer yon.
1: Para pala si Kael
3: to. Si Kael pala, oo.
1: At si Ate Floriza Nolasco Gonzalez, sabi niya, tulog is life. Uy. Sa mga kwarentahin. Si Ate Geneva Marie Anabeso, sabi niya, tulog muna bago gala at unahin si Lord. Mag-Sunday church bago gumala. Para daw may blessings para sa kanya. Ayun. Thank you po. At ihabol ko na rin si Jacobina ba ang basa rito?
3: Mm,
1: Jacobina Fajardo. Ang cute naman ang kanyang pangalan. Ang sagot niya ay tulog kesa daw gumala. Diba?
3: Yun.
1: Magandang hacks to kapag ikay nagtitipid talaga. True. Itulog mo na lang yan.
3: Naiinip ka lang, itulog mo lang yan.
1: Oo.
3: Eto naman si, eto, may challenge na naman ako today na basahin ng pabaliktad.
1: Ah, sige, sige.
3: Yung pangalan.
1: Ano?
3: Honey Ken Kalaksan.
1: Wow! Grabe, nabasa niya yun.
3: Tulog kasi walang panggala. Tapos grocery lang with my kids. Lakad-lakad lang sa tabi-tabi para exercise din.
1: Mm-hmm.
3: I mean, no, nga, no, yung window shopping, nakakaaliw din siyang therapeutic din.
1: Oo, 'di ba? Kasi usually naman pwede ka naman talaga pumunta ng mall. Pero 'yun nga lang, kailangan mo talaga ng matinding self-control, 'di ba?
3: Yes. Totoo.
1: It takes courage na pumunta ng mall para mag-window shopping lang. Diba?
3: Yes, totoo 'yan.
1: At ito si Ate Belen Villanueva, siya ay team tulog muna si Ate Belsi Sureta Peralta. Ayan, kapag may budget po, gala muna. Pero kapag wala daw budget, tulog na lang. God bless din po sa inyo.
3: Si Ate Angie HSC, depende po kapag may dapat lakarin, gala muna bago tulog. Pero pag wala naman, ay tulog lang talaga, walang gala. Mm-hmm. So, dapat may reason talaga yung paglabas ng bahay. Okay, Ate Angie. Mm-hmm. Salamat po.
1: Thank you po si Ate Liza Panahon Valeroso. Siya ay team tulog muna. Si Ate Abigail De Vera Briones. Ito, mahaba-haba ang aking babasahin. Ang kanyang sagot ay, since wala po muna work, nanay mode, ira po muna. May schedule din po mga extra lakad ko bukod po sa music or sound trip, nagmo-movie. Marathon po kami ng kids ko. Kagaya po ng mga lumang pelikula daw nila Dolphy, ayan.
3: Wow.
1: Yung mga comedian daw, no? Or kaya naman, yung mga drama daw, mm-hmm. Talagang pinapanood niya. At syempre, kailangan daw may good moral lesson na makukuha. Pero po, especially, ginagawa daw niya yun para sa sarili daw niya. Ayun. Ay, ang pagsusulat ng ilang tula.
3: Wow.
1: Na balang araw, magiging kanta. Yung pangarap ko po na ito. Na minsan ko na din kinalimutan dahil daw, kaliwat kanan daw, ang kanyang mga pinagdadaanan. Ayun. Pero ang galing, no? May talent pala si Ate Abigail sa pagsusulat. Siguro Makata siya.
3: Makata, oo. Parinig naman po ng inyong tula. Oh.
1: Diba? At yun nga, no? Parang gusto niya rin gawin itong awitin. Mm-mm. Kanta. Ayan.
3: Why not? Diba?
1: Talented pala si Ate Abigail. Thank you po for sharing that. At ihabol ko na rin, ha, yung sagot ni Ate, wait lang, para ito na, nabasa mo na. Si Kuya Edgar, ay hindi, nabasa mo
3: nabasa
1: na rin
3: ito.
1: Naalala ko. Si Ate Ruth Hannah Patricia Coronel, sabi niya mag-movie marathon at kumain.
3: Uy.
1: Ayun. So hindi gagala, hindi tutulog. Pero feeling ko stay at home to.
3: Oo, stay at home. Para manood ng movie at mag-food trip.
1: Yes.
3: Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming si Kuya Abraham Academia. Have a blessed day. Namiss ko makinig ng Inspirations Unlimited. Tulog muna. Pinaglalaanan ang gala sa buong Pilipinas. God bless you all.
1: Yung...
3: Wow.
1: Diba?
3: Sama po kami.
1: Ito si Ate Alma Paz. Sabi niya, laba muna. Hehehe.
3: Toto.
1: Talagang kailangan yan. Si Ate Angie HSC. Sabi niya, depende po. Kapag may dapat lakarin, gagala muna daw siya bago tulog. Pero pag wala naman, ay tulog lang talaga, no? Walang gala.
3: Uy.
1: So, yung mga importante, no? Mm-hmm. Na mga aasikasuhin, doon siya gagala. At
3: yes.
1: Very, talagang sign ng ano to, adulting, no? Yung mga gusto natin, isang lakaran.
3: Isang labasan na lang, isang bihisan na lang.
1: Ayun natin yung bawat araw, ilalabas pa, aasikasuhin tong ganito, ganyan. Yung maganda yung isang puntahan mo, isang labasan mo, ano na.
3: Doon na lahat.
1: Yes.
3: Ito naman si Ate Liza Valeroso. Tulog muna, maging si Ate Belen Villanueva.
1: Yun. Si Kuya Edgardo Elizaga, sabi niya, tulog po para makapagpahinga daw ang katawan at isip. Si Pagsanghan Boss, ayan ang kanyang name. Sabi niya, depende po, tulog muna. Pwede naman maggala pagkagising. Ayun, ipindi daw baha sa gagalaan. Si Ate Lovely Mon Anli. Ayan. Sabi niya, siya ay team tulog at syempre sumagot din ang ating kaagapay sa DZASC. Ara Negad, sabi niya, siya ay team tulog.
3: Uy!
1: Yes. Tulog is life. Totoo yan.
3: Totoo yan, Ara. Tulog is life. Ito naman sa ating ongoing Facebook live streaming pa rin si Ate Winnie Cerezo, tulog po para tulog po para may lakad. May lakas.
1: Ayun. Kailangan talaga no matulog para ma-recharge tayo.
3: Mm-mm.
1: Kasi nga naman talaga, ang hirap gumala pag hindi ka fully rested.
3: Oo.
1: Diba, hindi ka nakatulog ng maayos. Ay talagang...
3: Parang ano no, hindi mo kayang maglakad.
1: Oo. Kaya nga sabi eh, may nakita lang ako online, nabasa ko, na kapag may itinerary kayo, kasama dapat sa ang itinerary, tulog. Ang tulog, di ba?
3: Yes.
1: Hindi bihisan lang, no? Upuan lang yung pag-iistayan ninyo, di ba? Kailangan makatulog din
3: tulog,
1: kayo.
3: Oo.
1: Para may energy kayo sa mga gagalaan ninyo, yes, with your loved ones, di ba?
3: Correct yan. Isama ang tulog sa itinerary.
1: Mm-hmm. At ito sa ating poster, may natitira pa, si Kuya John Lawrence Andaya. Ayan. Good afternoon po. Ang sagot niya, matulog na lang. Pagising, maglaba para hindi matambak ang mga labahan. Big shout out daw from Cavite. Ayan. Sa family, Dimapilis, Ikan, Pereya, Andaya, Makunat, Colombo. At kila Sir Christian Hermoso, Ma'am Cindy, ingat po kayo palagi. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. At ito last na kay Jayana Mayana. Sabi niya, tulog muna.
3: Uy! Ayan. Salamat po. Ito naman si Ate Flor Delis Scarlett. Gandang makulimlim na hapon. Dahil daw kwarentahin na, team tulog. Ang gala na po sa akin ay ang pag-grocery, paglalakad sa mahangin at mapuno sa tagig at kakain sa mga kakanin or lugaw.
1: Mm-hmm.
3: Tapos mamili or tumingin ng mga halaman. At ang kanya daw merienda. At sa kopya, gusto ko po yung kopya sa bakery.
1: Ayun. Mm. Masarap nga din yun. Lalo na pag bagong luto.
3: Oo. Mainit-init pa.
1: Yes. At ito si Kuya Mong Flaviano. Sabi niya, kaka-lunch lang daw niya.
3: Uy, paras po tayo.
1: Oo. Very late lunch. At ito si Ate Maria Pilar Baracchio. Sabi niya, anak yan ng classmate ko.
3: Hello po!
1: Ayun, pa-shoutout daw sa mga magagandang dilag. Ay, salamat po. Praise God po! Salamat po sa inyong pagdaan dito sa ating ongoing streaming. At ihabol ko na rin si Ate Belle Olivar Ocampo. Happy listening po from Carmona, Cavite.
3: Hello po!
1: Ayun.
3: Yun at ito pa si Ate Sol Lazo na nakikinig mula sa Imus, Cavite ay sumasagot din sa atin. Tulog muna para lumakas ulit ang katawan.
1: Oo.
3: Totoo.
1: Diba? Talagang kailangan natin mag-recharge at rest. Si Ate Nelda Kayton, blessed afternoon din po sa inyo. Si Hazel Nagares Obsemeya, sabi niya, stay at home mom. Ako usually walang rest day. Pero kapag may time, gagala bago tulog para maka-aura naman. Ayan. Pero kasama ang mga bagets ko at ang aking habibi.
3: Oh, yun.
1: Diba? Family day, fun day.
3: Yes.
1: Diba? At so, talagang kailangan niya, no? Aura-aura din. Ano mo, diba? Ikaririn mo yung OOTD mo. Diba? Outfit of the day. Huwag natin kakalimutan yan.
3: Uh-oh.
1: Kasi no pandemic, parang hindi ka makapag-OOTD, diba?
3: Talagang... Face mask.
1: Talagang naudlot, no? Uh-oh. Ang daming na-stop ng pandemic. Kaya ngayon, eh, talagang karirin
3: natin.
1: Bawi tayo.
3: Ang OOTD. Ito naman ang aking tita, si Mama Buena, Rico Hermoso Cartujano. Kaagapay, team tulog, pero daw kapag libre, I go.
1: Ayun.
3: Ang saya pag libre.
1: Totoo, diba? Auto yes. Auto yes, diba? Di mo pa tinatanong yes agad. At ito sa ati Lizelle na Grit Reyes, sabi niya, tulog muna. Para daw makabawi ng lakas at pagod and then magligpit, magayos ng bahay while listening sa DZAS.
3: Oh, salamat diba po na kasama po sa inyong self-care ang pakikinig sa 702 DZAS. Si Mami Fe Galang, good noon, siya daw ay gumaga lang ngayon sa isang mall. Wow. Mm-hmm. So siya ay team gala muna. Salamat po.
1: Ayun. Si Ate Layla ni Lay Usop Elarde, sabi niya, ang kanyang sagot ay tulog muna. kung ayaw po matulog ng anak kong 6 years old, babantayan lang daw po niya ako. O, diba?
3: Wow.
1: Babantayan. Nagbabantayan sila.
3: Yun.
1: At ito, si Ate Melinda Rhea. Sabi niya, blessed afternoon daw sa ating lahat. Now for me, tulog muna po para ma-energize. Senior na po ako, kaya super priority ko ang mag-sleep. Then pagising, gawaing bahay. Kapag may sobrang time, saka po siya gumagala. At yun, true yan, diba? True daw, napahinga is life. Thank
3: Totoo
1: you po.
3: Po. Kailangan po talaga nating magpahinga, hindi po yung kasalanan ang magpahinga. Si Nanay Nora Kabantog, kumo daw siya ay may edad na, tulog muna dahil yung mga paa ko mahina na sa pamamasyal. Pero gusto niya pa rin daw mamasyal.
1: Thank you po. Si Junric Galang, ayan, hello po sa inyo. Good noon daw. At ang sabi niya, dito ako gumala sa... ano to? Marketplace.
3: Sa mall.
1: Sa mall. Hello po sa inyo. At tama po, talaga, no, pwede natin yan. Pag-stay yan, kung nagtitipid po kayo at ayaw niyong gumastos sa aircon.
3: Sa aircon, totoo.
1: Life hacks, punta po kayo ng mall.
3: Pag-summer, kaya pag-summer yan, no, ang daming tao sa mall.
1: Oo.
3: Yun, ito pa, si Mami Vicky, good morning.
1: Hello po.
3: Sa mami ng ating kaagapay na si Shaira. Makulimlim na hapon, ang rest day ko po ay pag walang pasok ang mga anak ko. Siyempre po, tulog. Pwede daw bumangon ng mga 7:30.
1: Wow.
3: May time pa talaga.
1: Oo, pero maaga pa rin po yun,
3: maaga
1: Tita
3: pa
1: Vicky.
3: Rin. Yes.
1: Thank you po sa inyo at happy listening po. Si Chan Fuentes Murillo, watching from Dasmariñas. At nag-aaya na siya magkape.
3: Wow! Hello po, Pastor Chan. No, Pastor po, namin Pastor. To sa isa naming kasamahang church.
1: Hello,
3: hello
1: po sa inyo.
3: Si Josie Benavides. Ay, nag-good afternoon sa atin. Tulog muna bago gala.
1: Tulog muna bago gala.
3: Yes.
1: Si Kuya James Dait, gala din pag may time, paminsan-minsan kapag walang ginagawa sa bahay. And then pagka-uwi, manood or makinig daw sa DZAS bago matulog. Oh, diba?
3: Salamat po.
1: Yun.
3: Si, siguro ay panghuli na muna to, kaagapay si Ate Marie Lou Costello, nung daw kabataan, gala muna. Pero ngayon na nagkaedad, mas masarap matulog. Pa-shoutout daw ang Costello family sa New Zealand. Ang kanyang husband na si Ferdy, si mga daughter niya na si Pilar, sa Imus naman ang aking anak na lalaki na si Jem at JC. Hi din daw sa mga friends and relatives sa Pinas. God bless daw sa ating lahat. Salamat po!
1: Yun. Thank you so much po, mga kaagapay, at talagang kami ay natuwa sa ating naging kwentuhan ngayong hapon.
3: Oo.
1: Diba?
3: Pero napakagandang reminder sa atin na magpahinga. Hindi pa minsan-minsan, pero talagang part ng to-do list natin ang magpahinga. Diba?
1: Yes.
3: Hindi siya optional.
1: Oo. Kumbaga, bago pa man tayo gumala, bago pa man natin gawin yung mga bagay na ginagawa natin every day, huwag natin kalimutan na alagaan din ang ating sarili. Diba? Stewards tayo ng ating lupang katawan dahil ito ay gift ng ating Panginoon sa atin.
3: Amen. Kaya kaagapay, muli ang reminder natin sa ating lahat ay magpahinga tayo.
1: Yes.
3: At dahil end part na ng ating programa ay magpapahinga na rin ng ayo.
1: Yes.
3: Pero bago yan, ay magpapasalamat muna tayo sa mga nakaagapay natin. Sa broadcast, salamat sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, and dyan siya, Nicole Estoy.
1: Yun, thank you so much din sa ating broadcast engineer, kay JV Tabua, at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site, thank you so much po sa inyong assistance.
3: At sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin, sa masayang kwentuhan natin, maraming salamat po. Kaagapay, muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simpleng karanasan sa buhay. Merong isang course sa college na kapag nag-exam ka, bawal yung erasure. Kung ano yung naisulat mo, yun na ang final answer. Ang hirap, no? Kaya kailangan bago mo i-finalize ang sagot, pag-iisipan muna. Parang kailangan mo muna ng lapis bago tuluyang isulat yung sagot. Pero paano kung ganun din sa buhay? Paano kung lahat ng pagkakamali hindi na pwedeng burahin? Well, technically, hindi naman na talaga mabubura ang mga nagawa. Hindi mo na mababalik ang oras. Mababawi ang mga salitang nasabi mo, ang mga maling desisyon na ginawa mo. Hindi na pwedeng i-retract. Pero may magandang balita. Yung pagkakamali, yes, hindi siya mabubura, pero maaari mo itong maging tungtungan para maitama ang direksyon ng buhay mo. Ganito rin kasi si Paul sa New Testament. Si Paul, hindi niya tinago yung kaniyang nakaraan. Inamin niya na bago niya nakilala si Kristo, masama siyang tao. Inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Sabi nga sa 1 Timothy, "And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus." Pag-amin niya to kay Timothy na kaniyang dinidisciple. Sa Tagalog, "Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung una, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya." He admitted his mistakes and how the Lord has enabled him. He was entrusted with the gospel because Jesus enabled Paul. Never niya tinago yung identity bilang masamang tao, persecutor, at paulit-ulit niya itong binabahagi as part of his testimony. Di para ipagmalaki yung dating niyang buhay, kundi para ipakita kung gaano kalaki ang awa, ang biyaya, at ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay niya. For someone to admit mistake, that they were wrong, it takes courage and humility. Di naman niya sinabi na perfect siya, wala siyang ginawang mali, and kalimutan na ang nakaraan. Instead, kinilala niya ito, yung naging pagkakamali niya, at ito ay tapos na. And this will not define his being anymore at magiging katapusan ng kaniyang kwento. Dito tayo makakakuha ng inspirasyon. The Lord counted Paul as faithful and putting him into the ministry. hindi hinahanap ng Panginoon yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay magsalita, pinakamagaling tumugtog. Ang nais niya ay ang iyong puso. At ang katapatan ay nakikita sa maliliit na bagay, sa mga ginagawa mo every day, sa paraan ng pagtupad, sa responsibility at pagpili mong gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit na ikaw ay basag, kahit na ikaw ay broken, even if your situation is not ideal, in-honor ni God. Kaya huwag mo nang hintayin na maging maayos pa ang sitwasyon mo bago ka magpakabuti, bago ka magbago, bago ka manilbihan sa Panginoon. Before giving to God, before becoming a better version of you. Yung magiging faithful ka kapag yumaman ka na, magiging giver ka kapag na-reach mo na yung certain status, maglilingkod ka kapag nakagraduate ka na, nakapasa ka sa bar, magbabago ka kapag maayos na ang lahat. E paano kung hindi dumating yung panahon na yon? At hindi ganoon ang Panginoon. Maging faithful ka kung nasaan ka ngayon, anuman ang iyong kalalagayan. Kasi ang faithfulness nagsisimula sa maliit na bagay. At ang pinakamagandang bahagi ng testimony ni Paul sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to have sinners of whom I am chief. Tinawag pa nga ni Pablo ang sarili na siya ay chief ng sinner, leader ng mga makasalanan. At hindi ito false humility kasi alam niya kung gaano kalaki ang naging kasalanan niya. Pero ganun kalaki ang mercy ng Diyos at ang kanyang kahabagan, at ito ang kanyang itinataas. Ang taong dating umuusig sa iglesia, naging tagapagturo at tagapangaral na ng ebanghelyo. Isipin mo yun, ikaw, dati kang lasinggero. Ngayon, nababad ka na sa presence ng Diyos, leading the praise and worship sa simbahan. Ang dating palamura ngayon, marunong nang magsalita at napakahusay sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Ang dating nagpapautang ng 5-6, ngayon nagsisikap mabuhay ng tapat at nagbibigay sa kanyang kapwa. Ang dating malayo sa Diyos ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pinagmamalaki ang ating kasalanan, ipinagmamalaki natin yung katapatan ng Diyos, yung biyaya ng nagligtas at nagbago sa buhay natin. At babalik tayo doon sa exams, ano? Kung ang buhay mo parang examination na parang bawal lang erasure, hindi mo na babubura yung sagot na naisulat mo kahapon. Bagsak ka na. Pero di doon natatapos ang buhay. May susunod pang page. May susunod pang pagkakataon. Meron pang paraan para itama ang mali. At dito, lumalapag ang biyaya ng Diyos para tayo lahat magsimula muli. Kung nagkamali ka, huwag mong gawing excuse yung pagkakamali para malugmok, para sumuko. Gawin mo tong lesson, gawin mong tuntungan. Kasi ang tao na nagkakamali, tumatalino. Dahil di naman sa lahat ng pagkakataon, alam natin ang ginagawa. At mula sa pagkakamali, natututo tayo. Kagaya ni Paul, naging mas matapat siya, matuwid sa paningin ng Panginoon dahil nakita niya yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos upang maituwid yung dati niyang pagkakamali. Kayang baguhin ng grace ni God ang direksyon ng buhay mo, ng buhay ng family member mo na sa tingin mo ay wala ng pag-asa. Kaya tumigil ka na sa pananalangin para sa Kanya. But the Lord is reminding you again to put your hope in Him. Dahil ang kagaya ni Pablo, kagaya ni Paul, nanuno ng kasalanan, na siya mismo ang nagsabi, no, chief of all sinners, was changed by the glory of God. Paul did not disqualify him from serving God because the Lord's mercy and grace were enough to cover his past and enable him to serve God. Ganun din ang ginagawa niya sa iyo, Agapay. We should never feel that our past mistakes will make us unable and undeserving of the grace of God. ginawa niya ang lahat ng ito upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Panginoon through Christ Jesus. When we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. At when we ask for forgiveness, the grace of our Lord is exceedingly abundant. Christ Jesus came into the world to save sinners, para maligtas tayo. Yan ang purpose niya. Not to those living under the illusion of their own righteousness. Sa mga tingin nila ay perfect sila. Jesus came for the lost, the last, and the least. Sabi sa Proverbs 24:16, though a righteous person falls 7 times, they rise again. Kaya kung nagkamali ka, huwag mo isipin na final answer na yon ang buhay mo. At ang nais ng Panginoon moving forward is your heart and your faithfulness to God. Ang pagkakamali pwedeng maging bahagi ng kwento, pero huwag mong gawing katapusan ito ng buhay mo.

0: tayo manalangin. Panginoon, salamat po kasi nariyan ka upang kami itama at ipadama ang inyong biyaya at kahabagan. Bagamat kami ay maraming pagkakataon na nagkakamali and our tendency is to turn our back to you. Thank you, Father, for always providing a way para kami ay muling bumalik sa inyong paanan, sa inyong harapan. Maraming pong salamat, aming Ama. At binigay po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo upang ang lahat ng sumampalataya at manalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan through your grace, through your love. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig at mag-ingat ka at nawa ay bigyan ka ng Panginoon ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan sa iyong puso. Know in your heart that you are already forgiven and the Lord loved you even during the time that you are still a sinner. Marami pong salamat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Magandang magandang mabagyong umaga po muli, mga kaagapay. Ngayong umagang ito po, karamihan ay mga estudyante natin ay nasa kanilang mga tahanan. Dahil madaming LGU na naman po, ang nag-cancel na naman po muli ng classes natin, yung face-to-face. So, nag-aagawan na sa karamihan naka-online ang mga classes. Ako po, pag ang mga anak ko ay naka-online, natataranta na ako kasi ang daming agawan sa mga gadget. Hindi naman lahat merong, yung mga maliliit natin walang gadget. Tapos, having to log in, pero magandang maulang umaga po sa inyong lahat. At mga kaagapay, kayo po muli ay nakikinig sa programang Family Matters ngayong Martes ng umaga na naman po, September 8, 2026, dito po sa station po ng 702DZAS FEBC Radio TV. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ayan, pagdire-diretso yung mga Tagalog natin, nabubulol na tayo. So sa ating pong mga nakikinig at nanonood po sa ating Facebook Live ay pakilakin share na po ang ating program for today. Very timely na naman po ang ating topic. Ako kaninang umaga ay nung binabasa ko uli itong ating topic, again, parang lagi kong sinasabi ay parang para sa akin na naman ito, no? May mga points na naman doon sa ating discussion for today na reminder po sa akin. Alam niyo naman po tayo, when we discuss things dito po sa ating program ay hindi po dahil eksperto po kami doon, kundi patuloy po, you know, as we parent our children, wala pong katapusan po ito, no?
4: tuloy-tuloy po, kahit na mga adults ng ating mga anak, may mga apo na tayo sa ating mga anak, eh, we continue to be parents to our children, not only to our biological children, but dito po sa ating Tuesday edition po ng Family Matters is we talk about mga not just the biological parenting, kundi parenting in every shape and form. Maging ito po ay adoption or foster care in a formal manner or informal manner. Dahil tayo po mga Pilipino ay yung ating kultura ay talagang
5: shame culture.
4: Hindi shame culture. Yung pagpe-parenting, like anak ng iba, inaalagaan natin.
5: Extended family tayo.
4: Sobrang extended, no?
5: Super extended family tayo.
4: So, yun po. So, yung sa ating topic today ay napakaganda po muli. Paki-like and share na po sa inyo. So, magandang umaga po, lalo na dun sa mga nagbabiyahe. Ingat-ingat po. Kanina on our way here, sabi namin, bakit traffic? Wala namang pasok, no?
5: Sobra, pero, no? Paglabas natin, bumper to bumper.
4: Oo, medyo matindi po yung traffic ngayong umaga ito. So, ingat lang po kayo. And of course, my favorite set of people, yung mga nasa tahanan po na nakikinig through the transistor radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririnig niyo po ang tinig ni Ate Isa Tika ngayong umagang ito. Pastor James!
5: Yes, magandang umaga po. Pastor James Lee Tika po. Ngayong umaga, kami po ay natuto. Pagpasa ko dito sa studio, may Christmas tree na.
4: I know. Ito po, sa likod ko, may mga
5: na.
4: Angels. Oo. Pa.
5: Kaya alam niyo yun ang aking favorite time of the year, no? In fact, doon sa Bonnie Market, nung isang gabi, sino ba kasama ko noon? Anak natin, nagbebenta na puto bumbong.
4: Ako yung kasama mo noon, napadaan tayo, tapos nakita mo isang corner, ang daming tao.
5: Yes, yes. Oo, wow, may puto bumbong na.
4: Oo.
5: Magandang maligayang Pasko po sa kanila lahat. Kami po ay natutuwa, nakasama namin kayo ngayong umaga. Sa Family Matters Tuesday Edition. Bago ko makalimutan, ay salamat po kay Bishop Ray Nogoy at kay Pastora, no? Sa pag-invite po sa akin para magsalita sa kanilang 15th year anniversary. No? 15th year anniversary ng Rise Up Christian Family, Christ Up Family Community Church. Yun. Haba eh. Happy 15th anniversary po. Marami tayong listeners doon na nandun. Congratulations po, Bishop Ray. Kami po ay natutuwa at an honor to be able to serve you and to be with you during your anniversary. Salamat po sa inyong napaka-warm welcome. No? At talaga namang ang ganda ng blessing ng Panginoon din doon sa Alam mo yung nangyari sa kanila, nakakatuwa eh. Kwento ko ng konti. Kwento kami ni Bishop Ray. Nakabili sila ng lupa. Mm-hmm. After many, many years, nakabili sila ng lupa dyan po sa Baliwag, Bulacan. Tapos, bilang na COVID. So, kailangan na nila mag-build. So, and mag-build sila. And it so happened na nung COVID pala ay maganda tumawad kasi hindi masyadong maraming competition, so nakapag-build sila during COVID and ang ganda ng kanilang bagong building, siksika na kagad eh. Pero congratulations po sa 15 years, Pastor Ray. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon.
4: And salamat po sa basket ng prutas, no? Pag-uwi, sobrang excited ng aking mga anak eh.
5: Tawag dito, hindi po nagtagal ang
4: hindi nagtagal, agawan agad eh, no?
5: Hindi po nagtagal ang padala ninyong prutas, no? Pero salamat po dahil natuwa po ang aming mga anak at may remnants pang naiwan. So, again, happy 15th anniversary po sa Rise Up Family Community Church. At Bishop Ray and Pastora, salamat po sa inyong pag-entertain sa amin. So gracious. Napakabait ng mga tao doon. sa lugar na yon. Parang ayoko na umalis sa Baliwag, kaso mababaha ako.
4: Buti nga nakarating ka eh, di ba? Kasi the day before, inisip mo baka i-cancel nila.
5: Yes,
4: and also, Pastor James, meron na po ba tayong update doon sa rescheduling ng
5: Well, una sa lahat, ang Mandaluyong Christian Churches Association po ay magkakaroon ng monthly meeting bukas sa IBC po. So sa mga kapastoran natin ng Mandaluyong, kami po ay natutuwa pero nare-remind din na ang atin pong Mandaluyong Christian Churches Association ay magkakaroon ng monthly meeting dyan po sa IBC bukas po ng alas 8 ng umaga pasulong. Actually, 9 o'clock yung fellowship yung mga pastor ng 8 o'clock. So, salamat po sa inyo. And then, yung tahanan po ay ating hindi na nga training yet. Well, training slash launching, no? Dahil nakapagpirmahan na po tayo ng MOA with the DepEd of Mandaluyong. So, game na to sa mga volunteers natin from the Ministerial Association na mag-reach out sa mga campuses natin. Napaka-appropriate time po nito.
4: Curious lang ako dun sa ating MCCA, sa Mandaluyong Christian Churches Association. Kung hindi pa sila nakaka-attend nito, hindi pa sila nakakasali, anyone ba is welcome to attend?
5: Yes, I mean,
4: paano ka maging part nito?
5: Contact lang po kayo sa amin or sa Transformlit sa Facebook nito. And then, kung hindi pa kayo nakapag-attend, no, hindi pa kayo nagiging part, no, pwede po. No, pero yung pong mga nag-attend na nung training,
4: no, I mean that,
5: at may libro na kayo, punta pa rin kayo dahil ito po yung ano assignment na kung saan kayo pupunta.
4: Hindi, na, I'm not talking about the, ano, yung, na, ano to, sa program natin, hindi sa tahanan, kundi sa MCCA. Like kung let's say merong churches in Mandaluyong.
5: Oh, open po. We encourage kung kayo po ay taga Mandaluyong. Kayo po ay in-encourage natin. You're more than welcome to join us. Lumilipat po kasi yan buwan-buwan. No? Lumilipat po buwan-buwan every second Wednesday of the month. Lumilipat po ang MCCA meetings na hinohost ng mga iba-ibang churches in the area. So, yes, opo, kung kayo taga Mandaluyong, we would love to have you join us. You know, malaki-laki po yan. It's about 35 churches po in Mandaluyong.
4: Ayan. Oo, kasi
5: at isa lang po ang ministeryo ng Mandaluyong.
4: Yeah. Yes. Kaya ko nabanggit yun. Ano? Kasi sobrang na-appreciate ko po talaga ang MCCA. And katulad nga po ng sabi ni Pastor James, isa lang po ang ministerial group po namin dito sa LGU na ito. Pero na-appreciate ko kung paano nagtutulungan. Alam mo yun, we recognize our gifts, we recognize our calling. So kahit na minsan magkakapitbahay, minsan magkakatapat pa ngayon mga simbahan, hindi po kami agawan. Nagtutulungan tayo.
5: Nagtulungan po tayo. Nakakatuwa po yan, no? Dahil ibang laki ng mga churches. You know, meron mga malalaking church sa Mandaluyong, nandyan. Meron ng mga start-up churches, yung mga ganun ba? Magtulong-tulungan po tayo.
4: No? Yeah.
5: Napakalaki po ng potential pa na maabot ang city natin ng Mandaluyong. Now, of course, you know, while we say, you know, going into all the world, you know, and I'm okay, obviously, missions, you know, missions, missionary kid ako eh. Pero, you know, sa akin po kasi Jerusalem muna abutin natin. No? And ang Jerusalem po natin ay ang Mandaluyong. So, abutin natin ang Mandaluyong.
4: Alright, so sa ating pagpapatuloy, batiin ko lang po just a few people na gusto kong batiin this week na magse-celebrate ng birthday. But before that, gusto ko pong i-congratulate. Ano po, i-congratulate po ang isa po sa aming napakasipag at napakabait na registered social worker ng Generations Home, si Alia Escalon, na the other day finally got married, no? So kino-congratulate po namin si Kuya Arnold and Ate Alia. Ngayon ay Diamante na ang kanyang apelido, no?
5: Na-promote na.
4: Oo.
5: Dati so, na Alaska lang siya, Escalon. Ngayon Diamante.
4: Ngayon Diamante na siya. So very very happy for you. Congratulations. Alam mo tong mag-asawang to, napakatapat nito sa gawain eh. And they actually met in ministry, missions po. Ang reason kung ba't sila nagkakilala and ngayon po ay finally got married. And binabati ko din siya kasi birthday din ni Aaliyah on the 11th.
5: Ah, sabay sila ng ating ano.
4: Sabay sila.
5: Pangalan ni si Pastor Andrew.
4: Yes, sabay sila. Actually, saktong-sakto yan. September 11, 1999, pinanganak yung dalawang yan. So, kaya nagbibiroan sila palagi na twins daw sila. So, binabati din namin ang aming panganay na anak na lalaki na si Pastor Andrew. Celebrating his 27th birthday. Lagi yan binibiro nila si 5 months daw. Kasi miracle po talaga na he survived because he was 1 week short of 6 months, no? Pero talagang the Lord is good sa kanyang buhay na ngayon ay ginagamit po siya ng Panginoon. And also on that same day, on the 11th, si Ate Rowena or Ate Wiwit kung aming tawagin, Raymundo Olino, very faithful listener din po natin yan dito sa DZAS. On the 13th, I would like to greet happiest birthday to our Kamang Gagawa and lalo na po din sa Orphan Care Ministry. Kasama po natin yan si Ate Julian Pabuaya Bacani, also celebrating on the 13th, and si Miss Kat Henson na ngayon ay nagre-ready na rin na bumalik dito sa Pilipinas, no? Ating kapartner din yan sa ating Orphan Care Ministry and other ministries involving the vulnerable sector po ng ating mga kabataan. So yun po, binabati ko po ng happy birthday. And unahin ko na po before I go to my Bible reading, Kuya Alex Fajardo, good morning sa'yo. Nanay Lita Peran, good morning. Ate Juliet Mendoza, pareho naka-jacket. Opo, ang lamig po ngayon dito. Hindi ko nga po nahinaan bago magsimula. Eh, no? At napakalamig dito sa loob ng ating studio. Ate Luz Farinas, Bel Baroa, nakikinig din daw sa 702 DZS. Thank you po. Ate Rosalinda Manzano, from the radio siya nakikinig. Kuya Romy Salazar, naku, kung malamig dito, siguro doble, triple pa dyan sa'yo sa ano, Canada, British Columbia. Chingby Hernandez, good morning daw mga kaagapay. Uy, Joy De Guzman, parang kilala ko to.
5: Parang
4: first time
5: yan, no?
4: Ka atang nakinig sa ate mo, di ba? Ito po ang aming bunsong kapatid na malapit na rin mag-birthday next month na rin. Good morning, watching from Pampanga.
5: The island of Pampanga.
4: The island of Pampanga. Hindi po yan makaluwas dahil sa sobrang baha po dyan, ano? Pakisabi na rin, good morning na rin sa aking cute na pamangkin kay Leah. Ate Josie Mingala, watching po from Nueva Vizcaya. Ate Thelma Manjares, makulimdim daw sa kanila. And ayan, okay, so good morning
5: binabati
4: po sa inyo
5: ko din
4: lahat.
5: Ang ating anak na si Lucas, nakasalukuyan nakasakay sa bullet train.
4: Ah, nakikinig ba siya? Nakikinig daw siya.
5: Lucas, kamusta? Kaila Tito Jeff, Tita Babs, at kanyang mga angka na nandyan. Magpaka-Japan ka muna dyan for a week. Yes.
4: Ayan po. So, ang ating, wow, yung ating topic for today, actually, nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko, parang medyo kakaiba to ng konti. Parang first time talaga natin na minsan
5: purely scriptural ang ating mga sabi.
4: Well, it's awesome, no? Very, ano, in fact, kanina may mga ninote pa ako na mga kalagdagang passages from the Bible. But ang title po ng ating conversation or ating topic for today is 5 Lies That Keep Parents Stuck. Kung saan daw po tayo ay naiipit or na kumbaga hindi tayo makaalis dun sa lugar na yon, no? Because of 5 things na pinapaniwalaan natin na hindi naman daw totoo.
5: Mga maling kapaniwalaan.
4: Mga maling kapaniwalaan.
5: Dahil sa pinapasa ito to generations, nagiging totoo. Mm. May kasabihan yan sa, ano, sa philosophy and social. Sabi niya, if you tell a lie often enough, you begin to believe it.
4: Mm-hmm.
5: So marami tayong mga kwento. Actually, sa historical context naman, ang tawag dyan, historical revisionist. Ibig sabihin, mga tao nagkukwento ng hindi naman totoo, not totally true, about our history, sinusulat pa sa mga libro natin. Yung mga bata, you know, pansin niyo po mga magulang, yung mga anak ninyo, tanungin niyo yung history nila about what their books say about certain events in the Philippine history. Tapos biglang maisip mo, teka, hindi naman ganyan yung panahon namin. Mag-iiba yung kwento. Kasi nga, you tell a lie often enough na culturally speaking, marami po tayong ganyan.
4: Mm-hmm.
5: No, na Hindi lang po ito yung, ano bang tawag doon, yung pamahiin. Of course, yung mga Pilipino, ganun eh, no? Alala ko dati, yung si apo ni Mang Tasyo, yung driver niyo, nung mga bata kayo, no? Dinala yung anak nila, nung apo niya. So, yung daughter niya hawak yung bata, no? Sabi ko, ang cute-cute naman na bata nito. Tapos, pinisil ko pa yung pisngi. Sabi nun babae, pero usog. Tapos, nilagyan ng bulak ba yun? O, may sinulid sa noo buong araw. Sabi ko, ano ibig sabihin? No? Kasi nga, you know, malas or whatever it means, you know. Nung nagpunta kayo sa Patay, dati, no? Ang dain-dain pagkain, bawal iuwi. Kasi daw, oo, malas. Susundan ka daw, you know. Pero hindi lang po yun. Even how we believe, sabi nga dito, core beliefs natin have a distinct effect, great effect on how we become parents and how we parent our children. And as kaya nga sobrang scriptural po ang ating topic, ang answers natin today. Kasi, you know, all philosophies, all teachings, all cultural practices and norms, I need to bow down to the scriptures and to the Bible. Yun ang final authority natin.
4: Okay, at ang verse natin for today ay very, very familiar verse, but angkop na angkop din po sa ating topic ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Roma or Romans at ang 12th chapter po at ang 2nd verse po. Basahin ko po ang Tagalog version. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
5: Sabi po sa Romans 12:2, do not add from the NLT, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Minsan po, pagka nagbabasa tayo ng principled verses in scripture, yun bang may nagtuturo ng pathway o ng landas, no? Maganda po siyang binabasang paatras. Nagiging mas malinaw. Babasahin ko paatras, no? I reward natin. You will know the will of God, the good, pleasing, and perfect will of God, if you don't copy the behaviors and customs of the world, and you let God transform you into a new person by changing the way you think. Di ba? Yun po kasi lahat ng tao, gusto natin ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang ano eh. Number one topic yan, mapalove life, I want God's will, no? In fact, I remember nung mga dalagat binata pa kami ng aking asawa dito, kinorder niya ako. Tapos sabi niya, alam mo, tingin ko ikaw ang God's will sa akin. Sabi ko, pagpe-pray ko muna. But I mean, lahat ng tao gusto ng will of God. And the Bible says in James chapter 1, God will give you wisdom to know the will of God, basically. Diba? Pero bakit hindi natin ito nakikita? No? Itinatago ba ni Lord ang kanyang kalooban sa atin? Yun ang tanong. Does God hide His will from us? And that is not true at all based on sinasabi dito. The reason why hindi natin nakikita ang kalooban at wisdom ng Panginoon para sa ating buhay, na sabi niya sa James, He gives liberally and hindi siya tinatago. No? Kaya ito yung naging parang treasure hunt yung kalooban ng Panginoon. Dahil po hindi natin sinusunod ang formula being mentioned here in Romans 12:2. Na kung gusto po natin malaman ang kalooban ng Panginoon, ay kinakailangan po natin hayaan na baguhin ng Panginoon ang ating isip. No, ang ginamit po dyan ay changing the way you think. Ang Greek word po ay metamorpho, which means mag-ibang anyo. Para yung caterpillar maging butterfly, ika nga. Paano po natin gagawin yun? Una, sabi niya, don't copy the behavior of the world. Sabihin, kung ano yung asal ng mundo, huwag nating gayahin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi po may panibagong may ibang asal po at pakikitungo ang Panginoon at ang Biblia na itinuturo sa atin. Pangalawa, don't copy the customs of the world. Ayan po ang ide-deal natin today. Hindi po palibasa ito po ay custom o kulturang Pilipino na ating kinalakhan, ay ito po ay tama. No? Lalo po sa atin na we live in a very Asian culture, even in the most modern time today, very Asian-minded pa rin tayong mga Pilipino. Sabi niya, don't follow the customs of the world.
4: Mm-hmm.
5: Hindi palibasa custom ay naging tama na. No? So, dalawa lang yun na don't. But let God transform you.
4: Mm-hmm.
5: No? Ibig sabihin, no, hindi yung mahiga ka, Lord, baguhin mo isip ko. Hindi po. Kailangan bago magkaroon ng pagbabago, meron ka muna kailangan tanggihan. Sa lahat po ng bagay, palating ganun.
4: Mm-hmm.
5: No, kung may nais kang bagay na bago, no, eh, kailangan may tatanggihan ka muna.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Hindi po pwedeng sabi nga ng Panginoon eh, hindi ka pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos, sa tao at sa akin. Kailangan po, there has to be a turning away from one in order to embrace the other.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Problema natin po, very few people, lang na mga Kristiyano, ay tumatalikod sa Panginoon. Hindi na tumatalikod sa Panginoon. Pero ang ginagawa natin, kinukuha natin ng Panginoon at tuturo niya, hinahaluan natin ng kung ano-ano pang mga comfort and preferences natin. No?
4: Mm-hmm.
5: Hinahaluan natin para ano? Para yung mga dessert ng Pilipino. Hindi naman tataas ang sugar ko dito, hindi naman masyadong matamis.
4: Tamang-tama lang.
5: Tamang-tama lang. Pag tingin mo, blood sugar mo, 500 na. Hindi naman masyado, delikado yung hindi masyado eh. You know? Yung, marami tayong hindi masyado. For example, wag lang sosobra. Diba? Wag lang sosobra. Oh, lahat na yan. Sa paglalasing, sa pagbibisyo, sa pagano, wag lang sosobra. Diba? How do you know kung sumobra? Eh, pag sumobra na. Wala naman tayong gas gauge sa atin na, oy, tama na. Diba? Ganon din po dito. You know, customs and behaviors are powerful.
4: Mm-mm.
5: Na it actually literally changes yung the way we think of ourselves and the way we behave towards others, and higit sa lahat, the way we parent.
4: Mm.
5: No? The way we parent our kids, lalo na sa parenting.
4: Mm.
5: Eh, ako'y lumaki ko sa ganito. Eh, parang okay naman ako. Ayan. Yung mga ganun po ba? No? And so today, pag-uusapan natin yun, ano ba yung merong limang main na kasinungalingan na atin madalas na sinusunod?
4: Mm-hmm.
5: Tapos, eh, pag sinunod natin, eh, yeah, magkakanda gulo yung buhay natin, lalo na yung buhay ng mga mahal natin sa buhay, no?
4: Natawa ako sa comment ni Nanay Lita eh. Sabi niya ang ganda daw ng topic. Babawasan ko na muna ang panonood ng impeachment. Thanks.
5: Alam niyo totoo po 'yan eh. Alam niyo totoo po 'yan. Ako po, nag-aral po ako ng abogasya, no? Pero hindi ako talaga nag-keep up with the whole thing. Una sa lahat, kung ano man ang magiging resulta niya, wala naman tayong magagawa dun. Ano po bang magagawa natin din, di ba? Mm-hmm. Pero kung minsan nagde-develop tayong kultura natin, no? Sabi ko nga nung Sunday, marami matatanda dito, galit ka sa anak mo dahil social media ng social media, Facebook ng Facebook, Instagram. Eh, meron din pong bisyo matatanda. Yung pag-isi sa umaga, bubuksan ang radyo. Di ba? Tapos magtataka ka, ba't bad mood ka kaagad? Eh, pambira. Radyo muna binuksan yun bago salita ng Panginoon. You know? So, customs yan. Culture yan. Nakasanayan natin.
4: But you know, nalalaman itong huling trip when we went to Turkey, no? So, it was a global meeting. So, iba-ibang mga partners ng Life Song na nagkita-kita po kami sa Turkey. And doon ko talaga nakita yung kung gaano kalakas ang effect ng culture, no? Kasi although
5: hinuhubog ka talaga eh.
4: Although ito ay labas sa topic but concerning the effects of culture. See, I remember there was a speaker na was sharing something about marriage, no? And yung nagsishare na to, she was sharing how to keep the marriage stronger, lalo na because it was a group of people who care for the vulnerable children through mainly adoption and foster care. So sinasabi nung speaker how sometimes nga talaga naapektuhan ang marriage ng isang couple when they welcome a child into their family, right, na hindi biologically, no? Pagkatapos, meron siyang mga shinare na mga tips na it's good to do this, it's good to do that, ganyan. And then after nun, I think it was on the same day na nagkaroon kami ng smaller workshops na kung saan may nagsalita na isang couple na sabi nila parang medyo kinorek nila yung taong nagsasalita sa harapan. Right. Kasi sabi nila, oh well, what you were sharing, that's
5: sa
4: your
5: culture mo yan.
4: Culture mo yan. Sabi niya, kultura mo yan. Sabi niya kasi sa amin, actually it was more of she said something about
5: parang marital relationship ata yun.
4: Yung mag-asawang nakaupo beside each other, right, pagdating right, right, po sa church service. Uh-oh. Tapos parang she made a comment about na bakit daw kung ang asawa mo ay nasa harapan tapos ikaw ang layo mo, hindi mo man lang daw tabihan. But doon sa culture nila, nung couple, hindi ganon. Walang yung physical proximity ng mag-asawa. In fact, sa kanila, yung kultura, mas nagulat ako, wow, oh, ganun pala yun. Sabi ko, ako hindi ko naisip yun na with you pay respect to your spouse na yung lalaki nasa harapan, ang mga babae nasa likuran. Wala palang kinalaman doon sa kanilang relationship, kundi it was part of their culture.
5: For example, sa Japan, no, a long time ago, alam ko doon may isang pastor, no, nasa Panginoon na siya noong time na yon, ang babae, bawal lumakad ng katabi ng asawa. Nasa likod ka parati. At ang babae, nagdadala ng bag at saka ano. Eh, yung tatay ko naman, the ultimate gentleman, nalakad siya sa Pilipinas, nagpunta. So, yung nakita nung father ko na yung asawa ni pastor ay may dalang bag. So, nag-offer siya na siya magdala para maliit na maleta ba galing sa airport. Tinala niya, no? Tapos, di ganun. Tapos na. Pagdating naman nila sa Japan, yung babae, lumalakad katabi na ng asawa. Tapos pinahawak sa asawa niya yung maleta. Mm. Sabi nung asawa niya, bakit mo ginagawa yan? Di naman tayo ganyan. Sabi niya, sa Pilipinas, pwede to. Kasi nga, yung nahubog ng kultura, kung ano yung na-affect yung ano.
4: Kaya yung sinasabi ng lesson natin today, okay, you can have a different culture, iba-ibang kultura. That's not to say na isa mali, yung isa tama. Right. Kaya always tayo, kasi only one thing is constant naman yung sa totoo, yung salita ng Panginoon So talagang we have to go back and see, regardless of what your culture and belief is, yung kinalakhan mo, always tayo, babalik po tayo sa salita ng Panginoon, kung ano po yung sinasabi doon.
5: Right.
4: Kahit ano pa ang kinalakhan
5: po natin.
4: Kahit ano pa
5: kultura at tradisyon ng pamilya.
4: Yes. Oo. So, yun po ang ating pag-uusapan sa pagbalik po natin. Ayan, tamang-tama. 10 o'clock po. Magbabreak po muna tayo. Pagbalik po natin, babasahin ko yung mga huling bumate. And then, diretso na po tayo sa ating topic for today.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ang ganda po ng awit natin during the break, ano? So kung kayo ay nasa transistor radio, narinig niyo po ang magandang awitin po ng papuri. Sabi, saan ka pa daw pupunta, no? Pag nangangailang ka kundi kay Lord lang talaga. And ayan, bumati sa'yo, Daddy, si Bishop Ray.
2: Sabi mo, Bishop Ray, happy birthday nga.
1: Birthday,
2: kasi birthday
1: din niya.
2: Birthday na yun. Happy birthday po.
1: Ilang taon na siya? 100?
2: 185 na po si Bishop Ray. Tapos si Ate Reg Nogoy, again, from Rise Up, and si, yun, si Ate Floserfida Fernando Velasquez from Rise Up. Magandang araw po sa inyo lahat at salamat po again sa inyong pag-invite sa amin para pumunta. Sayang, di ka nakasama.
1: Oo, dahil oo nga,
2: may doktor po yung aming anak nung araw na yun.
1: Ganun din po ay good morning kay Ate Nora Cabantog, kay Ate Leonida Rubio, kay Ate Vicky Quijano, Tristan Gulay, Ate Loisa or Ate Wanda Rayo, Nona Docor, Jennifer Arabiana, Edgar Campos, IMG Abigail Camacho Alilano. Napakahabang pangalan. Good morning, Caleb. Nakikinig po sa atin ngayong umaga. Caleb, tawagin mo yung two boys para makinig din sila. Baka may matutunan kayo dahil walang pasok ngayong araw na ito, no? Ma'am Jennifer Arabian. Ayan, good morning. Ate Gloria Del Valle and Perlita Hinahon Takneng Novello. Okay, balik po tayo sa ating topic. Ang sabi po natin, ang pag-uusapan po natin ay yung limang hindi katotohanan daw po, 5 lies that keep parents stuck. And then, pag-uusapan po natin, ano po yung 5 biblical truths na makapagpapalaya sa atin doon sa maling kaisipan na yon. Na po? So, Daddy, ko na nga magbigay ng, ang ganda ng introduction mo dyan eh. Pakisimulan mo na nga dyan sa intro mo na yan.
2: Ang atin pong topic ay limang kasinungalingan, the 5 lies, no? Usually culture to. Sabi dito, the importance of core beliefs. Ano ba yung core belief? Ito po yung ating mga kaisipan na paniniwala na nahubog sa atin ng culture, ng tradition, country tradition, family tradition, mga kapaniwalaan na maybe hindi natin napapansin pero it actually shapes the way we parent our children. To the point where sometimes, madalas, no, yun ang nagiging basihan ng ating action pero hindi naman pala biblical.
1: Mm-hmm.
2: O meron mas tama na principle ang Bible dito. Sabi niya, as humans, we sometimes act unpredictably and irrationally.
1: Mm-hmm.
2: Walang sense. But every action has a purpose rooted in the underlying core beliefs. Our core beliefs are what guide our behavior.
1: Mm-hmm. In-underlinean ko yan.
2: Oo. If you're a parent who is struggling with shame and confusion about the gap between the parent you want to be and the parent you are day to day, it's probably time to get curious about your core beliefs.
1: Mm.
2: What are core beliefs and how do they affect our parenting?
1: Mm-mm.
2: Sabi dito, core beliefs deeply affect our parenting. For example, maganda example niya eh. If conflict was treated as a problem and swept under the rug, kasi hindi pinansin, kung kayo ay lumalaki, pinapalagpas nyo lang, malamang kayo din po ay ganun din.
1: Mm-mm.
2: So, hindi madalas po nagtatago tayo sa, hindi kasi ako non-confrontational.
1: Mm-mm.
2: Ako. Yung iba naman, hindi kasi ako prank ako.
1: Mm-mm.
2: Sinasabi ko nasa isip ko.
1: Mm-mm.
2: Right? Pero non-confrontational ka ba o kinalakhan mo lang yung ganun?
1: Mm-hmm.
2: Kasi may mga turo tayong ganun eh, na nag-expand. For example, kung wala kang masabing maganda, huwag ka lang magsalita.
1: Mm-hmm.
2: Tama ba yung principle na yun? Tama naman.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ibig sabihin no, na papanahon na magsalita, kahit
1: hindi ka
2: na hindi
1: magsasabi.
2: Maganda yung dapat sabihin, pero totoo, ay hindi mo sasabihin.
1: Mm-hmm.
2: Diba? How about this one? Ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag. maganda po yan. Wala ang dishonesty, ika nga. Pero, hindi po ibig sabihin ng pagsasamang tapat ay pagsasama na may pananakit ng salita. Kasi marami po nagtatago naman doon sa aspeto na sinasabi ko yung nasa isip ko. Mm-hmm. Yung ganon, no? So, ang sabi dito, people should be nice and not have conflicts, kapares nun.
1: Mm-hmm.
2: Right? Explore natin, we can invite God to keep transforming our beliefs in order to align with truth. Mm-hmm. We can learn to live by the new grace-filled truth rather than the old lies. Mm-hmm. Yan po ang sinasabi. At meron pong lima from connectedfamilies.org. Sa mga pastor po, gusto niyo makahanap ng magagandang mga topics on family and biblical family setting. Of course, ang favorite ko ay standard na yan, no? Focusonthefamily.org.
1: Yes.
2: And then, ayan ang pioneer, eh, no? And then, connectedfamilies.org.
1: Mm-mm. So, maano ko lang, no? Madagdag ko lang dun sa introduction mo na tama nga, no? Yung kinalakhan mo.
2: Right.
1: Na, so, are you really like that? Or dahil lang natutunan mo, naisip ko tuloy kasi yung sinasabi mo about confrontation, ano? Tapos iniisip ko kanina, sabi ko, kanino ko nga ba nakuha yun? I guess nanay ko, no?
2: Uh-oh.
1: Kasi ang mami ko, ano siya non-confrontational siya.
2: Ayaw ni mami na.
1: Oo, parang bang, hayaan mo na lang, okay. No? Tapos inisip ko, ganun din yung lola ko na napakatahimik.
2: Yung nanay ko naman po ay Ilocano pero ugaling Waray.
1: Sobrang opposite, ano?
2: Sobrang opposite.
1: So like ako, yun din yung natutunan ko, which sometimes hindi siya good kasi nga, in your effort na wag na lang magkaroon ng conflict, na sabihin mo hindi ka na nga non-confrontational, kapapabayaan mo na lang, but deep inside hindi ka naman talaga okay kasi
2: right.
1: Talagang nagbo-boil pa rin siya inside.
2: Kinimkim mo.
1: Kinimkim ko.
2: Pero sasabog ka naman.
1: Oo, lalabas siya in a not good way pag napuno ka na, di ba? And yun nga, sometimes in your avoiding ang confrontation na ayaw mo na sana kasing magulo, pero hindi naman talaga naaayos. Kasi there are things
2: na... Iniimbak mo lang na iniimbak. No? Kay, so, sasabog na lang yun.
1: Yes. So, ano...
2: Ano kasi yan eh. Alam mo, lalo sa lahat. Mamaya, madideal natin ng konti ito eh. Ang Asian culture kasi ay deeply rooted in shame culture.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw natin ang kahihiyan. Yun ang number one ano ng Pilipino. And of course, wala namang gusto mapahiya.
1: Mm-mm.
2: Pero ayaw natin ang kahiyan. Ayaw natin. So kung minsan, mas concerned pa tayo dun sa anong tingin ng iba.
1: Yes.
2: Diba? Kesa sa ano yung tama.
1: Mm.
2: Ano yung tama. Ang problema po, pag hindi natin tinama ito, papasa natin sa mga anak natin.
1: Mm-hmm.
2: Papasa natin sa kanila. Magiging generational yan. No? I understand the teaching of the generational curse. Naintindihan ko po yun. Pero ako po ay hindi, I try not to over-spiritualize things. No? I don't believe in the generational curse to where pinapasa ito ng magulang. Kasi panahon pa ni Adan, sabi sa Romans chapter 5 already, ang kasalanan nasa atin eh.
1: Mm-hmm.
2: Right? Kaya lang yung kasalanan nagiging generational curse kapag ka, inuulit din natin ito tinuturo. Pinapasa natin ito sa ating mga anak.
1: Mm-mm.
2: Diba? Kaya sabi ng Deuteronomy 6, ang ipasa mo is ano eh, love the Lord your God, the Shema, with all your heart, soul, and might. Kasi pag hindi mo pinasa yun, iba ang mapapasa mo.
1: Mm-hmm.
2: Iba ang mapapasa mo. Yeah.
1: Mm-mm.
2: So, tingnan natin yung lima. The top five. Say yung number one. Ready?
1: Okay. Five common lies that keep parents stuck. So yung number one, sabi po dito, yung paniniwala na you are most loved when you behave.

0: Siyempre, upset kay... Ayan, hindi mo. Gumagawa na naman ako excuse, di ba? I'm making my own excuse. Kasi nga, pag upset ka...
1: Kinakausap po niya ang kanyang sarili.
0: Apa, yung kinausap ko, tapos sinagot ko po yung sarili ko. Kasi nga, yun nga, pag may ginawang hindi maganda yung ating anak, when I withdraw natin yung affection, minsan di natin kakausapin, di natin babatiin, hindi natin mag-withdraw din tayo minsan ng mga bagay from them. Not because you want to teach them a lesson, but because upset ka.
1: Oo, galit ka.
0: Galit ka. Hindi, so yung iyong reaction ay nawawala tayo doon sa pagiging objective natin na dapat itama yung mali, but rather we are responding because of how we feel
1: right
0: about nung sa ginawa.
1: Anong bugso ng damdamin? May dalawang talong ang ganda eh. Doon sa you, do you have a hard time forgiving yourself for mistakes? Pag nagkamali ka ba, although ngayon, uso yan sa entitled mind, you have to forgive yourself. Teka muna. Ikaw ba nagsastruggle ka? Pag pumalpa ka, how do you look at yourself?
0: No?
1: Ako, I used to when I was young. Pagka talagang hindi maganda yung outcome, for example, sa mga bata, hindi gusto yung grade ko, disappointed ako sa sarili ko, I had a hard time. And then my dad changed the way I think. And since then, sa mga estudyante ko, sa mga tao, that's what I teach them. Sabi ko, if you fail, for example, sa pag-aaral, pumalpa ka, bumagsak ka, no? Intindihin mo, ba't ako bumagsak? Kulang ba ako sa aral? Kulang ba sa ganito? If you fail and you have to take it all over again, uulit ka, huwag mo tingnan yan as a simple just failure. Unless nagpabaya ka talaga, ha? Alam mo na kagad kung ba't po sumabit dahil nagpabaya ka eh. And even then. But rather tingnan mo as a fresh chance to do better. Diba? Tingnan mo sa fresh kung ang score mo ay 50. Sa next exam mo, at least alam mo may 50 points ka na. Okay, yun lang, pag naging 45 after the exam, wala. Pero, ha, do you feel God is upset with you for your failings? Na may dakilang scoreboard sa langit na, sablay si James ngayon, oy good boy, oy bad boy, oy good boy, oy bad boy. Conditional yung love.
0: Which, balik tayo, no? So, tama nga eh. Kasi yung maling paniniwala mo sa sarili mo na ipapasa mo dun sa right parenting styles mo. Kasi, again, pasensya na po ha. Kasi ang example ko, sarili ko. Kasi guilty po talaga ako dito eh. Iniisip ko lang, okay, like kapag may ginawang hindi tama yung anak ko, I want to make him or her feel, no, pinaparamdam ko sa kanya na mali talaga yung ginawa niya, na kaya hindi ko siya kakausapin or wini-withhold ko yung affection. But come to think of it, ganun din nga ako sa sarili ko. Pag meron akong maling ginawa, feeling ko wala akong karapatang maging masaya noong araw na yon. Kailangan, meron akong self-punishment, no?
1: May self-flagellation
0: So kaya tuloy yung paniniwala
1: ko nga. That's a religion na culture natin yan. Diba? Sa mga kinagis ng relihiyon at sa other religions, pag may atraso ka sa Panginoon, kailangan gumawa ka ng something, parusahan mo sarili mo, magdasal ka ng ganito, even in the evangelical Christian realm, no? Para makabawi ka kay Lord, damihan mo yung offering mo.
0: Nagiging
1: ganun yung dating natin, hindi lang po ito sa ano, kasi kaya nga core beliefs are rooted in it. I'm sure inisip to yung magulang, ano yung gagawin ko, pastor? Pag yung anak ko may maling ginawa, hindi ako magpapakita ng displeasure or galit or something. Hindi po yun. Pero magkaiba po yung ang tingin mo ay mahal ka ng Diyos kapag ka mabuti yung ginagawa mo.
0: Gusto ko sana idugtong kaagad yung itatapat ko siya dun sa scriptural truth eh. Kaya lang magugulo po yung ating
1: magugulo yung outline na.
0: Yung outline natin. Sige, let's go to the second one.
1: Number two, pangalawang okay lie. The way things look is what matters. Naku, yun ang Pilipino. Do you deal more harshly with your kids' misbehavior in public than in private?
0: Yes.
1: Pag nagwala sa Mega Mall, mas galit ka ba kesa nag-misbehave sa bahay? So pag ganun, ang ating po kinagagalitan o root ng ating disappointment ay hindi na po ay yung kanyang

0: Misbehavior.
1: Misbehavior, kundi anong itsura. Uh-uh. Ano? Anong
0: yung kahihiyan
1: look? It's a bad
0: sa iba.
1: Look,
0: yes.
1: Sa harap ng mga tao.
0: Yes.
1: Right?
0: Uh-uh.
1: Mas galit ka ba dun sa maling pag-uugali?
0: Mm-mm.
1: O dun sa imaheng ipinoproject na maling ugali?
0: Yes.
1: O, huwag po kayo sasagot kagad. Isipin nyo mabuti yun. Kasi ang Pilipino, gano'n, nakakaya sa kapitbahay. O, di ba? Nakakaya sa ganito, nakakaya sa ganyan. Mm-mm. Mga magulang, guidance counselor po ako, may mga tao kami na ano, umalis sa eskwelahan dahil yung anak lang parati na ito trouble.
0: Mm-hmm.
1: Okay. May kahit ilipad yung po anak sa Mount Everest, matutrouble pa rin yan pag matutrouble yan.
0: Mm-hmm.
1: Right? So, we are addressing the look, the visuals, but not necessarily
0: mm-mm.
1: the misbehavior.
0: Yes.
1: So, yung anak mo ngayon, ulit ng maling ginagawa
0: mm-hmm.
1: kasi you're only addressing anong itsura nito sa mata
0: mm-mm.
1: ng ibang tao.
0: Mm-mm.
1: Ang Filipino culture po, very rooted dyan sa number 2 na yan.
0: Mm-mm. Yeah. Very much rooted. And maganda yung sagot natin dyan mamaya. May mm-mm. dagdag pa nga ako dun sa outline.
1: Number 3,
0: parents are responsible for their children's behavior. Actually, kadugtong to nung
1: number 2.
0: Kaya po tayo sobrang concerned about anong tingin ng ibang
1: anong
0: tao.
1: Reflection sa anong reflection
0: sa'yo? Because nga, ang pakiramdam po natin is that yung behavior ng anak po natin, tayo ang
1: nagmumukhang pangit.
0: Oo, no?
1: Walang kwenta magulang to.
0: Sabi po dito, ang tanong ay, do you worry that your children's behavior reflects badly on you? No? O di kaya, sabi dito, another question is that, or another sentence, sabi dito, if I cannot control my child's behavior, I must be failing as a parent.
1: Yes. Very common yan. Very common mm-hmm. yan. Lahat tayo, ako dumadaan dyan. Pag yung anak natin pumalpak, na I understand parental responsibility. In
0: mm-hmm.
1: fact, may batas yan, di ba? Recently, sa lahat ng violence na nangyayari, sabi, hold the parent accountable.
0: Mm-hmm.
1: Sa Amerika, sa Western world, ginagawa yan. Pag may krimen na ginawa and the parent ay neglect yung duty niya to, ano, ang mananagot yung magulang.
0: Mm-hmm.
1: Nagigets po namin yung part na yon.
0: Mm-hmm.
1: Pero sinasabi natin dito, hindi dapat itong motivator natin
0: mm-hmm.
1: na magturo ng tama sa ating anak.
0: Mm-hmm.
1: Na kasi ayaw nating mag-reflect sa atin
0: right.
1: na failure tayo bilang magulang.
0: Mm-mm.
1: Kung tuturuan po natin siya, turuan natin siya ng tama.
0: Mm-mm.
1: Hindi dahil sa pangit ang magiging imahe natin sa ibang tao.
0: Correct. Ano naman yan? Point number 3, ako na naman
1: ang Pilipino po may obsession sa visuals. Sa lahat ng bagay, tumingin sa kultura natin and traditions natin, no? Hindi lang sa pagtatama eh. For example, yung ito sa bagay Western world, ganito rin. Yung pakikibagay.
0: Mm-hmm.
1: No? Nauso ganito. Kunyari, nagkaroon ng kinasal ang anak nyo. Marami kong mga magulang nagkakanda baon sa utang.
0: Mm-hmm.
1: No? Nagkakanda baon sa utang, mangungutang para magpakasal ng kanilang anak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga ibang tao, magarbo yung kasal. So dapat,
0: mm-mm.
1: sila din, tatapatan mm-mm. nila.
0: Mm-mm.
1: No? Tatapatan nila.
0: Tapos idagdag mo pa to ha. Idagdag mo pa na kung kayo po sa mga nakikinig po, you are in a position na talagang tinitingnan kayo ng mga tao and then sa ating pong mga kabaro dyan na nasa ministry, sobrang ingat na ingat tayo sa imahe, no? Sa image po natin. Na minsan talagang na yung objective,
1: nauuna yung image
0: rather than dealing with kung ano talaga yung dapat mong itama or ayusin.
1: Right.
0: Nauuna po yung anong sasabihin ng ibang tao. Ang hirap po kasi nga we feel tayo po mga nasa ministry, nasa loob tayo ng ano yun, no? Ng fishbowl where or aquarium
1: nakatingin
0: na
1: lahat, ano?
0: Lahat ng tao nakatingin, tinitingnan bawat galaw mo. So ingat na ingat tayo dun sa imahe natin na yon.
1: But again, culture tayo. For example, kinasal ang anak nyo. Ginagawa niyong ninong yung mga sikat. 'Di ba? Si mayor, si vice mayor, si president, si senator, si ganito, si ganito, si ganito. Bakit?
0: Mm.
1: Bakit?
0: Mm-mm.
1: Bakit yung kinukuha niyo hindi lang dahil para malaki magbigay na regalo, pero bakit niyo kinukuha? Hindi niyo makilala yung mga 'yun.
0: Mm.
1: Naalala ko nung tayo kinasal, 'di ba? Pinapili tayo ng ano. Sabi namin sa aming mga magulang, kami po ang pipili. At ang pipiliin naming ninong at ninang ay yung mga tao na aming tunay na nakakausap.
0: Yung nakakapag-guide sa ating married
1: right.
0: Ayan, life.
1: Ayan, tuloy. Walang sikat yes. Sa ano namin. Meron man, pero talaga nakakausap natin. Mm-hmm. No? I remember, ninong natin, si Gerald Adjong mm-hmm. ng PNP. I mean, sa bahay namin sa Amerika tumitira yun eh. Dati, mm-hmm. di ba? Pero because of tradition, gusto natin ganon. Di ba? Para yung visuals nga ng, uy, ninong mo si ganito, ninang mo si kapitan, si ganito, mm-hmm. si ganito, si ganito. You don't know those people. Pag nagka-problema kayo mag-asawa, hindi nyo naman sila malalapitan, mapupuntahan. Pero ba't natin kasi culture, mm-hmm. visuals, maganda yung tingin mm-hmm. ng mga tao. Mm-hmm. Diba?
0: Number four.
1: Nakasinungalingan. God's blessings make life worth work smoothly. Ibig sabihin, kapag ka pinagpapala ka ng Panginoon, ay kasi mas maganda ang takbo ng ating buhay. Do you question God's character when life is hard? No, sabi mm-hmm. ko nung Sunday sa Rise Up Church, sabi ko the promises of God is just as faithful in your past victories even in the dark present.
0: Mm-hmm.
1: No. Kung ang Panginoon ay nagpakita ng kagalingan sa nakaraan, magaling pa rin siya kahit di mo maintindihan yung present natin.
0: Mm-hmm. Mm-mm.
1: Pero sometimes, yun ang tingin natin, no? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, ayan, bakit nagpe-pray po kayo, no? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, mas aayos ang buhay natin. Mm-mm. Eh kung minsan po, totoo lang po, ay pagpangit yun ang yan sa buhay natin, looking back, mas mabuti pala yun sa atin kesa naging
0: mm-mm.
1: pangit. Diba?
0: Right.
1: Yeah.
0: Right. Okay, and then ang number five po natin ay...
1: Naku!
0: Kids should obey the first time, every time.
1: Naku, oo. Dapat daw. And I understand obedience. I understand obedience. Pero kung minsan, masyado tayo nagiging, ako as an authoritative approach as a parent. Kung minsan masyado natin nagbibigay diin sa dapat mag-obey ka agad. Para military ba?
0: Mm-mm.
1: Obey first before you question.
0: Mm-mm.
1: No? Tapos di naman tayo pinapaliwalag sa mga anak natin.
0: Mm-mm.
1: So,
0: nakakapagod kasi.
1: Ha?
0: It takes time. Tapos nakakapagod.
1: It takes time and effort, ipapaliwalag mo pa.
0: Oo.
1: Diba? Sundin mo na lang. No?
0: Mm-mm.
1: Pero kung minsan kasi, masakit din sa ulo.
0: Mm-mm.
1: Kapag nung Sunday, si Angelo, di ko nang itawa kami ang tawa ni Marcus, kumain kami sa ano fast food, tanghalian. No? Dumaan lang kami. Dahil maaga yung biyahe na papunta kay La Bishop Prey. Daan kami sa fast food, no? Sabi ko, eh kasi yung meal kasama ay soft drinks. Mm-hmm. Eh hindi sugar free. Bawal po sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko sa kanya, pag upo namin, binigyan ko siyang pera.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, bili mo ako nung zero.
0: Mm-hmm.
1: Eh, bili mo ako nung zero. Binigyan ko sa kanya. Tata kami tagal-tagal.
0: Mm-hmm.
1: Ang tagal niya. Kumakain na kami. Ang tagal dumating ni Angelo.
0: Mm-hmm.
1: Pagbalik niya, nakalata. Sabi ko, bakit nakalata? Hinanap ko pa po yung 7-Eleven. Kaya pala tingin kami tingin, eh yung counter nung bilihan, meron naman doon sa kainan. Ako, takot, ang layo nung bilihan, ba't doon? Kasi po naalala ko, pag inuutusan niyo ako sa eskwelahan, ito yung binibili niyo, eh nasa loob na tayo ng restaurant. Di ba? Kuminsan ang hirap magpaliwanag. Kasi bilang magulang, yung iisa-isahin mo pa ba sa dami ng ginagawa mo,
0: mm-mm.
1: isa-isahin mo pa, di ba?
0: Mahirap,
1: pero kailangan.
0: Mm-mm.
1: Pero kailangan.
0: Mm-mm.
1: Kailangan po.
0: Okay.
1: Napakalaga po niyan sa atin.
0: So punta tayo ngayon sa five scriptural truths to replace yung mga kasinungalingan po na
1: right.
0: ito.
1: Tulad ng sinabi ko kanina, anumang tradisyon o culture o kaisipan o practice, kailangan po lumuhod sa salita ng Diyos.
0: Mm.
1: Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Siguro maganda, ano, pagbabasahin ko yung unang lie,
0: mm-mm.
1: yung heading lang,
0: yes.
1: tapos sagutin mo yung ano,
0: okay.
1: yung sagot
0: po.
1: Ng Bible.
0: Okay.
1: Yung unang lie kanina sabi natin.
0: Yung kanina, no? Right.
1: You are most loved when you behave well. Mas love ka pagka ikaw ay nagiging mabait. Anong sagot ng Bible?
0: Pero ang sabi po ng Bible dyan ay, each family member is beloved and treasured by God.
1: Wow.
0: despite failings or imperfections. Mm. Sabi po yan sa Romans 8:1, ano? Sabi dyan sa verse na yan, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And right. Then another po is, pagdating po sa Romans chapter 8, verses 37 and 38, di ba? Walang kahit anuman.
1: Ang
0: sabi po dito,
1: magwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon.
0: In English, basahin ko yung buong verse, ano? Oh, kasi salamat po, fina-flash nila dito kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
1: Isa sa pinakapaborito kong verse sa Bible. Dahil po, ang dami kong sabit sa buhay. Pero diba, ang ganda eh, walang pwedeng magwalay sa'yo. Mm. So kung ganun pala, din mali pala yung ano, mas love lang ako pag tama yung ginagawa ko. Wow. Kung isipin po natin yon sa ating sarili at pagtingin ng Panginoon sa atin, mag-iiba din po ang ating pagtrato sa ating mga anak.
0: Right.
1: At ang maipapahiwatig natin sa kanila ay, anak, oo nga, pumalpa ka. Anak, ilakad natin to, itama natin ito. Anak, ito yung tamang daan. Anak, sobrang pangit yung ginawa mo. Anak, disappointing yung ginawa mo. Anak, masakit yung ginawa mo. Malaking damage yan. Pero lalakad tayo ng sabay para itama yan.
0: Right.
1: Hindi natin sa ating effort to correct and teach our children, ay nayayapakan naman natin sila. You can be very disappointed, of course. I'm sure si Lord, matagal na akong gustong kutusan minsan sa kakulitan, di ba? But sabi, neither, ano, ang daming neither angels, demons, pa, wala, pwedeng magwalay sa atin sa Panginoon.
0: Actually, alam mo, itong part na to, I try to, ito yung something na medyo natutunan ko na rin over the years, no? Na pag naiisip ko po yon na how God is so patient with us and forgiving, no? So lagi ko naiisip, kapag merong nadidisappoint po ako sa isang behavior ng isang tao, specifically our children or mga kids who we care for, lagi ko naiisip, wait, si Lord nga eh, grabe nga mag-forgive sa akin eh, di ba? Pero minsan may excuse pa rin ako. Pero tao lang ako, nadidisappoint ako.
1: So, favorite na niya, tao lang ako.
0: So kailangan, parang bang kailangan dagdagan mo yung negative feeling na nararamdaman ng anak mo.
1: Para may paramdam mo sa kanya.
0: Para maparamdam mo sa kanya na mali siya. Kasi para mas ma-realize niya na mali siya.
1: And wala pong mali, makita niya na disappointed ka sa kanya. Hindi po yung sinasabi. Pero magkaiba po yung disappointed na kaysa sa may pahiwatig natin na mahal lang kita pag tama ang ginagawa mo.
0: Right. Oo. So, i-remind po natin na ating mga sarili, no, na si Lord, unconditional talaga eh. Uh-oh. So, dapat tayo din po.
1: And hindi, praise God na unconditional pagmahal ng Panginoon
0: yes,
1: sa atin.
0: Yes. Otherwise.
1: Yan tayo. Line number two.
0: Yan.
1: The way things look is what matters. Anong itsura ng lahat ng bagay? Yun ang mahalaga. Ang sagot ng Bible ay,
0: sabi po ng Bible is what matters is what is real. Ano ba yung katotohanan? Hindi po kung ano yung nakikita ng tao.
1: Hindi ano yung itsura.
0: The things rooted in faith and love and not pretense. Ang gaganda po ng mga verses na shinare po dito sa ating point number two. Ano? Pero meron pa akong nahanap na idadagdag ko rin. Ang sabi po dun sa unang verse po natin, Galatians chapter 5, verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love, no? So, hindi yung basta kung ano lang yung nakikita ng tao. And then, another verse po is Psalm 51 verse 6. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Pero may dinagdag pa akong dalawa dito. So, kaya lang wala na siya sa ano. Kasi kanina ni-note ko na lang dito eh. Kasi again po, no? Ito reminder ko din to. Kasi people pleaser ako eh. gusto ko po ma, ako po yung guilty doon sa
1: kanya.
0: Oo, gusto ko masaya yung mga tao, iniingatan ko yung imahe ng pamilya ko, no. Ayoko syempre makita nila yung hindi ma, I mean, sino ba naman ang gusto makita ng pangit sa labas? Pero ni-remind ko rin yung sarili ko kasi in Galatians 1:10. Sabi dito, I am not trying to win the approval of men. So, you know, we don't do things because we want people to be pleased with us or gusto right. natin ang approval ng ibang tao. And then also in 1 Thessalonians 2:4, sabi dito, our purpose is to please God and not people.
1: Right.
0: So, when...
1: Huwag magpakaabala sa tingin ng ibang tao.
0: Oo. Siyempre... in a way, ito na naman ako gumagawa ng excuse. Hindi kasi iniisip ko.
1: Asa ako po ganito yan. Minsan papasok siya sa kwarto o sa office ko. Sasabihin niya, alam mo babe? Tapos titigil siyang ganyan. Oo nga, tama. Sabay aalis. Sabi ko, kinausap na naman niya yung sarili niya.
0: Kasi ano yung nagsiself-reflect ako eh. Nagsiself-reflect ako kasi nga, yun nga, you know, a lot of times I am... very, very conscious about ano yung tingin ng tao sa atin, right. no? But, yung excuse ko kasi, ang mga tao kasi, hindi naman nila nakikita kung ano yung totoo. Oo, kundi kung ano lang yung nasa labas.
1: Right.
0: So, kailangan mong ingatan yon. But again, balik po tayo dun sa ano ba talaga yung totoo.
1: Like what is real?
0: What is real? Like, yung example natin kanina, nung inisa-isa natin yung 5 lies, di ba? Mm. Sabi natin, when our children misbehave and then the public is aware of it, mas medyo mas stringent ang correction natin.
1: Uh-oh.
0: Kasi gusto natin makita ng ibang tao, hindi to katanggap-tanggap sa akin. Talagang kailangan ko i-correct na kahit sa harapan ng ibang tao. I remember... sadly, we really don't agree with it. Inisip ko nga, kung may nakakita siguro ng iba nito, pwedeng matrouble yung parent eh. But I remember one parent who, like, sinocial media niya yung pagkukorek doon sa anak niya. Kasi, di ba, pinag-push up niya kasi uh-oh. Late umuwi.
1: Pinost sa Facebook
0: because he wanted to show everyone na hindi strict acceptable siya. To sa kanya.
1: Uh-oh.
0: Na hindi niya tatanggapin na to. So are we really wanting to correct the behavior or are we wanting people to see?
1: Right.
0: Na
1: ano motivation mo dyan?
0: Magaling akong parent.
1: Uh-oh.
0: Na
1: strict ako.
0: So ayan, may idadagdag ka pa ba dyan wala sa na, ano na yan?
1: Let's go to line number...
0: Three.
1: Parents are responsible for their children's behavior. Related yan doon sa ano. Anong sagot ng Bible dyan sa number three na yan?
0: Okay, ang sagot po ng Bible dito is, my children are responsible for their own behavior. I am responsible for my own behavior.
1: Right.
0: Although tayong mga magulang, dito pumapasok yung nature versus nurture eh, no? We have the responsibility to guide our children. Tayo po ay may mandato na itama natin ang ways ng ating mga anak. But their decision, ang kanilang mga actions, ay hindi naman po tayo ang sasagot dyan. Because the Bible says, sabi po dito, lalo na po yung, sabi sa Matthew chapter 16, verse 27, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with the angels, and then He will reward each person according to what they have done. Bawat tao will be answerable doon sa kanilang mga actions.
1: Every man, sabi nga, will give an account of himself to God.
0: Yes.
1: Sabi.
0: Oo. And then another verse po is found in... Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law.
1: Mm.
0: So tayo pong lahat ay mananagot po tayo. Although, tama din naman. I mean, okay din naman na as a parent na talagang we take malaking accountability.
1: Mm.
0: Ayan. Malaki accountability po talaga natin doon sa pagpapalaki po ng ating mga anak. Pero,
1: And yes, it does reflect your parenting.
0: It does reflect your parenting. Pero eventually, I remember again, grabe talagang blessing yung trip namin to Turkey. Eh, no? Remember, I was sharing with you yung couple. Si Doctor, ang hirap ng kanyang pangalan eh. But it's a couple na very, very well known in their, not just in their ministry, but in the country. No, kasi itong itong taong ito, yung the man of the home, he is also involved in the government.
1: Right.
0: And then suddenly, one of their children made a wrong decision in life na talaga napariwara po talaga. And kailangan po nilang harapin po ito. Pero yun nga, bumalik na naman doon sa yung nanay talagang, syempre, very, very torn siya and broken siya, right? Pero ang iniisip niya, kasi nga, mas napapangunahan siya again, uli, doon sa sinisisi niya yung sarili niya, doon sa mga ano. So, nahihiya siya ngayon na malaman ng ibang tao kung ano yung nangyaring
1: mas
0: decision.
1: Mas affected pa siya doon sa...
0: Sobrang,
1: ano,
0: oo. Kasi, but she was more affected not because, sabi niya, am I really broken because of the decision of my child? Or am I broken because of what people are thinking about us?
1: Right. So, anong nangyari yung focus mo, instead of raising your child properly, you are raising yourself.
0: Mm-mm.
1: And it doesn't address the problem.
0: Mm-mm.
1: And pag ganun po ang gagawin natin, eh, lalaki ating mga anak without a proper context of the way they, ano, they should live their life. Diba? Kasi masyadong tayong concern primarily dun mismo sa mga bagay na hindi dapat sila ang primary concern. No? Pag nagka-problema tayo sa ating anak, ang number one duty natin, yung ating anak.
0: Mm-mm. Right.
1: Sa kanya yung visuals ng iba.
0: Mm-mm.
1: But also understand that our own child, you know, sila po yung mananagot sa Panginoon in their blessings and in their mistakes on their own.
0: Mm-mm.
1: With God.
0: Ayan, meron tayong mga ibang nag-comments dito, basahin ko lang, ano, madaming nag-amen. Praise God po, no? Dami po nating mga reminders muli ngayong araw ito. Sabi ni Sir Eduardo Magudayaw, I appreciate the topic. Thank you po. Ako din po kasi again po, reminder po ito talaga sa aking parenting po. Sabi ni Ate Thelma Majaris, mas gusto ko po yung simpleng kasal, yung sa ano, sa mga kasal. Oo nga, no? Kasi nga yun nga yung imahe ng iniisip po natin. Pero maraming po salamat sa mga, kay Sir Epifanio, sabi niya, share na po. Yes po, if you are being blessed sa ating topic for today, after po, i-share niyo po sa ating mga, sa inyong mga kamag-anakan, mga kaibigan po na you think will benefit from our topic for today. Number four po, Dad. Go ahead.
1: Number four lie is God's blessings make life worth smoothly.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, natutuwa lang tayo kapag ka maganda yung takbo ng ating buhay. Pero ano ba sabi ng Bible doon?
0: Okay. Ang sabi po ng Bible dito is, God is present and working even in our worst situations and
1: in
0: will
1: fact,
0: guide and counsel
1: fact,
0: us.
1: He works, and the way I see it, no? God works even greater in our worst situation.
0: Mm.
1: Kasi madalas pag okay lahat ng bagay, hindi naman tinaisip si Lord.
0: Nakakalimutan natin siya.
1: Oo. Diretso tayo sa mall. Pagka maganda yung sweldo, maganda yung kita, takbo dun, right?
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ko nga sa church, eh, you know, pag may problema ka, may sakit o ano man, nung unang panahon, nung COVID, no, wag na wag kang ahatching eh. Halalagot. You know? Lord! Mm-hmm. You know, ganun tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Sabi nga dito, teka,
1: yeah, Philippians 2.13.
0: Okay, Philippians 2.13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.
1: Wow.
0: And then another one in 1 Corinthians 3, chapter 3, verses 6 and 7. I planted the seed. Apollos watered it. But God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow.
1: Ang
0: you know,
1: verse there,
0: oh, sige, go ahead. Palawakin
1: yeah, kasi
0: mo
1: ang sinasabi po dito ay ano eh. Una, hindi natin makokontrol ang dami o konti ng blessing.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi ni Paul dito ay, ang Panginoon lang. In His wisdom, in His omniscience, alam niya yung timing ng lahat ng bagay.
0: Mm-hmm.
1: No? At siya, sabi nga dito eh, yung ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Panginoon ang ano. So pagka po hindi masyadong maganda nangyari sa buhay nyo, hindi po ibig sabihin galit sa'yo si Lord.
0: Mm-mm.
1: Unless meron kang alam mo na pinapakita ng Panginoon na anak, parang hindi okay ito, huwag mong gawin ito. No? Ganon din, pag ganon isip po natin ay ganito, ang ating turo sa ating mga anak ay magiging ganon din.
0: Mm-mm.
1: Kasi sometimes our children feel na pagka okay sila, then siguro magbe-bless si Lord pag okay sila. And I understand. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. You know, but the faithfulness of God is not only in the good times.
0: Mm-mm.
1: In fact, most especially seen in the bad times.
0: Mm-mm.
1: Pag pumalpak right. tayo, ang biyaya niya ay mas higit. Ano sabi, when we need grace, He gives us even greater grace. No, nabibigay ng Panginoon sa atin. So, intindihin po natin yung concept na yon.
0: Eh, kasi nga, yun nga eh, yung paniniwala ni, ng ano, ng mga panahon na to eh, di ba? If things are, na si Lord talaga ang gusto, lahat ay maging masaya tayo, oh, which is not true.
1: Not true.
0: Not true. Kala po natin kapag merong trouble sa ating family, kapag napapariwara yung ating mga anak, parusa yun sa atin ni Lord, or ano, you know, negative agad ang tinitingnan natin. But you're right, God is present nga even in dun sa pangit na mga pangyayari, much more pa nga kasi nga yung biyaya po niya talaga ay nandoon para tulungan po tayo. Sabi ni Ate Luz Aguilar, nice topic, so encouraging listening from Katanduanes po ito. Thank you po. God bless you po. Sabi ni Ate Marivic Dechoso, ang ganda ng topic. Wake up call sa mga parents like me. Same po. Same po with me. It is a not really a wake up call but a reminder sa akin po ito personally. And then the last one, Dad.
1: Last line po is ulit, kids obey the first time, every time. Anong sabi ng Bible doon?
0: Learning obedience is a process
1: yun.
0: For us and our kids.
1: Yes.
0: Quickly obeying God out of love and talking about the blessing of that is our best way to teach our kids to do the same. Ikaw nga, Dad, ang magbasa ng mga verses
1: na yan. Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, eto yung key doon eh, bring them up in the training and instruction of the Lord.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin kung minsan may pinapagawa ang Panginoon sa atin, minsan din natin makita yung sense. No? O parang bakit, ba't ganito? Pero the more we obey God, the more we trust God, the more mas lumilinaw sa atin na pagkakatiwalaan natin. Diba? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, ang pagsunod po natin sa Panginoon is based on the process.
0: Mm-hmm.
1: No? The more you follow, the more you obey, the more you begin to learn na dependable pala ang Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Na pwede mo pala siyang pagkatiwalaan. No? And sa ating mga anak, yes, we want our children to obey. But take time to explain why.
0: Yes.
1: Bakit?
0: And walang masama pag nagtanong sila.
1: Oo, anong wisdom nito?
0: Uh-uh.
1: Bakit ganito? And even in yourself, you have to say that, okay, anak, ako nga eh. Di ba? Mm-hmm. Anak, ako nga, ganito yung inisip ko. Anak, ganito yung inisip ko.
0: Mm-hmm.
1: You know? And pag na, ang sabi doon, modeling obedience. When our children see that we model obedience, minomodel natin obedience, then they'll say na parang, ah, okay. You know, I remember my own father and mother, di ba? They walked in obedience with God. Not perfect, pero I saw kung paano silang mabuhay. And so, all of those things. And when I was a child, a lot of things didn't make sense, no?
0: Mm-hmm.
1: For example, sabi ng daddy ko, anak, yun bang si Marisa ay gusto mo? Sabi ko, opo, dad. Ah, and throughout my life, even lalo mami ko, always, naipag-pray mo na ba yan? Ano sabi ng Panginoon dyan? No? Ano sabi ng Panginoon dyan? And you know, as a young child, teenager, sabi ng Panginoon, eh, parang wala man ako nakikitang mali.
0: Mm-mm.
1: Diba? But every time, as a child, ano sabi ng Panginoon? And then I look at their life and how they are, and I see that's how they followed.
0: Mm.
1: Now, what did the Lord say? What did the Lord say? What did the... Kung minsan yung decision nila, I don't like, and did not agree at that time, then looking back, I was like, that was the right decision to make.
0: Mm.
1: So, when it came time for me as a young man to start making right choices, nakikita ko eh na, you know, and though I wasn't perfect, I understood na tama yung ginawa nila. And I can do the same thing. I will, you know, I'll follow the same way.
0: Mm-hmm.
1: It was modeled for us.
0: Wow, grabe. Sobrang dami pong naming learnings for today. I hope po, maraming po salamat din po sa mga sumama po sa aming discussion this morning. I pray na naging blessing po ang aming topic for today. So ngayon, talagang kailangan po natin ng prayers bilang mga magulang, no? So Pastor James, go ahead and pray for our listeners.
1: Yes po, manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, kami po ay natutuwa at nagagalak. Nakasama namin ikaw ngayong umaga na... May bad weather incoming, classes are suspended, at kung ano-ano pa. Lord, we understand and we are reminded that you are in control of everything. Ngayong umaga, Lord, we pray for the parents, Lord, na nakikinig. Some of them, Lord, are listening, Lord, with a heavy heart. Meron siyang pinagdaraanan, Panginoon, na hindi maganda, pangit, Lord, sa kanilang pamilya. Give them wisdom, Lord, sa kanila pong pamumuhay. Give them wisdom na... sa paggabay sa kanilang mga anak, Lord. Help them, Lord, to have a heart na sumusunod sa iyo so that our children will also have a heart to follow you kasi nakita po nila na iminomodel namin to bilang mga magulang. Ngayong umaga, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Salamat po, Ama. Napakabuti mo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
0: Amen. Maraming salamat po mga kagapay for joining us today ngayong September 8, 2026. Ngayong umaga nagpapaalam sa inyo, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, a 9 ng Setyembre, Daniel chapter 1-3.
2: Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga diyos. Iniutos ng hari kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak, araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar. Shadrach naman si Hananias. Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Pakiusap niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat." Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkaing galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa 1 taon ng paghahari ni Ciro. Noong 2 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, encantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Nanaginip ako, at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko, "Mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin." Sinabi ng hari sa mga astrologo, "Ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip. Saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip." Muli silang sumagot, "Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin." Sinabi naman ng hari, "Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ng aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin. sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang may papaliwanag nga ninyo yon. Sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang iniuutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari, kaya ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Arioch, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman sa kanya ni Arioch ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan

ang aking kahilingan, panaginip ng hari, sa aming ipinaalam. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Arioch, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip." Dali-daling iniharap ni Arioch si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip." Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, "Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?" Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, encantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito, mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito

0: magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan ito. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan nito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, "Tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito." Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya ay makapanatili sa palasyo ng hari. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayun niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, "Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon." Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento, at sinumang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto." Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy. Kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng mga Diyos." Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos nina Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sinuman mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po si Abcdi Ferrer Tabua.

Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi laging madaling tanggapin. At ito ang mga babala ng Diyos. Kasi aminin natin, kapag may warning, minsan ang una nating reaksyon ay baka wala naman mangyari or okay lang yan. Pero minsan kailangan pang mangyari ang problema bago natin masabi na sana nakinig ako. So kaagapay, samahan niyo ako magbasa mula sa Exodus 9 verses 18 to 19. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Sa kwento ng ikapitong salot sa Egypt, makikita natin na nagbabala ang Diyos bago dumating ang granizo. Napakahalaga nito dahil ang warning ng Diyos ay hindi laging tanda ng judgment lamang. Minsan ang warning niya ay invitation for us to listen, for us to obey, and find refuge. So balikan natin ang kwento, kaagapay. Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim pa rin ng opresyon ng Egypt. Paulit-ulit nang nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot, pero patuloy pa rin matigas ang puso ni Pharaoh. At dumating ang ikapitong salot, ang matinding granizo or hailstone. Pero bago ito dumating, sinabi muna ng Diyos kay Moses kung ano ang mangyayari. Hindi niya itinago at hinayaang biglang dumating ang disaster ng walang anumang warning. Sinabi niya kung kailan ito mangyayari at kung gaano ito kalala. At pagkatapos, sinabi niya kung ano ang kailangang gawin. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop. Andun yung warning na may kaakibat na instruction. May sinabi ang Diyos tungkol sa paparating na danger, pero nagbigay rin siya ng paraan para makaligtas. At ganun din sa atin, kaagapay, kapag nagbabala ang Diyos, makinig tayo. Pero warnings are not always meant to scare us. May mga bagay tayong hindi natin gusto marinig. Pero may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para i-correct tayo. Minsan may verse na parang directly speaking to our situation. And minsan may preaching na tumatama sa isang area ng buhay natin. O kaya naman minsan may taong ginagamit ang Diyos para i-remind tayo. At minsan may conviction sa puso natin. At ang natural na reaction natin parang hindi naman para sa akin yan. Or worse, ang judgmental naman. Pero what if God is not trying to condemn us? What if He is trying to protect us? Kasi ang mapagmahal na Diyos ay hindi lamang tayo winawarn para makita tayo nagsasuffer. Nagbibigay siya ng babala because He knows where the wrong path leads. Parang isang magulang na nagsasabi sa anak na, "Anak, huwag kang lalapit dyan, delikado yan." Hindi dahil gusto niyang takutin yung anak niya, kundi dahil mahal niya ito. Isa sa mga pinakamalaking lesson sa story ng Pharaoh ay hindi lang tungkol sa granizo or hailstones. Ito ay tungkol sa panganib kapag meron kang matigas na puso. Yung paulit-ulit na nagbigay ng warning ang Diyos, tapos paulit-ulit din nakita ni Pharaoh yung kapangyarihan ng Diyos, pero paulit-ulit niyang pinatigas ang kanyang puso. And that is something we should take seriously. Kasi minsan, nagsisimula ito sa maliit na disobedience. May alam kang mali pero ginagawa mo pa rin, or meron kailangan kang ayusin pero lagi mong ipinagpapaliban. O kaya naman, may kailangan kang i-let go pero ayaw mo. O kaya naman may relationship kang alam mong unhealthy, alam mong toxic, pero pinipilit mo pa rin. O kaya may responsibility kang dapat tuparin, pero lagi mong sinasabi, ay mamaya na, ay later na. And little by little, kapag palagi nating ini-ignore ang conviction ng Diyos, nasasanay ang puso natin na hindi makinig.
At minsan gusto nating hintayin muna yung consequence ng ginagawa natin bago tayo sumunod. Kaya kaagapay, tanungin natin ang ating mga sarili. Lord, is there something you have been warning me about? Maybe yung attitude natin, yung pride sa puso natin, or yung unforgiveness, maling relationship, maling priorities, at baka may matagal ng bagay na isinasantabi na pinapalit go na ng Panginoon sa'yo. Kaagapay, hindi kailangan na may malaking disaster muna bago tayo makinig. Huwag nating hintayin ang hailstorm bago tayo sumunod. Kapag nire-remind tayo or wina-warningan tayo ng Diyos, listen, pause, pray, and obey. Baka may bagay na gusto niyang ilayo sa'yo, direction na gusto niyang baguhin mo, or kaya naman desisyon na kailangan mong pag-isipan muli. At baka ang simpleng conviction na nararamdaman mo ngayon ay paraan ng Diyos para sabihin na anak, makinig ka. May mas mabuti akong daan para sa'yo. Kaya huwag nating hintayin ang granizo or hailstorm bago tayo matutong makinig. Kapag ang Diyos ang nagbabala, hindi niya tayo tinatakot. Inaanyayahan niya tayong makinig, sumunod, at manatili sa kanyang kanlungan.

Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin dito sa unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcidi Ferrer Tabua at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang. Ano ba tayo ngayon? Winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. Ayan. Alam nyo talaga, kailangan meron tayo laging focus sa Panginoon. Maari ang ating Wednesday ay, sabi nga natin, winnable na, di ba? Maaring wonderful, maaring nagwa-wonder tayo, bakit? O maaring nawawala tayo sa hulog at nawawala tayo sa lugar. Pero dapat ano ba, Daddy, ang ating pong Wednesday?
3: Eh, basta itong wow, hallelujah!
4: Ayun, wow, hallelujah. Totoo yun, mga kaagapay. Dapat wow, hallelujah. Pag nakita ko po, nakita niyo po yung nangyari sa Nepal, mga kaagapay, grabe, no? Eh, hindi ako, talagang napapaiyak ako noon. Kasi po, before, may mga gawain kami sa Nepal. Nakadalaw din po kami sa Nepal. At kita po namin, nakikita po namin yon. Kaya, ang protection lang talaga ng Panginoon. Tapos, pag tumingin ka rin sa ibang bansa, andun din. Tapos may wildfire pa sa Indonesia. Tapos halos every week may nangyayari sa mundo.
3: So, confusion na nga, anak, ang nangyayari.
4: Totoo. Kaya ano yung magpapatatag sa atin kundi yung katotohanan ng Panginoon, katotohanan ng Diyos at pangako niya. So dapat marunong tayong tumingin doon. In spite of everything, we can always still look at the positive na God is in control.
3: Amen.
4: Yun po yun. Kaya, iyak ako ng iyak, Dad, nang napanood ko sa Nepal, paulit-ulit.
3: Talagang
4: grabe. Kaya, ang daming naapektuhan, hindi lang din naman Nepal, kagaya din ng Tibet, naapektuhan din ng China, doon din sa ibang bayan, sa Europa din, di ba, nakikita natin na binabaha. Nakakagulat, no?
3: Hindi naman sila. May isang Pilipino yatang doktor.
4: Opo. At makikita nyo, ang daming nangyayari. So, ano sa atin? Reminder sa atin. Sabi niya, let's all be ready. Focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, mga pag-apa yun. Yun ang dahilan bakit may Far East Broadcasting Company. Bakit may mga programs dito? Bakit? Because we encourage our listeners, mga kaagapay, to continue focusing our eyes on Him. Ano man ang sitwasyong nangyayari, no? So, dalangin natin, di ba, kung kayo nagtatanong, saan ba? Kung kayo pa yung nakikinig ngayon, gamit nga po yung inyong Transistor Radio at PM Radio, nakukuha niyo po yung program natin mula yun sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at hawak nyo rin po ay Transistor Radio tsaka PM Radio, eh, nakukuha nyo po yung ating program. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sabi nga, kung ang gamit nyo po ay Facebook live stream, wala pa rin hanggang hulo, kung maganda inyong internet connection, maganda rin po yung inyong reception. At tama po kayo, tiles po kami, picture, kasi ayun yun, nagre-remain kaming young ng daddy ko. Yun, at saka, mas sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So sa ating mga kaagapay, kahit all over the world, ay let us all pray for one another and encourage one another. Kasi hindi natin alam what's gonna happen next, di ba? But focusing our eyes on Him. So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng isang ganap na ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang natin matatagpuan. Kung kaya't wow, amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin 8 ways to support literacy skills development kasi nga po kahapon, International Literacy Day, established ng UNESCO at nagsimula noong September 8, 1967. So nearly 60 years na, di ba? Na yun nga, ang layunin ay ipaalala sa public at sa world leaders yung kahalagahan ng literacy bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So sa article na pinag-usapan natin this week, malino po na napakahalaga ang reading o pagbabasa sa ating mga anak. Noong Lunes, pinag-usapan natin na dapat ay makukuha natin ang interest ng mga bata bago natin basahan sila, di ba? Gamitin din ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita o vocabulary sa ating pagbabasa sa kanila. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy na sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang all over the world, no? Sa nilang mga reading time sa mga anak nung maliliit pang mga ito. At nabanggit din natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng sticky notes dito upang ma-mention sa reading time na ito yung favorite books nila. Merong sense of ownership para po sa mga bata. So ano naman, dagdag natin. Number 5, establish read aloud routines. O yan. Ang mga young children ay nag-thrive sa consistency at predictable routines. So kaya mahalaga na ma-establish ng yung regular na oras sa pagbabasa. Ang recommendation, mag-schedule daw po ng read aloud twice a day. So ang pag-establish ng consistent read aloud routines ay isang powerful way para mapabilis ang language development. So ang mga key benefits ng read aloud routine, sabi, it builds vocabulary, nabanggit na natin. So ang pakikinig sa mga books na expose sa mga learners sa isang mayaman, rich, complete words at sentence structures na hindi karaniwang ginagamit sa everyday na pagsasalita. It also improves comprehension. Yung kapag decoding at pronunciation ay naalis bilang hadlang, ang mga listeners ay maaaring mag-concentrate ng lubos sa kahulugan na nag-i-improve ng kanilang ability na maunawaan ang material higit sa kanilang independent reading level. Also, ito rin, ang read aloud, sabi, it models fluent reading. Ang pakikinig sa isang fluent reader ang nagdadala ng buhay sa binabasa. Nagde-demonstrate ng proper pace, expression, punctuation, pauses, at saka pitch o yung tono ng boses. It also, sabi, reading aloud strengthens emotional bonds. Totoo yan. So ang shared reading, lumilikha ng isang predictable at comforting space na nagre-reduce ng stress as nagbe-build up ng strong social-emotional connection sa pagitan ng reader at ng listener. At syempre, ang read aloud create habit and expectation. So ang predictable routine ay nagbabago ng reading sa isang malalim na daily expectation. Yan. Tulad halimbawa, pagsisipilyo, bedtime preparation, nagiging part yun ng kanilang routine. So that's one. So read aloud. Tapos ito rin, maganda rin yung sunod, number 6. Read in small groups. Upang mas maging mabisa ang literacy mula sa mga read aloud experiences, siguraduhin daw na maglaan ng panahon na magbasa sa mga bata sa small groups. So ang research nagpapahayag na ang mga bata na nakikinig sa story sa isang small group setting ay nagde-develop ng stronger comprehension skills, nagtatanong at sumasagot ng mas madalas, at nagko-comment sa kanilang binabasa. So ang small group reading ay nakakatulong sa mga bata na mabilis matuto sa pagbibigay ng targeted lessons, personal attention at mas maraming chances na mag-practice ng mas malakas. So ano yung mga key benefits ng small reading? Siyempre, personalized instructions. So ang mga teachers maaaring mag-match ng books at lessons ayon sa specific skill level at pangangailangan ng bawat bata. Ano pa? More participation. Ang isang tahimik at mahiyaing bata, mas safe na makapagsalita, magtanong at mag-share ng idea sa isang mas maliit na grupo. Siyempre, may real-time feedback. Ang mga teachers ay mas nakikinig ng maigi, nakukuha ang mga mistakes kaagad, at nagagabayan ng mga bata upang ma-decode ang words at mag-build ng vocabulary. Meron ding better comprehension. Ang group discussion ay tumutulong sa bata na mag-analyze ng kwento, maunawaan ang main ideas, at pag-usapan ng kanilang nabasa. At syempre, it also increased confidence. Ang success sa supportive group ang nagpapababa ng anxiety at nagpapatatag ng isang lifelong love for reading. So napakahalaga po talaga ng read aloud routines, ano? Kaya nga habang maliliit pa yung mga bata, gawing rutina sa pamilya ang may read aloud. Maging ito ay nakasked sa araw o kahit bago matulog, bedtime stories. Ang mga panahong ito ay nag-iwan ng isang masaya at magandang karanasan sa puso ng mga bata na dadalhin nila sa kanilang paglaki. O ang tanong, ginagawa ba natin ang reading time sa ating tahanan? O hinahayaan lang natin sila sa gadgets? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen, anak. Ganda uli yung sinabi mo. Ang ating pong pag-aaralan sa ngayon ay immortality, ang pagiging immortal. Tayong mga walang hanggan, walang katapusan, ang ating existence, ang ating paglahi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What are we to expect as heavenly immortals? Better things are waiting for us in eternity. Mas mabuting bagay ang naghihintay sa atin sa walang hanggan. Sa Hebreo 10:24, magiging concerned tayo sa isa't isa. I-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Elijah carried by whirlwind into heaven. Si Elijah dinagit ng buhawi patungong langit. Sa pangalawang hari 2:11, habang naglalakad, nagpapatuloy sila sa pag-uusap, tapos pinaghiwalay sila na karwaheng nag-aapoy na hinihilan ng mga kabayong nag-aapoy din at dinala ng buhawi si Elijah pakyat sa langit. Wow, amen. Free gift of God is eternal life. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang tumatangging tumulong, pero dadalhin sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid kay Jesus. Romans 6:23, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan, pero libreng ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, that is why for sure God is mine forever. Akin ang Diyos sa walang hanggan. Psalm 73:26, ang katawan ko at isip ko pawang nanghihina, pero ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Sapat na siya sa akin forever. Hold tightly to eternal life. Hawakang mahigpit ang buhay na walang hanggan. Sa 1 Timoteo 6:12, ipaglaban mong mabuti ang faith mo para makuha mo ang buhay na walang hanggan. Tinawag ng Diyos na buhay yan. Nung di dinikler mo sa harapan ng maraming mga tao tungkol sa faith mo kay Jesus Christ. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe si Timothy kay Lord at lalong grabe naman si Lord kay Timothy. Sa kanyang pag-ibig ng sobrang tunay na tunay, Jesus gives us eternal life. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga mortals tayo kay Adan, ginawang immortals tayo kay Jesus Christ. John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Never silang mamamatay. Walang makaaagaw sa akin sa mga ito. Jesus is the resurrection and the life. Jesus ang pagkabuhay na mag-uli. John 11:25-26, ako ang muling pagkabuhay at buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. Kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na?
4: Opo, Ama. Nung nilikha tayo ni Lord, nung nilikha si Adan at saka si Eva, immortal sila. Kaya lang, nung kasalanan ang pumasok, naging mortal. Pero, alam ng Diyos na kung, kasi diba, nabalo tayo ng flesh eh, yun yung naging mortal, diba po? Pero the real us, yung breath, yung hininga niya sa atin,

0: For God so loved the world that
1: Amen.
0: he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. Everlasting
1: Amen.
0: life, meaning meron tayong relationship sa Panginoon, kasama natin siya, malapit na yan mga kaagapay, whether muling babalik ang Panginoon, malapit na, or sa ating mga seniors, malapit na rin tayong tawagin, di ba? So, ang anong mas maganda, laging maging handa.
1: Amen.
0: Yun, laging maging handa. Kasi nga sa 2 Peter, yan, favorite verse ko din yan, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Pero kung babasahin mo yun, may mga sunod-sunod na instruction yun, ha? Na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganyan. So, ang bottom line po natin sa Panginoon, obedience. Susunod tayo. Pag tinanggap natin ang kaligtasang ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, sabi nga niya, we are already justified by faith. Pero, sinasanctify niya tayo, ginagawa niya tayo, binabago niya tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, binabago
1: Amen.
0: niya tayong maging Christ-like, maging kawangis ni Kristo, at continuous process yan. Yung kagaya nga po nung kanta, little by little in every way, little by little in every day, He is changing us to the likeness of our Savior. Kaya nga po mga kaagapay, dapat patuloy yan, ang patuloy na paggawa. God is not finished with us yet. And that goes as well
1: Yes.
0: to other people na minsan alam mo yung nawawala na tayo ng pag-asa, no? Let us continue to pray for them until such time that they will come to the Lord. Sabi nga po dun sa Acts 16, di ba? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. So claim natin yan. So pray na po tayo. Lord, marami
1: Amen.
0: pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na kung titingnan namin, we are indeed immortal beings when you created us. Pero dahil sa kasalanan, death became the result of it. Pero because of your love, gusto mo kami ibalik sa isang tunay na kaugnayan sa iyo. You sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross, pay the penalty of our sins, so that we can go back, we can come back to our relationship with you. Marami pong salamat doon, Panginoon. And now, choice namin, Lord, is that to obey you, resolve namin sa aming puso to follow you every day. Yun po yung aming dalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Si Michael Donna, Sergio Paulite, Clarita Alarcon, Cornelius Balute, Leonora Venancio, Emmy Alipio, Ampi Olores, Gianna Guevara, Marie Teresa Castro, at ganoon din po si Tita Lita at si Tita Angelita, salamat. Salamat po, Panginoon, talaga. Napakalaking encouragement po yan sa amin, lalo na po sa akin na everyday, meron po siyang word of encouragement na lalong nagpapatatag at nagpapalakas. Maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, sa mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit na today is their special day, we declare blessings upon them as well. Hindi man po namin sila nakasama sa listahan, pero kagaya ng lagi namin sinasabi, nakalista po sila sa iyong puso and you know them by name. So Lord, maraming maraming pong salamat at ang dalangin namin, continue to protect your people wherever they may be, maging dito man po yan sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, as you promised in your word. So Lord, be with us as we go through the day at pangunahan mo po kami. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. At kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are now the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen, amen,
0: Amen,
1: amen. Kung
0: amen.
1: kaya't alam namin, hindi niya kami lalabasan.
0: Amen po. Totoo
1: Amen.
0: yun, di ba? Totoo po yun. Hindi tayo lalampasan ng

0: Panginoon. Nakakatuwa yung promise ni Lord. At totoo yung sinasabi ni Daddy. Sa millennial reign ng Panginoon, kasama tayo magre-reign with Him. So, ang dalangin natin sa Panginoon, aba, saan kaya ako ilalagay ni Lord?
1: Yan yung lokohan. Mahala na siya.
0: Saan siya kaya? Saan kaya ako ilalagay yung assign ni Lord? Diba? Sabi nga, yun yung mga magagandang tanong natin sa Panginoon. So, saan man tayo ilagay ni Lord? We will continue. Pero maganda yung promise ni Lord, ha? We will reign with Him while He was easy. While He reigns doon sa Jerusalem, diba? And all the people will know, all the world will know, and all the kingdom will know na He is
1: ang
0: truly...
1: Jerusalem, anak, ang magiging capital ng...
0: Yes, yes, Dad. I know. Siya po yun. Siya po yun. At yun ang makikita natin. So, mga kagapay, that's a choice we have to make. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Choose Christ always. Ito po si Beth Flores. Lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, at si Kuya Benji Busura, at ang ating pong buong gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalaid po kayo ng Panginoon, todo-todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murphys, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawala kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
5: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
4: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
5: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
7: Ito ang hardin ng panalangin.

Midweek kaagapay, kamusta na po kayo? Panalangin po namin na sa maayos po kayong kalagayan, nariyan po ang kapayapaan sa inyong puso at may kalakasang physical po at ang pag-iingat po ng Diyos para po sa lahat, lalo na yung mga nasa biyahe po ngayon. Nandito po kami upang samahan po kayo at ma-encourage po sa panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po ay relax lang, bitawan niyo po ang mga kabigatang dala-dala. Okay? At samahan niyo na po ako sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po Lord at salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Marami na namang kailangang isipin, pagpasyahan at gawin. Dalangin po namin, Panginoon, na maging tama ang simula na sa araw na ito, amin pong pauubaya sa inyo ang lahat ng mga gampanin. Bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan ng inyong talino. Alamin at gawin ang inyong kalooban. Nawa, O Diyos, ang inyong pagpapala di lamang namin tanggapin kay Kristo Jesus, kundi dumaloy din po sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, aming pamilya, aming kapwa, mga kapatiran, maging sa Panginoon. Salamat at pagpalain niyo po ngayon, O Diyos, maging ang mga panalangin at pagbubulay-bulay namin ang inyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook, YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon sa inyo at siyempre higit sa lahat yung inyo pong paglago sa inyo pong buhay espiritual. Tayo po ay darako na sa ating devotion ngayong umaga na matutunghayan po sa bagong tipan. The New Testament, unang Timoteo 4:12. 1 Timothy chapter 4 and verse 12. Nasusulat po rito, mga kaagapay, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, ito po ay sa sulat po ng Panginoon mula po kay Apostol Pablo na pinaabot po niya kay Timothy. Si Apostol Pablo po ay tumatayong mentor ni Timothy. At dito po si Timothy po ay isang pastor at siya po ay bata pa, mga late 20s or early
30s po ang kanyang edad. Na papansin po rito, ang sabi, let no one despise you for your youth. Okay? At iisipin po natin bilang isang pastor na isang batang pastor, ang kanyang gampanin sa gawain ng Panginoon, isa po siyang leader. Ano po? Mahalaga po na maging effective po tayo sa leadership at ang kailangan po doon ay tanggap ikaw at nandyan ang paggalang na ang bungay pakikinig at pagsunod sa iyong leadership. Pero sa konteksto po ni Timothy bilang isang batang pastor, mukhang may problema po siya doon po sa discharge of leadership dahil siya po ay bata pa, no? Compared siguro sa napakaraming kasamahan sa church. Ito po yung tinatawag po nating common problem. Nung panahong yon, syempre ang kultura nila sinasabi, ito po ay Greco-Roman kasama pa, syempre yung Jewish culture. Na napakahalaga lalo na kung ikaw ay may tungkulin bilang isang leader. Mahalaga po yung edad, no? Yung age, at mahalaga din po yung experience. Okay? Kasama na po yun yung husay mo na meron ka't ginagamit mo sa trabaho, sa gampanin mo. Na tuloy, marami ang kultura noon ay pag ikay bata pa, okay? At ang sinasabi rin eh, konti lang ang karanasan mo kumpara sa mas may edad sa iyo at maaring hindi pa nahubog dala ang husay mo sa trabaho, ang tingin nila ay hindi mataas, mas mababa sa kanila. So, hindi nila binibigay basta na lang yung suporta. But, you know, sa ating sitwasyon ngayon, iniisip-isip natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Napakahalaga ng devotion ito kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo, let no one look down or despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. So makikita po niyo ang ginawa ni Apostol Pablo, bagamat yun ang kultura na tinitingnan ang halaga mo sa edad, sa karanasan o husay, he shifted it, no, to character and spiritual maturity. Ano pa? Alam po niyo, napaka-significant nitong ating devotion, lalo na sa ating pamilya, maari lalo na sa ating bansa. Kasi talagang obvious na obvious, marami na po tayo nakikita. Eh, opo, may edad na. Okay? Aral pa. At marami raw karanasan. Pero hindi ho maganda. No? Hindi po karapat-dapat bigyan ng paggalang at respeto dahil may problema po sa pagkatao, sa character po niya, sa maturity po niya. Instead na makatulong sa pinamumunuan, ay nako, hindi po nagiging pagpapala. Kaya napakaganda, no, na ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, set the believers an example. Ito po, ang pundasyon po ng tinatawag na the right character or maturity for the young people, the youth, the young leaders per se, ay isang relationship, a saving relationship with Jesus. Kasi sabi rito, believers, ito po yung mga Christians. Ano po? Yung tunay na pagbabago, tagumpay sa buhay, galing ho lahat ito sa Diyos. Okay, so ito pong si Timothy, isa po siyang believer, isang Christian. Okay? So sa lahat ng mga tagapakinig, kung magkakaroon ng pag-asa at ika nga eh, magandang paglago po sa ating buhay Kristiyano, abay, kailangan personal tayong may relasyon kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano po? Tingnan niyo po yung mga aspeto. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Okay, maging halimbawa ka. Una,
speech, pananalita. Bagamat bata ka, okay lang yun. Matuto ka na when it comes to speaking ay malinaw. Hindi lang malinaw, kundi merong honesty. You know, the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano po? Kaya anong ilalagay mo sa puso at isipan mo? Siyempre, ang tama, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang mga pananalita mo ay maka-Diyos. Hindi lamang speech, in conduct. Ito talaga yung pamumuhay mo, yung ugali mo, nakikita. Kung magiging kagalang-galang, dapat yung ugali mo ay sumusunod, sumasang-ayon sa salita ng Panginoong Diyos, maka-Diyos na buhay. Ano po? Yan nga ang problema, di ba? Kung sino pa yung may edad, sino pa yung may karanasan, at supposedly mahusay, nako, may problema. Ang buhay ang layo sa tama at talagang hindi maka-Diyos. Ang sabi rin po rito, in love, pag-ibig. Napakahalaga po nito kasi tayo hindi lamang nakikitungo sa Panginoon, ating sinasamba at pinaglilingkuran, kundi sa bahay na lang, sa mag-asawa, mag-ina't mag-ama. We have to talk to people, relate to people, and deal with them. Paano ka ba makitungo? Ang iba talagang masama loob, magagalitin, talagang palaway. Pero dito, in love, and this is agape love. Ang daming problema, mahirap pakisamahan, pero yung agape love, I love you in spite of, unconditional yon. Ano pa po ang nakikita natin dito? Ang sabi rin, in faith. Sa buhay, hindi mo kayang harapin na mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Kaya dapat malakas ang loob mo, pero ang kampiyansa mo, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Kaya nga, okay, bata ka pa, o konti lang experience mo, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sa bawat araw, tiwala ka sa Diyos. Lalo na if you're under pressure, under crisis, kumuha ka ng talino, ng lakas sa Diyos, tiwala ka sa Kanya. Okay? At hindi lamang po yun. Ang sabi rin dito, in purity. Ito po ay talagang you have to have a moral character. You choose to do what is right, not what is wrong. Sa lahat ng gampanin mo, maging dito, sexual purity, ito yung maka-Diyos na patotoo. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kanya pong mini-mentor. Kaya mga kaagapay, titingnan natin, how does this apply to our setup now? Tayo, with our families, with our children, with the youth of the land, in this nation, unang panawagan ko sa kabataan, it is a challenge for you. Huwag kayong maduduwag, panghihinaan ng loob. Prove them wrong, okay? We don't demand, but earn their respect. Develop your character and grow in the Lord Jesus. Tayo namang mga magulang, matatanda, makikita po nyo, kesa sa maging negative kayo, ay instrumento tayo ng Diyos, not only to pray, but to train our children in the fear of the Lord. Palakihin sila sa Panginoon. The ups and downs, be there and help them develop this. At alam po nyo, kailangan talagang bigyan po ng spasyo, ng space ang ating mga anak to live for God, to know God, and grow to become leaders. Kaya, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Let us train our children, no? Sa mentoring ni Paul, katulad niya. Okay lang, bata ka, pero today is the right day, the right time for you to grow as a believer in Jesus, in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Patuloy niyo po ito, Panginoon, pagpalain sa buhay namin, lalo na sa kabataan. Salamat sa gabay para sa kabataan, gabay para sa mga magulang, pag-asa ito ng aming bayan. In Jesus' name we pray, amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Ating pong ipanalangin ang patuloy na ipanalangin ang ating mga anak, ang kabataan ng ating bayan. Let us pray, mga kagabay. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kaloob niyo sa amin to pray for our children, the youth of the land. Yun nga po, kani-kanina we had our devotion, O Lord. Dalangin nga po namin na kami, una sa lahat, ang mga magulang, tumatayong mga magulang, mga guro ng mga paaralan, may mga ma-impluensya sa kabataan, na suportahan sila, O Diyos. Ituro sa kanila, i-challenge sila, i-encourage sila, bagamat sila ay bata pa, to believe in Jesus. And in the name of Jesus, in the grace, by the power of God, na sila po ay mapalaki sa kanilang pananalita, gawa, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan, O Diyos, Panginoon, na ito ay mahubog sa inyo, na maitayo sa kaalaman at pagsunod sa inyong mga salita. Lord, we will not lose hope. Kayo ang pag-asa namin, maging sa buhay, maging sa aming bansa. At Panginoon, sa darating na bukas, kinabukasan ng bansang Pilipinas, sa pagtitiwala namin sa inyo, makikita namin na ang pag-

asay nasa kabataan. Lord, be gracious sa ating mga anak, sa aming mga kabataan, and grow them in your grace, in love with you, serving you with all of their heart, mind, soul, and strength for a lifetime. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo ngayon sa pagdulog sa panalangin sa mga kahilingan ng ating mga kaagapay. Panginoon, inilalapit po namin si Miraflor Dacanay. Kalakasan daw po, kagalingan para kay Katrina, proteksyon at provision sa buong pamilya. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Ronald Young na sana daw po itumaas na ang hemoglobin ng kanyang asawa, maging normal ang creatinine, maging maayos din po ang dialysis. Kahilingan po ni Dap Lewis na maging maayos din po sana ang laboratory results, kung anumang ang lalabas ito'y maagapan, mapag-aksyonan ng tama. Dalangin din po namin ang healing para po sa apo ni Agnes Lacso na si Sydney. Dalangin po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Nenette Naval para po kay Angelina Ordolino na may skin allergy. Patuloy ko rin pong inilalapit, O Diyos, ang Pastor Ellie Mendoza. Siya po inyong palakasin, patuloy pagalingin, maging ang kanyang anak na si Galilee. Patuloy kong inilalapit, maging ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayette Dupale, maging kay Ate Emmy Arsena, Charity, O Lord God Garcia, kay Sister Flor Barot, maging kay Mark Aban. Lord, kagalingan din po sa buong De Leon family na sila din po ay nagtatrangkaso na sabay-sabay. Kanila Brother Israel, Mayan, O Lord and the children. Dalangin din po namin ang inyong awat, kagalingan pa rin para po sa pamangkining Ate Lydia Cabrera, si Louie Carpio at maging ang kanyang Mrs. Pareho po silang may cancer. Maging Lord ang pag-alaga ng kanilang special child. Lord, inilalapit din po namin ang mahal na anak po ng kapatid na Heidi, si Joshua Sampang. Sa ngayon po, siya po ay hindi magandang pakiramdam with chills at stomach discomfort. In the name of Jesus, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy po namin inilalapit, Panginoon, ang mga kahilingan, kagalingan para kay Regina, Kenneth Roskilio, O Diyos, kagalingan para kay Katrina, Lord, protection and guidance and provision, kay Ruth Gatos din po, kalakasan, maging magandang resulta sa chemo. Dalangin din po namin yung kay Nanding Lopez Gabay at matagumpay na operasyon. Lord, sa kapatid ni Marites, kalusugan at pinansyal na pangangailangan, healing din po sa trauma sa kanyang ulo. Sa parents po ni Sablawan Samson at maging kay Aurora, kalakasan at mabuting kalusugan. Sa apo po ni Lorna, normal at magandang resulta ng CT scan, kagalingan at kalakasan kay Katrina, kay Heroine Laksa Vergara. Magandang result ng PET scan at biopsy at gabay sa susunod na chemo. Patuloy po naming inilalapit din po yung kay Jen Vemri Anabeso. Magandang resulta nawa na o Diyos ang sa lab, lalo na sa kanyang creatinine, hemoglobin. Maging Panginoon sa kailangan na kalakasan at gabay sa kailangang gamutan. Patuloy po naming inilalapit ang trabaho at financial po ito for NARSCAF, posisyon na inaplayan po niya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kay Evers Amparo Tamayo din po, trabaho din po para sa asawa bilang driver and provisions din po para sa kanila. Kay Hinelda Yonzon, extension po, tirahan sa UK at provision din po para sa bagong bahay.
Lord, we pray for protection and guidance for these following kapatirans. Lord, para kay Lisel Domingo, complete healing din po para sa asawa, protection, guidance, kalakasan sa buong pamilya. Para kay Marlene Rodriguez, salamat o Diyos sa ligtas na flight mula Manila at papuntang Sydney. Kay Katrina at ang kanyang pamilya, protection, guidance and provisyong pinansyal. Lord, thank you for Mira Flor Dacanay. Salamat at natanggap na ang anak niya sa Dubai ang mga dokumentong ipinadala via DHL. Maging kay Lisel Domingo o Diyos, pasalamat sa panibagong araw at gift of life. Kay Marilyn Rodriguez, Lord, sa pasasalamat din sa ligtas na paglalakbay. Patuloy ko pong inilalapit, O Diyos, ang inyong mga anak manggagawa, ang gawain sa Fairview Baptist Academy, Fairview Fundamental Baptist Church, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Ito'y among samt dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. God willing po, bukas Thursday ang ating mahal na Bishop Ruben Abante ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
0: Ang oras, impunto, alas 6:30.
8: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Magandang araw. Ngayon ay Biyernes, Anuwebe sa buwan. Ngayon ay Miyerkules, Anuwebe sa buwan ng Setyembre 2026. Ako ang inyong tagapagbalita, Jo Cabrera Alabastro.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Vice President Sara Duterte Carpio posibleng tumestigo sa impeachment trial. Impeachment court, tinalakay na ang batayang bilang ng botohan sa kahahantungan ng mga kaso ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. At sa Kalakalan NCR Wage Board, inaprubahan na ang 60 pesos na dagdag sahod.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Vice President Sara Duterte Carpio posibleng tumestigo sa impeachment trial. Article 2 o unexplained wealth ng pangalawang pangulo nakatakdang simulan. Ito at iba pang mga detalye sa ulat ni Juan Mark Balatukan.
2: Sa unang bahagi ng 23 araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, nagpahayag ng motion si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na plano ng prosecution team na iharap pa ang natitira nitong 15 testigo sa impeachment court. Ayon kay Capunan, naniniwala ang kanilang kampo na malinaw na nilang naipakita ang kaso laban sa pangalawang pangulo sa pamamagitan ng mga nauna ng ebidensya at testimony ng kanilang mga testigo. Sa halip na ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga natitirang saksi, hiniling na prosecution na iharap na lang mismo bilang testigo si Duterte Carpio. Agad naman itong tinutulan ng depensa. Ayon kay Defense Counsel Attorney Sheila Sison, kinakatawa naman ang kanyang

0: ng mga abogado ang vice presidente sa impeachment trial at hindi na kinakailangang personal itong humarap sa witness stand. Iginiit din ng depensa na kung hindi umano interesado ang pangalawang pangulo sa pagtatanggol sa kanyang sarili sa paglilitis, hindi na lang sana ito nagpadala pa ng mga abogadong kumakatawan sa kanya sa Senate Impeachment Court. Binigyan din ni Attorney Siso ng kanilang mga legal na posisyong hindi nagpapahintulot kay Duterte Carpio na tumestigo laban sa sarili nito alinsunod sa konstitusyon. Samantala, nilinaw naman ni Presiding Officer Francis Escudero na posible pa rin kusang loob na humarap at tumestigo ang Vice Presidente sa Impeachment Court. Inihalin tulad ni Escudero ang sitwasyon sa naging impeachment trial noon ni dating Chief Justice Renato Corona na voluntaryong humarap at tumestigo sa impeachment proceedings. Gayunman, pinayuhan ni Escudero ang prosecution team na ipagpatuloy muna ang pagtawag at presentasyon ng kanilang mga natitira pang testigo, bagay na sinang-ayunan ng hanay ng mga taga-usig. Kaugnay nito, ipinaliwanag din ng Senate Impeachment Court ang mga posibleng legal na proseso kung sakaling nais ng prosecution na ipatawag bilang testigo ang Vice Presidente. Matapos mag-adjourn ng korte, nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol sa isinagawa nitong press con na maaaring magkaroon ng oral arguments ang magkabilang panig upang talakayin kung may legal na batayan para isabina o ipatawag si Vice President Duterte Carpio bilang testigo. Sa naturang proseso, maaari ring magtanong ang mga senator judges sa parehong prosecution at depensa tungkol sa kani-kanilang mga legal na argumento at batayan. Ani Tonggol, bagamat magiging simple ang proseso kung voluntaryong pipiliin ng Vice Presidente na humarap at tumestigo sa impeachment court, nananatiling nakasalalay kay Vice President Duterte Carpio ang desisyon kung siya ay kusang loob na haharap sa witness stand. Samantala, naghahanda na rin ang impeachment court para sa susunod na yugto ng paglilitis sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Ito ay may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Isinumite ng prosecution ang karagdagang mga dokumento at ebidensya na kanilang gagamitin sa pagtalakay sa Article 2. Kinumpirma naman ng depensa sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa na natanggap na nila ang mga naturang dokumento. Humiling ang depensa ng 15 araw upang masusing mapag-aralan ng mga bagong dokumento at ebidensya. Ayon sa depensa, kinakailangan nila ng sapat na panahon upang maihanda ang kanilang posisyon at masuri ang mga dokumentong ihaharap ng prosecution. Pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ng depensa kaugnay ng 15 araw na panahon para sa pagsusuri ng mga dokumento. Ngunit hindi naman pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiwalay na hiling ng defense na magkaroon ng hindi bababa sa 2 linggong palugit bago formal na simulan ang pagtalakay sa Article 2. Sa halip, ilalaan ang mga susunod na araw para sa pagmamarka at pagproseso ng mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis, kabilang sa mga dokumentong iharap ng prosecution ang mahigit 1,800 ebidensya, kabilang dito ang mga bank records at insurance records. Dahil dito, idiniklara ng impeachment court na walang regular na paglilitis ngayong araw, September 9, upang mabigyan ng panahon ang magkabilang panig na simulan ang pagmamarka ng mga dokumento. Inaasahan naman magpapatuloy ang prosesong ito hanggang September 10. Formal namang itinakda ng Senate Impeachment Court ang pagsisimula ng pagdinig sa Article 2 sa Lunes, September 14. Sa naturang yugto, nakatakdang simula na ng prosecution ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya at mga testigo upang patunayan ang kanilang alegasyong kaugnay ng umani hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Samantala, wala pa rin inilalabas na listahan ng mga posibleng amicus curiae o friends of the court na maaari rin ipatawag ng Senado sa susunod na linggo. Ang mga ito ay inaasahang makikibahagi sa talakayan at legal na debate kaugnay ng bilang ng mga boto na kinakailangan upang ma-acquit o ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Patuloy namang inaabangan ang mga susunod na hakbang ng prosecution at depensa at ng impeachment court habang umuusad ang paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita. Senado, bilang impeachment court, tinalakay ang batayan sa bilang ng boto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
2: Sa wakas ay tinalakay na sa impeachment court ang maipalalagay na elephant in the room, isang idiomatic expression sa salitang Ingles na kung saan isang usaping pagkalaki-laki ay hindi pinag-uusapan samantalang nakatambad lamang ito ng ilang panahon na. Ito ang usapin ng bilang ng senator judges na kailangang bumoto ng guilty o acquitted o may sala o walang sala sa mga kasong nakalagak sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Si Senador Erwin Tulfo ang nagbukas ng usapin. Makaraang iurong na ng prosecution panel ang paghahain ng karagdagang mga testigo sa Article 1 ng kanilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang Article 1 ay ang alegasyong ginamit umano ng Vice Presidente ang mahigit 600 milyong pisong confidential funds sa kanyang tanggapan bilang vice-presidente at dating kalihim ng Department of Education sa personal o maling paraan. Ayon sa prosecution panel, hindi na nila isasalang ang iba pa nilang testigo sa kaso dahil sapat na anila ang nailatag nilang salaysay sa naturang alegasyon. Dahil dito, ani Tulfo, maaaring umigsi na ang paglilitis ng impeachment court sa 4 articles of impeachment na nakahain at mas mabilis ng kailangang bumoto ang senator judges na kasalukuyan ay 20 na lamang. Ito ay dahil kapwa nakakulong sina Senator Judge Jose Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder, samantalang nagtatago naman si Senator Judge Ronald De La Rosa at naka-medical leave naman si Senadora o Senator Judge Loren Legarda dahil sa umano'y matinding sakit nito sa baga. Ang tinig ni Senator Judge Erwin Tulfo.
3: I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution.
2: Dahil dito, pansamantalang pinatigil muna ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang paglilitis at kinausap ang mga kinatawan ng prosecution at defense panels. Makaraan ang humigit kumulang 20 minuto ng recess. Nagbaba si Escudero ng ruling na pipili na lamang ng mga kinatawang mga eksperto sa batas na bubuo sa tinatawag na amici curiae o mga kaibigan ng Senado upang magbigay ng linaw sa kanilang pag-uusapang ilan talaga ang dapat bumoto sa kasalukuyang impeachment proceedings dahil nga bawas sila ng 20 sa pisikal na pagkakausapan sa mismong Senado o plenary hall.
4: On this threshold issue, on this issue of the point raised by Senator Judge Erwin Tulfo, there are divergent views. So we will be getting the agreement of the parties as to the amici curiae we will be calling to advise the court.
2: Tinalakay din ang posibilidad na makapanood at makalahok sa impeachment proceedings sina Senador Estrada at Marcoleta kahit nakapiit sila. At sinabi ni Escuderong itinaas na ang usaping ito sa regular na sesyon ng Senado kung saan ito pag-uusapan. Magkagayunman, tinanong ni Senator Judge o Senator Judge Erwin Tulfo kung may kapangyarihan ang Senadong pagdesisyonan ng usapin dahil kasalukuyang nasa pangangasiwa o kapangyarihan ang 2 Senator Judge ng Sandigan Bayan. Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo.
3: The Sandigan Bayan will make the decision, and we cannot make the decision because they are under the custody And it was the Sandigan Bayan who placed them there, and not the Senate.
2: Subalit iginiit ni Senator Judge Pia Cayetano maaari namang manindigan ang Senadong hilingin sa Sandigan Bayang hayaan ng sumali at bumoto sina Estrada at Marcoleta sa impeachment proceedings. Bagay namang kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo.
5: I don't think we have an issue as to sino may jurisdiction talaga ho, it's the Sandigan Bayan. Pero pwede naman manindigan ng Senate to say that the Constitution says all members shall vote, so therefore, how do they vote? Sana maka-attend sila.
6: But do we have the power? Does the impeachment court, does it have the power to invite the our two colleagues who are in custody right now?
4: Again, the decision of the presiding officer at that time when it was brought up is that it is not for the impeachment court to decide, but for the Senate as a legislative body.
2: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Trough ng Tropical Depression, Crovan ang nakakaapekto sa Northern Luzon. Ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay may paminsan-minsang pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot sa trough ng Tropical Depression Crovan. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Aklan at Antique ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.6 degrees Celsius hanggang 28.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:45 ng umaga at lulubog ng 6:02 ng gabi.
7: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: NCR Wage Board inaprubahan ang 60 pesos na dagdag sahod. Ito at iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Pinagtibay ng Wage Board sa National Capital Region o NCR ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila bilang unang tranche ng 85 pesos wage increase sa ilalim ng Wage Order Number 27. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE NCR, kailangan muna itong aprubahan ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ipatupad at posibleng maging epektibo sa Setyembre 26 o 27. Ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang ipatupad sa Enero 2027 para mabuo ang kabuang 85 pesos na wage increase. Paglilinaw ni Labor Secretary Francis Tolentino, hindi pagsasamahin ang dalawang dagdag sahod dahil ang 60 pesos ay bahagi ng 85 pesos increase na hinihintay pa ang implementasyon. Sa iba pang balita, bumagsak sa bagong record low na 62 pesos at 69 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Mas mababa ito sa dating record low na 62 pesos at 59 centavos noong Setyembre a 4, habang unang lumampas sa 62 pesos kada dolyar ang piso noong Agosto 28. Nagbabala naman ng mga analyst na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ang mahinang piso kasabay ng mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bagamat mas maraming piso ang maaaring matanggap ng mga pamilya may overseas Filipino worker o OFW kada dolyar na ipinapadala. Samantala, nasa 45 pesos at 14 centavos ang opisyal na palitan ng piso sa Canadian dollar batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, habang 49 pesos at 30 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 63 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtakda sa 5 taong termino ng mga barangay officials.

0: Man mula tatlo tungo sa dalawang magkasunod na termino ang maaaring pagsilbihan ng mga barangay official habang mananatili sa isang termino ang mga SK official. Hindi pa batas ang panukala at kailangan pa itong dumaan sa Senado bago tuluyang maging batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bababa sa 4.63 million ang target beneficiaries ng assistance to individuals in crisis situations o AICS sa 2027 mula sa 8.7 million ngayong taon. Ito ay dahil sa mahigit na 30 billion pesos na bawas sa proposed budget nito. Sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program, 33.3 bilyong piso ang inilaan sa AICS kumpara sa 63.9 billion pesos ngayong taon. Hiling ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Kongreso na maibalik sana ang 30 billion pesos na bawas dahil demand-driven ang programa at kailangang makatugon sa mga nangangailangan. Nananatili naman sa 3.5 million na households ang target beneficiaries ng 4Ps kahit nabawasan ng 13.8 million o billion pesos ang proposed budget nito. Humingi rin ang DSWD ng dagdag na 6.8 billion pesos para sa social pension ng indigent senior citizens at 1 billion pesos para sa sustainable livelihood program. Sa kabuuan, 241.2 billion pesos ang proposed 2027 budget para sa DSWD at attached agencies. Ito ay mas mababa sa 262.9 billion pesos ngayong taon. Samantala, sa ibang balita, tutol pa rin si Gatchalian sa pagpapababa ng minimum age of criminal liability.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Polling paraphernalia para sa BARM elections kumpleto nang naipadala ng Commission on Elections. Ito at iba pang balita mula sa lalawigan sa ulat ni Shekaina Abalon.
2: Nakumpleto na ng Commission on Elections ang paghahatid ng lahat ng election paraphernalia para sa unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dapat may pamahagi ang mga kagamitan sa mga guro pagsapit ng Setyembre a 11 bago ang final testing at sealing sa Setyembre a 12. Tiniyak din ng COMELEC na walang militarisasyon sa rehiyon. Kaugnay nito, mahigit 600 karagdagang tauhan ng Police Regional Office 12 ang ipinadala para sa seguridad ng unang parliamentary election sa BARM sa Setyembre a 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may 200 pang tauhan na naka-standby bilang Special Electoral Boards. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang halos 1.9 billion pesos na flood control project sa Davao na pawang na-award sa iisang contractor na Genesis 88 Construction. Ayon sa NBI, may mga proyektong nagsimula noong 2024 na hindi pa tapos. Sinusuri pa kung may irregularidad sa pag-award at implementasyon ng mga proyekto. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Maaaring makakuha ng Olympic qualification si Alex Iala sa 2028 Los Angeles Games kapag nagkampiyon siya sa women's singles ng Asian Games ngayong buwan sa Japan. Ayon sa International Tennis Federation, kabilang ang Asian Games sa qualification pathway subject sa mga itinakdang eligibility requirement, kasalukuyang world number 18 si Iala.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Magpapatupad ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP ng isang tatlong residency rule para sa mga one-and-done players mula season 90. Ayon sa liga, ang mga atletang nagtapos na sa ibang universidad at lilipat sa UAAP ay kailangang mag-sit out ng isang taon bago maging eligible. Layo nitong makasanayan nila ang kultura ng bagong paaralan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naitala ng Pilipinas ang

0: Pinakamataas itong performance sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 matapos umangat ang score sa science, mathematics at reading. Umabot sa 373 ang science score, 371 sa mathematics at 367 sa reading, mas mataas kumpara noong 2022. Gayunman, malaki pa rin ang agwat sa average ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na 482 sa science, 463 sa mathematics at 461 sa reading. Sa Pilipinas, 32% ng mga estudyante ang umabot sa proficiency level sa science, 24% sa math at 31% sa reading. Ayon sa OECD, kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang pinakamabilis umunlad sa reading performance sa nakalipas na dekada. Sinabi naman ng Department of Education na nakatulong ang masusing paghahanda sa mga paaralan, guro at mag-aaral para sa computer-based at application-oriented na pagsusulit.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbanta ng pagganti ang Saudi Arabia matapos salakayin ng Houthi rebels mula Yemen ang mga energy facilities sa timog ng bansa. Ayon sa Saudi authorities, nagkaroon ng sunog at pansamantalang paghinto ng ilang operasyon habang 73 na katao ang nasugatan. Nangako ang Riyadh na gagawin ang kinakailangang hakbang upang ipagtanggol ang soberenya.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Ipinatawag ng Iceland ang U.S. Ambassador matapos mag-post si U.S. President Donald Trump ng mapa sa social media na naglalarawan sa Iceland at iba pang bansa bilang bahagi ng Estados Unidos. Sinabi ng Icelandic Foreign Ministry na ganap na hindi angkop ang naturang post. Wala namang paliwanag si Trump sa mga inilabas na mapa.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Sabi po sa Isaiah o Isayas sa 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Miyerkules, 9 sa buwan ng Setyembre 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong taging tagapag-ulat, Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: maging matapat sa pag-iisip at sa gawa, maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: May kagalit ka ba o kaaway sa opisina? May timely message sa iyo ang Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi dito, love your enemies and pray for those who persecute you. Mahirap ba? Tandaan mo, mas mahirap ang mangolekta ng kaaway. Maganda at puno ng pag-ibig na araw sa iyo, Kapro Tips. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Hindi katakataka na sa iyong pagtatrabaho ay magkaroon ka ng conflict sa mga kasamahan mo. Given ito, dahil tayo ay magkakaiba ng ugali, pananaw sa mga bagay-bagay at diskarte sa buhay, minsan ay nagkakaroon ng conflict na kapag hindi na-resolve kaagad, ay humahantong pa sa pagkakagalit-galit. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 12 verse 18 ay ganito, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pero paano nga kung ang mapayapang samahan sa trabaho ay napalitan na ng awayan? Ano ang mainam na maging tugon natin? Love your enemies. Paano? Allow me to share with you some pointers today. Una, love your enemy by doing good to them. Napakalinaw ng paalala sa atin sa Luke chapter 6 verse 35. Love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Ang gawa ng mabuti ang mga nangaaway sa iyo ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti. Ang sabi nga sa Proverbs 25 verses 21 and 22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head and the Lord will reward you. Handa ka bang magpakita ng kabutihan sa kaaway mo ngayon? Tip number 2. Love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Isang kabutihan na maaari mong gawin sakalit mayroong kang kagalit sa trabaho ay ang patawarin sila kung ikaw ang ginawa ng mali at humingi naman ng tawad kung ikaw ang nakasakit. Forgiveness is a powerful demonstration of love. Isa nga sa mga katangian ng pag-ibig na mababasa natin sa 1 Corinthians 13 ay ito, love does not keep a record of wrongs. Ang unang mahalagang hakbang ng magpapatatag ng ating samahan ay ang kapakumbabaan na magpatawad o humingi ng tawad. Love your enemy by forgiving them or asking for forgiveness. Ang pangatlo, love your enemy by not speaking ill of them. Kung mayroong kamang kaaway o kagalit sa trabaho, iwasang ikwento sa iba ang inyong alitan. Huwag kang mag-recruit ng mga kakampi sa iyo. Magiging mahirap ang pag-aayos ng away kung marami ng masasakit na salitang binitiwan tungkol sa isa't isa. At ang panghuli, love your enemy by praying for them. Madalas kapag idinadalangin natin sa Diyos ang mga taong di natin kasundo, ang unang nababago ay ang ating puso at pananaw. God changes your heart when you pray for your enemy. Kaya ng Diyos na palitan ng pag-ibig ang galit sa iyong puso. Love your enemies by showing acts of kindness, by forgiving, by avoiding to speak ill of them, and by praying for them. Madaling mahalin ang mga taong mahal din tayo, pero kailangan natin ng gabay at tulong ng Diyos para mahalin ang ating kaaway. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Oras na! Pilipinas!
7: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
6: Oras na! Pilipinas!
3: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
6: Oras na! Pilipinas!

0: isang magandang araw, kaagapay. Hindi po kayo na mamalikmata. Hindi ho Martes ngayon, Miyerkules po. Oras na Pilipinas po, September 9, 2026. Pansamantalang humahalili sa ating minamahal na si Sister Heidi Sampang. Ako po si Pastor Eric Cortez.
1: At ito naman po, si Pastor Rene Futalan para sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo kami sa ating makabuluhang kwentuhan dito sa inyong paboritong 702 DZS. Sama-sama nating pag-aralan ang prinsipyo ng salita ng Diyos na sakto sa socio-political issues natin ngayon. Ayan, friend.
0: Diba? Eh, alam mo, Pastor Rene, may papasintabi lang ako kasi alam ko ang inaasahan mong makakasama mo ngayon ay Diyosa. Ngayon ang kasama mo, Dugyot.
1: Ay, hindi. Walang Dugyot na anak ng Diyos.
0: Naks, yan naman talaga. Well, magandang umaga.
1: Eh kung Dugyot ka, di mas Dugyot ako.
0: Bakit naman? Okay. Ay ako hindi kasi sikat mo kasi ikaw nakikita
1: mo. Natutuwa ako kita uli tayo at nagkasama tayo.
0: O, totoo nga si Ellen eh, nung sinabi na kailangan ko pumunta sa DCS ngayon eh. At sinabi ko na ikaw ang co-host. Wala nang dalawang salita. Tumango na.
1: Ay, huwag siyang tatanggi eh. Otherwise, makakalaban niya ako.
0: Si Pastor Rene po kasi ay kabatch ng aking may bahay. Si Ellen.
1: Magkasama. Magkakurso kami. The same course.
0: Oo, sa MASCOM, di ba? Pero pare ba kayo na major?
1: Yes, communication research.
0: Talaga? Talagang mahaba-haba ng inyong pinagsamahan at ako yung nakikiamot.
1: Kaya mahilig kong yung mag-research sa mga asawa na masisipag.
0: Akala ko, kapag nagalit, hindi lang hysterical, kundi historical. pero yung asawa ko, salamat sa Diyos. Pinagpala ako.
1: Aba, oo.
0: Kaya nga, pag naisip kong kabat mo, misis ko, pwede ko sabihin, you are all to enough to be my wife.
1: parang you're in good company.
0: Yes, oo. Pero purihin ng Panginoon. At siyempre, looking forward to be with you.
1: Yes,
0: nung nalaman ko na ikaw ang co-host, nung tumawag si Ara sa akin, hindi na ako tumanggi talaga. Yeah, kasi
1: the feeling is always mutual.
0: Kasama ko, the great Rene Futalan.
1: And the greatest.
0: Huwag tayo ngayon, nagbobolan lang tayo. Aga-aga eh. Well, happy listening po sa inyo. Again, inuulit ko po, ngayon po ay Miyerkules at hindi po Martes. Oh. Happy listening po sa inyo na nakikinig po sa radio.
2: Good morning!
0: At sa mga high-tech ba? Kasi nanonood sa online streaming ng FABC.ph at sa Facebook Live at sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: At yung mga nasa PM Radio.
2: Happy listening!
0: At special mention, yung mga nasa biyahe. Nako, konting ano lang, hinga ng malalim. At alam ko po ay medyo sumisikip na ang traffic. Ewan ko lang, sana wala na yung trailer truck na nasunog dyan sa may Katipunan. Oo, nasunog yung gulong. Sana natanggal na.
1: Pero yung buong truck, hindi naman.
0: Ah, hindi ko na naano yun. Nabanggit lang sa balita kanina. Nagmo-monitor ako papunta rito na yun nga, may nasunog, na nasunog yung gulong. Sana natanggal na kasi alam mo naman ang Katipunan.
1: Yes. Ako, pag na-traffic ka dyan. No?
0: Yan.
1: Meron bang klase ngayon? Matraffic dyan eh. Dahil sa Ateneo.
0: Yan.
1: Miriam.
0: Saka bigla akong nalito. Mukhang hindi... mukhang mali yung nasulat dito. Nag-blanko ang utak ko, kapatid. Ibulong mo nga sa akin. Kasi nakalagay dito si Reggie eh.
1: Talaga? Oo. O Reggie Villena?
0: Oo, pero hindi. Kasama natin si... biglang nag-blank utak, pasensya na, kulang pa ako sa tulog ngayon. Pasok mo na yung stinger mo, kapatid.
3: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Muli ko lang masabi, John B. Si Benjo Morano po ang nandito. Ayan.
1: Ang galing na memory mo.
0: Hindi, tumatanda na tayo. Alam mo yung sabi matanda, yung sabi ng isa, Nung ako'y pababa ng hagdan, hindi ko na alam kung ako'y pababa o pakyat. Sabi ng isang
1: talaga.
0: Ulyani na. Sabi ng isa, ay, sana hindi ako mabot sa ganun, kumatok siya. Yung knock on wood ba? Tapos sabi, teka, may tao yata. Wala pa naman ako doon. Wala pa naman ako doon.
1: Ang alam ko naman, ipag tumatanda, nakakalimutan may utang siya.
0: Pero sana po, wag naman. Ako, yung binang ko, kung hindi lang na-stroke, ang talino talaga, yung aking mahal na binan.
1: Ilang at, taon?
0: Mga,
1: father-in-law to?
0: Father-in-law. Oh. Hindi ko na inubuta yung father-in-law ko. Teacher eh, retired teacher.
1: Ah, mother-in-law mo.
0: Oo, yung mga libro ko, alam mo ba yun, Ara? Yung mga libro ko, hindi ko ginuguhitan. Pero yung binang ko, siya lang ang nakaguhit at nakasulat sa mga pahina ng aklat ko.
1: Oh, I see.
0: Pero mahal na mahal ko yung aking binan.
1: Kailangan. May mga marginal notes pa yan.
0: Well, kasama rin natin, kanina nakita ko na si Phil Miracle Boy Lagtapon.
1: Si Phil, hindi ko pa nakikita to in person. Si
0: oo. At siyempre, yung ating OG entrepreneur, si Doña Lourdes Desa the Explorer, magtunaw.
1: Ayan.
4: Kasama kitang mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: At si Shekinah Pastora Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At kahit na makalimlim, si Shaira Sunshine Gabornes.
6: Mm-hmm. Rise and shine with Shai.
0: Sa control at production side, si Ara Iron Lady Negad.
7: Hello po!
0: Bakit wala yung stinger na sinadjust ko? Hindi pa na-edit. Yung pang Iron Man. Sabi ko kay Ara, she reminds me of the daughter I never had. Oh. Si Genesis, yung pamangkin ni Ellen na sa amin lumaki.
1: Oh. Where is she now?
0: Nasa Pangasinan na siya. Nag-graduate ng education. Ayan. At kasama rin natin, ito naman, si Jabez Pastor Mancio sa Radyo
1: si
0: TV Side.
8: Jabez, at your service.
0: Pastor, ang kapal ng study Bible niyan.
1: Ni Jabez?
0: Leather pa. Leather. Kasi, gold edge.
1: Talagang ina-extend niya yung border, pati yung border ng Bible niya.
0: Pangalan na pangalan pa lang kasi, no? Expand your border. At syempre, ang ating Bukawe Tech People.
9: No problem.
0: Yan, Pastor. Sugot na tayo sa ating pabaon sa kawikaang kayamanan para makita po natin ano yung magiging pabaon nating inspirasyon sa haharap sa hamon ng araw na ito.
1: Angkop na angkop ito.
10: Kawikaang kayamanan.
11: Kawikaang kayamanan.
0: Ito'y galing sa kawikaan 24:1 hanggang 2. Proverbs chapter 24 verses 1 and 2. Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Proverbs chapter 24 verses 1 and 2.
1: Okay, ikaw ba'y naiingit sa mga makasalanan?
0: Alam mo, napag-iisip din tayo, di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan, di ba? Yung katulad ng sinasabi sa Proverbs, yung why do the wicked prosper?
1: Yes, yes.
0: Di ba parang, pag ikaw nagpapakatino, lumalabang ka ng parehas, medyo challenging ang finances.
1: Oo, totoo.
0: Ang sa akin, hindi medyo, challenging talaga.
1: Challenging talaga. Tapos makikita mo yung kapitbahay mo, na ang daming sasakyan, wala nang garahe, pero ang dami pa rin.
0: Di, okay lang yun, kasi yung kapitbahay ko naman, hindi wicked. So, ay, okay lang. Matino.
1: Pero may mga kapitbahay ka na talagang wicked.
0: Yung ano, yung hindi, yung tingnan mo yung mga politiko. Tingnan mo yung mga, alam na duda tayo na sila ay nagkamal ng yaman dahil sa kanilang sa politika. Oo. Pero tingnan mo naman, di ba? Tingnan mo naman ang ganda ng buhay nila, ang gaganda ng sasakyan.
1: Parang lang,
0: Parang
1: maganda.
0: Oo.
1: Sa tingin ng tao, pero sa tingin ng Diyos, alam naman natin kung sino ang nakalulugod sa Diyos. No? Pero ibig sabihin, kailangan ba natin iwasan ang mga makasalanan?
0: Eh, sabi, huwag kaingitan, huwag makipagkaibigan. Ano bang ibig sabihin nito?
1: Oh, I think, sa akin, kasi hindi naman natin maiwasan magkihalubilo sa kanila. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero yung sumang-ayon sa kanilang mga pinapahalagan sa buhay, yung kanilang paniniwala, no? Na masama, sa palagay ko, hindi tayo dapat sumang-ayon doon. No? Pero, dapat makihalubi rin tayo kasi we need to reach out to them, di ba? Paano sila makakilala sa Panginoon kung hindi tayo makipagkaibigan? Pero may boundaries, ano? May limitation.
0: Parang Tito Benjol, di ba? Yung iba yung nakikisama sa nakikisama.
1: Oh, yan. Tama. Tama. Nakuha mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Sakto yan. So, ibig sabihin, kailangan din natin. Well, to love our neighbors, diba? Love our enemies even. No? Pero yun nga, wag lang doon sa kasamaan.
0: Huwag tayong sasabay sa agos.
1: Yes, oo.
0: Mm-hmm. Ang hirap, no? Kasi, yun nga, pagkasama mo yung mga ganito, diba, sinabi rin ng kawikaan na he who walks with the wise grows wise.

0: but the companion of fools suffer harm. Suffers harm.
1: Oh, okay, you say Psalm 1, diba?
0: Oo.
1: Diba? Blessed is the man who does not walk. Diba?
0: Mm-hmm. So, kung halimbawa, kasi may kaibigan ka, kalba, kaklase mo, na naging politiko.
1: Oo. Diba? Ay, nako, meron ako.
0: Huwag mo nang banggitin. Baka madulas ka pa. Ngayon, kung sakali, no, na kaibigan pa rin kayo, bilang mabuting kaibigan, anong gagawin mo sa mga kaibigan mong ito?
1: Ay, unang-una ipapanalangin ko na mabuksan ang kanilang pag-iisip, no, sa tunay na halaga, no, na pinapahalagahan sa buhay. Parang si Apostle Pablo, ano?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Talagang sobra. I mean, diehard siya, depoto siya. Mm-hmm. Pero ang banal na espiritu talaga ay binuksan ang kanyang mga mata para makita niya na, ay, lahat ng itong pinapahalagahan ko, pinagyayabang ko, lahat ito ay basura, lahat ito ay tae, no?
0: Pasintabi ko sa mga kumakain.
1: Opo. So, ibig sabihin, compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. No?
0: Yeah. Pero mahalaga talaga mamili ng kaibigan, no?
1: Yes.
0: Kaya pinili kita eh.
1: Alam mo, wala akong masasabi dyan kundi mag-agree. Ibig sabihin, mahirap naman on air i-deny kita.
0: Ibig sabihin, dahil naka-on air ka, kaya
1: kita.
0: Dahil naka-on air tayo, kaya hindi mo matanggihan.
1: O baka magalit si Ellen sa akin. Ibig sabihin, wag tayong mag... Do not court trouble.
0: Hindi, pero sa totoo lang, mataas ang regard ng wife ko sa iyo.
1: Ayoko naman, that same. Ibig sabihin... Pag magkaibigan talagang ano, I mean, mabuting kaibigan. No? Kahit, oh.
0: Pero alam mo talaga, no, yung meron ako nabasa na sa dami ng tinuturo mo sa anak mo, di ba minsan ganun tayo, ang dami-dami natin tinuturo sa anak natin. Tapos minsan tuloy may bata nagsabi, na ilan po ba utos ng Diyos?
1: Oh.
0: Ilan na utos ng Diyos? 10.
1: Yung 10 commandments lang.
0: Oo. Oh. Eh, sumagot yung bata, Nay, mas matindi ka pa pala sa Diyos kasi ang dami mong utos. Eh, pero may ako nabasa kay Chip Ingram, yung effective parenting in a defective world. Meron siyang 5 lang na pwede mo ituro lang sa anak mo.
1: Oh.
0: Doon lang, malaking bagay na.
1: Oh.
0: Isa na doon, yung tamang pagpili ng kaibigan.
1: Ay, oo, yung tama.
0: Yung bang mamuhay ka na may karunungan, choose wisely,
1: yes.
0: Kasama na yung pagpili ng kaibigan.
1: Ito yan.
0: Kaya tandaan po natin ang Kawikaan 24:1 hanggang 2, huwag mong kaingitan ng mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan, ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno-puno ng kasinungalingan. Nagatid po sa atin ngayong alas 7:21 ng umaga. Pastor, bago tayo tumuloy sa MMDA para yung mga tao makapag-isip na ng sagot, ito yung ating QOTD.
1: Oo, maganda.
0: Payag ka bang baguhin ang 16 votes conviction threshold dahil hindi lahat ng 24 Senator judges ay nakakadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio? Sagot na po sa ating comment section dito po sa Facebook.
1: Masaya ang ating talakayan.
0: Masaya ba yan? Well, samantala, habang nag-iisip ang ating mga kababayan, para po sa update ng daloy ng traffic sa Metro Manila, bigyan daan po natin ang ulat mula sa MMDA Metro Base. Kasama po natin si Ma'am Ann Gozon.
2: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
3: Oras na, Pilipinas! Habib, pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
4: Metro Manila Development Authority.
3: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Magandang umaga, Ma'am Ann Gozon.
5: Magandang umaga po, Pastor Eric at Pastor Renet, sa lahat po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Muñoz hanggang makarating na po yan ng West Avenue. Muli pong babagal dito po sa may Montreal. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal ang daling sakyan dito po sa may Buendia. After Buendia po, light traffic na po ito. Masusulat ang pagbabagal dito po sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan. Masusunod na dito pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na

0: tayo ng Buendia. After Buendia po, magiging mabagal po dalang sakyan sa Mayboni hanggang makarating na po tayo ng Jay Vargas. After Jay Vargas po, muli pong babagal po, sa May Connecticut. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po, light traffic na po ito. Masusunod na pagbabagal po sa May Ayala Cloverleaf. Ang ating C5 southbound, magiging mabagal po dalang sakyan sa May Luzon Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Sevierville Avenue. Muli pong babagal sa May Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal ang daling sakyan sa May Tiendecitas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli pong babagal dito sa May Upper Makati. Ang ating C5 northbound dito sa May Pinagsama Village, magiging mabagal po ang daling sakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Upper Makiley. Masusunod ito ang pagbabagal po sa May Calne Road hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After Arcovia po, magiging mabagal po dalang sakyan dito sa May Green Meadows. Muli po babagal dito po sa ipakit po ng Libis Flyover. After po ng Libis Flyover, muli po masusunod ang pagbabagal dito po sa May Sevierville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Wednesday, may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Bawal po sa kalsada simula po alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Masusunod po alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban po sa Makati, mag-upisa po yun ng 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaaring nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Napalagay ng ating traffic ko sa Morris ito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ma'am Ann Gosson ng MMDA Metro Base. O, Pastor Rene. Batiin muna natin, birthday ngayon ni Lorna Marie Eugenio. Yeah,
2: sabi niya. September 9th. To God be the glory.
1: Yeah. So, happy birthday po, Ma'am Lorna Maria Eugenio. Kakanta ka?
2: Happy birthday to you.
1: Yeah, napakanta ho natin si Pastor.
2: Dapat may blowout yun.
1: Uy, ah, ito, alam ko, sikat ka kasi nakarating ka sa lugar na ito. Saan? Listening from Catanduanes, Luz Aguilar.
2: Oo.
1: Yan, at
2: meron kaming church doon.
1: Ah, talaga? Hindi nakikita ko, kababayahin mo lang eh.
2: Sa ano yun? Sa ano, Puerto Galera.
1: Oh.
2: Pero andun yung representative namin from Catanduanes.
1: Sana pagtanda ko, magaya kita. Oo, sana maging ganyan ako. Makarating
2: pareho
1: sa kung
2: naman,
1: saan.
2: Mas bata ka. Kunti lang naman diferensya ng edad na.
1: Magkaka-reveal pa rito. Well, listening daw po from GCCF Family, Bangkal, May Kawayan, Bulacan at Valenzuela City Government Political Affairs,
2: wow.
1: Si Lorna Eugenio, wow. Ang ating birthday girl. Ba, nagtatrabaho pa rin kahit birthday.
2: Uh-huh.
1: Yan. At ayun, may sumagot na sa ating QOTD. Ang ating QOTD, again, payag ka bang baguhin ang 16 votes conviction threshold dahil hindi lahat ng 24 senator judges ay nakakadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio kasi may isang on the run.
2: Oo.
1: Tapos merong isang naka-medical leave.
2: Uh-oh.
1: Na sa France, di ba? Tapos ay dalawang nakakulong, di ba? So ngayon,
2: baka
1: 20 lang.
2: Pa.
1: Hoy. At doon sa 20, hindi naman lahat ay nakakadalo rin. Merong iba habang nag-hearing nandun sa Senate Lounge.
2: Oo,
1: at nakiki-birthday.
2: Sabi, ano? Dami mong alam.
1: Sabi ni Hector Espirito, payag po kahit mas mababa pa sa 14 vote. Yan ang sinabi ni Hector Espirito.
2: Espiritu.
1: Yan. Meron naman nagmamaneho. Ingat lang ho sa pagmamaneho. Si Aira Santiago Velasquez. Yan. Listening daw habang nagda-drive. Driving going to work. Sabi naman ni Marites Castro. Nakita mo yan, Pastor?
2: Oh, yes.
1: Anong sabi niya?
2: Blessed day ahead of us from Bulacan. Bulacan.
1: Na meron isa, yung tagapaklig natin na sumagot, si Marites Castro.
2: Ah, Marites Castro. Ayan, yun ang sabi niya, Marites Cayas Castro. Another comment. From
1: may him. Another comment pa siya.
2: Ano sabi niya?
1: No, follow the rules.
2: Ay.
1: Yan, mamaya, comment. Mapag-uusapan natin.
2: What does he mean by that?
1: Yung 20, kung
2: hindi
1: 24.
2: Hindi siya pumapayag.
1: Yeah, kung 24, 16.
2: Huwag
1: na ibaba sa 16. Dapat 16.
2: Oh.
1: Yan ang kanyang sinabi. Si, may sumagot din, payag daw siya, na nabasa ko na rin yung comment niya.
2: Oh.
1: Yan ang ating pinag-uusapan ngayon. So, tingnan natin, nandiyan na ba yung pag-asa? Ayan, may nakikipabati daw. Si Sino to nag-message
2: sino
1: na ito?
2: Nag-message sa'yo?
1: Pila may nag-message eh.
2: Kasi, ako muna babate kay sige. Ate Connie. No? Nang tawag dito, Sunly. Ate Connie, good morning po sa inyo. Alam ko nakikinig siya ngayon.
1: Ito, nakita mo yung kay Bigero Wise. Sabi yan, no, comply. What is in the Constitution? Ang nakalagay po sa Constitution, two-thirds. Walang nakalagay na 16. Although sabi, all members of the Senate. So, yun ang magiging tanong natin.
2: Kasi, of course, yung apat nga ay wala. So, two-thirds of the, ilan na lang? 20, tama? Kung 24, 20 na lang.
1: Two-thirds ng 20. Ang isang ano kasi doon, una, si Bato rin, hindi nakasumpa as Senator Judge.
2: Oh, yes. Tama.
1: So, counted ba siya sa impeachment court?
2: Oo. Saka yung iba, nagsumpa, pero naging hindi tinupad yung sumpa.
1: Hindi naman sa hindi natupad. Hindi lang nila magawa kasi nakakulong sila.
2: At nagkasakit yung isa.
1: Ang isang pinag-uusapan, kasi yung dalawa, kahit nasumumpa, itong si si Senator Marcoleta sa si Senator Jingo Estrada, nasusubaybayan ba nila?
2: Yes.
1: Yung impeachment kasi at walang TV sa selda
2: si
1: nila.
2: Si Senator Loren Legarda o ganun
1: din. Well, hindi natin alam kasi at least may access siya. May access siya sa cellphone niya, sa laptop niya kasi hindi naman siya nakakulong. Hindi katulad yung dalawa na walang TV sa selda. Yan. Si Desiree naman, Cynthia Domingo, I refuse changing it. The 16-vote threshold is not up for negotiation. It is written into our constitution by the people, not by those conducting the trial. To lower it is to rewrite the constitution itself. The law is clear. The number is 16. Full stop. Yun ang sabi ni Ma'am Desiree.
2: Pero yun nga, i-determine nila kung sino talaga ang pwedeng bumoto. Diba?
1: Ito naman, si Rose Hosson. For me, dapat may quorum. Yung nga, pabor po ba kayo doon? At ito naman, si...
2: si Mercy.
1: Si pakibasayin kay Mercy.
2: Oh, Q question of the day. Nakakapagod na po sila. Payag na po, matapos lang sila agad.
1: Ayan. Okay, sige, Pastor. At para naman po sa lagay ng panahon. Alamin natin mula sa... Oo nga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, kasama natin si Sir John Manalo ng Pag-asa. Good morning, Sir John!
3: Isang mapagpalang umaga din po, Pastor Eric at Pastor Rene. At ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin ngayon, ng mga kaagapay. So, update po sa ating heavy rainfall warning, naka-yellow po dito sa Metro Manila, ganun din sa buong Zambales at Bataan, at kanlurang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Ibig ko sabihin, sa susunod na 2-3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kaya po yung mga kababayan natin na bibiyahe o nasa biyahe ay maging aware po, lalo na sa mga daan na konting ulan lang binabahan na para maiwasan din po natin yung pagkaantala o pagkaipit sa trapiko. At ganoon din naman yung mga nagmumotor ay magkapote po. So hanggang kailan po ba natin mararanasan itong mga pag-ulan na ito? Kinalulungkot po natin, pero sa mga susunod na araw hanggang weekend, although may posibilidad na mabawasan siya towards weekend, pero magiging maulap pa rin po talaga generally at nandiyan pa rin po yung mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
1: Salamat, Sir John Manalo ng Pag-asa. Uy, kailangan batiin natin ito. Birthday daw ng mama, ng mother ni ang ating pong minamahal na station manager, si Ate Jo Cabrera Alabastro.
2: Ngayon,
1: birthday daw ni Hermy Cabrera.
2: Oh, wow.
1: Baka pwede kang kumanta uli.
2: Happy birthday to you. Ayan. Kawa na, parang nahalata na kita.
1: Kasi hindi ako kumakanta. Pag sabi mo sa akin, mangaral, kahit 2-3 oras gagawin ko, huwag mo lang akong pakakantahin.
2: Ayan, uulan kasi.
1: Pastor, mayroong mga comment dyan. Pakibasa po.
2: Oh, follow the rules, sabi ni Esor Nozoj, no? They are public servants, kaya dapat example sila.
1: Mm-hmm. Okay. Meron si Ronald Young. Anong sabi ni Ronald Young?
2: Kailangan ipatupad yung nasa Constitution.
1: Pero yung nga pinag-uusapan, ano yung sinasabing two-thirds of all members?
2: Of all
1: diba?
2: Members. Okay. Oo. O kaya lang, pag absent ka naman at hindi mo nasusubaybayan, pwede ka ba mag-judge?
1: Oo. Eh, ang tanong nga, nasan si Bato?
2: Oo. Diba? Palitawin muna si Bato.
1: Hindi nga nakasumpa eh. So, hindi pa siya hindi part siya. Talaga technically na impeachment court.
2: Nakasumpa si, ba si ano? Si Marcoleta at si ano si Jingoy?
1: Yan ang di ko maalala. Oo.
2: Alam ko si Jingoy. Senator Legarda nakasumpa.
1: Che-check natin, che-check natin. Meron pang comment dito, Pastor, si Anthony Tolentino, nakita po ninyo?
2: Oo, rules are rules. This should not be amended. So no is my answer. Allow the absentee senators to vote. That simple.
1: Okay lang, pag pumunta si Bato, huliin siya.
2: Ay, oo.
1: Baka may madapa na naman sa agdan.
2: Hindi siya nag-swear eh.
1: Hindi, baka naman mamaya magsuswear siya before siya bumoto. Oh, diba?
2: Oh my.
1: Teka, may tumatawag tuloy sa akin. Ito, si Leia Isip. Nakita niyo yung comment niya?
2: The Constitution establishes the governing threshold and the exercise and protection of rights must be guided by its provisions. These rights should not be interpreted, applied, or limited based on convenience, expediency, or circumstances that may favor a particular interest.
1: No? Yan naman ang kanyang sagot. Kumbaga,
2: maganda kasi, di ba, magkakaroon sila ng friends of the court. Di ba?
1: Amici Curay.
2: Amici Curay.
1: Alam ko kasi, restaurant yun eh. Sabi naman ni Mayen Damian, nakita mo yon?
2: Sino?
1: Si Mayen Damian.
2: Sabi niya, payag ako na baguhin ang threshold na 16 kasi hindi naman kompleto ang 24 na senator. Praying na maayos ang usapin na yan. Listening from Tokyo.
1: Aba, wow. Salamat po ah. Kahit na kayo nasa ibang bansa, ay sumusubaybay kayo sa mga pangyayari sa ating bayan. At kayo may malasakit pa din, no?
2: Yes.
1: Sabi naman ni Arya Gui, sabi po all members, wala namang kondisyon din na nasabi. Halata po masyado na gawin lahat basta mangyari lang gusto nila. Pero siyempre, alam mo ninyo, kaya nga maganda. Alam mo, isang nakita kong positive dito, Pastor.
2: Hmm.
1: Nagiging ano tayo, nakikita natin ang halaga ng saligang batas.
2: Yes, exactly.
1: Na hindi yan suggestion.
2: Tama, tama.
1: Diba? Ikaw personally, Pastor, what do you think about it?
2: Well, sa akin kasi, kung ikaw ay judge, dapat alam mo ang lahat ng proceedings, no?
1: Mm-hmm.
2: Alam mo yung lahat ng sinabi ng witnesses, yung ebidensya. Because how can you come up with a judgment kung hindi mo alam lahat na ito? Di ba, pag nagde-decide tayo kahit sa ating buhay, mm-hmm, we need the facts, di ba? We don't just decide based on hearsays, no? Mm. On opinions, kailangan natin ano yung facts. Kasi I will be basing my decision on facts. At minsan, kung absent ka naman at hindi ka nakaka-attend, what would be your basis, no?
1: Mm.
2: Kaya interested ako mamaya kung ano sasabihin ng ating guest tungkol sa mga friends of the court. No?
1: Ayan, merong nagsabi na yung si Marcoleta, si Estrada, ay formal na sumumpa bilang senator judge. Ayon. Nung binuksan ng Senado ng impeachment court nung May 18, 2026. Ayan. So, dahil nanumpa sila, ang tanong na lang nga ay kung maari silang aktwal na makadalo at makilahok sa trial,
2: yes,
1: habang nasa kustudiya ng Sandigan Bayan. Kasi nga, pwedeng mag-petition sila sa court, tapos yung court, papapuntahin sila, tapos babalik ulit sila sa kulungan. Yes. Yon ang isa. Ang isa pang sinasuggest, lagyan mo lang ng TV doon. Para namo-monitor nila.
2: During the time of, I think, Dilima, wala.
1: Ay, si Dilima, hindi talaga pinayaga makaboto man lang sa Senado.
2: Tama. So, ibig sabihin, there is a precedence, no? And that should apply to everybody.
1: But you have to remember, yun ay bilang senador, hindi bilang senator judge. Hindi impeachment, ha?
2: Pero sana binigyan mo lang siya ng pagkakataon para mag-participate, no? Okay, eto po, babasahin ko to kasi baka magalit yung... batchmate namin ni Pastor Ines, si Senator Lore. anong ibig sabihin niya? Baka ma-technical tayo.
1: Pero hindi nyo siya kilala ng personal, hindi nyo nakakausap.
2: No, nakagrupo ko siya twice.
1: Mm.
2: Groupmates ko siya, so kilala ko siya. Nag-uusap kami. So, well, siyempre naging sikat na siya. So, baka hindi na. Si Luchi Cruz Valdez, si Beltran, si...
1: Yan ang mga naging kapatch nyo.
2: Oo. Si Malu Mangahas.
1: Aba, matindi pala yung batch niyo. Mga cream of the crop.
2: Oh, alam mo, mga sikat sila.
1: Tayo ay, lang ikaw din naman sikat ah.
2: Tayo lang hindi. Oh, naka-batch ko si Lauren. Ay, naka-group meet ko yan. Dalawang group work namin.
1: Mm. Oh. Ano yung presyo mo sa kanya at that time?
2: Si Lauren ay magaling. Very articulate, no? Mabait, no? Sa palagay ko, I don't know what happened somewhere along the way. So, pero sa kanya, very, ano siya? Oh, of course, very pretty, no? Mm-hmm. Tapos, cum laude yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So, magaling magsalita, no? So, siyempre, alam mo naman, nagbabago ang buhay, nagbabago.
1: Ba, matindi itong si Desiree Domingo, ha? Talagang dinitalye, ha? Yung kanyang sagot. Ako, appreciate namin yan, Ma'am Desiree.
2: Ay, wow.
1: Sa mga sumasagot po, tama. Maganda yung opinion nyo, sinishare din yung batayan. Yes. At kung magagawa na yun, babasahin namin.
2: Baka attorney to or lawyer.
1: Pakibasa nga, Pastor.
2: Explanation, sabi ni Desiree. The 16 vote requirement written clearly in our Constitution. Article 6, Section 3, 6 of the 1987 Philippine Constitution states plainly, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
1: Okay.
2: The Senate has 24 members in total.
1: Mm.
2: Two-thirds of 24 equals 16 votes. This means 16 yes votes are constitutionally required to convict.
1: Mm.
2: Not less.
1: Capital N-O-T yung, kaya binasa mo with emphasis.
2: No matter who is absent or unavailable.
1: Yeah, may sagot naman si Eileen Nonan. Payag po, kasi nung ginawa po ang 1987 Constitution, wala pa naman po mga senador ng mga panahon na yun na may mga kaso, mga nagtatago.
2: Mm-hmm.
1: Yun ang kanyang sinabi. Sabi naman ni Anthony, nakita mo yung sinabi ni Anthony Tolentino bago tayo pumunta kay Desa.
2: If they really want a complete vote, then allow all 24 senators, even absentees, to vote online. What is the difference between present and absent? Surely they are also focused on these issues even if they're absent.
1: Oo, pero yun nga, maraming technicalities yan, ha?
2: Oo,
1: maraming
2: man.
1: Technicalities yan.
2: Oo.
1: Minsan, akala mo plain na, hindi pa pala plain.
2: Yeah.
1: Pero maganda yung mga sagot. Salamat po. Okay. Kaya ano naman tayo, wala naman tayong problema. If people agree or disagree, as long as you express your comments in a reasonable and respectful way. At na-appreciate ko, kasi yung mga saguto ninyo, talagang pinag-isipan, pinag-aralan.
2: That's the
1: no?
2: beauty of democracy. You know?
1: Yan.
2: My freedom of expression.
1: Yan. At si JJ, yung aking apo daw, ay nanonood. At nag-hi siya. Hi, Yoyo. Yun ang kanyang pate.
2: Ang galing naman. Ang cute naman ng iyong apo.
1: Sa ating pagpapatuloy, Pastor, maganda. Meron tayong yung ating segment nga pakikinggan bago na naman balita ni Lourdes.
2: Alam mo naman si kapatid na Lourdes magtunaw, no? Hindi siya natutunaw. Palagi siyang buo para maghatid sa atin ang kwento at trivia tungkol sa bandila. Anong bandila na naman kaya ang kanyang iwawagayway ngayon? Okay? Sige, kapatid na Lourdes.
4: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
5: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po, ngayong araw, Pilipinas na naman ang ating lilibutin. Bago lumabas ng bansa, magandang unahin ang sariling atin. Kaya tara na sa Abra! Hindi obra, hindi abracadabra, Abra! Ito ay probinsyang matatagpuan sa Ilocos. Kilala ito na Natural Dye Capital of the Philippines. Ito ang home ng mga Itneg people o mas kilalang Tinggian. Naging independent ang probinsya noong 1846 at ang capital nito ay ang Bangawid City. Estimated 8 hours ang travel time papunta sa lugar na ito kung ikaw ay mula sa Manila. Ang mode ng transportation sa lugar ay motorcycle na may stickers na nakalagay ay Peace for Abra na nag-i-indicate na ligtas ang lugar lalo na sa mga turista na kanilang pangunahing concern. Hindi ito gaya ng ibang mga lugar kung saan ang jeepneys ay pang-araw-araw na transportation. Ang jeepney dito ay para lamang sa long distance travel papunta sa mga bundok kung saan pinupuno nila ito ng mga tao at gamit hanggang bubong. Talagang provincial life. Pagdating naman sa kanilang pagkain ay talagang simple pero malasa at may magandang presentation. Gaya na lamang ng sikat na suckling pig o lechon sa lugar. Ito ay may mga herbs at madaming chopped garlic, salt and pepper. Kilala rin ang lugar sa kanilang own version ng kakanin para sa dessert, ang tinatawag nilang sinuman at patupat. Pagdating naman sa kanilang tourist attractions, isa dito ang Tangadan Tunnel, kung saan matatagpuan sa gilid nito ang Gabriela Silang Monument bilang honor kay Gabriela Silang na tinatawag na The Joan of Arc ng Ilocos. Kung swimming naman ang gusto nyo, mayroon silang sikat na Lusuwak Spring Resort na may clear water at cool water na spring. Kaya naman worth it ang pagpunta dito. Kilala rin ang lugar as Loom Weavers Province kung saan ginagawa ang loom weaving na pangunahing pangkabuhayan sa lugar. Dito rin matatagpuan ang Calaba Bridge na isa sa largest river system sa buong Pilipinas. Bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Muli, Abra! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
4: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
1: Pastor Rene.
2: Okay, mabati ang mabuti, maitama ang mali, ma-inspire sa gawain kabati-bati. Kasama ang ating kapatid na si Phil Lagtapon.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Minsan, ang pinakamagandang desisyon sa isang biyahe ay ang pagpiling huminto. Hello kaagapay! Isang biyahe mula Calawag, Quezon patungo sa Sampaloc, Maynila ang nauwi sa ilang oras na paghihintay matapos magkaroon ng problema sa preno ang sinasakyang bus. Dahil sa abala, init at pagod, hindi maiwasang may ilang pasaherong magreklamo. Ngunit sa likod ng pagkaantala, may isang driver na piniling unahin ng kaligtasan kaysa ituloy ang biyahe. Habang binabaybay ang bitukang manok sa Quezon, napansin ng driver na humihina ang preno ng bus. Sa halip na ipilit ang biyahe, dahan-dahan niyang pinaandar ang sasakyan hanggang makarating sa ligtas na lugar. Maaari sana niyang ipagpatuloy ang biyahe ng mabagal, pero malinaw ang kanyang paninindigan na hindi niya isusugal ang buhay ng mga pasahero. Nag-refund ang konduktor sa mga pasaherong nais nang umalis, habang hinintay naman ang driver at konduktor ang mga natitirang pasahero na makasakay sa ibang bus. Kahit na nangangahulugan itong wala silang kikitain sa araw na yon, hindi nila sila iniwan. Ilang oras man ang nasayang at gabi na nang tuluyang makauwi ang pamilya, mas mahalaga ang kanilang naiuwi, kundi ang kaligtasan. Kaagapay, ang tunay na mahusay na driver ay hindi lamang marunong maghatid ng pasahero sa kanilang mga destinasyon. Marunong din siyang huminto kapag merong panganib, umakon ng responsibilidad at piliing unahin ang buhay kaysa oras, kita at convenience.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
6: Akala ng ilan, shortcut ang paggamit ng baking dokumento para makakuha ng US visa. Pero isang maling hakbang, maaaring humantong sa pagkakaaresto at panghabang buhay na pagbabawal sa pagpasok sa Estados Unidos. Ito ang naging resulta para sa isang visa applicant na naaresto matapos umanong gumamit ng mga peking dokumento. Ayon sa US Embassy, seryoso nitong tinutugunan ang visa fraud. Kapag may nadiskubring peking dokumentong Pilipino, agad itong ipinapaalam sa mga otoridad ng Pilipinas. Hindi rin ligtas ang pagsisinungaling o maling impormasyon sa aplikasyon dahil maaari itong mauwi sa lifetime ban, criminal prosecution at pagkakaaresto. Sa mga nagbabalak mang ibang bansa, huwag gawing shortcut ang pandaraya. Maaaring isang aplikasyon lamang ang ipinipilit niyong mapalusot. Pero may kapalit na maaaring panghabang buhay na pagkawala ng pagkakataong makapasok sa ibang bansa. kasama na rin ang kasong kriminal. Sa visa application kaagapay, katapatan ang pinakamagandang dokumento. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali. Ako po si Phil Lagtapon.

0: Daniel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
1: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Sa day 23, Pastor, ng impeachment trial, nagpasya ang prosecution panel na hindi na ipapatawag ang iba pang natitirang witness. Kaugnay ng Article 1 patungkol sa maling paggamit ng confidential funds. Sa halip, isinusulong nila na ipatawag na mismo sa witness stand si Vice President Sara Duterte Carpio para siya na ang magpaliwanag sumagot sa mga aligasyon. At tinutulan naman ito ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season at iginiit na sila sa depensa ang representative ng Vice President at iginiit ang kanilang karapatan para maghain ng formal written comment sa request para ipasabina ang impeachment ng impeachment court si VP Sara. At binigyan din naman ni House Prosecutor Representative Chel Jocno ang hiling na para mapabilis na ang trial, mas mabuti kung aminin na lang ng respondent ang mga paratang kung ito'y totoo at tuwirang itanggi. Kung hindi, at ang tanong ng ating presiding officer naman na si Senator Judge Cheese Escudero, hindi ba ito taliwas sa right against self-incrimination? At ito ang matinding pinag-usapan at yung ngayong ating question of the day. Yeah. Pinalutang naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang magiging takbo ng botohan o 16 voting threshold dahil 4 na senador ang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sa iba't ibang kadahilanan. At para bigyan linaw itong mga samot-sari mga issue na nagaganap sa impeachment, kasama natin ito ang aking paboritong political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko. Good morning, Attorney.
3: Good morning, Attorney.
4: Yes, magandang umaga sa inyong dalawang pastor at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
2: Attorney, una, ito yung pinag-uusapan namin. Yung ito bang move na ipatawag ang Vice President as hostile witness, is it a good move or strategic move or sa tingin ninyo ay very risky move ng prosecution?
4: Actually, it's a bad move, no? Kasi it's unconstitutional. Mm-hmm. Kasi meron tayong Bill of Rights, yung Article 3. And particularly, if I'm not mistaken, Section 17 na sinasabi na no person shall be compelled as a witness against himself or herself, no? So hindi pwedeng pilitin ang isang tao, whether vice president ka, presidente ka, o pastor ka, o abogado ka, or kusino ka man, you cannot be compelled to be a witness against yourself. So, hindi siya pwedeng pilitin sa pamamagitan ng isang subpoena na maging testigo laban sa sarili niya. Mm-hmm. So, it's not a wise move, it's not a good move, it's actually a bad move, very bad move, because it's unconstitutional. And it violates the Bill of Rights.
3: Uh-huh. Okay. Pero, meron bang mekanismo parang ma-override or ma-bypass or ma-waive yung under specific circumstances yung the right to self-incrimination?
2: Right against self-incrimination.
4: So there is no way to override that, no? Kasi Bill of Rights yan, very sacred yan sa atin, no? Mm-hmm. But it doesn't mean na

0: si Vice President Duterte mismo ay pwede niyang sabihin na i-waive na niya yon at willingly siya ay tetestigo sa kanyang sarili, no?
1: Mm-hmm.
0: So, pwede siyang imbitahan ng impeachment court. Hindi siya pwedeng isabina o pilitin. Pwede siyang imbitahan at pwede niyang tanggapin yung imbitasyon na yon.
1: Pwede rin niyang tanggihan.
0: At willingly, oo, yeah, syempre, pwede rin niyang tanggihan, no? But pwede niyang tanggapin at willingly and voluntarily accept the invitation to testify. Kahit na ba kontra yon sa interest niya.
2: Pero si katulad ni Chief Justice, dating Chief Justice Corona, voluntary din siyang humarap noon, di ba?
0: Yes, that's a good example, Pastor Eric, no, na si Chief Justice Corona, contrary to the advice of many lawyers, he chose to take the stand.
2: Oh, pero and, that was really that became disastrous sa akin pananaw, no, as a non-lawyer, kasi yung naging ending hindi naging maganda, eh, di ba? Muntik na siyang tumayo noon, eh.
0: Actually, nag-walk out nga siya, di ba? At kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, Pastor, baka you can correct me. Tama po kayo, hindi naging magandang resulta para sa kanya.
1: Sumama ang kanyang pakiramdam.
2: Yeah, ang point dun is, hindi naging magandang impression sa publiko at maging sa mga senator judge yung ginawa niyang yun. Mm-hmm. Kaya kumbaga, parang siya na nagpahamak sa sarili niya. Yun ang sinasabi. Di po ba?
0: Yeah, yun yung naging general impression at that time.
2: Mm-hmm. Ah, kung sakali pala, so summarize natin, kung haharap si BP, kung saan niyang gusto, decision yon, or batay sa payo ng kanyang depensa, pero hindi siya mapipilit na humarap. Tama po yung
0: yes,
2: summary ko, no?
0: We're talking about sa prosecution side lang, ha? Iba pa kasi yung respondent side kasi pag ibang argument na yon, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag panahon na, oras na ng respondent na maghain ng sarili niyang mga ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi yan naman ang susunod na mangyayari na. After the prosecution, yung respondent naman. So the argument now is when it is their time to present evidence, dito na pumapasok yung dapat tumestigo para sa sarili niya,
1: mm-hmm,
0: si Vice President Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tanging siya lang ang makakasagot dun sa mga akusasyon.
2: Yes. Kahit si Poway, hindi daw niya alam, eh.
1: Oo.
0: Right, diba? Gaya na sinabi ni Attorney Kapunan, yung mga subordinates niya will not be enough.
1: Oo.
0: To counter the allegation or the accusations against her. So, siya lang, tanging si Vice President Duterte lang, ang makakasagot doon. And therefore, dapat, when it is their time to present evidence, dapat, isa siya sa mga testigo na uupo at ipapaliwanag kung bakit niya sinabi yung mga pagbabanta, saan napunta yung confidential funds, bakit nangyari yun, bakit ano yung hindi unexplained wealth, paano niya mapapaliwanag yun. So, only she can answer those accusations and no one else.
1: Mangyayari po yan, attorney, after matakol lahat ng articles of impeachment, tama?
0: After the prosecution presents their evidence, when they rest their case,
1: oo,
0: yung respondent naman, at ito na yung pagkakataon na ipaliwanag ni Vice President Duterte mismo yung side niya.
2: Ah, hindi ba pwedeng ikatwiran, attorney, yung sui generis o one of a kind itong impeachment court, kaya pwedeng hindi na isipin itong right against self-incrimination?
0: Hindi pwede, and that's a wrong thinking, Pastor, no? Kasi the Bill of Rights, like I said, it's a sacred document, no? Yung Bill of Rights. Hindi yan dapat kinukompromiso. So pag sinasabi natin na impeachment naman to, so pwedeng isang tabi yan, I will be the first one to say na Hindi pwede yun. Huwag ganon. Hindi dapat nating iniisip yun. There is no circumstance where the Bill of Rights can be compromised.
2: So, hindi license yung sui generis para gawin na lang nila kung anong gusto nilang gawin. Kasi, di ba, minsan nagluluwag dahil nga sui generis daw eh.
0: Well, pwede siguro sa ibang pagkakataon, but not with the Bill of Rights. Yung Bill of Rights natin, I mean, it's a wrong parallel to some extent, no? Pero yung Bill of Rights is like a Bible for us, no, na citizens. Na ito yung pinaka dokumento na hindi natin pwedeng isalang-alang kahit anong okasyon, kahit anong circumstances.
2: So hindi sakop ito ng sinasabing bendalo.
0: Definitely hindi siya talaga siya.
1: Attorney, pa paano yung ano, yung granting of immunity from prosecution, halimbawa? Or may voluntary waiver, well, pwede ba 'yon?
0: Isang tao lang po ang may immunity from suit sa atin. Presidente lang.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Yung kay... Kasi kami, hindi naman kami lawyer, no? Feeling lawyer lang minsan. Attorney, pag may hearing sa Senate, sa Congress, tapos yung witness, paano yung banggit, I invoke my right against self-incrimination. Sa isip naming mga karaniwang mamamayan, ay guilty to. Kasi takot sumagot. Anong dapat naming pananaw? Turuan nyo kami. Anong dapat naming pananaw kapag ginamit na isang witness itong karapatang ito?
0: Well, number one is Bill of Rights. Nasa Bill of Rights yon. Karapatan natin lahat yon.
2: Okay.
0: So, hindi yan kumbaga parang depensa lang na para hindi ka hindi mo masabi yung bagay na makakapaghulog sa iyo. No, that's not it. No, it's a constitutional fundamental right of all Filipinos.
2: Mm-hmm.
0: So kapag sinasabi 'yon, pag ini-invoke 'yon, we have to respect it for what it is, which is a constitutional and fundamental right.
2: Mm-hmm.
0: Na tayong lahat ay may karapatan na sabihin 'yon. So naiintindihan ko na pwede nating isipin yon na meron kang tinatago, mukhang guilty.
2: Opo.
0: That's just a normal reaction, no? But we have to correct that, no? Na kapag ang isang tao ay ini-invoke yon, that is just invoking a fundamental and constitutional right that we all have, that we all possess. Na pwede rin natin sabihin yon kapag tayo naman yung nasa lugar na yon.
1: Attorney, paano kung ang kanyang testimonya ay hindi tumutugma sa mga testimonya ng kanyang staff?
0: Well, that's for the appreciation of the senators, no? Kasi sila naman yung mag-appreciate noon Right? Sila yung mag-assess nung mga ebidensya. So kung merong conflict, isa lang naman ang conclusion doon. Isa doon sa kanila, nagsisinungaling. And therefore, mamimili ka na lang kung sino yung paniniwalaan mo. Yung staff o si Vice President Duterte.
1: So
0: that will depend dun sa circumstances na sinasabi nyo. But definitely, ang mga senators yung may tangan ng kung sino yung paniniwalaan.
2: Mm. So kumbaga, bago tayo tumuli sa susunod na issue na gusto naming talakayin, whether anuman ang tingin natin, whether for or against sa Vice President, higit sa lahat, dapat walang karapatang pantao na masasalaula o malalabag dito sa issue na to. Dapat kung in-expect natin na yung mga nadali nung sinasabing EJK ay nalabag yung kanilang karapatang pantao, huwag namin lalabagin yung karapatang pantao nitong ating vice presidente. It applies to all.
0: Yes, absolutely.
2: Mm-hmm.
0: It applies to all. Kaya nga tayo galit dun sa EJK, no? Kaya tayo galit dun sa nanlaban na konsepto.
2: Mm-hmm.
0: Kaya tayo galit dun sa drug war, no? Kasi hindi nasunod yung due process, hindi nagalang yung mga basic Bill of Rights or basic rights ng mga suspects.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So, ang mananaig dapat lagi ay yung rule of law, due process, and def-